0: uban, no? May mga mambay naton area it Boracay nga hindi maabot, no? It aton karanga mga kapulisan kon may mga responde. Dahil nga ni nga masyado imaw ka piot te magamit ang darong motor nga nga 12 ka bilog nga donation da ita Oriental Group Entertainment and Leisure Corporation. E gindungan ang daron sa rayang nga nga ginatawag naton blessing ko andang nga nga kwano facility ay may mga ginpaayos ro rayang nga nga bagong hepe it aton nga Malay PNP nga daw para kanay dapat daton ayuson do day nga nga area it Malay PNP station, no? Kapin area kung sino nakabutang randang nga mga armas gamit it aton nga kapulisan. No? Gintabok kita rito ni RD Toanyo, no? Ito sandaron ko last day, akapon. Pero motor nga gindonate, timiyo matimaw eh. No? Tapos yung may nakabutang Unified 911. Ngani kon may mga gusto sandang ipaabot sa aton nga kapulisan, gusto nga magparesponde, iti magamit ng daraya, no? Nga motor. Kung may mga residente man ang nagtawag sa 911, ato na iharam, may nagawala riyang nga turista or bisita sa Boracay, oh. May kunano rin na nga pwede ma-respondent, iti manangan una undon. Ngayon dun sanda magbuhay pa, ay mapiot man ang dagan. Sa ikaman ko Boracay, nagtabok kita rito ko tinalikdan nga bugan ay madya man siglikya man kiro, daywa ka itry kay disa ng igo kung subgangan, baga? Although nga, daywa ka lane ron, ha? Mga K5, may mga mapiot kitabi nga porsyon. E sa ibang kita nga overcrowded ng Gidro Boracay. O, di ba? So, kung motor, ti madali mo makapenetrate, ag madasig man daw eh. Doon nga nga mga motor nga rin pang donar nanda, madasig. O. Tapos, may manami pagid nga rin gindonar sanda, ay kat, I don't know kung kanda imaw, may mga balaut ang intao eh, tatlo ka mga magazine, service firearms na imaw, kat mga dati nanda nga kwa, no, service, nga daw nagkaluma, ginayos, no, ag okay yon, that's why gintao nanda sa Malay PNP, provide bilang bago nanda nga service, okay? May matamakon din nga raho ay then nagdunar, ikat mga bagong salta, I think bagong kanuna sa Boracay, mga bagong business group nanda rin. Nag-donate nga ra. So, okay man. No? 12 ka motor. Ti, ginkangay gid si RD, agod mas nami gidro event kahapon to. October 12 eh, no? O, nga naman ni RD, sana nga mensahe, ay, won man nagid it may kwan abi kara, no? Mamba na ton reason nga hindi sa nakaresponde sa mga looban una sa Boracay, ay heron may mga magamit yung sanda, no? Mga ka-K5, may magamit yung sandang service vehicle para sandang mga paglibot, may mga roving abi una, kung ano pa nga mga bagay-bagay ayon yung pag-i-service kung sinsiin na sa Boracay. Puro Delos Pobos! Pero ginagamit, ginabutang karon nga ginatayon yung mga gasolina, na budget man doon ito yung gobyerno. Diba? Ay kung andatang ginumara rin ng service-service ito kung sinsiin, di ta pwede ron ay pwede nyo i-report doon sa ton nga hipe. Agad at least makul ratinsong kung mga pulis. May nabing nagreklamo kisa eh. Di ba tama ng service man na naton ginagamit na sa ibang mga pansarili nanda nga pagnanawon. Ay i-report ay hindi pwede rin gindonar doon para magamit ananda sa mga kung ano nga responde or basta ika kung baga sa peaceful, no? Aga sa seguridad ka ton nga islat na yaka nga Boracay. Puro Delos Pobos! Alas 8:07 yon daton nga oras. Sa ton nga pag ililiba, balikan ta kana partner si K5 Romiang. Sana nga nga problema sa madalag ba nga raw. Nga puno sa may kilid itday ka nga simbahan, ay di ba gin kwanta to gin pagagari, no? Eh medyo may una nga sugat nga ginapabot to sa aton nga bishop dahil gani nga para kanda hay saga ro gin umbra dahil kwanda eh, no? Daw nagsirbigon nga kapartit simbahan doon nga kahoy dahil gataw imot handong sa rin nga ron nga mga nagasimba kung Domingo. Ag, siyempre, kita nyo man do simbahan ita madalag nga daw unique imaw compared sa mga simbahan dahil patakason tabi rin imaw. Pila pataka steps rin mo nga baktason, masaka ka rito si Babaw. Diba? Kung gagi ka sa hagdanan, kung sa printe ko nga plaza. Pero kung gagi ka sa left and right nanda, nga gagyan, ay kung sa ibabaw mating magi, man sa patag-patag. Pero kung nga pagit umagi sa may ubos, masaka ka pa ibabaw. Di ba? Hay may una karang nga ginpaabot nga sugat nga gusto ipaabot sa day nga nga pamunuan at simbahan. Dahil woman man na gid natong ginakuan na totally man ang ginakwestiyon gid. Nga rin man na hay yabag kita man na. But ro point nang dahay ato niyang kunta nga pamangkoton kung daya ba yung ara hay nag-agi sa tama man man ng pangonsulta before ginubra na ng pagpamutog. Eh, pilaw tayata nga dag-on doon nga rin yung puno, no? Nga nakabutang, nakatindog di karon nga nagasirbi nga punot mahuganit na pa man, nagasirbi nga panilungan man kay kung mga nag-aadto sa simbahan kung Domingo ag ako nakadto ko one time rin na, manog 1 year nga ni, mga K5, ay a K5 Riders Club nato nga chairman niya si Bro John M. Manabor, anang unga, ng kamagugangan, ay anak namon, o naging bunyagan. Ay, nami that time ay handong, namandong. So, kibot ko nga matginputog na nandaro yung punot maugan eh. Ay, basta man kung may reason mata, no? Pero pamunuan ita simbahan. Now, pagi sa sangka open letter, ginpaabot tayo sa Diocese of Calibo. No? Ay may mga former seminarian kara nga daw concern man. Ag, siyempre, pangutan na malamat aron. Ag, anang hambag naman kasimple malang man na to nga, makabulig na kunta man aron, mga kara nga pagbuton nga El Nino, Super El Nino ay gataot ay matandong, no? Sa aton nga mga pumuguyo. Kung halimbawa, bimana nga may mga bisita kita o na nga nagpa-picture sa ibang kita once nga hitapak ka sa madalag, ay hindi ang di kato sa may tulay sa na nagpa-picture. Pero nagasirbi nga resibo nanda, ay rin nga pagpa-picture sa simbahan. No? Pagpa-picture sa simbahan nga gapatunay nga una kagid sa madalag, no? Mga kakifive. Nga una ka sa madalag. So, doon ang nanghambang, dapat man na ay may kanyang kahit papaan, transparency. Yan. Di ba? Agro pangutan na pag isang bilog, may mga permit karon baga sa pagpagagari. Kasi, di ba, kung pagagari ka mo nga inyong rupuno o na sa inyong baryo, yes, of course, kamo nang tanom, but siyempre may opisina kita karot munisipyo like Mendro, municipal environment and natural resources, ay dapat may permit kinsa na dapat nga buon. Ag dapat may mga ging pangonsulta karon. Ag pinaka main nga pangutana, sin maaduro kahoy nga ginpagagari. Yan, ano mga pangutana karon mga K5? Ino na itong balikan doon, naro rin nga nabuo sa madalag. Ay mapakalibuan na kita, balikan tanay rutindahan nga na. Ay suno kay K5 Romy, robag o nga public market iya sa Calibo, ha iton over yon sa Itro Taplex ha, si LGO, sa ringan ng October 30, sa next Friday. Ay manami, matanong ko na itong pamatay kung iton over na. Ay robag turn over ba ka na, okay yon, may linya at kuryente, ay daw batik ko, wapa. Or tobe, I mean, K5 Room, sa detalye ko rin ang balita, standby.
1: K5 News FM, live report.
0: Madayon yung Gidro turnover nga ron, K5 Rom.
2: May pare ki pender do tan awon bangod naka commit na kamera nga magtao kara itanday kara nga initial kara nga statement aton nga nga tagaro taplex agbisan man sa mga negosyante aton ki pender dai bukang bibig nga igaton over sa aton karang LGU kara ang aton nga bagong public market ka ki pender do pero ato kadi kara nga ning problema hay si babo abi nga puro sen nga hay pero anang bubungan ba hay dapat makompleto pagit nga although nga wat nga nakabutang nga dito sa dati ang original nga design nga open or bubungan yung kipet na arday. Pero may mga negosyo patagal ito nga kinangan dugangan na ganun tayong napadugang na kipet na, no? Iyak kita makala sa aton nga dating kung ba, municipal engineering office, municipal engineering officer ang bawa, SB member Emerson Latika.
0: At makaroon na SB na.
2: No, SB na makara. Kung maduwang kasi pangutana pag abot siya po sa ginatawag ng mga partial occupancy or kung halimbawa abi iton over sa munisipyo ano matabo rin kung kay Pernard kung halimbawa po pa tapos di ba nga mga dapat finishing ba ginatawag
0: gapanimbang ako hindi na kung may mga gastusun patarito nga mabahubahot anang nga wat mahuman mag wat makita sa inspection before the turnover. Eh, basi kung munisipyo ito magastos. Dayon, bukon at kontrakto.
2: Ngayon, dependent na rin atong tanhaon kara kung ano ba rin rule pa ya, pag-abot sa mga karangarang mga sinari. Dahil, simpe, makarabi ginatawag na itong urgent, abira kay Pernard, no? Hindi binalain dito abing dapat na makabalik o tagit sanda, makaumpisa o tagit sa atong ngarang bagong public market. That's why nga, pero mga negosyante man nga rin, nag-what-what man sanda kung ano man do order sa atong munisipyo, engineering. So mabot agad reaction no sa aton nga former atong engineering officer at the same time makarepresente atong sangguniang bayan si Engineer Emerson Latika. Sir, si K5 Junard sa K5 News FM Kalibo.
3: Yes, good morning K5 Junard. Good morning sa atong K5 Kalibo. Yes.
0: Engineer, ano ka matuod nga madayon sa Train Town do turnover nga sa LGU from Rotaplex to LGU? So, pag once nga may turnover, ti siyempre may inspection ana nga i-conduct di ba garo LGU? Agod nga masituate naton nga wow it may problem sa ron nga ground floor before the turnover eh basi kun LGU gumastos ba, engineer?
3: Nakamidyo na diyaw ka itong pwede man siya na makarong building official ay maka-issue MOED para sa certificate of occupancy. Una rin man nakasaad sa ito niya National Building Code sa issuance of certificate of occupancy. Una rin sa dang implementing rules and regulation. Ito yun nga partial certificate of occupancy ay kung sa pag-determino kung building official now, do you know, pwede yun na dama issue ang gawa it mga may mga ongoing na construction gawa at may mga tabukulaw at may mga ugat, mga matilyo, mga ano na mga gamit. Ay, depende rin sa pag-assist ni tatong nga building official, tatong officer in charge, municipal engineer.
0: Okay. So, may mga kwan ba gano? May mga vendors sabi kita ang gahambay matanganin. Gusto nanda, bilog tabi sanda. Doon nagkita na ng panindigan eh. Until now eh, engineer eh. Nga gusto na lumipat ba si Dagom. Nga sabay ta kami tanan-tanan. Sabay kaming humalin sa dayang tindahan. Sabay tama na kaming bumalik.
3: Doon nga ni Ron, according pag last year itong September to nga inspection naman na sa Palibo Public Market. Nag-mention ka to rong project engineer, site engineer o na nga si Libera na hindi man itong taga-visitor o atong yung mga katapo at mga taga-Kalibo Public Market na no, United Stakeholders. Nga pananamanan na nga mundo yun nga makakuman niya sa atong ground floor. So, posibleng nga pwede yun apan nga ma-certifyan itong atong nga building official nga pwede tayo yung ground floor area nga ma-occupy ay una ito saan ang alimawin sa ato nga building official dahil una man doon nakasaan sa National Building Code of Philippines.
0: Oo. Okay.
3: Ngayon, nakarinsan namin sa sandat, mamang si engineer that's your own official in charge of the municipal engineering, mga manunga up to nga building official, ay, yun nga rin nga na nanggamin siya na mayroong atong taga-United vendors, no, nga, ma, doon ako gusto na ma-occupy sa ruyong area. So, no. Sa ako namin pag-aside, ay medyo nagtawang yung mayroong taga- United stakeholders and vendors na sa akin ng public market, no, nga, nung ato lang nga taga-meet, no, si Agnes Pandilay, no, kaysa, siguro kaya, di ba, si ato ng mayor, Mayor John Socro, na, nanorong, ano yung istoryala, ewan kita, pakasayang kayo kung ano lang yung istoryan ito. Mananorong, mga kumbayano, sulot sa nanorong, ng United Stakeholders na occupy Asia.
0: Mm-hmm. Wa Rokwan karo pangutana na ton may SB engineer. Hay hindi ba ra magabag na ton do kuan ay di ba may kontrata nga ginasunod ro Rotaplex ag may target date ay medyo sobra-sobra tangani man. May mga violation da kung tanaw na ton sanday no. So bilang engineer ag dating kanaton no naka-assign head it engineering's office at LGU naging mayor pa ag Macaon SB sa tingin mo dapat rurota place gra before na dapat iton over gid ara engineer kompleto ta gid dapat ra no tanan furnace lang tanan si Dago mapa second floor di bali si Babaw nga ra ay may mga plano mat ako si Mayor Juris kaya nga butangat dugang lang gid nga structure dito ron nga may mga atop para sa mga mabilin nga mga gusto mag-occupy kara no engineer
3: din na biro na lang ang ibrotapor dahil sa ano nga rato na may kagalimit as to pero sa kaya nito nag apila sa ato nga ngayon ang pinitin nga mapakawang mga restaurant stores na rin na yung mga sa store mga yung mga stores na rin. Kasi siguro may nabirin yung signal ng katalimig yung sa lalatero ngayon ito tinutulog.
0: Kay Pebrom, atong signal kay Pebrom?
3: Oo. Okay. O, templo ay otong di dapat yung sabi i-open na tayo mo sa templo. Ay, umaling yung rin, parang tanang no, kurso na sa templo ay na
0: kung si Engineer Rex Bautista mataro pamangkuton, ay dapat ama na tapos na matod anero bilog nga structure bago ipatigay ng formal nga turnover, ay atong isipon man na iprioridad naton do kagawasan ko mga manugbalig yag mga mamamakal, Engineer. Bago ro parsyal occupancy.
3: Engineer Rex Bautista, no? Pero din yan eh, ako niya ginapaabot sa ato nga mga nag-aklamati nga sa building ko dahil pwede naka-issue a partial certificate of occupancy. So, building official.
0: Official.
3: Sa, as a matter of fact, natabok mo doon kakon sa Gaisano, Katol Gaisano nga ron, na nag-issue ako kon a partial certificate of occupancy. Ay, wala pa na tapos-tapos. O galing ron, may iba pero Gaisano ay private entity now. Doon nabing public market ay government entity now. Doon yung contractor ay doon Rotaplex. So, doon ay kung depende ron sa atong building official kung mauno na na mapasunod ang arong pag-issue partial certificate of occupancy ay in accordance man doon sa atong yan implementing rules at atong yan national building code. So, makita doon, di karoon doon, baga doon yan eh, kumbuhat mga threat sa mga occupants. Una nga, mahugan sila at mga gamit o ano, Kay depende sa pagtanan aron ni tatong nga building official.
2: Sir, kasi kita ko P5 na. Pero pag request ka, sir, is tinatawag na niya partial occupancy permit. I-request na mismo mga negosyante or mismo ro ato niya building official nga isot anong da, saro niya ron niya floor.
3: Kung mag-resugot doon ato niya mga negosyante, agro ng ato niya lokal nga gobyerno at kalibo, na mas mahuman doon third floor na ina-umbray sa ato niya contractor, ay depende rin ganda kung nakasugot siya nga ma-occupy siya sa isa ground floor, second floor, ay depende sa andang pagkasugot doon. Basta una karong layo, yung National Building Code, PDT-96, ay nag-allow ta ron, provided nga mga sabat nung ginatawag na kung paalin nga may isuwan at partial certificate na pag-provance rin yung building.
2: Pero kita na ito no, sa first, second, third, no, may ginatawag pa ang mga finishing ang ginatawag. No? We don't know kung nakahinapot sa 30. Pero kung itong over, rin, paano ron? Kaya pang balikan ito tractor doon since nga kung may formal turnover sa munisipyo.
3: Sa ato nga pagpananaw ay simpre kung nagpirma ro ang tractor, simpre kung sino ka engineer in charge no, ay umang gapirma at mag-apply partial certificate of occupancy. Kung yun, kung matunon na tayo sa ating na building official ay sa ano, tananing alina ron, no? Pero ano naman tayo nakasaad sa ating National Building Code. So, nung contractor na tayo ay hindi na tayo pag-inabang partial na andang gin-submit, ay tupito ko tanahan na kung ano naka, dapat sa nakasaad sa kontrata na ba, nga mapahuman na ba. Galing nga gano'n ay simply wala na mapahuman it's a timetable at nangayos na distinction naging grant man ito ato ng municipal engineer. So, doon doon, sapat na dabi ni Mayor Jory sa kanino niya nga. Yung mayor at yung ministerial nga tayo, nag-ginasalig doon sa ato niya mga department head, restaurant tindahan, yung municipal engineer na may mabaho nga rin karoon. At saan naman may mabaho nga rin kung baga isyo niya ng partial certificate of occupancy.
2: Mayroon na, sir, nga, kung pwede sa'yo nga, abig ko na matrapan nga, ato mga negosyantes, no, ay saan dabi yung interpretasyon, pag saan ba nga turnover, may ginatawag kitang automatic occupant occupation sa tindahan.
3: Oo. Si Miro na yun, dahil simpre ko, kung doon nga ni, kung nagkakasugot ng atong nga taga-United Windows and Steel Workers, no? Ay din sa ako nabing kasay, gusto nun dahil pinsan sa Damasaylo, pero kung nagkaroon mo that meeting ang nag-agree mo tarong both parties, ay simpre, doon yun doon nga, di ka rin masugod yung dati nga building official sa pagbagaan ng isyuan na may certificate of occupancy partial.
2: Meaning to say, sila rin nga, once yung maturn over, it doesn't mean niya automatic ay occupy again.
3: Hindi nga meron nga, pwede matananda ma-occupy, maka-occupy kung may certificate of partial occupancy. Oo. So doon yan ang ginama kung nagkasugot pa ito sanda, eh dahil yung primero abin nga to ay gusto nung betinsan sanda o tanan masaylo. So mapal, kung na-appear sa meeting nga to, nagkaroon matayat win-win yung solusyon sanda. So mayad man yan ni Ron, siyempre yung United Stakeholders and Vendors ay ginarepresentan ng Tritanda Presidente, mga officers, at sanda rin ga-represent parang sa ato nga lokal nga gobyerno kalibo, nga may isa na nag-represento pag-meeting. So, wakita ka ik-idea kung bagay nagkasugot yung sanda.
2: Okay. Eh, doon ka na po, last lang, Engineer Pakotana. I don't know kung masabat mo, Pakotana, nga how true or not true nga rato public market nga may kinaplano pa rin ka ng building na patindog.
3: Wapakot idea ko, dahil simpre wapak kita kasayod kung ano ro ambot si nga na kaya kung may una nga yun na dugang ay sige masaya man yapon nato nun una sa sanggod ng bayan.
2: Kaya man yapon din yun?
3: Not necessary pero simpre again na punisan kami kopya karon it ang may amon abis lang din na order sa ato niya municipal engineer nga tanan niya mga project na i-submit sa name of project every month sa ating panggol ng bayan.
2: Pero as of now, wapagitan?
3: Wapaman.
2: Okay. Sige, Kipadar, pas may suka ka ka-engineer.
0: Oo, doon yung doon, Abi Kipadrom, ay rato malang point man, Abi Kara, ay kung ilipat, ti siyempre, dire-direcho at asandaro na BK5 bro, maton yung mga vendors nga na, di taron ma, abe man, undago nyo man naton, ipasta po man, ay wa pa ma-farnish it mayad, ay sito it makon naton, dapat nga okay in tanan, ag wa it may makon ano man, makon nga reklamo, ay budlight ana nga, masi may isutan nyo man, di ba to sa mga papag, kung ano man adjustment, ay gabuhay nga gabuhay ta makong garara tong tindahan kung magmauron na kay Pai Brom nga puro may mga reklamo hindi satisfied sa amo ni mo to kay Pai Brom.
2: Oh. Sa gud ang bayan sir, what plano nga mga parang final evaluation before the turnover?
3: Ay wa daron sa una kon sa ali may tato nga building official as in municipal engineer. Dipi kami tay naga sugod magata kami kung ay mga problema nga gina-encounter with regards sa ganyan nga particular na project.
2: Okay. Kay Benard?
0: Sige, kay Pebrom?
2: Engineer, pati may silence sa itong mga kalitron?
3: Yes, K5 news na ito, no, sa Kalibo. Kami pa nga paagi sa raya nga ato nga pagdayag na itong kinyo ay ato nga mga stakeholders and United Stakeholders and Vendors Association ay sandaman doon ay sandaging represented ang kabilugan nga Kalibo Public Market at kung nagka-istorya matasanda at either kung ano matarating yung istorya nagkaroon ng deadlock nga by October 30 ay matasayin ng sanda ay mas mayag magpangani ako na God sanda ay maka simpitaw ay magsanda to sa relocation site natin nga pag kapintig uugan ay bisan bukot mauugan mas nila kay simple gatiesan da ito whereas nga kung una pasano sa bagong market ay libre sanda sa ugan at sa sila.
2: Okay. Thank you, engineer.
3: Thank you, man. K5 Rumi.
2: Okay. So, K5 there, da? Karang, karang report para sa pagkarang
0: Rakon malang hay kwan ta kun ilipat sa nandi karon nagwat ka kwan baga wapat at final nga pagkwan abi no
2: monitor
0: inspection kun ano pa rin na
2: hay
0: bubulay ta which is may punto matangani makon si Engineer Rex dahil sinana isigurado na naton no kuwasan mga manugbaligya nga pamakal ag sundo naton do kwan natawag mga provision it kontrata bago naton sugtan nga may unang manabu nga partial occupancy sa ground floor no ay hindi na
2: may mga kita di pa sa kontrata nga medyo tapos pero kontrata ay medyo delay ta kanian anda pa kontrata karon
0: do nya hindi pa tay may mga kwant aron nya ni kaso ta dapat ni rota flex nga ron ay kun halimbawa matakas sa nandon ay may turnover naman na bahala ta kamuri na di ba wa ta kita tabol din may kanda karon kun may mga proper turnover anang nga wapagali house gid ma furnace do idago mag second floor di ba unfair man doon
2: kali sa part da kwaton ng municipal engineering office nga sana bisi bogtan aw no nga 100% gid dapat nga wa tuloy problema
0: ay do na paglipat mo to kay tampos ang magpinugahak kumani mao di nagsinanga guman din sa narito
2: to do na ni basugon do bang official ang daron ay siyempre nagsugot sa nga mag-transfer nga warong gani may problema pa manabi.
0: Oo. Ang budlay tadil ako gapati nga may mapasugot ka rin pinambilog. Kaya ka man sari-sarit arong vendors na to, may okay, may hindi, arong kanda. Basi sabon, pag piston na ito, ay, daya ka tama na mong space. O, magwinaha ko man sa tapos, yung makon, gamu, gumatama ko na.
2: Oo. Ay, bantayin man natong keeper na doon, sabi ko, trying tanga kung ano mangin output ko rin karang plano, kung may ito ginagawang ito over o hindi, kung hindi ito na ay buwat, magkita before December or December kay 5 Nerd.
0: Na, mugi.
2: Para makompleto ko ito siguro. Pero makarami na kita na itong ginaras atong kay 5 Nerd, atong nga rin konboy, atong nga rin parkingan si Dagom.
0: Nakita mo, parkingan mo pag in-house matapos doon, nagi ko hapon.
2: Sige, das makarado kwan. Sige, das makarado pag butang ulit siminto, baga. Gina, kwan yun, gina sa ground floor, no? Gina, inabot.
0: Yung abuto nanday, masilak makara. Wa pa ko guwaway. Masilak man eh. Yung abuto nanday ron, nagod okay man, baga. Good, patas-patas, ay kaguoy man do, munisipyo, ginabira man do, kwan. Watatadtunan, matuntawo ka na.
2: Oo. So, rin kay partner, update, bantay niya po ng mga tagpumatig niya po, no, mga negosyante, of course, sa aton ng mga mamakar, sa aton nga nga, posibleng nga pagbukas, no, kita po nga nga bagong Kalibo Public Market, iya sa Banway, tag Kalibo. So, niya po, with the K5, ready rin to rin, K5, Kinet, Latsika, ako sa K5, Romy, kahilig para sa kampiyon niya, basta, Serbisyo Publiko, Kalinyawan sa Kalibo, K5, News FM.
1: K5 News FM, Kampion Report. K5 News FM, Live Report.
0: Thank you so much sa reports ni K5 Romy Kahilig. Alikanta dugang pagiging impormasyon balita matapos siya importante nga pahanomdom. Standby!
1: Ang Kampion Estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
4: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi ka na ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sing isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Gabaluban na ka mo, gamay tatlo sang klase nga cancer. Sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton Irene lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drop.

0: Lawas, nabantian ko sa radyo ang D3 Bayo nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
1: D3 Bayo. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga toy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga atay. Happy kanunay. DTX 500. Masalikat. Epektibo. DTX 500. Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na. Mag-DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar cane extra. Kung may pinakamataas

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas nga ako nga sugar na batihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Mabali si baby. Masami ko gina-allergy. Kaya magwalang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto inuras lang dula na dayo ng akon nga allergy.
0: Mighty
2: C. Mabaka sa mga butika.
4: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
5: Nagabaho ba lang ilok mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga palupok. Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, mag

0: branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
1: Extend food supplement for men.
2: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala nagid nakarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
1: Extend food supplement for men.
3: Lagi bang matamlay?
4: O mahina ang memorya ng anak mo?
3: Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup. Ito ay

0: ating memorya ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM. Ang kampiyon na istasyon, K5 News FM. Yonard Viray, Puro de los Pueblos.
1: Alas 8:37 yon daton nga oras. Balik kita sa aton ka nga pagpadayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Ag siyempre sa gihapon ninyo nga anchorman si K5 Leonard Viray. Sa aton nga pag-ililiba, maggamit kita mga ka-K5 ba? It rayang-arang DTX Beauty Soap. Rong sabon nga pampagwapo, aga pampagwapa. Rong sabon nga makapakinis it aton ka lang nga mga kutis. Sabon nga makapaprevent nga hindi yun mag-abo rin nga pimples. No? Sabon mag K5 nga maprevent pagidong early signs of skin aging. Ayan, mag-DTX Beauty Soap na kita. Ang siyempre, rong pampaputi taton nga kilikili sa aton underarm. Yahoo! Umot kita't bilog ng 48 hours because may sangkap mandang nga VCO rong Clinica Dio Fresh D Rolon nga ginapatay rong microbios yung kilikili nga dahilan ko naman it nagabaho. Kaya dapat solusyonan naton yung problema nga maitom yung kilikili mabaho pa. Mag-Clinica Dio Fresh D Rolon na.
0: Yonar Viray, Foro de los Pueblos.
1: Pero budlay nga ni mako number ko sa public market. Kasi may suggestions matana si way back mga last week at September, 'di ba, na interview katon yung patrol si kainang ato nga si dating mayor Latsika, dating kat time abi nga si William Paro mayor, imaura is anang utol nga si Engineer Emerson, municipal engineer. O, nga ni bukod yung tatbuki, karon si Engineer Party sa mga proyektorya sa Kalibo. In fairness, matakana kunta, no? Now, nag-resign maw, ag pagkatapos ko term ni Manong na dumagagan bilang mayor, dumaog. Pagkadaog na, ti one term ang imaw ay sinungayag imaw ni Mayor Juris. No? Tapos ko ulit umapin yon ag nanging kaparty ko anang line up, nanging SB imaw, dumaog na yon. Okay? So, manami rin ang background eh. From municipal engineer, nangin mayor, tapos nangin SB member. Di ba? Okay man, anong nga point, but anong ang babi ay pwede matamatuod nga okupahan datong ato, sandig matangani mana sa kung maisuhan yung abin man at partial occupancy o ground floor. Matapos nga nagkandak sa nga ito, ita ginatawag inspeksyon. Di ba? E una man mo lamisa, na may mga nagasari-sari yung mga sectioning sa ground floor, second floor, anda man itong gininspeksyon. Mga man na okay man. No. Ay, para kanda nga, daw mga September 30, okay yun man na to. Ay, October 13 yun. No. Ay, kung ilipat man na sa first at second floor, no? Ay, gina-question gid aron it mga vendors, di ba? Gina-question gid at vendors doon. Kon ma second ag third, iwa pa nga ni house mo, man mo pa na furnace gid mayad. Pati ro third floor ay dapabutangan taron yata ita atop lo sa pihak ag pihak para nga magamit nga may pwede nga mahimo nga stalls. Kaping kon may mga nagapisto, I think daw mga restaurant o si Babaw kaganaan. Di ba? Ay para ta kay Engineer Latsika, ay pwede ta nga magamit ro ground floor kung may isuhan it partial occupancy halin sa engineering's office. No? Ay okay man during the inspection ko, no? But kung nato matapamang kuton, agbogan it update si Engineer Rex, nga SB man, ay pareho sa ng engineer, ay na ng point mata, may punto, imaw. Kung mauron man, naro sa Jason, di po okay man. Although magkapartido sa nandaywara, okay man. Pero, dapat sito it, nga ro safety, it mga vendors, ag mga mamamakal, ay dapat una, gidaron dapat nato masurbulta. O? Oh? Ag sundo naton rong provision sa kontrata. Bago naton isyuhan rin na, it tinatawag partial occupancy, pero ground floor. Di ba? Which is tama, matakon ka. Kung hindi na may mga portion tarito, nawa baga mahuman, ako gapati ako eh, laking tindahan kita, may unagi drone nga mawakay nga vendors, no? Dahil once ilipat sa narito, ag ma-disappoint imaw nga daw sa pamatsaga na raya, okay, daya ta, okay nda? Karayang man na kami? Kasi may mga mauron. I said kita nga, although nga sangkalimog sanda, paagi kay tampos, but siyempre, may mga kanya-kanya sa naroon yung opinion. Di ba? Eh, kasi kung hindi isang bilog sugot, hindi ka to imo dumping apart, hindi ka to nga section. Which is, madya may panimbang imo, madya daw bukon patat humanhagos manandikara. That's why, hamba ko kiina, dapat may mga final nga inspection guide before nga ipa-occupy na itong gandarong ground floor. What at problema kung ginadalian naton? Dahil naroon nung ginausoy ta dati. Sanon mahumanda, sanon sa nakalipat. But unahon taro safety. Ay hindi ta maibalik naton do kabuhi kung mga vendors ang mamamakay. Hindi ko nung may madisgrasya ta na. Ibasi kung may mga part di karon nga ay pamatapos babaway. Pagid ma 100% doon nga okay. Di ba? Ag una sa kontrata at abi, I believe, nakabutang nun di karon, agbisman niya ni kay Engineer Rex, no? Nga una sa kontrata man ang karon, nga dapat kinahangan man na naton, nga dapat matapos gid aron ita kontraktor, roaring nga bilog nga structure, no? Bago ro yun, magpatigayon it ginatawag formal nga turnover sa local government unit, mga kipan.
2: Komentaryo nga patas, servisyo nga wagas.
1: Hindi nakabutang sa kontrata. Ay do parking eh, na ginadalian yun. Hey, abin ninyo pilang weeks nga pahumok kita it bagong flooring nga ron ay. Hindi manong pwede nga doon na aging hapon paparkingan taron bagong buhos makara. Hindi ah. Depende sa damo ron. Ay ang nipsan man nanda ron, hindi magkagiltak di karon doon ay sa ibang kita kung kisa may mga wing van nga nag-park di karaan ay sa Rojas Avenue para nga mag-ariya it mga magbagsak it mga produkto nanda nga gina-deliver una sa mga negosyante. Eh, dapat may mga, siguro may mga butang tasang dangaw, ginabiman at damo gini ka ron doon. Pero, andang pag-flooring sa printe. Di ba? Eh, kwanon eh, hindi na pwede natin doon ilipat at sanda baga nga what kasiguraduhan. Okay, mataro suggestions nga sa andang inspection ko ng taliwan, okay, eh, but indabi pagariho ra andang akwan eh. Suggestion during the inspection eh, para sa iba't anay, matsagain man siguro nga butangan tanimot vendors na nga bisan sa gamok may una pagidaan na at may mga wapat na matapos ilang parts si dagom. Although nga ba nanday, okay yun, no? Ano problema makarong sa rin nga ng tindahan. Ako nag-uwit ako sa mga vendors, diba ay, dahil nga ni nga gatiis, no? Gatiis mga K5, nga malugi-lugi kahit papaano kung amat kakaginansya man kahit papaano sa hapon ay aga akong huwag ito man hara lang gid man ron eh, bayad ka pa sa ticket hara lang gid matira man na kamon istorya ko one time ko eh, nagbakay ko na it broccoli ko siyang adlaw mayroon na gina gakot ko anay kung mag kuhan kita may mga ginagisa kita nga mga pasayan nga ra or kuan baga, no? Sugpo, manami rin mo butangan mo singkiring to tinuga baga, no? Sayote ag broccoli, carrots. Oh, te magud may tinuga. Ay baka ko na ko siyang adlaw. Eh ako mataron na naka-jacket matang mo kilala ka ko. Nag istorya man ang kanay. Okay man mana kami di ka na. May part man nga may time man manang okay man, may kunamat man ay medya bukon. Karama ko na ay may time may manang wag kita't binta man ang araser. Ay, sa ano makondon nga reason ay kunamat man sa ugan nga ron. Ay, pasinugid abi manindahan ka na. Yes, sa sugod nga ra. Ay, kababo man nga ron nag-exist nga mga talipapa sa libot. Oh, ay, sino masugod ka mo riyas sa San Lorenzo nga ra? Agya pa kami sa may uunahan, sa may punta nga ra. Wapat parkingan ay di ka man pwede ka park di ka sa among atubang. mapasugod ka sa wet market, ito ka gid mapark sa may unahan nga to, sa may nagabaligyak at mga panakot sa mga stalls to pagwa it San Lorenzo Drive. Kalatsutsi Road. Ay, baktas ka pariya pasugod. No. Ay, hindi tama na ron. Maugan. Hindi naman na adlaw nga waka man na kamit mga kita. Ay, may manan ako namat man nga rin. Straight man man na ro silak. Sa hapon niya, bima na ro nagaugan. No. Ano namang problema? May time man, bisan masilak, huwag it at may nagabakay. Siguro man sa chimpo man. O man man nakamit benta, papakuan man lang mapat sa pajakpatan man manara.
2: Foro de los Pueblos.
1: Ay, ano, kay gabakay ka man o ga istorya kita? Amago tindira ka. Gabakay tama ko na ako. Gapangutan na malang mako na niya. Ako ay siyempre concerned na makong kita ginyo. Sa ano ka man? Ay, sige mako na, post down mako doon yung brokule. Pila makong kilo ka ron. May kamamahag lima kong ring brokule man. Di ka rin sa may wiko, ano, sa may kanto, sa may tubag, bugasan. Buya. Ay, tao tagaling man nakimot, barato ah. Ito doon, tapos sa mga istorya. Bubugaan taman baga sa net data o agreaksyon. Ay, abi ko makon, madayon ko muna sa ground floor. Ito kan, tama na siguro ron, do na sa wet section. Doon nga ron nga nagabalig at baboy, manok, isda, no? Baka, kunano rin na. Ay, unat, asanda ron butang sa ground floor, no? Ay, di ba nga, batik ko manakan, dahil bisan nakikita man namon sa K5 man na ro post karon sa mga posting sa Facebook. Hay una man ang kita namon do lamisa, hay madya okay man siba, man do iba man madya okay nga madya bukon. Hay kita mo makon do, may una gyapon nga reklamo, no? Di ba? Wat at katapusan makonda. Puro ta reklamo ra. Ani makon, ga expect ka mo ko kinato kay K5 bro, may manabo kita karang once kay lipat sa narina si Dagom. May mga mapugahak kita karon kung bukod si Madam Tampos, iba ka mapugahak gid. Ay na ano ra makarata ra maka kami ligara. Daya tagali ba mo dangatan ligara sa pilang mangindikada, siyempre once ga makapisto konting di karon. Konsing kadamping area di karon makalatag ti karon koting, di ba? Pilang years koting karon nga maga-standby di karon nga magabaligya kay imong mga produkto. Oh, karon yo ti imong mangin papag, karon imong mangin pwesto. Di ba? Hindi tingin yung dag karon. Nga dapat si Toy, dapat sa ayos. Hay no na, di ka to sa bilog. Okay, taranag sa bilog nga to rito. Nga, wa, madya sa pamatsyag na, madya, wa ta matapos man na di kararag. Di karan niya takong imbutang. May mareklamo, kita mga kunda. Ako ba, mag-prevent atong silinangag. Dahil natakaan nyo man do local government unit, no? Kuro yung mga nagatuhaw ng mga issues. Dahil alam point, mabrahan ni public market matundro kalibo. But, rin nga, bangod sa mga problema, nga, sa delay ag ragid aron nga sa kontraktor, no, nga wa baga maplastart mayad, ay kaon nagka problema, magaserbi kontang lesson yon dayeng ra, no, ay may dugang payata di karon ni tatong na namin kina ni K5 bro nga to nga kutana na si engineer nga base man na may ikadugang pang structure di karon, may batikay so par man wa pa, pero gapate ko may idea nga singkiri si engineer, but siyempre bilang SB gabase mo saan nang pagiging SB member nga saan nang opisina sa legislative, ay wagi matamato dit may mga papel pang nagaabot rito ron daw plano pagang man, no, mga K5 nga may idugang agod ro mga di karon man nga section nga daw angkop sa di karang structure nga di building. Hay karasan daron, halimbawa mana. Di ba, hamang manin ni Marte, pwede yan ni mana butangan pag hindi karon sa may printed angpoy. At kanto ba nga nag-atubang sa angpoy, butangan ni karon doon, basi man na, di ba, mga second floor. Di ba, pati niya tutag ini-interview. Di ba, mga suggestions baga, agad at least, sorry ba, di karon pamatana. Agad hindi yung ta-focus sa rin yung building nga una sa tunga-tunga ko din nga market, kalibo public market na ton. Agi na klaro nga kwarta tanging gamit man ako na do 300 bukod sang bagsakan do yung tanan 300. E do ging gastos gali rito sa andang paghalin na una man tanan ginbuol.
2: Sa ko mismo bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
1: Ambal ko andang engineer, no, aga mismo man nga attorney, no, sa legal itaton nga taga munisipyo. No, di man doon, do bulay ba may mga gagaptangan ng mga fake news, waman it proper investigation yung ginahimo, no, agpagpangosisa, waman it may source gid nga nabugan, E nagasagad man doon ipagaptaman kung andang nga mga information. But haroon ta na klaro halin sa munisipyo, sa legal counsel with the proper kung man doon, document kang ginapakita, nga haroon din nagaganan ka ron, haroon ta okay. No? So nga ni ay, abangan na tonda kung ano disposition na nakaroon sa engineering. E what as si Amalia nga to ay okay ta na siguro makarag pupamate mo, nagpupangapin mo, DTX copy mix yun. No? Ay retirado ta na. Dayang engineer doon nga naka-assign makaroon sa Kalibo engineering's office yun, do may nakaatang ka na rin nga mga responsibilidad. Dag kita man nung gasalig, maayos. Rin nga nga problema gun. Kung mga vendors ag rin nga issue sa Kalibo public market, mga kakipaib.
2: Komentaryo nga patas, kag serbisyo nga wagas.
1: Alas 8:53, raton nga oras.

0: Sa aton nga Christmas countdown, bao, lasig to rin adlaw, Merkulis matangani hinagaw, Martes makara. Aton nga Christmas countdown, mga ka-K5, mayunaon lang 72 days, 15 hours, 5 minutes, Paskwagon sa Pilipinas. Paskwa nga nano magamaga manag guro kay Five Plan. Ay, kuha ka kamot hugod ron, mamagamaga kita ron. Eh, maghugod, agad may kadaton sa lamisa. Kung gangangangangang ka, eh, pwede gangangangang ka man sa Paskwa eh. Ano, uplip managyapon natin, mabata managyapon na mabaton, ay datuman ang ginasalig-saligan. So, mamakon ko, bullshit nga nga DSWD man. Delayed amana ro andang arang ginapinangako sa gobyerno. Ay kalmang makon kamo ay may una gilang man makon siguro nga mabaton ah. Pero raya nga ra nga aton mismo nga mga nakapag-avail it 12k nga ron ay ginhugay mo sa kadabugan, di ba? July, August, September, October, November, December. Hasta tamana na it July among habaton. Sang bagsakan pagata. Ete kon daga saon ro October. October ti may mga 6,000. Hay bati ko ngani hasta pat 16. Kasi mga 16 in ma notify gid ron sa inyong application. Ag swipe swipe ang ninyo yung ATM pag may sumuod nga 2,000 magundun. Eh mat 2,000 at ama na ay matamato matatis na bulidin ta plus star doon. Pagi sa taga SSS. Ikin follow up man natin dahi huwat-huwat yung mana ka mo. Hands up man do SSS. Ay nag-agi man at matakanda. Eh ma-text ka ko ng matawag ro taga SSS. Nga kung manay may data ang kitay, may provide. So far, wap pa man. Pero this double digging contact man nato na yun na malmana ko na maabot gid doon. Wala pa at oras makarangad law it Martes. Standby sa 11 Mbps with K5 Romy Kahilig. Yung anchorman, K5 Bernard Viray para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, galingawan sa kalibo, K5 News FM.
1: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: madalhay na lang hindi na magbalik pasulod sa imulawas.
1: Basta. May isa ka research doc nga ang monolaurin kampiyon sa pagpatay sang salmonella.
2: Mm-hmm.
1: Ang salmonella nga bacteria naturally occurring sa aton nga large intestine. Mm-hmm. Pero kung ini siya ang makakadto sa pupo ag mainom mo will cause you diarrhea. Ang nami gali subong Doc Ramil, Sir Kevin, Sir Boy. If you want to go into places hindi ka sigurado sang ginainom mga tubig, you take D3 Bio. Kay ang D3 Bio will efficiently and effectively kills salmonella nga bacteria. Hindi ina mahimo ni plain D3, ara lang sa D3 Bio.
3: Correct, no? Supportahan ko lang ang bal ni Sir JP. Nga ang gusto ko D3 Bio, kung magbiyahe ko, isa na lang yung dalon ko. May D3 Bio na lang ko, nga ah. Kaya ang D3 Bio ko sa tanan, halos sa tanan ng infection, ara na siya.
2: Kung may D3 Bio ka, daw alsa ka sa pharmacia.
3: Pharmacia, no?
1: Kumulito ka na.
3: So, example, may pharmacy ka, ngalan, may Rayo Pharmacy. Dugin hakwat mo ang Rayo Pharmacy upod si imo. Sakit sa tiyan, ara siya. Sakit sa ilanat, ubo, sipon, ara siya.
1: Diarrhea.
3: Diarrhea. Medyo tired, may ano ka, may brain fog ka, kulang sa energy, pwede man siya.
0: Kung may hyper acidity ka, pwede man
3: ang
0: siya.
3: Ang pinakanamigit, atakas tunga sa biyahe, hindi away ka baklan pagkaon, hindi ka magutom.
0: Hindi ka magutom.
3: Tunga ka lang, no? Kimara siya, dahil yung source of energy.
4: D3 Bio! At po si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry na mo patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio!
6: Ang D3 Bio!
5: Yung may VCO!
6: Ang VCO!
5: Yung may D3! Mabakas,
6: mga butika!
2: Namiyan gi ko yas D3 Bio. Kabalo ka, way ko kabalo, sino akong mga kilala kung na-infeksyon na ba na?
1: Ay, amo na ta!
0: Amo na!
2: Oo.
0: Oh, realidad.
2: Realidad. Pwedeng posibilidad nga may infection imo tupad, imo co-worker, imo mga tauhan. Need ko gid nga every 8 hours sir boy, mainom ko litre bayo para may first line of defense na ko against sining mga kagaw. Masugot ka sa hindi, wala na ikaw tataning flu ni, kay para ma-flupigado ta.
3: Flupigado ginagid.
2: Masugot ka sa hindi, biskan ano pa ni mga mask, biskan ano pa nga gloves, ang chance sa kagaw, yung masulod gina. So ang question is, diin kaya maggasto, dira ka gasto sa imo nga mga mask, sa imo nga mga gloves, kung ano-ano pa da. Or inang ipasulod mo sa imo
1: kampiyon na punto
2: sa sulod. Ako yung mas gustuhon ko nga magasto ko sa pag-inom ni Tribayo kaysa magsigi ko mask, balik-balikon ko singhot ng akon nga ginawa.
1: Ang iba na ganito.
2: Nanglan ko oxygen, puro lang carbon dioxide ni akong ginasimot. Ang ikada pa gid nga nakabulig sa akon sa ni Tribayo, ang imo blood trust dula ang anxiety.
3: Amo ginasulod.
1: Amo la
2: versus anxiety. Trust versus anxiety. Once nga naka ni Tribayo ka, grabe ang trust mo. May nakadintribayo, kuya.
3: Correct.
2: Kaya niya pati yun sa... kwan?
0: Nang klase niya.
1: So, peace of mind.
2: Pero kung wala niya mo maintindihan ang ditribayo, miskan wala kaya balatian niya ang kulbaan ko. Ang iba niya, gairmitan nyo na lang.
3: Gairmitan nyo na lang.
2: Gamay nga trangkaso, gamay nga ano... Basta so COVID lang... na ni. Ang bintahagin ni ditribayo, instead nga hindi parang patay, kaya nakadintribayo ka, buhi pag-iapon sa sila. Kaya man, kung wala ka ditribayo, pang-atakiyo na sa imong mga immune system, pati ang mga good cells mo, patay.
3: Ang magpupila ka milyonis na nga sila na patay.
2: Kasi siyempre ang matupad na iya.
3: Himuon mo pa naliwat.
2: Iya na kordonan niya, para di na maglapta. Kordonan na niya daan, hubago na niya daan na, para hindi maglapta. Kaya once nga, hindi na niya kordonan, at ipatay, pero kung nakaditribayo ka, malikawan ang paghubag.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo kabisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
5: D3 Bio!
6: Ang D3 Bio!
5: Yung may VCO!
6: Ang VCO!
5: Yung may D3!
6: Mabagat sa mga butika!
5: D3 Bio!
6: Health News!
8: This is K5 News FM. Your official news and music station.
9: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kida consider ka na obese.
10: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta carotene.
9: Hindi lang gid carrots.
10: Hindi lang carrots mga natural.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
9: Dok, as na ko, tani nga kung magkaon kumalot, galingin dayon ang ako nulo.
12: Sa lang solusyon. Hindi magkaon balot.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na.
12: Sindi ka na babala ni mga flowers nga damo probiotic.
11: Maedukar ka pa.
12: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
11: Impormasyon sa ikaayong

0: Lawas.
1: Mga suki na tumatag palamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta kon bala, ano ini ang ginatawag nga DNA? Permita ni mabatian, kag paano ini ginaguba sang oxidative stress gani nagaresulta sa mutation kag later on cancer. Foremost, ano bala ang DNA, Doc Ramil?
0: Ang DNA, Sir GP, ang acronym for deoxyribonucleic acid. Ini ang pinaka-importante nga biological molecule nga makitaan in all forms of life. No, once nga may ara sa mutation nga matabo sa genetic code, magaresulta ini sa balatian. Amo na nga dapat inom gid sang DTX 500 kag may tisuro pure si bangod ini ang may ikasarang nga amligan ang aton cellula, especially ang DNA from damaged tugas ang gitawag nila nga oxidative stress. Tanan nga selula sang aton lawas ang may DNA bangod ini ang responsable sa paghatag instruction sa selula tuhoy sa aton nga development, growth, production kag normal functions. In short, ang DNA contains our genetic code. Mga instructions kung ano kita kataas, kulong bala o straight imo buhok, itom o puti ang panit, blue o brown ang mata, blonde o itom ang buhok, dapa or taas ang ilong.
1: Tabaw?
0: Apil pagalina. Gusto mo nga kampiyon nga din eh. Di siyempre, amligan pagi sa pag-inom sang DTX 500 kag may TC. Kaya sigurado wala sang kapalpakan ang imong nga genetic codes nga mapasa sa imong nga mga liwat or mga bibis mo. Wala birth defects, hindi balati anon, healthy kag kompleto si bibi.
1: Kampiyon! So, ano yung Doc ang ginatawag nga gene?
0: Ang gene, Sir GP, amo ni ang segments o mga parties ang DNA nga nagadala sang gitawag specific instructions sa mangin itsura sa bata halin sa kombinasyon sang tatay kag nanay. Magluwas sa physical characteristics, ang genes amo man ang nagadetermine sa madamo nga functions. For example, ang isa ka gene codes para sa protein nga insulin, isa ka hormone nga nagakontrol sang blood sugar levels. Amo na nga ang rason kun nga ang diabetes makabig nga hereditary kay puydig mugid na nga mamana halin sa imo nga ginikanan nga may diabetes bangod sa gito ang genetic anomaly. That's why gin-advise na gin Sir GP nga regular ang pag-inom sining mga suplemento nga taas antioxidants. Ang pag-inom sang DTX 500, MITC or PureC, ilabi na sa may mga family history sang diabetes, hypertension, cardiovascular diseases kag iban pa. Imagine ba Sir GP, kita nga mga tao may ara sang estimated nga 30,000 ka genes.
1: Oh, ah.
0: Pero sa kabilugan niya DNA sa chromosomes, 1% lang sini ang protein coding gene. Wala pa may baluan sa mga scientists kung ano ang function sa nabilin nga 99% sa DNA. Although sila ang nagapati nga ini ang involved sa pag-regulate sa transcription o kon ang pagkopya sa genes DNA into mRNA o tag translation o ang pag-usar sa mRNA agod maghimo sa proteins kaangay sang gitawag insulin.
1: So ano gani Doc ang explanation sang chromosomes? Amo na gali ang explanation, I mean sang chromosomes, DNA kag genes. Pero paano bala nagaka-damage ang DNA, Doc Ramil?
0: Ang pinaka-common nga rason sa pagaguba o dysfunction sang DNA, Sir GP, amo ang kakulang sa gitawag antioxidants. Pero may ginato na balik-balik, labi na sa mga wala gainom DTX 500, way gainom ITC, way gainom PureC, ang oxidative stress bangod sa madamo nga free radicals halin mismo sa mitochondria sa kada selula ang nagaresulta sa DNA base sa gituag or base modification, meaning ginaliwat o ginakurap ang instruction sa DNA, single or double strand breaks, meaning nagakautod ang DNA strand gani hindi na ini kumpleto. Subong man ang formation sa pyrimidinic lesion kag initanan nga nagaresulta sa toxicity sa aton nga selula gani nagakapatay ang mga selula earlier sang ila nakatalana nga tiod. Amo na nga ang wala gayon DTX 500, wala gayon MITC, wala gayon PureC mas dasing magtigulang kay wala sang gapugong sa epekto sa gitawag oxidative stress sa cellular aging.
1: Ano ya Doc kung magsiling ka cancer formation?
0: Amo na ang finale sa sining nga pagtuon, Sir GP. Atong tanan nga ginpangisa-isa ko, it leads to cellular mutagenic anomalies. Amo gid na ang nagahulat sa mga kulang antioxidants. Lantaw bala ang mga edad sa una nga mga ginikanan laba kan wala mga cancer. Subong, oh, grabe
1: si
0: na.
1: Sibinta, 40 pala cancer na.
0: Palakaon to prutas, palakaon to gulay, Pero subong wala na. Wala na ginasapak ang prutas kag gulay. Wala gainom DTX 500, no? Damo bisyo, wala pa gainom DTX 500, wala gainom ITC. Te, cellular mutation bangod sa DNA damage caused by oxidative stress. Te, cancer ang pakadtuan gid sina. Hadlo ka magka-cancer, brato mo lang ang DTX 500 kag ITC. Ha? Amunay mo imnon adlaw-adlaw para makalikaw ka sa mga bukol-bukol, mga gatubo sa lawas, mag DTX 500 kag Mighty C or Pure C adlaw-adlaw.
2: DTX 500! Di na problema mo mala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na ang palaya extract nga bugana sa charity nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
3: Ilay-lay di lacrosse, taas ang akon nga sugar, 375.
4: Saan naginom DTX 500. Dira na lang subong imo sugar.
3: Tapigay ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 na
2: gito. DTX 500! Informasyon sa ikaayong lawas.
1: Para sa dugang pa nga mga benefits sa adlaw-adlaw kapag inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang pag-prevent, no, sang pila ka mga tumors and cancers. Kaya sa ambalidok, especially sa mga babae, dako ang mabulig kung ga DTX kag Mighty C or Pure C. Kaya doon sa mga babae, atensyon ha, mga babae. Sa United States, masobra 300,000 ang ginadiagnose nga may breast cancer kada tuig sa Amerika pa lang na. Dako ang papel sang oxidative stress sa development sang cancer bangod sa pag-corrupt sini sa mga cellular components including DNA. Ito ginambalido kaina. Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C ang makabulig sang dako sa prevention sang breast cancer. Bangod ini ang may pinakamataas nga antioxidant at 1.3 million units in the ORAC scale. Ini man ang anti-mutagenic, anti-carcinogenic kag anti-inflammatory.
0: Ang nami sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, Sir GP, ang iya sining epekto sa menstrual cycle sa babae. Isa sa mga madamong rason sa pagsakit sa puson sa babae during sa ilang pamulanon, amo ang oxidative stress. Lakaon abi mga tamis, palapulaw, o damo lang ang mga bisyo. Painful menstruation, sobra kadamo nga dugo nga nagagwa. Abnormal nga menstrual cycle, wala ginaabtan sa menstruation. Ano gabusong? No? Mayara na. Pag 6 months, may man 1 year. Tapos, sa kadamo nga problema, nga pwede masolusyonan sa adlaw-adlaw kung ikaw gainom sang DTX 500 by TC kag Pure C. Para malikawan gid ang cancer, dapat likawan ang masunod. Pero minam mo balik-balik, hindi ka manigarilyo, untat ka inom alcohol, kaon sang healthy diet, which is more sang prutas kag gulay, ano pa, hindi magkaon karni. If hindi gid malikawan ang pagkaon sang karni, piliya ang white meat, no? Mga isda o manok, pero maintain gid ang healthy weight. And be physically active. Kung katrabaho ka sa opisina, take time nga maglakat-lakat, kisa malipatan na ito ng lakat-lakat, no? Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw, kag pinaka-importante sa tanan. Adlaw-adlaw gid, Sir GP, Sir Boy, inom sang DTX 500 Mighty C or Pure C. With DTX 500 kag Mighty C or Pure C, you can enjoy life and be cancer-free, sir boy.
5: Me? Welcome. Yun, no? Kita mo makita ang importansya sa pag-suplemento sa DTX 500 kag sa Mighty C. Madamo pa sa benepisyo nga mahatag adlaw-adlaw sa pag-inom sa ginatawag na DTX 500, the superior antioxidant, and the alkaline vitamin C, Mighty C, sa kagamay nga kantidad, bo. Diyos ko. Invest in your health. Ang muna pinaka-importante, lalo na kung ikaw bisyuhan, ikaw pala pulaw ang bal ni Dr. Ramil. Kadako sang bailo sa imo lawas kung gatumal ka sa DTX 500 kag Mighty C, layo ka sa pang-hospital, no? Kampyon ang imo immune system, dasig mag-react ang imo immune system kung naka-Mighty C ka kag naka-DTX 500 nga. Vitamin C helps the migration of your immune cells, lalo na your neutrophils, ang first, kumbaga, ang first soldiers nga gatubang sa mga harmful microorganism, vitamin C nga gatulod sila, likodoy kadto nakamuto. Without vitamin C, your immune system could not react properly. And remember, your immune system is composed of cells, no? And cells are prone from oxidative stress. That's why mag-DTX 500 para kampyon ang kondisyon sa mga soldado nyo. kung nakasuplemento kamo sa duwa ka superfood supplement nga ini, layo kamo sa ospital, layo kamo sa gastos nga kasakit gid kay gasulod ka plan sa ospital, may PPE na, may kumbaga ang lima mo kalibo to ginhuyapan lang, kay wala ka nag mantinel sa 14 pesos kay 8 pesos kay 22 pesos for your health, the combination of ginatawag Mighty C and DTX 500.
0: Basta ko yan sir boy, lima sa aga. Na mamaman kapsula sa gabi, no, ang ginainom ko sang DTX 500 kag Mighty C, no? Na nalumunaw na lang ang pandemya, no? Te buhi pa man ta sa boy.
5: Correct. No? Salamat.
0: Salamat Lord. Salamat sa suplemento. Bangod siyempre gapabakod sang aton nga immune system. Once nga gainom kasi ning DTX 500 kag Mighty C, ganami ang tulog, gabakod ang imo nga immune system. Te ano pang maporma nga mga paghubag or inflammation sa lawas naton? Kung adlaw-adlaw taga-inom DTX 500 kag Mighty C?
5: Why na? Why na sa chance? Kay gina, ginatatap na sa DTX 500 kag Mighty C.
2: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng panatilaman. DTX 500, ang pinakakampiyong antioxidant. DTX 500, DTX 500.
3: Gina Kano, ang ginabatya ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya.
4: Sisahan lang kapila ka mag-ibig sa DTX 500.
3: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
4: Subong, kamusta?
3: Okay na, halin sa, nag-take kami sa DTX 500. May nag-uginapat
2: siya. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko, mangi, gagali, may UTI ko. Ang tiya ko, naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C, papali sa mga butika.
7: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang.
2: Clinica de Alternativo, Medicina, and Wellness Center.
7: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
2: Clinica de Alternativo, Medicina, and Wellness Center.
7: Roa City. Atubang sa PLDT, McKinley Street.
2: Clinica de Alternativo, Medicina, and Wellness Center.
7: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
2: Clinica de Alternativo, Medicina, and Wellness Center.
7: San Jose Antique, Wankyong Building, Barangay 8, Bagumpayan, fronting Quezon Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Culasi, National Highway, kinid sang LBC.
2: Clinica de Alternativo, Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo, Medicina and Wellness Center,
7: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sa Pag-ibig Office,
2: and Clinica de Alternativo, Medicina and Wellness Center,
7: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
1: Informasyon sa ikaayong lawas, tanan gapaligo, prong iban baho, tanan nga paligo, pero iban may punggod, alap-up, tanan nga problema sa skin. Uy, basinti sa paligo ang problema. Sa habon nga ginagamit, sir boy.
5: Sala ang habon. Oh. Dapat ang habon mo, antimicrobial beauty soap pa. Dapat mag-DTX beauty soap ka na. May VCO nga antimicrobial, may guava extract, no? Nga also is antimicrobial, which is rich in vitamin C that improves collagen production. Nga paputi pa si imo, kung paputi man lang, ginduangan pag ni-Dr. Milsang Pape, no? May papain extract alin sa papaya that whitens your skin in a span of 2 weeks. Ano pagid? Anami pagid ni? May madidikakaw, Dok Sam?
8: Well, para kumpleto, sir boy, ang aton nga protection sa aton nga panit, para maghamot pagid ang aton nga panit, sir boy, kinanlan aton ang mag-swipe sa Clinica Diopress.
0: Malipatan lang ang tanan. Ang pag-swipe, yes, sa Clinica Diopress, hindi gindi nyo paglipatan.
5: Mag-Clinica Diopress deodorant na kamo.
0: Sa mga tamaran, magkanto sa butika, kanto lang kamo sa inyo nga application niya Shopee.
5: Uy, mag-Shopee!
0: Arada, pagitanan lang Clinica de Alternativo Store.
5: Coffee time.
0: Sa mga may diabetes, sa mga kautura natin nga may mga cancer, may mga degenerative stage, we recommend DTX Premium. Ang DTX Premium isa sa mga kape nga wala brown sugar, wala white sugar. Ang ginagamit ni Sir Boy, Sir GP, amo ang gitawag stevia.
5: Stevia.
0: May ara pa siya sang ergotayon.
5: May ergotayon din yan sa ganong mushroom. Nga vanilla is the longest staying antioxidant in the body. Wow. Makuha mo sa kape nga DTX Premium Coffee, hindi pa kulang pa na kay Dr. Ramil, gindugang pagin ang DSE. Ang pinakakusog nga antioxidant ginputang sa kape. That's why kung DTX Premium ang kape mo, gaamat-amat ka hubin. Kung diabetic, hypertensive ka, hindi makahadlok, mag DTX Premium Coffee and enjoy your day. No? Kampiyon.
0: Another healthy coffee nga pwede nyo i-try, ito siyempre, pinakapaborito sa masa, DTX Coffee mix.
5: Paborito ko man na.
0: DTX coffee mix. Nga paborito Sir Eljan.
5: Paborito ni Sir Eljan ka. Kabata si Sir Eljan. Kung no, gainom ka mo sa DTX coffee mix ka, kiga detox sa lawas. No? Puno sang antioxidant. Ganami ang pamatsyag. Layo kasi mga masakit like diabetes and hypertension. Kay alaga ang cells niyo kung ang inyo kape. DTX coffee mix po. Kung gusto mo yun, nami. Kaya ang mood mo sa aga.
0: No, paborito ni ko naman eh. Ni Kevin.
5: Ni Kevin. Sir Kevin Bigay, paborito ni
0: sa Redred, sa Iloilo.
5: Kung gusto mo yung naamin.
0: Paborito sa mga taga Iloilo. Ang kape nga may good bacteria.
5: Wow! Panamin, no?
8: Prebio coffee.
5: Hindi lang probiotics nga rin sa kaping ini, may prebiotics. But sa lingon, ang probiotics mo yan, hindi niya kalanlan magutom. Kiginupdan na, ginpadalaan lunchbox. May prebiotics. And these kinds of probiotics, why niya kakapatay sa init? That's why.
0: Ang kape na may good bacteria, may pagkaon pa sa good bacteria.
5: Ipabalunan.
0: May probiotics, may prebiotics.
5: Amuning kampiyon. So kita mo sa Amon Coffee lineup.
0: Amoning kape nga paborito sa mga buhi na to nga ara sa tiyan ang aton nga mga good bacteria.
5: Good bacteria.
0: Prebio. Pero wala na sang makaperdi sa paborito ni Engineer
5: Aldao. Yes. Siyempre.
0: Kapamasad sa DC nga babay.
5: DC ha? DC na minanaslang na sa DTX Herbal Oil. Ang DTX Herbal Oil, may duha ka variant. May lemon, may lavender variant. Kung gusto mo active ka tapos ka masayon, ay di mag-lemon variant ka, no? Kung gusto mo tapos masay, matulog ka na, mag-lavender ka. Kaya pa-relax ni sa aton lawas, no? DTX Herbal Oil. Kung gusto mo yung pabugtaw, kasi si Engineer gusto niya matulog, gusto na magbugtaw, mag-extend food supplement ka. Extend food supplement, kapanami si imo blood flow, kung nami imo blood flow, nami ang pag-deliver sa oxygen and minerals and vitamins imo cells, nami man pag-himos sa basura sa imo cellula. That's why you feel young and you perform young. Kung ang imo
0: feel young, perform young.
5: Nami, diba? Kung ang imo food supplement extend, may frontal effect niya siya. That's why gusto ko ni Engineer, no?
8: I-feel mo kitang young.
0: I-feel mo ang young. Kag-perform ka sa young.
8: Kag-perform sa young. I-feel yung young, kag-perform sa young.
0: Extend food supplement.
5: Nami lang may mute noon, napunggan ko lang.
0: Anyway,
9: sa ikayong lawas,
10: ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinal ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Magabot ka.
8: Ang UTI, attention sa mga babae, parang gini sa inyo.
0: Sila giniya?
8: Oo. Ang UTI, bala, pag pinabayaan mo, masakas kidney mo, basi mga problema ka sa kidney.
0: Correct.
8: Ang solusyon, antibiotic. Tikon permanente ka bigyan ng UTI. Sige-sige ka antibiotic, hindi namin sa lawas mo.
0: Patay ang mga good bacteria.
8: Oo. Ari, makakas na ang UTI mo, hindi ka mag-inom antibiotic, ma-healthy pa ang gut bacteria mo. Paano mabuligan ni D3 Bio and Spore Biotics nga makatap na ang pabalik-balik ng UTI sa Doc ni Doc. Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
9: Talk ni Doc.
5: Thank you, Sir JP, no? Damo na gid nga kabalo kung anong UTI, no? Because abang ginit nila sa kabuhi isang babae, once or twice mabatsagan gid nila ang ginatawag nga UTI or urinary tract infection. Subong adlaw tun anta kung paano bala ang tandem, ang pro-life or pro-bio tandem sa ginatawag nga Clinica Spore Biotics kag D3 Bio makabulig sa mga aton mga kababayenan, protektahan ang ilalawas kontra sa urinary tract infection. Both of these superfood supplements have their own way of killing or protecting the body from UTI. Pero together, they become a very powerful force, no, against urinary tract infection. Dr. Ramil, paano makabulig ang tandem sa ngatawag nga pro-bio tandem sa Clinica Spore Biotics and Clinica D3 Bio?
0: Kabalo naman ta, Sir Boy, nga ang D3 Bio may ara extra virgin coconut oil. Di damo siya sa MCT.
5: Wow.
0: Medium chain triglycerides. Nga consider sa nature nga pinaka most potent antimicrobial agent, especially kung i-convert sa monoglyceride sa D3 Bio pakadto sa monolaurin. Wow. Ang monolaurin nga ara sa D3 Bio kaya niya pati yun ang candida
5: Fungi na
0: lang? No, which is a UTI causing fungi sa lab, sir boy.
5: Mm-hmm.
0: 90% sa candida within 15 minutes, wow, ma-completely ma-eliminate ini nga mga klase nga kagaw.
5: Dasig ba?
0: No, mm-hmm. Ditribayo, amo na ka strong ang ditribayo. Kung palain nung ka ditribayo, layo kaya sa UTI. Tapos, ining monolaw rin, sir boy, nga ara sa ditribayo, kaya niya sudlon ang cell membrane sa gituag E. coli bacteria.
5: Uy, isa lang
0: bacteria. Sa dira nga masulod, i-disintegrate niya.
5: Mm-hmm.
0: Pakyo niya ang mga kagaw para maprotektahan ang mga babae halin sa UTI. So, kung palainom ka di tribayo, layo kaya mag-UTI, sir boy.
5: Wow.
0: So, kung may UTI naging man ka, inom ka di tribayo. Ang nakanamit pagidam mo ni. Kung ang imo di tribayo, haluan pagidim mo spore biotics.
5: Champion.
0: Nahimo nga strong anti-microbial or antibiotics ini nga combination. Di tribayo plus spore biotics, no? Kay ang aton nga probiotics ara da ang mga baskugan nga good bacteria, sir boy.
5: Uh-huh.
0: Lactobacillus rhamnosus,
5: uh-huh,
0: Lactobacillus reuteri,
5: uh-huh,
0: Lactobacillus plantarum. Ini nga mga probiotics nag-specialize sa pagdisturbo kag pagguba sa mga biofilms ang ining E. coli bacteria nga gina-considered nga the single most common microorganism nga gako sa gito ang UTI. Anang kagaw bla halin sa inyo alatrasan nga kisa magsala gakagtos ano?
5: Kisala panghugas.
0: Oo, sala nga panghugas. Mm-hmm. So, ini nga klase nga mga probiotics, sir boy, no? Nga makita mo sa probiotics, gakreate galinis na sa ila nga sarili nga biofilm. Pero, hindi sila hindi infectious.
5: Hindi na infectious.
0: Kundi, no? Kompetisyahan nila ang E. coli sa mga nutrients hasta nga magutman ining mga E. coli kag mapatay na lang sila. So in short, kung atakihon kay UTI mo, we suggest a natural antibiotic, ditribayo plus sporebiotics. Try gid ninyo. Kag hindi lang dira, sir boy, ang bintaha kung nakainom ka sang ditribayo kag sporebiotics, hindi lang nga ma-prevent ang UTI, hindi lang maayo imo UTI, mahamot pa imo flower.
5: Oy, Sam,
8: ha? Una-una, sir boy, ang kombinasyon sa clinical probiotics kag ditribayo namin, sir boy. Kaya man, ang probiotics halin sa probiotics, sir boy, nagapodose sa natural antibiotic,
5: mm-hmm,
8: no? Nga ginatawag bacteriocin, no? Ang muna siya nagapatay sa kagaw, especially ang kagaw nga E. coli bacteria, sir boy. No? Mm-hmm. Ginapatay niya ni, no? Pinaagi sa pagtunaw sang putos sining ginatuwag E. coli bacteria ginamat-amat niya tunaw ining ginatuwag E. coli, sir boy, no? Ang tandem sang probiotics kag klinika ditribayo, sir boy, no, nagapa-enhance man sang aton nga microbiome. But silingon ang klinika ditribayo nagapadamo sang aton nga probiotics. Ang sporebiotics nagapadamo man, no, sang aton nga good bacteria. At the same time, ginapakaon niya pa, sir boy, ng aton nga good bacteria nga ara na nga daan sa aton niya nga lawas. So, kung damo ang ginatawag microbiome sa aton nga lawas, hindi yan magtiner ang E. coli bacteria, sir boy, no? So, nag-healthy ng aton nga gut. Kung healthy ng aton nga gut, ati ma-prevent naman ang sakit nga UTI, sir boy.
5: Correct, Doc Sam, no? Amo ni ka-importante sa sporebiotics, no? And probiotics nga ta sa sporebiotics, mapuslanggit sa lawas na nga maka-survive ni siya sa mga harsh environment nga maagyan niya hasta makalabot siya si imugat, no? Agisin si mochan, may hydrochloric acid. Agisa sa before pag siya tumaroon, iinitan siya, guba na siya. Iniyang sporebiotics siya could take the abuse, no? Biskan mainitan.
8: Mm.
5: Biskan mag-agisa chan, no?
8: Mm-hmm.
5: May ma-forma ni siya gyapon sa imugat para mo-obra niya ang iya obligasyon nga buligan imulawas kay spore-forming probiotics na yung tawag nga sporebiotics. Ang nami isang spore-forming probiotics is grabe ni sila kung sa basketball mag-box out,
8: mm-hmm,
5: sa ang mga bad bacteria nga causes urinary tract infection like E. coli, like candida. Kikit ilan niya padamoy-damo ay lang ta. Kung damo sila, wala na tapikan.
8: Mm.
5: Kaya kumbaga, ang court sang basketball, puno na sila. Uy, may hindi ka mo diyan pangan, no? So, gwa na tanan ang ginatawag ng mga bad bacteria, lalo na yung E. coli that causes urinary tract infection. Pero ang hindi pagit matawaran nga ginaobra sa ini nga tandem, ginapromote sang klinika ditribayo kag klinika sporebiotics ang absorption sang zinc. Ang zinc is used by our immune system in two ways. First, it is antiviral. Kung palagi na usahin sa selta, pero ang zinc ni, ginahatag ni, no? Ginahatag ni sa macrophages o macrophage ari ng imo, kumbaga, isyo nga armament. Kumbaga, ari ng imo bala. O sarani kontra sa mga bad bacteria that causes urinary tract infection. That's how D3Bio and Spore Biotics help our immune system. It provides them the armaments, mga armas na kilanlan para kontrahon ang mga tinatawag urinary tract infection forming bacteria or even fungi. Basta ikaw naka-ProBio Tandem sa Clinica Spore Biotics, kag of course, sang D3Bio.
2: D3Bio! Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga kapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3Bio ka. Ang D3Bio, uno sang MCT, nga kahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawa. D3Bio! D3Bio! With Physium!
11: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3Bio.
2: Ang D3Bio! Ang D3! Physio, ang physio, yung may D3 Bio, Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
12: Sa una yan, iwang-iwang sa akin, oh. Wala kitong gana magkaon, kagsagay lang ko ubo, lanan, insulayan ko pa, no, Mighty C, tag 1 capsule, 3 times after 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C!
7: Para sa libre nga check-up, bisita halan, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corners North, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumpayan, Fronting kay Sar Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kinid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sa Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
2: Informasyon sa ikaayong lawa.
1: Para sa dugang pa nga mga benefits ang Siringa Tandem, Dr. Ramil.
0: Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa D3Bio combined with probiotics ga-promote para ma-absorb ang vitamin A. Tiyan na baluan man na to, nga ang primary role sa vitamin A gamito na niya sa kwan ining pinaka-importante nga proseso nga cell differentiation. Ining nga process gina-specialize niya ang cells for a specific function in the body. Ang cell differentiation amoni nga ga-allow sang cellula sa aton mata para mag-transfer sa gituag images to the brain and cells in the intestine to absorb nutrients.
5: Kumbaga, so, ang role niya sa cells, ang gina role kung ka vitamin A ka. No? Kung cells ka sa mata, dapat pang ano ka, pang tulog ka. Kung cells ka sa tiyan, dapat pang absorb ka nutrients. Ang muning advantage.
0: Pero hindi magamit, sir boy, ang vitamin A, hindi ma-absorb kung hindi ka adlaw-adlaw ganoon din tribayo kag-spore biotics.
5: Uy, amunang technique na ah. Probio Tandem Kit.
1: Kibot ka kisa pag bugtaw mo sa agab, laga hililibi ka sang muscle contraction. Iningi mo, tawag na, ginabiring ka bla?
0: Ginabiring.
1: Ginabiring, sakit ka tama.
0: Kulang ka kalsyum.
1: Kulang sa kalsyum. Nga, kulang sa kalsyum, kay kulang ka sa vitamin D3. Ang Clinica D3Bio provides the highest kind of D3 nga makabulig ini-regulate sang calcium absorption sa imong intestine kag nagaprotect pa ini sang
0: as well as the extra virgin coconut oil sang D3Bio amo nang kapabulig nga nami gid magamit gid ang imong
1: calcium maabsorb gid sang tuon.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Dios magapakamay sa tuntanan, magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Amin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod,
13: Kalod 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalipo 94.5 K5 News FM.

0: Gusto mo bala istorya nga kaladlawan? Gusto mo bala problema mo mabuhinan? Kanina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka habang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagidang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
1: What?
0: Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo. Kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kumpleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon!

0: Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
1: Nagaburo na nga akon nga mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang

0: na po? MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay palan mo, naka-extend. Food supplement for men si Darling.
1: Extend food supplement for men. May maka, kag-lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag-stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance.
0: Ka! I-shoot na ga!
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: Get sipon! You might get ubo! You might get trangkaso! Kaya ngayon pa bago-bago ang panahon, i-Mighty C mo! Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan! Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban! Mighty C! The Mighty Power of C! Mighty C!
5: K5 News FM.
6: Championing the lives of the Filipino.
7: Istorya nga puno sang kalingawan gagkabulastrogan makalamho ka apang may pagtulunan rumbuhan sa kalising ko.
8: Kabalo ka na gid nga kami nga umandi sagad tinerde.
9: Ay tinong gusto mo yahaw mag lingaw-lingaw ka ha.
8: Uy. Dito lang kuya sagwa para kalingaw-lingaw ko kay Tidri. Hindi taman kami malingaw-lingawan bisan makadali lang.
9: Amo nang mayo si Muya. Kay basta dinupak na gani. Dasig kagidi mo yan, no?
8: Hindi man na dinupak, kamaturan man, ha?
9: Kamaturan? Saan katunto mo, eh? Diyos ko na lang, gid. Mas mayo tuod. Nga hindi ka na lang magdiner. Agot hindi ko magugta si Mo.
8: Amo gani, amo na gani. Eh, kabaluman ko sang gusto mo matabo nga patineron mo ko de. Inatungod kay para may sugo-sugoon ka. Man, ang paglantaw mo yung adaan sa akon, daw di hamak lang ang sulugoon mo na gilang mo.
9: Aba, sadya-sadya, eh, no?
8: Wah!

0: Mr. President?
1: Yusuf Castre?
0: Anong plano mo sa masunod ka tuig?
1: Ikaw, how? Anong gusto mo matabo, Yusuf Castre?
0: Mas gusto kong maglawig pagid kong imo spokesperson diri sa palasyo.
1: Wey! Muna gusto mo matabo?
0: Oo, Mr. President.
1: Pwes, dapat magalawig man ang akong pungko diri bilang president kung amo sinang gusto mo. Kag amo man ang gusto ko matabo, na samtang buhi pa ako, ako gihapon ang presidente sa ato nasyon.
0: Ay, hindi ka nagali magpahulos, Mr. President.
1: Gusto mo na madulaan, papayaw?
0: Eh, hindi eh.
1: Amo na dapat ang gustuhon mo man.
0: Ano, Mr. President?
1: Nga ako na nang giditob-tob mintras ang president. Agod hindi ka man da mabuslan sa obra mo.
0: Oo, amo nang gusto ko.
1: Kag dapat, wala na ulo eleksyon nga matabo ah.
0: Liwaton mong konstitusyon?
1: Oo ah, total, kita man ang baskog sa nasyon nga ini. Masunod lang na yung mga sutab ng mga pumuluyo ta.
0: Mag-amusin na gali, Mr. President. Hindi ka ganyag-gali manaog sa pwesto?
1: Ay, hindi. Agwantahan na, niya dapat.
0: Hala, amo na.
1: Oo ah, balad ang maugta sa ato ng mga taga-kontra partido bla. As tama na sila sa kumud-kumud kiti, kita man Japon ang masunod.
0: Bayo ginang plano mo, Mr. President.
1: Oo, dapat wala sang may makabulo sa aton sa pwesto.
0: Oo ah, balad na magtinigulang taya, basta ari kita Japon sa puder.
1: At isa dyan sa Jaino.

0: Doton ako. Antes na tiwa siya ng pagkaon ni Boy Bets.
1: May istorya naman tayo.
0: Taktan mo kita?
1: Oo. Na-anticipar ko na nga dahan ang imo buot silingon. Kay man, bahaw lang na iya ang sakon. istorya na da. Kay mamati ko, kagun may irit man ko ah.
0: Ate sige ah. Totod ako, kwan, may tiyo ko ba lang pwerte ka na magkanta mo?
1: Tod?
0: Tod eh. Eh, alangan mamatinik ako, kaya mo may nang kamaturan.
1: Eh, paano mo yan ang bariya nga mayo siya magkanta ya?
0: Kati, hindi na siya mabatuan sa ilang apurok, barangay, kasi bilog na syudad. Oo, sa kabas ko yung magkanta, do hindi siya mabatuan pa.
1: Mayungin siya magkanta,
0: ho? Oo, ah. Kay ba't siya nasa una daw si, ano, si Gary?
1: Hala, sino? Sino nga Gary? Gary, Gary Balenciado?
0: Hindi, ah. Gary Buang bala?
1: Ano?
0: Si Gary da bala, ho? Si Pek Bangga, ho? Nga nagbuang na siyang sinuyupay?
1: Awa, abi ko gani kun... Sino nga, Gary?
0: Si Gary, sang una, perte man na maganta mong, sang wala pa siya nagbuang.
1: Pero amo na baskog pagidto yang tiyo ko eh.
0: Sa kanta man to siya baskaw?
1: Perte to yang magkanta ang tiyo ko, pero meto ya champion ya.
0: Nga man ako, ano yung sikreto ya?
1: Kada kanta ya, mga apa perme ya kontra. Ano pa? Perme, siya lang ang champion.
0: Eh, wala na yung tupa. Siya na sadya eh, no?

0: Migo Norbing di Malunhaw.
1: Ano mo ni na bantol kaspa?
0: Ay, hindi na pagpanayo na maluwi ka. Kaya tagsa ka mga tinagang nagkakawas sa imo bibig. Doon nga lihap sa akong kasing-kasing.
2: Wow!
1: Animal. Grabe. Do sa drama lang ba?
0: Eh, basta akong ano man ang inughambal mo sa akon. Hindi na pagpanayo na.
1: Nga aman haw.
0: Eh, basi maguli ay kita karon kandila.
1: Ha? Wow!
0: Amo nang pangabay gi ko si mo nga hindi na pagihambal pa. Istorya lang ta parte sa eleksyon, hindi lang na.
1: Ah, di okay ah. Balik ta sa eleksyon eh.
0: Naan amo na iya para safe lang ta bala nga duwa bala.
1: Ati sige. Basta amo lang to ang mahambal ko. Bahala na hindi madayon ang eleksyon basta ako mapadalagan man ya gihapon.
0: Eh, paano haw?
1: Tungod ang pagserbisyo sa tao, wala sang ginapili nga adlaw o kun oras. May eleksyon man o wala, tuloy ang laban, tuloy ang serbisyo.
0: Daw sa piho ka, sadya-sadya ino.

0: GTX Coffee Mix.
1: Ako si Mayra, Permilang Butod ako dyan, nabatian ko sa radyong GTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
0: GTX Coffee Mix. GTX Coffee Mix.
2: Mabasa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako gali si Abigail Loser, sa estudyante. Kaproblema agad ko, kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit rin akong ulo, tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C. Pagsubong ka namin sa akong paminsari.
0: Mighty C.
2: Mabakal sa mga butika.
0: Extend food supplement for men.
4: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala nagid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, pang extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men. GTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
6: Una,
5: problema gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa GTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa GTX Beauty Soap.
0: GTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
0: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino.

0: Yusuf Castri.
1: Ikaw na inaibos man rimulta?
0: Oo, nagwapo ko ay no.
1: Wala. Nakibot lang ko kay do hindi na puti ang imo buho.
0: Ah, gin palugom ko sa green ah.
1: Aga ni tuod no? Green green ba? Do ulo man ipikulo? Do karton ka sa Dragon Ball eh.
0: Pero ang ayan man ako hindi bala.
1: Medyo ang ayan lang man kay ang kortis ang ulo mo nga daan do si Piccolo man eh.
0: Baho ka, grabe ka man imo Yusuf Castri ba?
1: Kay amo inang akon observation.
0: Hugli. Kumusta ang istorya nyo ni Mr. President sa nagakatabo sa aton panguntras politika?
1: Nalipay gid siya ya. Matiyagan ko gani. Daw ginaitik siya ya eh.
0: Ano?
1: Sa sobra ya ka malipay yun. Big niyong rakak yun, ya?
0: Goods na. Hamon ng Mayo, basta Mayo lang lakat sa niya ulo. Sigurado nga kita, paldo.
1: Amugid. Makamaleta naman kita sini.
0: Oh, Yusuf Castri. Supta lang ang malita kay kun. Damo na ang malita. Tama, ilupta na yun. Malagyo tadi sa Pilipinas kag mga buhita sa Hawaii,
1: ah. Sadya-sadya, ino?

0: Marites, di sini doon ako yung amo kinadapat.
1: Pag live-in gina anay ta, antes mo ako pakanon?
0: Oo, amo na! Oo! Di ko rinig kakagwanta da, agwanta da ang kuto, mas magpululiti mata mo.
1: Ay, ba, dumapilita na gina ako siniguro mo.
0: Pilitan nga no?
1: Pilitan nga ba ito? No, nang imo-offer sa ako ni eh. Kaya ba, sibala mapatay ko toon sa guto mo.
0: Kuma na gani siling ko, duwa lang pilihan mo. Malibin ta or magutman ka?
1: Anay ka, bahala na lang niya. Importante busog. Agwan taon ko na lang kag sustenero ng kalauay mo, buro. Ah, burog, digoy. Bahala na lang niya. Basta mabuhi lang ko kay Budlay na iya ko magutman. Batunon ko na lang ang gina-offer mo nga malibin ta. Antoson ko tanan niya.
0: Sadya-sadya, no? No!

0: budat?
1: Yes, tabugok.
0: Sa di naman sinuli ka plastar.
1: At sa unahan lang o, kapakunukuno naman to sa nga limang o.
0: Ay,
1: Nagasulot-sulot naman to siya sa bubo, sa kilid sa baybay, dito lapit ba sa may mga mangrove?
0: Ay, Diba si dito siya makagwapa?
1: Ha, tiya na naiya sa laya. Kabalo siya gani magsulod, tapos hindi siya kabalo magwap.
0: Ay, sa bagay no, di wala to sa plano magtakas pa.
1: Daw wala pa man to kay daw nanamian ba man to siya kasulod gwa sa buo. Tapos ang kamot siya nagakumpasan niya daw kalampay.
0: Ba man ano lang sinuli yaman. Kung ano na lang makita sa baybay, gisunod niya.
1: Amo mo gani.
0: Basi bala sa pilakadlaw, sundo niya man ang dayaper nga galutaw-lutaw sa baybay. Basi mo naman ang iya pakunukunuhan lang. Amo na dapat tagidya nga panilaganta siya. Kay basi kung amo naman ang iya pagpakunukuno, blaw, sa puwan gina siya.
1: Kabalo naman niya siya, kung daw mabutang siya sa delikado, ah. Ay maro man na siya.
0: At isa dyan, no?

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Makatapos mga butika.
1: For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
0: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic

0: Tara natin memorya.
1: Memory Advance Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advance Serum.
2: K5 News FM.
3: Sharpening the lives of the Filipino.
4: Mga abyan, sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya na ginatiguluhan, rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Pluteña. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

0: TDX 500.
1: Ako si Tomasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
2: Sugod lang nag-inom ka,
1: DTX 500.
2: Kamusta ang alay sa kamot?
1: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
0: TDX 500.
2: Istoryahan ta kung nga hindi kamo kabata. Upunta sini nga diskasyon aton nga CEO Dr. Ramil Uy. Now, dako ang kaangtanan sang oxidative stress, no? Sa inyo nga infertility, gamay nga pag-recall sang aton sini nga ihibalo sa oxidative stress. Ang OS, we call that OS. Oxidative stress, again, amuning imbalance sa tunga sang pro-oxidant molecules kag sang antioxidant. Again, ha, sa lawas mo, may pro-oxidant ka, may antioxidant ka. Ang pro-oxidant, dua ini. Amo ni ginatawag nga reactive oxygen species kag reactive nitrogen species, no? ROS kag RNS. Nga nga may nitrogen pa. Ang aton ginaginhawa nga hangin is not pure oxygen. Tandaan gid na. Ang ginaginhawa nyo bla mag-breathe in kamo, abi nyo oxygen na? No, it's not pure oxygen. That's why kun ara ka sa ospital, ginatugungan ka gid sang pure oxygen nga sa tangke. Now ini karon ang ginaginhawa mo nga oxygen, ini siya ang ga-turn into reactive oxygen species o kon ROS, we call that free radicals. Dua naman yung free radicals nga oxygen. Ang isa, non-free radicals, no? Ini tanan, nagabulig man ni sa imo nga cellular function, pero ang sobra sini makadaot, makalain.
0: TDX 500.
3: 27 lot, 57 akong edad.
2: Ano ginabatsyag mo sang una?
3: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
2: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
3: 3 times a day ginakon ang DTX.
2: Okay.
3: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
2: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
3: 180 over 100.
2: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
3: 120 over 90.
0: TDX 500.
2: Ano ang kaangtanan sa imo fertility sa mga lalaki amuning ing resulta? Maimpotence ka bangon sang oxidative stress. Ma-premature ejaculation. Weaker erection.

0: assigned sa ano, engine room,
1: kusina,
0: sa kitchen. Oo. So, ang importante tani, may ibato ka sa epekto sa sining nga mga oxidative stress. Mm-hmm. Ang lain niya kung ato ka sa barko, sir boy, mm-hmm, wala to ya presko nga prutas ya.
2: Correct. Oo.
0: Dapat kung alam kaya magbalon ka kuan, DTX 500. No? So, mm-hmm, dapat ya kung mm-hmm si man imo bana niya wayid mo bata, mm-hmm, di not all the time ari na di siya mo.
2: Oo. Oh. Mm-hmm.
0: Kinanglan niya pabalunan gid niya before pa maglakat. Mm-hmm. Pero kung wala gid man pag puli niya pagbalik pabalunan gid niya. Kadawa pa gid niya pinaka main nga cause ang male infertility. Ining gitawag pag abnormally shaped sang inyong nga mga sperm. Nga aga katabo na, it's also oxidative stress.
2: Mm-hmm. Oxidative
0: pala sigarilyo ka. Mm-hmm. Pala inom ka.
2: Mm-hmm.
0: Pala kaong katamis.
2: Mm-hmm.
0: Need mo gid na nga ano, batuan. Oh. Kay kun di mo ni batuan, wala ba problem kung di pa gid ma untatan mo yung sigarilyo, ti balbaliman ano eh. Kung ano kadamo ang ginbakal mo sa sigarilyo, dublihon mo man bakal sa DTX 500. And aside sina, o sa una, wala pa madiskubrehan mula ang DTX 500. Ang ginaresita ko gin sa mga male infertility, especially kung kulang sperm counts, hindi namin ang ilang motility sa ilang sperm, pero may ko na sila ginapa-juices. Anong ara sa fruit juices and vegetable juices? Phytochemicals and antioxidants.
2: Nga ara sa DTX 500?
0: Nga ara! DTX 500.
3: DTX 500.
4: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang ako nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subo 136 na lang ang sugar ko.
3: DTX 500. DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Kahit saan,

0: Oras sa K5 News FM Kalibo, alas 10 sa Itagahon.
1: K5 News FM, top of the hour news break.
0: Para sa ato niya, top of the hour news. Ginbawasan ang ginayos it prosecution team it International Criminal Court rung listahan it mga ebidensya para sa kasong crimes against humanity kontra kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi ang pampublikong dokumento, ginpahayag it prosecution, gaginpagos rung kapin sa 253 ka mga items sa orihinal nga listahan matapos rung ginhimo karang review. Sa makaroon, ginrestructure o gintunga rung mga nabilin niya ebidensya sa pitong kak mga kategorya. Gakip kararong trial witness-related materials ag mga speeches ni Duterte ag iba pang ginaturo nga co-perpetrators. Suno sa prosecution, posible pang mabawasan itago 7,000 items rung mga listahan kung magpasugot rung kampo it depensa sa gindihon karang agreed facts angot kara sa koleksyon it mga ebidensya. Kadungan man karaging kumpirma man, it nga updated yon rung listahan. Kagakip rung nagapangunang ebidensya nga pagagamiton sa opisyal nga record it Philippine National Police nga may kaangtanan sa pagachan sa idaw may kontrobersyal nga war on drugs it nagtaliwan karang nga administrasyon. Inyo robatian ro K5 top of the hour news. Ginahatod gato ni DTX 500 the superior antioxidant para makalikaw sa nagkasarisari nga masakit kapareh type blood ag diabetes. Maginom it DTX 500. Apa si ka K5 Rio Trico para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko ag kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
2: K5 News FM. Kajamig mo sa musikahan, sa balita, maasahan sa public service. Always number one. Number one. Number one. K5 News FM. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News.

0: Milagros, K5 News FM. At mga ka-K5, sa detalye ng ating balitang abroad, hindi bababa sa 20 katawang sugatan sa pagsabog sa Ramim Ridge sa hilagang bahagi ng Israel kamakailan lamang. Ayon sa non-profit emergency medical services sa Israel na ay ulat ang pagsabog malapit sa border ng Lebanon. Ang mga naitalang biktima ay mga mag-aaral at guro na nasa field trip sa Piera Observation Point malapit sa pinangyarihan ng insidente. Dalawa ang naitalang nasa critical na kalagayan habang tatlo naman ang nagtamo ng moderate injuries. Ang nalalabing-labing lima naman ay kasalukuyan ng nasa maayos na kalagayan na batay sa MDA. Kasalukuyan ang iniimbestigahan at inaalam ng otoridad ang sanhi ng insidente.
1: YGC Network News. YGC Network News.
0: Mga K5, sumainyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of Bacolod, ang tabayanan ng pagbabalik ni K5 Jean Paul Generoso sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon, K5 News of Philippines.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: High-speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-K5, roaming, kahiling, 11 Mbps.
4: Okay, balik kita ya sa itong karangapag ililiba, may 17 minutos yun doon nakataliwan sa oras nga alas 12. Ag sa gihapon, no, sa mga naga-uilabas, ag naga-pupahuway sa makarangatsimpo, padayon lang gihapon, kamo sa pagkaununa, no, ag pagpupahuway sa aton nga mga naga-opisina, kung sino man kamo haabutan at makarangapang orason, no, sa gihapon, kabay nga una kamo sa mayad nga pagkinaon, mga ka-K5. Bago kita magbalik sa aton nga mga tayupang doon, i-try na ton kung maka kung okay na ro signal ko aton nga Facebook, no, ag maka live kita. But sa gihapon po, the meantime, hay nagamuno to lang gihapon kamo sa 94.5 MHz, no, sa lisuan ko inyong nga mga radyo, inyong nga mga transistor una sa aton nga mga panimagay, sino man kamo nga may mga radyo, may mga cellphone, no, happy pamatigid. May mga uric acid, wow, delikado kitra, no, gabigid sa aton nga migmanghod nga medyo nagaedad, hay hagos nagasakit ro andakaron nga ro uric acid ang ot kaparehas man doon sa mga gout nga ra, no, rheuma, arthritis ang rin mga pamilya ta uric acid nagasakit ta aton karang nga mga joint ko aton nga mga tuan man bangod nga ni nga masyadong mataas to atong uric acid nga naghaloon sa aton karon nga dugo, mga K5. Nakabatsag ba kamo all the time? Itong dahil karang medyo kugang rinyo karang pahuway, kugang rinyo karang tugog, naka-experience sa kamo at medyo may medyo kanbaga cloudy or rinyo karang piniino, di ba? Nagagpadyupad karo ginatawag nga brain fog. Aga kama naman, naka-experience sa kamot sintoma, itong dahil karang medyo hindi kating matunawan, no? Medyo rin mong ginkam, pero may kating busog gihapon, no? Mga K5. So, kinangan naton nga mag-inom ita Clinica de Tribayo nga sa ka-superfood supplement nga makabulig sa aton nga mga ginamatsag, no? Base sa runday karang mga sintomas nga, no? Mga K5. Aron nga de Tribayo ay the best imaw, may nakarang natural antimicrobial properties nga nagaprotekta gid sa aton karang gawas sa runday karang makasagamad, no, nga mga mikrobyo.

0: nagabulig man tagtao itong dekada ng mga benepisyo, ag of course, nagabulig man sa pagkontra sa dekada ng mahina ng metabolismo. Kinanabi na itong metabolism ay madasig, no? Ratong digestion, ratong metabolism. Otherwise, pag mahina itong metabolism, ro mga store pots nga, nga supposedly dapat ay masunog sa aton ka ng agawas, nangin tambok imaw. So, nag-cause na ita obesity sa tao. Ha? Kabigit kung mahina itong raanda ka ng metabolismo. Pero may unang mga tao naturally, nga bisan mo patay mo nag-ehersisyo, madali ta masunog ro mga tambok ang ginakaon ag nangingin good fats, ag nangingin energy sa ana mismo ka ng agawas. Di ba? So, kung mahina, posible nga, ro aton nga ditribayo makabuligid no sa pagpadasig kuron tay karang metabolismo sa aton mismo karon nga gawas sa bigid sa mga mahina randa karanga ag may mga tawo kita bisan man ang among exercise ay hindi kita gihapon gid no. Okay, try na ton ditribayo asay di kara sang ka superfood supplement nga gataw man extra no bangod sa nakarang extra virgin coconut oil nga nagapabaskog nagapadasig ko atong metabolism suraton nga nga BCO ay parang fuel man imora, no? Nagataoy ta lubricant nga magtasig ro aton nga pagsunog kurunday ka nga atong ginakaon especially gid runday ka nga mga tambok. Aga siyempre, once ka mag-improve ro aton karang enerhiya, hay nagastimulate yon ko function ko aton karang thyroid gland mga kakipay. The moment abi nga mahina atong metabolism apektado kay atong thyroid gland. Ag mostly aro natatamaan kurunday ka nga mga thyroid goiter nga ginatawag pro aton nga mga kababainhan. So dapat hay madasig ro metabolism. Ra nga mga naapektuhan nga ra itarunday karong mga thyroid a problem, yaban-yaban da hay mahina anda nga metabolismo, no? Ano pa mga key 5? Of course, nagabulig man sa aton mismo karon nga parang sa aton nga ka mga sakyan nga kinangan ita lubricant para nga magdasig, no? Or either gas man na para magdasig rong metabolism, madasig ro pag-ignite agud masunog raya nga nga mga cholesterol. Aside di kara sa BCO, may naman karang medium chain na fatty acid halin sa ton karang arang ditribayo nga kung sa siya nagkapa-improve no ama ko rong BCO nagabulig rong raya nga medium chain fatty acid nagabulig man sa metabolismo, nagabulig man sa thyroid problem, aga siyempre of course nagaprovide enerhiya ag naga pasaka ita body core temperature nga mag-increase so aton nga metabolism. So noong sa pagtuon ko aton karang nga mga eksperto nga gagawa naroon tayo karang nga medium chain triglyceride naga-provide man at healthy source of fatty acid lalo mga tawag nga mga good fats. Kilaga nagapa-improve ko aton karang nga hormone production sa aton gawas ag thyroid hormone production mga kakipay. Kung kuyang man kamo magkaon it halimbawa mga seafood no ay sa bilog pag inya factor doon ay kinangan naton do iodine, so that's why nga may mga cancer sa runday karang mga goiter no kuwang sa iodine and then saray nga aton nga D3 bio mga K5. So improve naton raton nga gawas no ro mga thyroid health naton manormalize sa metabolismo ag of course so aton nga brain activity mga kakipayb. So ideal para sa aton nga mga igmanghod nga naga involved sa runday karang mga physical fitness program, no? Additional nga maka pabaskog ko atong mental, ko atong metabolismo, bigit kun gusto nanda nga mag sexy ag magmacho, no? Imprimeta D3 bio ag sundan itong day karang strenuous sa physical activities sa tanawon tayong abutan kat hindi ka pa abutat sang bugan siguro ay makita mo ang epekto mga kakipay. Ha? Nag-isot ka pa, nagsiksik ka pa, nagbacho ka pa, nagka-abs ka pa at the same time, ha? Nagpag-on pa itong gawas mangod, fully supported, no? Di ba? What problema kita sa ano pagid nga klase mga buhatian nga pagag sa itong gawas because of D3 bio mga kakipay. Aprobado ra ko aton karang Food and Drugs Administration. Magbisita yang sa aton karang butika iron sa Clinica de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita sa Reperos Building, Osminia Avenue, Calibo, Aklan.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
0: May aton karang 25 minutos yon do nakataliwan sa oras karang alas 12 mga kakipay. Aga sa aton karang pagpadayon, iya sa aton karang pagililiba, doon atong balikan, no? Dayang rang statistical report, no? Atong karang PSA report. Sa nang ipilagayin karang press conference, no? Although matod, may nakita kita unang improvement matamatod man iya sa atong probinsya at Aklan. Of course, dapat may mga kumbaga aside sa runday karang development, no? Ano ro ano pagi dapat to himuon nga mag-improve pagi then kung may mga may mga kugang nga nagkatabo, no? Because of inflation, ano ro pidi pagi nga himuon iya sa aton karang probinsya at Aklan, no? Particular aton nga mga departamento, no? Ro ayon sa aton nga gobyerno nga nagnaba randa mismo karon nga kumbaga randang production for instance, no, especially sa atong DA, dapat gid ma-address ang problema nga ra, no. Dito papabayan dapat hay mangin proactive ro aton nga mga nagadumaga, no. Ay abo patapir ara sa wa pa kita ka tapos karang dag-on nga ra nga 2026 mga kakipay. Kumbaga nagapagagpayang makaraman, pagagpayang ratong na sa runday karang El Nino pinominom, no? Rayang because of a climate change nga ra. Pero dapat ma-address tosto, kung paano kita mangin kinatawag nga resilient, so paano kita mangin resilient? So, resilient to aton nga mga official, ro aton nga mga otoridad nga naka pedaum sa kinatawag nga seminar, paano ro aton nga mga pumuyo? Ay dapat ro mga seminar trainings karang nga ginatindiran ko aton nga mga official. Dapat ginare-eco ra sa aton nga mga kabaranggayan. Ha? Agud pag-abot it mga makarang klase nga nga mga kalamidad. Ha? Ano pa? Disaster ano pa ro tawag karon? No nga bukot manami nga nagakos it kabuhi ag propiedad ti tawo. Ay nakantigon na kita. Katigon na kita mag-adjust. Diba? Side ko tama na kun anong ubrahon karon, ha? Katigot naman kami karon mag atubang sa mga problema nga ron. Di ba ga? Although, kita man sa Piaklan iya ay nangin resilient man kita ay actually because during the time of pandemic ato, di ba ga? Rato kita nagtao katon at mabahong eleksyon, no, sa aton karang mga pumuyo. Kung paano kita mangin diligent, ag mangin madahan, no, pag-abot sa mga ginaubra ton mga K-5. Otherwise ay delikado gid sa chimpo nga to itong dekada karang pandemic. Kani may mga leksyon, kani mga bagay-bagay kun namat karang nagataumat mga sa atong pagtan-aw negatibo, no? Ay may unang positibo man tong kwan anang ginaaywan, di ba? Nangin ratong chimpo man nga to ita pandemic ay abo ta aktwal ka tong nagmangranon nga ni nagunwad abo ta ka tong nakakwarta. Isipan ninyo, ha? Sa chimpo man at kahinaan nagkaguya ko atong palibot ay may unang ihapon tawong nagunwad because of gingamit na ito nga negatibo nga natatabo. So, sa makarang sitwasyon nga, it doesn't mean ka kung may una nga mga negative nga mga report ni karang, especially sa part ko atong agrikultura. So, what is the best challenge? Ngayon muunta. Nga rin negative nga rin report o mga inputs nga naging problema. So, mas ipin ito magamit ra nga maging positibo nga makabulig nga mag-unwad raton nga agrikultura sa probinsya Taklan.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-T5 Romy Kahiling 11 Mbps.
0: Magpanumbalik kita pagkatapos yang kuaton nga dugang pagid nga mga pahanumdom. Kindly standby.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old.

0: kag eye care drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang eye care gold. Kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Gabalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata. Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma. Gaapekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drop.

0: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
1: Extend Food Superman.
2: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakabuligid sa akong problema. Namugid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
5: Tama na nga palupok!
3: Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, mag-apply

0: ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Nakogid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Sa mga butika.
4: Nagkapangita ka bala sa food supplement? Nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
1: Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica Sport Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: You're listening to 94.5 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
6: High-speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-K5, Romy, kahiling, 11 Mbps.
7: Okay, patayin kita ya sa ito nga pag-ililibat, 36 minutos yun, rong nakataliwan sa oras nga alas 12. Sa ito nga pagpadayon, balik ka na ito, na yung arang, ginpatagayin nga press con ko ato nga PSA ha, aga tawang tat nagakaigo nga interpretasyon at analysis, no? Dekarana kita sa ginatawag karang economic structure of kuaton nga rang kuan ekonomiya sa akla no paki plus anay ki 5 bread ay rang economic structure ray sa aklan sa bilog pa no may tatlo ri kada ka mga top gid ha nga mga industriya ron ay bukon tag kuan kita mahaba pa sa bilog may mahaba gitang tatlo nga to aga Ron, doyon. Okay, karon kita has TD. Rayong economic structure yat sa atong isa probinsya sa Aklan. Now kung makita ninyo, dayang arong pinaka dark nga highlights, dayong mga top industries, mga biggest contributor sa pag-unwad nga rikaron nag-abot sa puntong haman it nakaabot kita 3.3% iya sa aton nga ekonomiya sa probinsya sa Aklan. It is because aron dayang tatlo ka mga sektor nga ngani sa mga negosyante sa mga future nga naganegosyo, hararo mga negosyo nga inyong ubrahon. Ha? Nakita ko rikara sa dayong percentage nga ra. Although, daakong ginangawahan nga ni quarrying. Quarry. Ayaw ko ng kwarta sa quarry nga ra, pero mining, wamatat mining abi iya. Pero sa quarry, pero contribution sa ating ekonomiya, sang kiri. Oo, pero pangunta na, sino tanagakita? Ha? Aman isang kiri tratong report sa quarry ka rin. Kabaabo ko ng kwarta sa quarry nga rin. Agrero, pinaka the best nga negosyo kung may quarry ka, hay ba, hay big time ka uting. Pero nag-reflect di ka rin sa report ko ato ka PSA. Nga wata ka, pinaka purpur tali ka rin do quarry nga rin nga kwan. Nga negosyo ko nga negosyo ka, may hinara contribution. Now, kung makita nyo rin ka rin, do pinaka mabaho kita ka rin contribution dahil nga rin wholesale, and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycle. Bawa. Rayong mga nagkabaligi ang arat mga spare parts. It mga bisiklita, motorsiklo, including yung sigara karong mga second nga ra, di ba ya? Kabaabo yung sa aton sa kalibo ka. No, di ba ya? Eh, madakuan kita ra. Mabaho kita ra ng contribution, no? Nag-abot-abot at 24.2%, which is the largest sector nga kung sa siin, hay, siyempre, may unang kinatanggol nga buying at selling at mga goods and services. Iya sa aton nga probinsya at Aklan. Number one da nga economic sa aton nga mga, of course, mga drivers. Number one, economic driver na mga K5. So, doon na sa bilog nga factor, no? Sa bilog nga negosyo nga medyo maunwad, abo nga kita, ika nga, no? In demand, no? Kinangangid. Abong nagabakaw, abong nagabaligya. So, rin ang mabuhang contribution. Ngayon, kung sa negosyo makara, ay, doon yung sudlan. Ha? Rin nga lang, about sayakyan, no? Baligya, spare part, kung whatever mga part, basta sayakyan, wholesale, or either mag-retail ka po, di ba? Next is the transportation and storage. So, dahil pangaywa sa mabaho, no, nga contributor, especially in terms of tourism at Boracay access na sa Boracay. So may 17.4% daton nga ng mga transport, no, bisan sigida so pag dinakop it mga kuloro may abo gyapo dro contribution, no. Pero iba't ang legal tara ng pamanaw kara. So mabaho ra sa ilog sa mga boom na boom nga negosyo ay siyempre adlaw-adlaw gakita nga ni Boracay it milyones. So kung ano kaborong kitat Boracay nga mga turista na kasugod, amo man kabahoro ginakita itaton nga mga transportation sector nga makataot contribution sa atong gobyerno. Ngani mong katong chimpo nga kung ibalik kita kung taro ruta nga it biyahe from iya sa atong nga Kalibo International Airport pato sa Boracay, kabahog itang contribution mo, mga K5. E siyempre, pagkalin ito sa Katiklan Airport, pilayang baktason mo ang siguro pagwa ni mo. Ah, baktas kyang mato ko din sa hindi ko kasakay nga ni pato siguro pato Boracay. Baktas kyang una. Hindi ba ya? So, mapahot ang contribution kung tara. Pero rekara kita makabawi is pag-abot ni right truro. I think next month siguro basi mabukas ang daya sa Dumaguete Port. So, abot akarang makataot contribution bulig in terms of tourism mga kakipaib. Ha? Riyon. Dahil noong pangatlo, ng mga top 3, rang agriculture, forestry, and fishing. No? Bisan ginahambay matod ko aton nga provincial agriculturist, no? Nga nagdaba ro sa patag at agrikultura. Pero sa ranking, okay. Hi, sa gihapon, nakasood siya na sa top 3, which is 9.8% sa farming, fishing, forestry, ag abo pagid, no? Okay. Dahil lang kita, ato na nga rang puto na itong karang na-discuss ay si Kaki Five Nard. May ginpatagay makarang drug bypass operation. Iya sa Banwa, ita Kalibo. Kaki Five Nard, kindly stand by.
3: K5 News FM Live Report.
7: K5 Nard.
8: K5 Rom, arestado si alias Pani, no? 25 anos, uh-huh. Kataga Kalibo. Matapos ka rin
7: pero iba't ang Pani, Rona?
8: Oo, oh, iba't ara. Maniwang mga Pani, raga. May katola na karang legs, no? Aga na karang mga tudlo.
7: Ha? Bayi man, bayi?
8: Oo, oh, bayi na ras. Kaya K5 Rom. Bukuntat si Pani, raga kon. Pag sa tindahan.
7: Sa tindahan.
8: Iba't ara nga ras. So, hindi, guwapa taraya. Oo. So, 25 anos, ag napakanit sa kasasay, no? Itiligang nga droga, worth it 3,100 pesos K5 Romy. So, kakatapos ang itba desserts, so, binabuukan ng another sachet, it illegal drugs. Tapos, kinabuksan na ng cellphone na ng casing, baga, iba sabi mga sinipit pa rito. Ag may kaha it sigarilyo, nabuuan it apat ka stick, no? Sigarilyo. K5 Romy. Yan.
7: Saan nga area so, K5 Nard?
8: Sigarara K5 Romy sa Ruas Avenue Extension, Barangay Andagaw, Kalibo. Kita mo rato niya kay Sanog Grand sa pinaka
7: highway, sa highway, highway.
8: Ng, hindi, may suoban di garon doon. Dire-direcho kung may mau. Tapos ka man sa piyak na kanto. So di garon sa looban niya area. It Ruas Avenue Extension. K5 Romy. So, rayang gidra, mga past 11 a.m., yung kasarong operation na nagpanguna kara, aton grand na Provincia Drug Enforcement Unit, agaton nga Kalibo Pinti, no? Yan ang kara K5 Dom, sa nasambit ka rin operation.
7: Ano na ginakon nga lang, shabu or marijuana?
8: Shabu ra, no? Suspected shabu. Daywa ka sa siya, isang bilog sa baiba, sa bilog sa body search. Pero tagday ng buo sa search, kay buabo kaya compared sa dato nga itong nauna nga sa bypass ba kay Pedro. Makuhan pa tara? Bilog-bilog po ta? O patama kung
7: subject
8: na?
7: For conduct patama, for retail.
8: Kay Pedro, ang kamagayin?
7: Subject makon for retail.
8: Oo, doon doon. Kung pa tara? Handa pa tara niya tilandag i-repack dito man sa mas maintok mga sasay. Kat doon kat mga sasay ba nga tig 1K nandakon sa mga baybas braman nga maisa sa tayong K5 Rom. So, dahil tabi mabaw-baw. Saan ka sa safer mabaw-baw at mabaw itsugod K5 Romy, no? So, ako naman, according ka na to kayo na, yung ginsugo ko na rin mao, K5 Rom. Ikaw man naman may ginamensyon nga tao kung sino, no? Pero nagsogo karakana, ba't naman na, ay ginsogo lamang ko ni Mau. P5, Romy.
7: Ano na nung alibay?
8: Ano, matarong nga alibay matana, no? So, at dugang kay P5, Romy. So, daywa ka sa say. It's suspected sabo. Aga din ka, figure yun, Romy, nung mga recover karakana. At ano na buwat detali, eh, kung si Indon Pira yung mga erihalin ang taga-singin ni Maria sa akin sa Banwa Ita Talibo ng K5 Romy. Okay. Sa tinangis, K5 Romy. Pag ginose na si nanay na.
7: Katawa ko ni mo kung unay mo sa kanyon. Sitwasyon nga ayaw.
8: Ang alang, ay wak, doon nang balunan ito mga pan kita bro, nga wak, ito nga to, ito ibang taugon. Hindi, hindi mo nga pan. Okay, walang din na ginagotangan ito mga things o mga recoveries nga, mga ebidensya.
7: All in all, mga pila, kay Five Nerd?
8: Nga, sa Shay.
7: Oh, sa Shay.
8: Aday, wak, sambilog sa Baybas, ag sambilog sa body search, pero mabu-abu ro na recover nga. Sabi ni Sales kung apunta na akong daw pinag-grams rin, no? Compared sa nauna nga sa Shay. Mas mabuo rin sugod itagawa nga sa Shay nga na-recover sa body sets. K5 lobby nga nabuo sana ka nga position at control.
7: Gatrabaho na gatrabaho.
8: Negative. O ba limang tumigil sugod nga ginabuo na natin income. Kung nabi, usually mga maurang aray, may mga panggabi, no? Walang nang ginasundan.
7: Mga prog ang trabaho.
8: Oo, ay negative man. Huwag malimot na gina-mention. Masa ginasugo ko ni Mau. Agwa matawa man ginambal.
7: Ginobray mo nga kwan, runner, ha?
8: Oo. Ay, ako na naman talang kwan. Aware ba mo nga kung halimbawa matawa din ang ginambal ginsugo. At pangunta na ba kung aware mo for ring-ring na gina- plaster ka na, K5, Romy. Agawad, mabuo kami information sa agawad. Marti ka raw. Sige, sige. Ina lang ang K5, Romy, si Kagawad Kim. Nataw it, information. Verify ka rin na inventory, no? May batalan pat maging sabi na, K5, Romy. Sige, sige.
7: Sinurga pa mong natara sa PDU, ra?
8: Aton nga Provincial Drug Enforcement Unit at raton nga kuwan.
7: PDO?
8: Oo, PDO. At raton nga taga
7: si Major Manahan?
8: Kalibu Pinti man. Hindi, what up si sir na to? Bag-baguta raton nga kuwan. Provincial Drug Enforcement Unit. So, raton natin kay 5
7: Nard. Ano mga kustal nga na ginahat-hat kay 5 Nard? Ano ka na ginasugod? Ano man?
8: Tagalinda?
7: May mga kustal nga na ginahat-hat. Ano ra?
8: Ano, kustal?
7: May kustal ako nakita sa video.
8: Hindi. May batang patala lang isang yung butang sa liwan. At butang ito ito nga ang naman drug evidence ang ina-taskariya kay Fibram.
7: So, bago siguro personality ra?
8: Ano na?
7: Mga bago mga personality ra?
8: Yan ay natong signal ba. Depende din pa tong pangutanang doon na kung nuraan na tarang status. Kung bago, no? Kung base yun mabuhay yun man. K5 bro, no? Hindi na monitor ka doon ng member ita kapulisan. Kasi hindi ko ito sino na sa ita tungutan, no? K5 Romy. So, after ka naman, butangit mga markings ay yaban-yaban ay tapos yung mandayin na K5 bro.
7: So hindi pa masayran na kay 5 Nerd kung nagabaligya ginman imaw usually gabaligya imaw or either gagamit.
8: Oo, ito simple sa baiba sa makran imaw it's ang kasasay. So sa selig imaw igoon it nasambitan ka ng relation kay 5 Romy nagpun halimbawa simple sa OP man ipatigayin ka raro ginatawag natin ginadrug test, no? Ay kung magkuhan, kung mag-positive, another section naman, ang nakarang mabilar kita, may palabot man sa pagamit illegal na droga kung mag-positive. Nag-back sa ceiling, ay automatic na limang dakpan ito nga kapulisan. Ginakwan mo kalang P5 bro, ginatan akong pilang gramo, pero nabuo nga ra ka na sa ikaywa nga, sa say nga ra nga, nabuo ka na sa body stress. Pag a P5 bro, no? May dalat laging pangilo raton nga pag provincial drug enforcement. So para mabasayan ang agilo details, kung pilang gramo, first sa say, na-recover ka ra ka na, P5 bro, eh. Yan, so ginadouble check on pilagid man nga grams. Yan. Lagi na to matagal gina picturean na pwede lagi, no? K5 bro. Wag din mo ikan comment yon after ni mo karahay natigayon nga na dakpan. K5 bro. Okay na nagatangis no karon may negative yon. Negative yun, no? Although mga tanagabot namin na talaga naman siya na kayo na yes, atun sa area K5 room eh. So may mga 1.57 tag sa sets gali 1.57 wala ng bugs at K5 room 1.57 then next point ka to nga sa nabakay ka na nga sa bypass no, ginakilo man da yun may dagat at isang dating ng kilo ni Kipay Brom eh ayos kaya gawin ayan so tapos yun ginatiksuran ng gid so mga ebidensya items nga na recover karakana sa Kipay Brom eh ayan okay. So, wala man ibang na-recover, manan akong kita, bro, ma, cellphone, kahat sigarilyo, na may apat ka stick, daywa ka sa siya, itinigay ng drug, shabu, no, suspected shabu, sambilog, manan aton, halin sa bypass, na habakal ka na sa tanong operatiba, ang sambilog na sa siya, nga mamabot, sugod, ay na-recover, sa nga posisyon ng control during, kuday ka na nga, body search, K5, Romy. Okay. Ano na binato ni Mako na Anara? Wala mo ba't ginaminsyon kay Pedro kung kanya binanaman doon na nabuol, no? Wala mo ginaminsyon yung pangalan. Ba't ang banana? Oo, ay ba't ang banana nag-isugo? Manang imaw. So, meaning yung isugo ay may ilang tao sa lingkod ko rin yung pag-distribute o deliver kay Pedro. Rubi. Okay. Okay. Sige. So, kompleto na bitanan man niya. Sige,
7: ilang-up lang sige, okay, 5 nerd sa pilak ka mga news and public affairs.
8: Oo, sige. Total tapos naman dati, 5 rom. Natagumantanan doon mga bilinsag, doon mga markings ni Cluster Gun. So, dugang update ka rin, no? Sa tabo nga lang ang drug bypass operation niya sa may Ruas Avenue Extension, barangay ang Tagokalibo. May kara sa looban, at ubang ipat, ipay ka rin ang Isano Grand. Gala tabura, ngayon gid mga pasalas 11, reponasyon doon na resto si alias Pane, 25 anyos, K5 Romy. Patayin lang dugan Italy, doon na sa pila kamang programa, K5 News FM Kanibo. Gareto matod niyo class report with K5 Kenneth at Sika, ako si K5 Dinal Giray para sa kampiyon na balita, Servisyo Publiko Kanimawan sa Kanibo, K5 News FM.
9: K5 News FM, live report.
7: Abong salamat ka K5 Nerd, agrunday karang oras sa gindaya katon it okay dalangid. It D3 bio mga K5. Okay.
9: High speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka K5 Romy, kahiling 11 Mbps.
7: Okay, yung oras karang gindaya katon it DTX 500 ano rog natawag karang hyperuricemia. No, hyperuricemia. Rayong klase ita uric acid nga nagka-concentrate it may kapin sa 6.8 milligrams, no? Sa aton mismo karon nga gawas nga pwede ra mag-cause itong day karon nga grabe o tripling nga kasi sakit sa aton karon nga gawas, no? Sa klase nat arthritis nga or mga gout nga ni mga kakipaib. Aga syempre, ray nga ra nga seryoso tang klase ti bagati anda nga dapat gid nga matawat attention either nga because pwede mapiktuhan do atong heart ag mag-cause it diabetes, kidney, abo ang mga komplikasyon gali pag hindi mabungo ron dahil karang hyperuricemia nga sakit mga K5. Kinangan natin do abo nga antioxidant, DTX 500, may 1.3 million antioxidant nga makabuligid sa aton karang gawas para limpyuhan ag makontrol dahil karang level nga ra itong dahil karang mga pre-radicals na nag-cause itong dahil karang nga hyperuricemia sa aton nga gawas. DTX 500, aprobado katon karang nga Food and Drugs Administration. Magbisita sa aton nga butika, iron sa Clinica de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita sa Rependers Building, Osminia Avenue, Calibo, Aklan. Hasta lang kita rekaranay sa ato nga pagpanerbiso makarang adlaw nga ra ita Martes. Mabataan niyang sa pila ka mga news and public affairs program riba nga mga balita mga issues nga wa matapos makarang sa atong karang programa. Sangan ko atong mga partner at atong partner technical ka K5 Fred Batoy. Of course ko atong station manager K5 Gloria Villas Manyo at ko atong CEO at President Doc Ramiloy. Ako sa gihapon si K5 Romy Kahilig nag-aiwan kayo at may dadgit nga hapon. Standby sa masunod nga programa Secret Memories with the Sweet Terry. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ug kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
10: K5 News FM.
11: Championing the lives of the Filipino.
12: D3 Bio Health News.
13: D3 Bio.
14: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog nga pamilya para maligawan ang impeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
15: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
16: Pumakal sa mga butika.
15: D3 Bio.
17: Sir Boy, ang VCO mangin cure na. Ang mito na pang cure.
18: Wow! Bulong te?
17: Na, diduda pa sila. Dapat dugangan pa sila trials. Kami ya, way na miduda ya. Ang kombinasyon na to, baskog. Mm-hmm. Pigawan mi kung VCO lang. Pigawan man kami kung D3 lang. Mm. Amo nang gingkumbay na mo. Ang right. D3 il, so, D3 kag VCO.
18: Dapat do again.
17: Kampiyon.
18: D3 Bio na ang namini, sir, no? Ang D3 Bio nga ang extra virgin coconut oil, no? Ginpanagtag na ni Cabinet Member Carlo Nograles sa mga hospital cause he believes nga iyan niya personal initiative para maputiktahan ang health sang medical workers kag health man sa mga gasuffer sang COVID. D3 Bio could basically kill any kind of viruses and any kinds of pathogens, bacteria, fungi, kayang-kaya ni D3 Bio. But there's more in everything in D3 Bio. Hindi lang may sa brain, hindi lang may sa heart, hindi lang may sa liver, hindi lang may sa imo pancreas. It basically works throughout your body, even your appetite.
17: Correct.
18: Ang imo appetite, which is controlled by your ghrelin and leptin, basically kaya i-control ni D3 Bio because of
17: paano, sir boy?
18: Medium chain triglycerides that controls hormones. Your hormones need saturated fat. Saturated fat is part of extra virgin coconut.

0: ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Matatags, mga buti ka.
1: Sir Boy, pwede hambalaw na itong D3 Bio nga. D3 Bio, pat-channel na si Hunger Hormone.
2: Pwede, no? Si Hunger Hormone, si Ghrelin.
1: Ghrelin, no?
2: Kagtapos, may ginatawag ni isang nga insulin-like peptides. Hmm. These are the two hormones that makes you hungry. Ang inis nga hormones, gina-trigger na isang hypothalamus, which is the hunger center of our brain. Ginasugo yun yung ginatawag nga agouti neurons. These agouti neurons will basically make your ghrelin hormones produce that hunger hormone, si ghrelin na, kag si insulin-like peptide. Pero did you know, ang para sa gutom ta, dua klaseng hormone. Mm. Ang gasopress sa gutom ta, lima. So what does that tells you? You don't need to eat all the time.
1: Mm-hmm.
2: Huh? You need to practice intermittent fasting. Kailanan mag-jita ka.
1: Amaragani, gusto ko patyo na lang ang ghrelin para di nakagutomon.
2: Ang ghrelin, ang ka-trigger sini, kung why naunod ang imo stomach, may mga sensors nga dira, no?
1: Mahambal sa utok.
2: Mahambal sa utok. Hoy, may nakaunod. Makaon na ta.
3: Gutom na.
2: Makaon na ta. Pangambal lang ang utok, sige, makaon ta. Then, you will say have that sense of hunger because your brain was triggered by ghrelin nga makaon ka.
1: Gusto ko, Sir Boy, nga mas alam pagid ang akong brain kaysa brain subong. Paano, Sir Boy? Di, pagoto mo?
2: Pagutom ka.
1: Hambal sa, bay ilang dila na paghambala si boss. May damo pa na stiyan niya,
2: oh.
1: Ang tambok.
2: Kanto tada sa tambok sa tiyana. Pag inom mo sang D3 Bio, what it does is, may medium chain triglycerides da yun. Immediate na yung source of energy nga para si imulawas. So si Cell, nga gahambal kay brain, nga gutom siya, busog na. Okay, may ara na siya na yun, instant energy.
1: Kabalo na ko, Sir Boy. Mainom ko D3 Bio, tapos butangan ko sang, ano ganun tawag ng pahugot sa imutian?
2: Oo, binder.
1: Binder. Binder.

0: ako na kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio kang naghining akong buhok kang naghinis ang akong kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
2: Mabakal, sumang butika.
1: D3 Bio. Health News.

0: mula ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano kaman, ang importante sa mga palangka taka at tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
1: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga

Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakaton, mag-eye care go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care go. Ang maskin pampasko nga kapsula para sa mga mata, eye care go. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care go kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold.

0: Clear Gold Cag-Eye Drops. Epektibong igkatama.
1: Para sa epektibong nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dako ginanay bulig sang D3 Bio. Tungod ginapapagonya akong maskulo, sana adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
2: D3 Bio.
1: Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
1: nga may D3.

0: Hood Superman.
1: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa extend food supplement for men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabuligid sa akong problema. Na mo gin salamat sa extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
2: K5 News FM.
3: Reopening the lives of the Filipino.

mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid.

0: Gamit, kayo na ilang pagkaon mo.
1: Ate, usa gani ka nilat-an o usa ka pritong isda, te?
2: Ha? Ano nga nilat-an man?
1: Ah, kwan ba? Nang nilaga, te? Ah, pwede ti, dasigo na ni mo, te, kay gutom na ko kayo, oy.
2: Ay, Inday! Lihog ko bini kay udong, oh. Serbihin niya din sa alayo. Dilya!
1: Naunsa nang dili magod udong kung ngalan, te?
3: Ano na?
1: Si Albert magugod.
2: Ah, ate, okay, ah.
3: Excuse me. Ah, sir? Ano ito ganing order mo?
1: Matay. Guwahap. Guwapa man ikay ang bayana niyo.
3: Sir, excuse me. Ano ito ganing order mo, sir?
1: Ma'am?

0: Uy, insakto yun. Wala yung customer.
1: Hello, sir. Mayong aga.
0: Ay, eh, hello, ma'am. Mayong buntag po, ma'am.
1: Ay, sir, hindi ka ka ba lumaghiligay nun?
0: Kabalo po, ma'am. Pero gamay rin yun.
1: Higay nun lang, sir. Kaya hindi man ko bisaya, ah. Galing, nabudlayan lang kung maghambal.
0: Sige, pwede po, ma'am. Bitaw, miss. Last na ako ning kaondre.
1: Eh, ngaan man, sir, how?
0: Pabalik na ko sa dipolog, miss.
1: Okay, sir, ah. Eh, nga ano, bro, mati sa bakulad, sir, how?
0: Kwan, installer, miss, sa mga inabitawang, ano, ng elevator. Oo, de, ma'am. Unsa de mong pangalan, ma'am?

0: unsa? Mubalik ka sa Bacolod, Albert?
1: Oo, nay.
0: Ay, naunsa man ka, dong. Bagura ka gani din ni abot. Balik na pud ka.
1: Sige, ra gud, nay.
0: Ay.
1: Naamon ko dito akong pinangga, nay.
0: Ay, pinangga si imong... Ay, naku.
1: Si nanay noon.
0: But, oy.

0: Albert? Abi ko, anay, kung hindi ka di magbalik sa Bacolod.
1: Dili na unta. Galing. Ikaw man ang sige na kukunahuna, good.
0: Ano? Labutaw ka pala nga si Buano ka mo.
1: More ni nga si Buano. Pero gwapo ni.
0: Nax naman! Ote, ano order on mo ha?
1: Niraga lang, Day. Day, pwede mong utahan na, Day? Day. Dalaga ka pa?
0: Anong pagtanaw mo sa akin, Hao? Bananhan? Natala-talaga po, kuya.
1: Muna yung maayo. Aday, pwede ko kapanguyab ni mo?
0: Depende.

0: the food superman for men.
1: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Paayaw, Gid, kami ni mister.
0: Extend food superman for men.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, mag-apalupok.

0: branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
1: Gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, gabasa na naman?
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa?
1: Kag nagabaho ang kilikili?
3: Mag-Clinica Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman, balaga.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinica Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani, may yara inisang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, sa ginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
5: Pabakan sa mga butika.
3: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
5: Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: Kumpleto sa mga suplemento.
5: Clinica DTX 500.
3: Clinica D3 Bio.
5: Clinica Sport Bionics.
3: Mighty C.

0: Dako kaya kong pagigugma ni mo, Day.
1: Palanggat naman ka, Bert.
0: Day, mapasugot ka nga dito ta sa Mua? Sa Dipulo? Dito ta mga buhi.
1: Bert, nadlok ko, Bert.
0: Ayaw ka, adlok. Ako'y bahala ni mo. Maayog batasan na akong inahan. Pwede rin magod niya, mulisinsya ka ni manang ni mo. Nga muhawa na ka, kay mamana na ka na ako.
1: Albert?

0: Bert? Bert, balik to sa Bacolod. Bert, kaya hindi ko di akasahusin niyo.
1: Pero, Day, wala ko'y trabahoan dito. Tapos na mo ang pakyaw na mo dito sa Bacolod.
0: Ati, kung hindi ka magpuli, ako na lang mapuli eh. Malawag ko yan kay Manang nga, padalaan niya ako di sang pliti kay Malakat Kuya.
1: Day, palangga, biyata ka.
0: Kung palangga mo, Kuya Bert, maupod ka sa akon, kag hindi lang maglain ang buot mo, ha? Eh, Kuya, kasawa sa nanay mo.
1: Day?
0: Mapuli, Kuya Dayong, kung padalaan ko di kwarta ni Manang. Kung hindi ka magupod,

0: Ngagul piadang pulit nyo di sa Negros dayaw.
1: Hindi ko to yung makaguanta sila ni Albert, yatay.
0: Ano? Hoy, Albert. Ginapagutuman mo tong bata namun sa Dipulog?
2: Wala tayo, oy. Hindi lagit sa kasaho sa pagkaon mo dito sa Dipulog.
0: O, Tiday, anong plano mo?
1: Nabalik ko guru ublas sa kalinderya kay Manang, tay.
0: O, Tiday, si Albert, ya?
1: Drill na siya ko na sa balay samtang nagkapangita pa siya sa ubra. Nasuriyahan na namon, tay, eh.
0: Sige, pwede, kid. Bro, Albert, timing ka, kid. Kulang kami isa ka grupo namon sa kargatapas. Timing ka, kid.
2: Nga naman, tay. Unsa mga trabaho, tay?
0: Hapos ba lang, ah. Sugar cane cutting and loading.
2: Tay?

0: Oy!
1: Oh, kira-kira!
0: Albert! Hinay-hinay lang ha, base malantas ang tiil mo sang ispading. Halong bala na.
2: Dili pagil ko kabalo magdapas og dubo tay.
0: Ah, una lang na ah. Dugay da, sigra na. Ay ho, gali. Preparar naman ang pwersa mo ha. Kay makarga naman tas ang tubo ah. 10 wheelers to.
3: Sige tay ah.

Lay na sa kong gibati, oy. Gihilanat ko tapos gakurong kong lawas. Di mayo. Di ko kagwanta mo. Kergatapasok tubo diri si Negros, oy. Dili sa kumo ubraw ma. Muwanto ko sa giubrahan ni Inday.

0: Bert? Ari ka man?
1: Dorothy, ala ka pa day nga. Niadto ko dire sa imo haday.
0: Kabalo ka gid nga may ubra ko po. Wa ko mo ubra subong sa kampo, ha?
1: Mayara day. Pero ibo ganta. Wala ko ni trabaho oy. Perting ka po niya, day.
0: Ay, huwag ka mahimo. Kaya mo ginaday, ha?
1: Day, ihambala si Manang ni Mubing, ha? Dari na lang ko matrabaho sa karinderyan, ha?
0: Ay, hindi, pwede, Bert. Dito ko lang anay bala sa balay. Upo naman to sila ni nanay kag ni tatay, ha? May ubra man ka mo to sa kampo.
1: Di na kuya kagwanta, day. Ang maayo pa. Mubalik na lang to sa dipulo.
0: Ay, hindi, Kuya Bert. Maisto yung gaya-tigang niyo kag hindi ko yung kasaho.
1: Eh, day. Tiganaan tagag humay dito, ah.
0: Di si mama mo, ya. Kontra ko yan ni mama mo, Bert. Kung gusto mo magpuli, ikaw to puli. Hindi na ko to yung magupunsi mo, ya.
1: Oh, inday.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa kabuhi diri sa mga pinanid sa gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
2: Musical Score Michael Tabaki Jr.
0: Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

0: ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibuatlan. 94.5 KFI News FM. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pampaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ato. Ang Eye Care Gold Capsule, mabagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. Eye Care Gold.
1: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangunin ni siguro sa akon nga edad. 55

0: D3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memory ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3, yung may Physio, ang Physio, yung may D3.

0: Mahi ko pala ang imudugo?
1: DTX 500.
0: Masamit ka pala gina allergy?
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatimlo sa imo mahi ko nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalida sa mga nagkalayday nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Pamaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
5: Gusto ko na.
4: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.

0: VTC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Pugali si baby, masami ko gina-allergies. Kaya magwalaan ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
4: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
5: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
4: Di nakabalo manusik?
6: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag babuwaska. Garag kapataas ang energy kag stamina para sa mas madukay nga performance.
4: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
5: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Tikasin.
6: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Mabakal sa mga butika.
8: You're listening to 94.5. 4.5 K5 News FM. K5 News FM.
9: Hey, five, kalingawan time.
10: Sweet Joe.
11: Meg.
12: Ano, Meg?
11: Ano nang ginasulat mo nga daw kaina kapada?
12: Gasulat ko sa hinablosh ko.
11: Oh, tinga ka dugay, gitsi mo pa sulaton, how?
12: Mahinay man bi siya magbasa mo.
13: Sweet FM. How sweet!

0: subok ka musta?
1: Huwain ko ginapatsyak maskin gamay.
2: TX 500!
3: Ano blinding thumb arthritis? Pagambal ka nga arthritis, just think it's a middle name. Daw apelyido ni Sir Boy?
4: Oo ah. Mayara, osteoarthritis, rheumatoid arthritis,
3: gouty arthritis. Arthritis. So, Patsilingon, ini ang arthritis, daw generic name yan eh. Mm. Naamunig pagtawag na ton, importante, ang arthritis, duwa ang Patsilingon, may inflammation ka, kag may pain ka.
4: Inflammation tuga sa mga free radicals.
3: Gusto.
4: Kag inflammation tuga sa kakulang sang vitamin C.
3: Kag ining pagtigulang na dok sa imong mga
4: cartilage.
3: Mga cartilage. Now,
4: dapat hindi matigulang imong cartilage. Kay damo man mga tigulang na wala arthritis. Kay palainom DTX 500.
3: Gusto. Don't you know nga ining aton nga cartilage, no? Sining aton balang nga thumb, may joint na diyo, amo ni perming kalabanan gid. Simple nga pag-abri sang doorknob sakit, hindi ka makapress kay sakit ni siya, no? Usually amo ni abi ang prone naton sa pangabudlay pangbugat. That's why nga imagine na apat ka bilog sa babaw, isa lang siya sa dalo mo. So amo ni permi ang permi ka strain. Kung nagatigulang kagali doksam, kag nagadyutay naman ang imo nga collagen.
2: TX 500.
5: Ako si Tomasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
3: Sugod lang nag-inom ka DTX
5: 500.
3: Kamusta ang alay sang kamot?
5: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
2: DTX 500! DTX 500!
4: Para ma-prevent, Sir GP, nga madula ang cartilage, pirmi na ito na balik-balik, you need antioxidant for collagen. Tikong may ara ka sa DTX 500, abis na matigulang ka, kung ano, persado na yan.
3: And you know what? Siling sa mga pagtuon ha, ining ginatawag na ton nga damage sa aton nga kamot, ano? Ining aton nga, ginatawag ni siya actually, doksam nga CMC, ining carpo metacarpal joint, no? Ining sa aton nga tambala, ang damage sini is multifactorial etiology. Medyo no damo sa ginhalinan. Pwede halinan. Pero, suno sa mga pagtuon, ang oxidative stress, ining pagdamo balas ang imo nga free radicals kag reactive oxygen species, nagaresulta ini sa mitochondrial dysfunction. That's why garesulta man ini sa apoptosis. Hindi dapat patyon ang cartilage, ginapatay siya sang oxidative stress paagi sa pag-apoptosis. Imbis nga healthy mo cartilage, ginapatay ang selula sang cartilage. That's why may ara ka sang decrease matrix synthesis kag increase cartilage degradation. Anong
4: result? Kinakakontra sa cartilage degradation, tamis.
3: Tamis.
4: Sa ginaya, protein from animal.
3: Oo.
4: Take note ha.
3: Turo man na.
4: Cartilage degradation. Cartilage degradation. Para matubo liwat ang mga cartilage, you need collagen.
2: DTX 500.
4: Before magamit ang collagen, you need DTX 500.
3: Amo.
4: Para madipinsan ang mga selula na nagapalibot sa imo mga joints, you need super antioxidant.
3: Correct.
4: Di wala man sang iban nga kwan. Sige na to research. Kung sa muna ang mga turmeric na, sinamuna, amon ang mga taas ang kwan, antioxidant, and also anti-inflammatory, subong may taas pa sa ila.
2: DTX 500.
4: Here comes DTX 500.
3: DTX 500.
4: Tas taas ang ano? Ang antioxidant.
3: Oo. Ang
4: hindi dali matigulang ang imo mga cartilage.
3: Na, amon na da.
4: So, permi na to na balik-balik. All degenerative diseases is caused by free radicals.
3: Gusto.
4: Amon na ang kaaway sa aton lawas nga way takabalo. Permi naton upod-upod.
6: Oh, aras sa palibot.
4: Permi naton balik-balik mo aras palibot. Aso, sigarilyo, TV, computers, cellphone, ultraviolet rays, sila tanan free radicals na. Grabe ang ano ang dumog sa imo. Ang question, may ginpabato ka?
3: Wala.
4: Kaya nga away ka ganyan naman DTX 500.
2: DTX 500!
7: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo, nga may DTX na bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw, subong 136 na lang ang sugar ko.
2: DTX 500! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy

na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

Kampyon, nga estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold Capsule, ang kapsula gagitungod obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagimpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops at Ang I Care Gold Capsule, mabagal sa mga leading drugs.

0: Dahil ko pala ang imudugo.
1: DTX 500.
0: Masamit ka pala gina Energy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatimlo sa imo mahigko nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalida sa mga nagkalaydai nga Energy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Pamahal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
5: Gusto ko na.
4: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.

0: VTC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kaya magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imocellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mag-Klinika DioFresh. Kada tapos ligo, Klinika DioFresh. Klinika DioFresh. Sa Klinika DioFresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika DioFresh. Klinika DioFresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
4: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo.
0: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag Vabuwaska. Garag kapataas ang energy kag stamina para sa mas matukay nga performance.
4: Di pre, musta po lang agabi pre?
5: Ah, apat gig kasultada pre? Biyag si misis eh?
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Tikasin!
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advanced Syrup. Mabakal sa mga butika.
7: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
8: Hey, Vibe! Kalingawan time!
9: Oy, ano ba ito nga riskaldo ninyo? Ba't may langaw ito?
10: Sir, excuse me, salagang 5 pesos? Ano bang ini-expect mo? Karne?
9: Ay, ay, ay!

0: Ramil Uy.
1: TTX 500.
2: Ang ako pangalan si Lilibet Ipanto. Pacheck ko sa akong sugar, is 320. Painom ko sa DTX 500.
3: Ano sabi mong dosage sa DTX 500? Kapila ka mo inom?
2: Kabuntag na o gabi.
3: O, nakarampila na may mong sugar.
2: 136 na lang akong sugar.
1: TTX 500.
4: O si Jean Paul Hineroso, istoryanta ka ron. Ano bala mga sikreto sang pungsod nga ang ilang mga citizens, lawig, mga kabuhi? Istoryanta na ka ron. Kaupod sinang diskasyon ang aton CEO, si Doc Ramil Uy. Diin bala nga lugar sa kalibutan ang may pinaka-healthy nga lifestyle, kagamay ang porsyento sang mga nagabalatian.
5: Kung kampan nilang be, Sir JP, ginapangita mo, sigurado guro ang Klinika de Alternativo Cagrayo ang damo healthy nga empleyado. Simple lang sabat. Kung nga, simple, adlaw-adlaw ganoon may DTX 500. May TC, adlaw-adlaw ganoon may Pure C. Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sining powerful antioxidant, combination sang DTX 500 may TC or Pure C, ang nagatap na mostly sa mga balatian sa tao. May diabetes ka, may high blood ka, layo, heart disease, kidney and liver diseases, wala problema basta naka-DTX 500. Lung disease, arthritis, impotence, o wala impotence sa mo niya.
3: Wala impotence din.
5: Ano pa, damo pa nga balatian nga malikawan sa DTX 500 kag by TC or Pure C kung nagainom sa adlaw-adlaw sa GP.
4: O si Saunta ang mga sikreto sa mga pungsod nga may pinakadamo nga healthy nga population. On the top is Israel. Ang ila diet primarily rich in vegetable. Kag isda, unsaturated fat.
1: TTX 500.
6: Ako si Herminia Titong.
3: Silang imo blood sugar sa una?
6: Sobra 300.
3: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
6: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
3: So ano nakadugay ka naginom?
6: Mga sobra na isa kabulan.
3: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
6: Oo.
3: Anong resulta? Pila na?
6: Sobra na lang 100.
1: TTX 500!
5: Isa sa pinakadamo, Sir JP, nga nakita ko sa Israel, siyempre nakakadto mo sa Israel, ang kadamo sa ilang ano, olive tree. Kung i-research mo ang olive, isa sa mga pinakadamo antioxidant.
3: Grabe,
5: no? Amo na ang mga sikreto dito sa Israel. Number 9, Norway.
3: Norway.
5: Matinlo nga hangin kag mineral filled water ang ila sikreto. Kag sila ang may pinakamataas nga life expectancy at the age of 83.
3: Grabe.
5: Ang isa lang ginainom kong halin sa Norway, Norwegian Spruce. Antioxidanta from pine tree nila. Kada inom ko sa pinya na ko kag carrots, ginapatuloan ko na tag 20 ka tulo. Aside nga nagbutang ko ya DTX 500, tag 5 ka blog DTX 500 sa ako nga Dios, may Norwegian Spruce pa ko ya.
4: Sa Singapore anyway, number 8 sila dok, ha, mga Singaporeans. Bangod ini sila, grabe ang disiplina sa mga katawan. Istrikto ang panggobyerno. Bawal tuya manigarilyo.
5: Bawal gay ka
4: sa Singapore.
5: Sa tapos may gusto may area gina sila nga para lang diha sa magsigarilyo.
4: So sa ila to dok, ang ila ya disiplina grabe. Matinlo nga hangin, matinlo nga pangginawi, kag of course full sa antioxidant nga pagkaon, sikreto sang Singapore.
5: Ang Sweden, Sir JP, ara sa ika number 6.
4: Number 6.
5: Balako, ano ang sikreto nga adamo healthy sa Sweden? Low carbohydrates diet. Amo na ila sikreto, amo na ila to. Mostly la average sa average. Gaabot sobra 82.
4: Grabe, 82 ang life expectancy.
5: Te, nami na ya. Mo na ang target aton, Sir JP, kung adlaw-adlaw ta ginom. DTX 500 kag by TC, nagakaon ka sang damo nga utan, damo nga prutas, tapos gaiwas ka sa mga matamis, ga-intermittent diet ka, tapos di ka makaabot itito. Sobra paguro, Sir JP. Basta adlaw-adlaw ka binakainom DTX, tapos utan, likaw ka, wala ka bisyo. Abot ka 100, ah. Pero, gusto ka nga healthy habit sa mga taga-Japan, aras last number 4, Sir JP, ang oldest population sa bilog ng kalibutan
4: sila
5: aras sa Japan.
4: Damo tigulang sa Japan.
5: Tig 100 years old mong edad mo, pag-healthy pa. Kaya ang sikreto na, Sir JP, kabalo ka, exercise kag diet Japan.
4: Diet.
5: Puno sang antioxidants. Kag seaweeds, kag tofu.
4: Number 2, ang Italy. Balo kag ilaman, pareho sa Israel, olive oil rich diet.
5: Mga extra virgin olive oil. Puno sa ano, antioxidanta siya.
4: Anong number 1, Doc?
5: Number 1, siyempre Spain.
4: Grabe.
5: Sila ang pinakadamo, lawig nga kabuhi. No? Pinakadamo nga healthy nga tao. Tungod sa sikreto, always presko ang ilang gulay. Ikaduha, damo sila olive oils. So kung lang taon natin, Sir JP, ang sikreto sa good health, number 1, pure nga fresh air.
4: Oo, hindi
5: polluted. Tapos, fish, vegetable, fruits, kag healthy fats, exercise. Kag madamo nga antioxidants halin sa prutas. Tas kagutan. Kag mag-DTX 500 ta, mag-BTC, kag mag-Pure C. Kada adlaw. Mangin healthy ka na, nagahubin ka pa.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan.
0: pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM.

0: Halibut Clan 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya pinadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Gabalo ba na kamo nga may 3 sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma. Gaapekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tawo nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nagapektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drop.

0: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!

0: 500, right. Ang GTX 500
1: ang may mataas ka antioxidant.
0: Nga amo naman
1: ang nagatindo sa imo atay.
0: Basta tindo ang atay,
1: happy kanunay.
0: GTX 500
1: masalikat,
0: epektibo.
1: GTX 500
0: GTX Coffee Mix.
2: Eric Ledis, mas mataas ang ako nga sugar. Nabatihan ko ang GTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
0: GTX Coffee Mix,
3: mabaka sa mga butika.
0: GTX Coffee Mix.

0: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
1: Extend Food Superman.
2: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong detail 1. Bawo kabas ko gin, nakabuligid sa akong problema. Namugid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
5: Tama na nga palupok!
3: Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisture, paghamis, kag pagpuputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Cell.
7: Sa mga butika.
1: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica Sport Bionics. Mighty C. DTX Coffee Mix. Free Bio Coffee. DTX Beauty Cell. DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
8: Hey, five!
9: Plaza, may babae kag lalaki nga nagaistoryahanay.
10: Ga, may ipamangkot lang ko tani isi mo. Hindi ka lang mga kig, ha?
11: Okay lang, ano to?
10: May nakahambal na bala sa imo nga cute ka?
11: Ay, wala, agit bala.
9: Ah, tiwala, tadabahin mo.
8: Hey,
12: gapamati ka sa K5 News FM.
13: Gapamati kita ko sa K5 News FM kaya mo na pirmingi na pamatian ni Mama. Pro, ga-enjoy man ko ah. Ako gani si Christina sa Mandoriao, Iloilo. Tunay nga ka K5.
12: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa kampyon nga istasyon, K5 News FM.
14: Wow, my puso.
15: Ang kampyon nga istasyon,
16: K5 News FM.

0: kapal ng kamo.
1: Sa Detex 500, kay namigit ingi sa aton nga lawas.
2: Detex 500.
3: Ako si Jean Paul Hinoroso, storyhan ta karon. Ano bala ang anxiety disorder? Kag ano ang correlation sini sa oxidative stress? Kag paano makabulig si DTX 500? Kapunta sa karon nga diskusyon si Doc Ramil Oy, amon CEO Doc Ramil.
4: Actually Sir GP, suno sa datos, may aras ang 6 million ka mga Pilipino nga nagakabuhi nga may depression.
3: Gabi no?
4: Kag bangod sini ang Pilipinas ara sa pangatlo sa Western Pacific region. Pinakamataas nga rate ha sa ang gitawag mental health problems. Kung gainom tani ka sa DTX 500 kag MITC, layo ka sa anxiety kag depression, Sir GP.
3: Correct, ano? I agree. Pila sa mga pagtuon, naibaluan nga ang imbalance ng pro-oxidant, permite na ginabalik-balik, kag antioxidant, ang nagadamage sa cell components, including proteins, lipids, kag nucleic acids.
4: Amo ang hambal ko, Sir GP. Dapat mainom gid sa DTX 500 kag MITC. Imagine bala, wala gid ibato ang imo nga cellula sa oxidative stress, especially ang imo nga kuan, yung mga brain cells.
3: Ang brain?
4: No? Oh. Wala man kadaan gakaon utan. Talagsa magagakaon prutas. Puro na lang noodles nga noodles da. Mas damo pa ang ginakaon nga pro-oxidants. Mahilig tam is pagkaon. Junk foods.
3: Uga.
4: Damo, mantikaon. Tambok ang karne. Natural, nga manabids gina ang cellula sa mga brain.
3: Husto.
4: No? Amo na matabo. May lang kun, anxiety lang. What if kun cancer be? Kag magtuhaw bangod sa pagpabaya sa imo nga lawas. Amo na importante, how important is the super antioxidant nga makita sa DTX 500 kag MITC para sa imo nga ikayong lawas.
3: Ang pag-inom sang DTX 500 kag MITC kadadlaw ang makapugong sa oxidative stress sa utok. Balikan ta ang damage nga matugas ini sa mga cells. Kung tuman nakadamo ang na-damage nga cells, this will lead to severe physiological distress.
2: DTX 500.
5: Ako si Tumasol sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning gapangalay sa akong tudlo sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
6: Sugod lang nag-inom ka
5: DTX 500.
6: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
5: Almost 3 months na.
6: Sa isang kadlaw kapila ka mag-inom?
5: 3 times hindi.
6: Kamusta ang alay sang kamot?
5: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
2: DTX 500!
3: Now, paano makaapekto ang oxidative stress sa utok, Dr. Ramil?
4: Although 2% lang, Sir GP, ang total body weight sang brain. Pero ini nag-consume sang 20% na sa imong oxygen.
3: Oxygen nga ginaginawa. No?
4: Kabalo naman kita nga ang oxygen nga ginagamit sang cellula, especially sa imong brain cells, sa aerobic cellular respiration, kag ini ang nagaresulta sang free radicals. In short, ang brain, Sir GP, isa sa mga pinaka gasto sang glucose nga oxygen. Oh. Meaning pa, kay gagamit siya sa imong glucose kag sa imong oxygen, damo free radicals ang gakatabo.
3: Yari ang pinakarason kung nga ang central nervous system ang vulnerable sa oxidative stress. Una, limited ang regenerative capacity sang mga neutral cells, no? Tapos ang mitotic or natapos na ang mitotic activity, amo ni blang pag cell divide sang mga neurons, gani wala na ini nagareplicate. Ikadua, ang structural characteristics sang neurons ang sensitive katama sa oxidation as compared sa mga cells sang ibang organs.
4: Amo na, Sir JP, nga kung wala ka na DTX 500 kag MITC, tingala ka, gulpi lang galingin ulo mo. Tapos gina-migraine ka, naga-mental block ka. Tapos confused ka bangod ina sang mataas nga free radicals sa imo nga brain, which is cause sang gitawag oxidative stress. Kag of course, ang sobrang worry and fear, that's anxiety.
3: Correct.
4: In the first sign of anxiety, importante na gid nga painumon mo na DTX 500 kag MITC. The reason why, the more nga sige siya kasubo, sige ka worry, the more nga damo free radicals ang brain. So you need antioxidant. Wala na tas ang pwedeng ma-offer nga pinakataas ang iya nga antioxidant properties. Makita lang sa DTX 500 kag MITC na. So, hindi maghulat, hindi na hulat pa nga ma-develop ang generalized anxiety disorder o kung God. Hindi na mayo sa imong pag-eskwela, sa imong trabaho, even sa imong socialization, Sir GP, kag bisan pa sa imong pamilya. Mangin malipayon, aktibo kag progressive. DTX 500 kag MITC na kanadlaw.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in

0: D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Para sa malinis na dugo, DTX 500. Para sa malusog na tayo, DTX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DTX 500. Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
2: K5 News FM.
3: Reopening the lives of the Filipino.

0: Mayong hapon mga pinalangga, namon niya mga tagpalamati. Padayunon natong subong sa pagsipan-sipan ang matahong mga sugpon sa atong drama sa kahanginan. Medyo gid makuhaan sang pagtulunan niya ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan
1: ambisyoso!

0: may nagapanawag sa akin, messenger, ha? Sino naman? Abi, ap... Si Inday Chloe man, eh? Sabton ko. Hello? Day?
1: Nong! Nong! Nong!
0: Day? Nanok ka? Nga nagay-ribion ka gidayaw? May malain ba lang ang natabot dira sa balay? Ano man?
1: Ano si tatay, Nong? Si tatay!
0: Si tatay? Naano si tatay na yaw? Ha, Day? Sugiri ako, Day!
1: Nong, si tatay Nong Haris, Haris sa buong hospital, Nong, insungay sa sangkar pa, Nong!
0: Diyos ko! Sa din niya hospital? Ha, Day, Chloe?
1: Nong, sa may... Ari din Nong sa sitting hospital, Nong, sa may provincial hospital.
0: Sige, sige, Day, makanto ako dira.
1: Hindi man.
0: Hambalas si tatay nga hula to niya ako, Day. Hambalas siya, Day.

0: Dad? Sino itong ginaistorya mo sa cellphone?
1: Ang asawa ni Dante, nga driver sang isa taka-truck sa asyenda. Ginsungay ko no sang Carabao, ang banan niya samtang ara sila sa kampo.
0: Oh God, o te kamusta siya?
1: Ato na siya sa ospital subong. Ginambalan ko lang nga makadto ako dito kag bahatag sang kwarta nga galastuhon sa ospital.
0: Oh, makaluluoy man. Opdan ko ikaw, Dad.
1: Hindi na.
0: Pero...
1: Ako na lang. Bago kagid lang nag-abot halin sa event nyo kaina.
0: Okay man lang ako, Dad. Gusto ko man nga magpakita sang akon pagkabalaka sa trabahador naton sa asyenda.
1: Hati, sige. Kung ina ang gusto mo, imos kay malakat kita. Makuha lang ako sang kwarta sa vault.
0: Ate, sige. Pilang ihatag mo sa ila, Dad?
1: 10,000. Pero dugangan ko lang ina kung kulang. Depende sa sitwasyon ni Dante.

0: Ay, Tiday, natawagan mo na si Manong mo, Jules?
1: Oo, Nay. Makadto siya ko na subong diri, Nay.
0: Oh, Diyos ko, Diyos ko. Wala tiyagon sa kubos parihuta. Maano na lang kita siniman? Kadako katama sang halit sang karbang ato kay tatay ninyo.
1: Nay, pangayuan taamot sa galisto ko. Diyos, hospital ang tag-iya sang karbaw, Nay. Di pala? Sala na nila yung wala nila ginigot mayong ilakarbaw.
0: Day, pigado man na si Choy mo, Buknoy. Ano man ang iamot nila sa aton man?
1: Ay, di baligyan nilang pwisit nilang akarbaw eh. Ano ay ang kay tatay?
2: Ba? Chloe?
0: Ay, Toto Jules.
2: Ko. Si tatay.
1: Manong Jules.
2: Ay!
1: Nung tanawa pala si tete ko!
2: Ano ko nung ambas ang doktor, Nay?
0: Ni hambal sang doktor. Di buenas lang ko nung wala na labot ang yabaga. Kagangatay ni tatay mo sa pagsungay sang karbaw. Pero ang isa niya kakidney na labot, kid. Araw! Wala pa siya makabugta, wali kaina. E gininjikan mo na siya sa nasa iyong papatulog.
2: Ano ang balak nung tanga bulong kay tatay, Nay?
0: Ato na. Ginsend na ni Chloe kay Nonoy Paul ang resita. Isya na lang kung numabakal sa tusandanan. Makato siya diri upo ding iaksawa sa ospital.
2: Oh my. Makakadto sila diri sa ospital, Nay. Kuna mo, makita na gali naton ang mga amo ni tatay, Nay. Makita na gali naton sila.

0: ang Imo Blood Sugar.
1: DTX 500.
0: Ikaw ba na ang may diabetes?
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang may powerful compounds.
0: Yan ang kapanupo.
1: Kagakontrolar
0: sa Imo Blood Sugar.
1: DTX 500.
0: Masalikan.
1: Epektibo.
0: DTX 500.
1: DTX 500.
0: May powerful extract sa tubo kagamarkoso.
1: Duha ka compounds.
0: Yan ang kapanupo sa level sa Imo Blood Sugar.
1: DTX 500.
0: Nagatinlo sa Imo magkagmay ng mga ugat sa mata.
1: Nga masami.
0: Nagka-damage pangod sa mataas ng blood sugar.
1: DTX 500 kada adlaw.
0: Agud marikawan ang diabetic retinopathy.
1: Ukon pagkabulag sa mata.
0: Pangod sa diabetes.
1: Proteksyoni ang imo mata.
0: Mag DTX 500 ka na.
1: Ano pang ginahulat yun?
0: Mag DTX 500 na kita.
1: DTX 500.
0: Extend the food superman for men.
2: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, gid sa extend. Paayaw, gid kami ni mister.
0: Extend food superman for men.
3: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpuputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
5: Abangan sa mga butika.
6: K5 News FM.
7: Championing the lives of the Filipino.

0: Ay.
1: Mayo lang kay kabuot man sa mamo ni tatay na iba. Wala gid siya nagpabaya kay tatay.
0: Oo man gani. Dimuinas lang gid kita nga nakaamo si tatay ninyo sang may balatsyagon sa mga kubos pareho ta.
1: Kakuanay. Kakaon na ka muna eh. Kay baklan ko kamo sang pagkaon sa guha.
0: Ay, hindi pwede kadalas ang pagkaon sa sulod to.
2: Ma'am, isa lang pwede, hindi rin magtiler sa pasyente, ma'am. Tatlo na kamo diyo.
1: Kakuan guard, magwa man kami guard ha.
2: Sige sir ha. Thank you guard, sunod lang ta sa patakaran ha.
0: Ay, oo sir guard, salamat. Sige, nagtanaw mo lang sila guard sa sitwasyon sa ila tatay ah. Ay, tito, gwa na lang kamo to anay ni Inday Chloe. Ay, kaon kamo to una. Kay pagkatapos ninyo, ako naman ang makaon.
1: Kaya mo pa na yaw? Basi bala ko rin malipungan ka sa sobra kagutom, ah.
0: Ay, uti, ikaw yaw?
1: Okay lang ko yun, ay.
3: Nay, kita na lang adwadungan ka, oh, nay. Haling ka babala kayo sa aga, wala pa mahaw. Uy, kapag isang kinanaan, nay.
0: Ay, to, sige to ha. Mauna na lang kami kaon to. Bantayigid di maayos tatay mo ha. Bantayigid si tatay mo sang maayo.

0: Sir, ma'am. Amo na din ang award nga namtangan sa pasyente nga si Dante Banyas.
1: Ito sa corner nga room mo.
2: Thank you.
3: Sige, thank you, Kit.
2: Mapalapit kita.
3: Yes, Dad. Panay ka. Daw ginapangilala kong hoping nga lalaki na nagpantay sa iya.
2: Good afternoon.
3: Good afternoon,
4: ma'am, sir. Kamo ang amo ni tatay?
2: Kami. Bata ka ni Dante?
4: Sir. Salamat gid sa bulig ninyo kay tatay, sir. Ha? Si Lord na lang bahala nga magbalo sa inyo kaalwan, sir.
2: Wala sang kaso. Obligasyon namon ina sa tatay mo bilang amo. Sinanay mo sa diin?
4: Kwan, sir. Ging pakaon ko anay sila sagwa, sir.
2: Amo wala. Aryo. Matuna ang envelope ngayon, ha? Kwarta ina. Kay balo na si nanay mo party dira. Hindi na kami magdugay.
4: Salamat, kid, sir. Ma'am, madamo, kid, ka salamat.

0: Dad. Ginapamensar ko ang sitwasyon ni Dante. Sigurado mapilahan pa kabulan ng i-recovery. Kagbasi mag-untat sa pag-eskwela ang anak niya. What if ataga natin siya sang obra?
1: Ano abi nga obra?
0: Kuhaon ko siya ng PA o kon personal assistant sa akong charity works.
1: Well, kung sa banta mo inang makapayo, then do it. Wala sang problema sa akon. Daw kabuot man sang bata nga to eh. Kaga very refined and respectful.
0: Okay. Istoryahon ko siya about sa job offer ko sa iya.
1: Go ahead. Oo, gali. Next week, may business trip ako sa Singapore.
0: Okay.
1: 3 to 4 days ako dito with my business partners.
0: Okay, Dad. No problem. Himuson ko nga daan karon sa gabi ang mga OOTDs mo for 4 days.

0: Really?
1: Yes, amiga.
0: Oh, gosh.
1: I really can't believe my luck.
0: Oh, sounds like he's your destiny.
1: Gusto ko. Ina pa lang daw. Dugi na pangitaan gisang ideya sa kahigayunan nga magkita ay kami.
0: Yes.
1: And you know what?
0: Yes.
1: Nagpasugot na si Paul na kuhaon ko si Jules na akong personal assistant.
0: Ay, wow! Bongga! Pero, sa banta mo ay han, masugot si Jules? Ha, huh, Arlene?

0: I Care Gold.
1: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong palulukan kung wala kwanti para. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako magtumar sa I Care Gold kag nagpatulo sa mata sa I Care Drop sa sulod sa isa ka bulan. Ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara kag masanag na gidya ang akong palulukan. Ako na mismo nagambal. Epektibo gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali, kadala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior I formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. TTX Coffee Mix.
2: Eric Ledis, mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang TTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: TTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. TTX Coffee

Ano pang inayahan na matamo sa kay gayonan gato? Mga abyan, sunag ninyo sa pagpamati ang makahalawat-hawat niya kasumpun sa atong drama sa kaginan. Ngayogit makuhan sang pagtunaan niya ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan ambisyoso! Ginsulat kas direksyon ni Renilia Santiago Miranda, musical director Michael Tabaki Jr., recording engineer Nuli Aparicio, special sound effects Milvin Potenya, kaginiang inyo alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: 100.
1: Ako si Tumasol sa Barangay 4, Kabangalan City. Ang ginabatyan ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
2: Sugod lang nag-inom ka
1: DTX 500.
2: Kailan ka bulan ka ginom DTX 500?
1: Almost 3 months na.
2: Sa isa ka adlaw kapila ka mag-inom?
1: 3 times hindi.
2: Kamusta ang alay sang kamot?
1: Wala na. Advice ko sa wala pa naka-try, matry gig kamo sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: Madamo pa sang benefits nga mahatag sa ikaing lawas ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C and isa-isa na to, no? Isa na diri amo ang paghatag sang protection batok sa cardiovascular diseases. Ang nami sa DTX 500 amo ang super antioxidant sini nga naga-prevent sang heart failure. Ang tuman kataas nga reactive oxygen species ang naga-cause sang myocardial remodeling upon REM. Iniman ang naga-gradual nga pagdako sang heart kag kung tuman nakadako ang heart enlargement, mabudlayan na sa pagpump sa dugo ang heart gani ini ang magaresulta sa heart failure. Pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C kadadlaw ang naga-protekta sa mga cells sa heart agud ini ang hindi madamage sang oxidative stress kag malikawan ang madamo nga mga cardiovascular diseases.
3: Amo ra isa gid sa pinaka-importante nga bayan sa lawas sa tuon di kini aton gin heart sa Sir GP.
2: Husto.
3: Amo ra may kanta gani nga guard your heart. Bisan ang pag-skip lang sa isa kabit ha from its normal cycle, dako na nang epekto sa lawas nimo.
2: Mag-arrhythmia ka.
3: Tingala ka ang iba niya ginahapo, abi na may hapo pero hindi gali hapo, may problema sa heart. Ang iba wala kusog, abi na way kakaon, ginatake galis kurason. Ang iba niya daw malumos, humahigda, gali kay weak na ang ilang heart. Gahabok ang mga tiil, may mga edema, heart gali, no? Dako gin mawulig kung palainom ka dadlaw sang DTX 500 kag Mighty C nga man para malikawan ang mga oxidation or mga tok-tok nga gakatabo sa imong kurason.
4: DTX 500. Imo pangalan na partner.
5: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
4: Nagpa-check up ka sa mga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
5: 470.
4: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
5: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
4: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
5: 160.
4: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
5: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
0: ako. DTX 500.
6: To understand that ang free radicals hindi man gid ni tanan lain, no?
3: Pero kung sobra lain gid yay.
6: Kung sobra lain, no? Ang free radicals ini man gina-essensya sa aton lawas kisa ginausahan sa aton macrophages to fight off infection, pagpatay sa virus and bacteria. Pero kung ini mag-maintain at low moderate levels, okay. Ang free radicals ang nag-synthesize sa mga pila ka mga cellular structures agud na magamit bilang defense system to fight pathogens is okay. Ang phagocytes nag-synthesize ini no ginaputang ni ang macrophages, ginausar yan eh to consume mo o magkaon sa mga pathogens. But, ang balidoclamil, kung magsobra ang free radicals mo, kilanlan mo gid ang DTX 500. Tisubong niya, gagsululubra gid niya ang free radicals.
3: Kung lantawon mo ang mga free radicals, halin sa guwa, pagsulod.
2: Sa guwa, sulod. Correct.
3: De, mano ka na. May tuktok na masulod. May tuktok na to sulod. Diba? Kiniga katabo once nga may ara, ano, oxygen consumption. Masugod kag siya, di ginaya malikawan niya.
2: Di alam, di no?
3: Ang inflammation kag infection, sobra nga exercise, mental stress, nagaproduce na sang damo nga free radicals.
2: Justo.
3: Kag amoning nga mga tuktok nga amat-amat patigulangon ang imo organ, amat-amat patyon niya imo mga selula, amat-amat nga gakapatay ang mga dlagko nga mga organ sa lawas. So ang matabo sini, hindi mo na siya batuan, dapat ya adlaw-adlaw gyud ka mag-inom sang DTX kag Mighty C or Pure C para nga may mabato sa mga free radicals sa imo lawas para may makakas sa mga tuktok nga gakatabo sa imo lawas. Kaya kung pabayaan mo lang ng tuktok sa imo nga lawas, di amat-amat ka na lang ano, matigulang, kag mapatay, kag magbalatian. So, health is an investment. Di na to pagilakan, kay mas mahal pa ang bulong sang balatian kaysa mag-inom ka DTX 500 kag Mighty C.
2: Gusto.
3: Ebe? Sipa, be, kung may balatian ka, kaysa mabakal ka lang be DTX 500 kag Mighty C, hindi lang isa ang mabuligan sa DTX 500. Damo-damo, gid. Overall health ang kaya mabuligan sa DTX 500 kag Mighty C kag Pure C.
2: Husto.
0: DTX 500.
7: Si Edding Grace Paglumutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1.

0: ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras K5 News FM Kalibo, alas 4:30.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
2: Grabe po!

0: Maayadayad nga hapon, banwa it kalibo. Bisan bukot maayadayad imong hapon ay, maayadayad nga hapon gihapon. Adlaw kita makaronit Martes, mga kaking point. Picha 13 kita sa Bugat, Oktubre, Dagon, 2026. Aton niya pagpanamyaw pag-abi-abi sa aton kirang mga suki ng mga tag pagamati. Sa 17 ka mga kabanwahunan, 327 ka mga kabaranggayan sa kabugusan niya, probinsya Itaklan. Good afternoon. Welcome mga K5 sa aton kirang pagpangalagad. Kamusta ro aton kirang mga drivers, mga sweet lovers, sa mga nagagas makaright oras, basi kung umugan. Ay, pero gag umiya sa banwat kalibo mga K5, basi hindi na ay kung bumubo. Kamusta ro iba karang parte aton kirang probinsya, nagaugan-ugan yun baga sa inyong area mga K5. May isang low pressure area ro ginabantayan it aton karang pag-asa. Luna ron mga K5, aton karang igat check. Aton niya pag-asa DOST sa pinakaulihiman nga dagagan it aton karang paniyampo. Broadcasting kita live sa 4th floor Garcia Building 2, Osmeña Avenue, Estancia, Calibo, Aklan. Sarang mabatihan sa live programs K5 News Calibo. Di magkalipat mga K5, mag-like, mag-follow, mag-share. It aton yung official Facebook page, K5 News sa FAM Calibo 94.5. Sa gihapon ninyo karang magiging alagad, maga ililiba kita hasta alas 6 kahapon na nun mga K5. Ako si K5 Gloria Villas Manio.
1: Balik sa katotohanan at nagapagbantay sa katiwalian.
0: Ano ro aton yung mga top stories of the day? Nagapanguna nga mga balita. Aton kira pagatawan it oras makaroon nga kahapon na nun. Sang kalola confined sa ospital matapos masunggaban it motorsiklo sa Banwa Karat numan siya. Nagkaroon yun kampi mga K5 rong delikado sa numan siya nga ra. Tandaan ko pa dati kung nagtaliwan yung mga dinagon, asawa hingan to it abogado sa banwat numan siya, iligan hingan, sunggaban man to it sagakyan. Ay raya rong kumbaga kinahanggan nga bukon yang itrong mga pedestrian, bukon yang it mga driver rong kinahanggan nga maghagong mga kakikoy, kundi nga mag-a-adjust ro aton karang banwa. Paano naton malikawan rong tagsa-tagsa ka mga aksidente banwa? Ay natural magabutang kitaw natong dayang ang Municipal Auxiliary Police sa bilog sa mga makabulig rayang mga signages, street lights mga K5 nga nagagana. Ay butang ka man yan yun at street lights waman nagagana. Okay, mayadyangani hay. Natabangan pa, daga pa ospital. Pero confined mga K5 rong raya karang nasambitan nga lola. Ay ahay, ngani sa mga inunga, sa mga may pamilya una nga mga senior citizen. Kapin pa kung may edad-edad yon. Hindi nyo pag pinanawon mga K5. Hindi nyo pag pinapanawon na uwa karait kaibahan. Especially mga lola nga mga lulo. Ay kuamat ay pataratas at asandaro ni tati na buktabo. Pamat nalilipat magtanaw sa wagag sa tuo. Ay may mga driver man nga nga haras-haras nagadilinali. Waman it pakialam to. Ay sumaro, iba man karon durason eh. Pwede man man naroon bayran. Ay may diyang kunta kung mabayaran mo tanan. Ay kung imo tong kasumagang, ay imo tong ma-encounter ay may kwarta man, di mabulok ka sa prisuhan. Dapat sa aton yung mga drivers man nga ra, ay mag-tao man kita at mga konsiderasyon. Sa mga pedestrian, mga kakifayba. Kung sa'yo dyan nato nuna, na may nagapatabo, kay ayaw nuna pagpaharuruta pat padagagat imo karang abihikulo. Ay paras di karaya camping nga sa may Garcia College Building. Dati karang Garcia College of Technology. Sa amon nga nga nahamtanganin, among istasyon, mga kakifayba. Kaabo-abo kita ni Karuyon sa gihapon. Ro akon kirang naobserbahan. Ha, mga driver nga nga patarata. So, bawat huyay. Kung siin nga ni, nagapatabo ka partner sa pedestrian lane. At to man rayon randa ka nga pag pinadasig-dasig itandang padagagay. Ay katawa pa kuntat may nagapatabo. Ay paspasan mo gagito. Basta nga hinunggab ka. Ay kung siin nga ni nga may nagapatabo kun rayon, di ka to man rayon yung mga magharuro. Ay kung may nagapatabo kun nga ron mga K5 sa pedestrian lane, magpundoon ka mo. magdahan-dahan yun kamot inyo kara nga pag maneho. Ay siya nga ganyan, pedestrian ron, dapat ay nag-slow down ka. Bukong to ita nag-hara-hararoy mo kara nga dagagan. Tatanawa di karo yun sa may bahay man nga ron at Estancia Elementary School. Abo, hindi karo yun man rong rayong may estudyante nga nagatabok nga mga nasusunggaban, mga kakimayo ba?
1: El Castigato!
0: Ay kung siin-siin mataabi, ha, nagagugupad, rong rayang paino-ino ay driver. O, kapin pa kung ro driver ay problemado, nag-away sandat anang asawa.
2: Grabe.
0: Alat ro anang tinapak it anang karang gasolinador. Halat ro pinuga it anang karang motorsiklo. O ay makasayod, may nagapatabok it anang gali. Ay kung mag-atubang niya ron sa daya karang tagatapan it Kalibo Municipal Police Station. Ha, kundi sa tagatapan it anuman unang asahit police station. Ay garason yung rayon, wak o tabi man ay mahapanuhin. Ay paano may mahapanuhan ay rin mo matana tong painuinig kung siin matana to gagugupad. Ay para sa lola nga ra, ikabay pang makasurvive si lola nga ra. Doon na rudugang karon nga detalye mga K5 standby. Iga check naton magaling ron kay K5 Sandro Salazar. Sa dugang paginaton nga balita, update man sa rundaya nga 26 anyos nga babayi. Naaresto mga K5 sa Ginpatigayon nga drug by bust operation makaron nga agahon kay ina. Makaron nga agahon kay ina. Makaron nga adlaw kainang agahon. Mga K5. Kat nakit-an ko nga nira, batak na batak tarong raya karang nasambitan nga babayi. Makunyo mga K5, 26 anyos ka bata-bata patanay mo nga naadik sa rundaya karang illegal nga droga. Ay gatinangis mo kay nato gahinambay matut mama kuno. Oh, ay aton kada nga nabuog nga impormasyon mga ka-K5. Aming kubukon Taymora ita tag-Aklan. Ay paano Taymora napadpan niya sa probinsya at Aklan. Agkita mo gita nga rang adik kita mga ka-K5. Magaway mamatuod ang pagod natun ron pero ruyon dong realidad. Ruyon dong kina kamatuuran mga ka-K5. Makitaan mo gagira ng mata to gusok, nagabuslo rana nga panit, dry nga dry kaniwang-niwang siguro makon watay mo ra nagkakaon-kaon yung tanaw watanay mo ginuminom tubi di karayal at anay mo sa pagilinamit at illegal nga droga at alarming mga K5 ha 26 anyos kabata-bata patana rong raya karang nasambitan nga babayi nga ginapabutsyag mga K5 nagagamit illegal nga droga. Pila tatukana kay naro na buol. Wow, grabe ta. Ani sa aton yung mga ginikanan ha, bantayan, gidit mayad, rung inyong mga unga. Bantayan, it mayad, basi, bagay, kibot, yung hamon sa pilang adlaw, ba na pariwara, utagalimaw.
1: El Castigato.
0: Ay, raya, ro problema, kung amat nga sa mga ginikanan man, sa sobrang kasakoon, ha, wag na tatagupang dan, wag na hatatawan, it atensyon, rung andang mga inunga. At utagali nagabinarkada uta na to sa iba ka nga mga adik. At tapnan ni utana. Ay kapati ako mga K5 nga mga inunga nga kung mayad-ayad na karon nung pagpabaho. Ginatutukan at ginikanan gabaho taron nga butana nagresponsable sa anak kara nga isigatawo ag sa anak karon nga kogalingon. Pero kung ikaw mismo nga ginikanan, sugaro ka, ha, agahon ka pa to sa kagapit bagay mo, nagachinismis kayo to, wakatupani ka tugon sa inyo nga sugod bagay, tukawin sa piyag nga bagay. Ay, sa rundaya man ka nga mga tatay man, halaman turo ininom. Magsinugag, magbinungang. Ay, paano, abiron, ano rayon do mabuo ka ron nga, kung baga giya, itrundaya ka nga mga inunga. Kung kumbaga, kung uwaman ka mo na ila mga K5, mag-alagat inyo nga mga unga. Agong natamaran ka mo, hindi ka mo mag-unga. Kaysa nga, mag-inunga ka mo, pag pinabayan nyo, tanawan nyo una, di karo yun sa may Kalibo, Pasrana Park, ngang kababong, pinakalimos nga mga inunga. Pero, wakon manitanan mga K5, pero gaban ka na karon mga taga sila Serna. Kasi kamakon gauli ay sa Laserna te, pangayo te, pugo te, bainti te, pangbakal yung manatit, pagkaon te. Ay kayo mo bang isipon bagay? Kung hindi man ninyong kaya, ha, nga pabahugon rin inyo nga mga unga, hindi man ninyong kaya nga alagaan, ayaw ka mo mag-inunga. Tanawa sa rundaya, karang nabaybas nga na 26 anyo. bata-bata pa ta na mga hakingsan. Sa dugang paginaton nga balita, update man sa sangkatindahan nga ra ita Lambong, may mga ukay-ukay mga K5 di karaya sa may barangay San Chakalibo. Insugod it Manakaw, 8,000 pesos nga balor it rundaya nga mga baligya. Gindagasa it nasambit karanga Manakaw. So, ito na may aton karanga igapatigayon mga K5 nga interview. Naghalin man sa aton karanga mga K5 patrol reporters.
1: El Castigato.
0: Sa update sa rundaya karanga nasambitan nga balita. Sa dugang paginaton nga mga headlines. Arahoro, probinsya it Aklan. Nagapanguna mga ka-K5 sa inflation rate sa Western Visayas. Ano karon dubot singhanon mga ka-K5? Ro aton nga probinsya Itaklan, nagapanguna sa rundaya karanga hala ag excited permi nga magpataas it mga presyo at mga balakon. Grabe. Bot singhanon ay mabu iya sa probinsya Itaklan ro mapagsamantala. Wabaga nagataot konsiderasyon. Mas nagatamay i-alibay ang irason. Bakon mo, naga-el ninyo. Kaya nga ni gina-question ni Trundaya ka ng Department of Agriculture. Ano tama na rugabot it-el ninyo? Nga nagataas in ta daya ka ng presyo it mga bugas nga na. O, wataman at kinalaman ra. Ay abo man manar o aton man na ka ng supply. Pero syempre, waman na tubig o irigasyon. Ikaw niya dahil marusugod rin karon do mga rason. Dahil ka nga mga alibay. Wa man na tubig o irigasyon. Wa man na kapananom. Gamahagun man na rubugas. Ay pati tato rukarnit baboy. Hay nag-il ninyo gang hay nagmahag pati rukarnit baboy. May kung takong rubaboy to ay na heat stroke hay. Wa unita dahil ka nung supply it baboy. Ako ani kinyo mga K5 kung mahal malang man duma karne nga ron ayawon kamo magbakal. Tanawon ta kung anyong baligyar o gabagaho. Mas bala sa mga Chinese nga ron bisan barato gatana Rwanda karang mga baligya. Ay nakaamat-amat asanda. Ay katon abingira hay. Para sa bimana baligya kat karnit baboy tig 380 gagiro kilo. Pili ka may magabakal karon o magbagaghok ron. Ay, wow, tama na ko gabakay man at karnit baboy man at pertit, amana kamahag-mahag, amana. Bakon mo ha, Aklan nagapanguna sa inflation rate sa Western Visayas, mga haking. Ay, kiri ang abing nga kibot katon iya ha. Sang kiri ang tong nga balita nga mabatian naton sa nasyonal ay halaman ro aton dayon nga pataas it presyo. Dati nga ni Rosardinas nga tig 30 pesos malang ron partner, makara pilangon ron 26. 28 kung sa baraka kagabakay. Grabe ta. Ay dati ro mga baraka nga ra maginansya malang tig piso, daywang piso. Makaray kung maginansya tatagaliog ta. Ay wa ka ma choice ro na. Oh, ay kapin pa ko magayo pataro datong atong barakang bugbarato magbugbaligya. Ay di ka lang sa magapit kapin ron bisan pa nga kamahimahay ra nang baligya. Abutan ko pa dati ro tig pugo kata dati ro raya karanga. Tinuga, kung magbakal ka sa karinderya, makara magbakal ka sa karinderya, ro andang tinuga, tig 45, tig 40. Grabe ta kung imo aning isipon ay, grabe ta, andang ginansya. Napanugaon, mahandang sa mga palibot-libot, diba? Kailan no order mga suga, sa iba, ro order it suga, tig 90. Gochinta. Ay med mataro iba una nga ron nga nagatao matata konsiderasyon mga K5 ay oh, pwede man na tunga man na karay mong orderon man na. Ay, one time nga ni nagbakay ako sa karinderya partner na disappoint gid ah. 90 utama akong daki tatlong kiwa ita baboy nga matudlot bahol. Tapos ay kabo-abo nga sabaw magagnaw pa. Ay umpisa makaroon nagabagon yata ako partner. Ani sa iba una magbagon ka mo agud pag gusto ta kamo itaya ka nga kaon. Na makatipid ka mo. Bisan itlog a taon na yung suga at least na makatipid ka. Saka lang galing magkaon kat manami kung may imo nya kwarta. Ay kung puro tatanan bakal ba o kung puro bakal puro doy kagid kagibay. Pero mga torta nga ron ay tig 80 ta. Ay pila man lang makon do kilo ita humoy-humoy hay humoy-humoy nga kilo hay tig 230, 200. Tapos ay andang halo-halon butangat harina tig 80 gud tarayon do sang pipi nga. Ay ani bukod matarod kataka-taka nga gapanguna kita sa inflation rate mga kakifay. Bisan kita karon ay nakaka-obserba man kita. Dito pwede naton doon nga plastikon. Bisan pa nga pag tinabuna nato na iruyon araw kamatuuran mga kaking mga. Sa dugang pag-inaton nga balita, partial occupancy sa Bagong Kalibo Public Market nakadepende sa building official. Kiri ba nga ng mga vendors ay excited yut anak kunta. Pero manami mataro aton nga Kalibo Public Market, no? Kabay pa nga matapos yun mga kakingman. Nami matanaro structure yun ay naghamis ngut ana. O nagnami pag hidrokarsada di karuyon kampi sa printi ita Bagong Kalibo Public Market. Aga syempre hay hindi karuyon magdudutan man rong raya nga pilang ka mga sagakyan. Ay dati hay kata kumbaga wow ut ana ita linya ita karsada min ko sang bilog lat ana ro naga function hay. At least makaron hay makita naton mga ka K5 nga min ko nagligwa gud man. Bisan kita man hay excited nga makitaan rong tapos yun nga Kalibo Public Market.
2: Grabe.
0: Aga syempre hay at least maplastar gon man ro aton kara nga mga vendors. Hindi un man to magproblema ro mga taga MMG. MMG Specialty Clinic. Wow, tamanat agyan do mga doktor man nakapit PO ti tan. Ang requirement ay ata ron sa ano sa Department of Health mga K5 mga kung ikaw hay may ospital. Bawa gid matana karon do gadukutan nga bagaligya dahil ano ni part ita daya kara nga sanitation. Ay galing ngayon doon yung abe anay ron tiis-tiis yung anay mga K5. Temporary man ang man ay kung matapos yon aga makahalin yon officially sa Kalibo Public Market ay bugay man naton mga K5. Tanawa man na Kalibo Public Market, Mingko Museum. At least na maligwagon mga kakikwain. Nagplastado gon. Sa dugang pag-inaton nga balita, Balita National Senate Impeachment Court ning sugtan nga bawion rong raya karang tatlong ka articles kontra kay Vice President Sara Duterte. O sa gyapon sa wa karang katapos-tapos nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Aron yung do ebidensya ka klaro-klaron, klaro pa kay Rikto. Dali ngay makaron mat ana abiron mga K5. Eh. Sa patag i-trial sa kung baga sa rundaya karang debate. Bisan pa nga sayod mo nga ro imo karang ginadepensahan hay may saga. Obrahon mo ta karon do tanan agod nga imaw karay mapawalang sala. Ay galing nga iro magapamatuod karon na iro ebidensya. Agrayang mga judges nga ra dapat naga himo it anda karanga hatol magahimo it anda karanga sentensya base sa anda karanga na interpret maghalin sa mga ebidensya. El Castigador. Abo kon tuit kumo abi mana magkapartido kamo ni Sara Duterte. Abo kon tuit kumo may imo karanga utang na loob sa mga Duterte bangod nga gintawan kat paron. Ay bisan pa nga saga ay ubrahon mo gihapon turong tanan para nga maitama. Ay, yun to problema katon sa Pilipinas mga K5 ito sa ibang nasyon. Ngayon akong ginahambag tandaan nyo dati si Shinzo Abe kat ginbuno sa Japan nga dati nga Prime Minister. Gin-issuehan ni Motot Corruption. Ay pag-issue kanat corruption pagkaagahon niya gin nag-resign agagi imaw. Bangod nga nahuyat na imaw. Bisan pa nga may inang ang ginatawag nga due process para wa tamanat Malaysia man ay manaog talaga gyud man ako. Makaron ka disiplinado mga K5 bro mga Japanese. Ay ginsakop man ikaw ginsakop man kita't mga Japanese pero wa gid naton ha mana ro andang nga pagka disiplinado mga K5. Agro andang nga pagka honest. May anda man ni nakaron nya bukot honest pero mas maabo gid ana rong honest. Yang haton sa Pilipinas ay mas maabo ro kurap, mas maabo ro puso nga politiko. Sa piyak man karang abahin ro DNR, nagpakalat at early warning systems kontra man karang mga K5 sa epekto it El Nino. Okay, kagoy karang mga magugang mga nahi-heat stroke. ngani dapat dehydrated gid kita mga K5, 8 to 12 glasses of water a day. Dapat nagainom kita DTX 500 Clinica D3 Bio Ag Mighty C. Agod to ay mabasko graton kira nga immune system, mabasko graton nga resistensya. Ag syempre dapat gakawin kita tinuga mga K5, bukon it puro tanan karne. Agod nga kumbaga ay may aton nga Go Foods, ano pa ni ron, Glow Foods, Ag Grow Foods. May illustration karon do mga nutritionist eh. Do yun nga ron nga sa pinggan. Kinabutang-butangan ng darot ming ko triangle ba? Dapat may Go Foods, Glow Foods, Grow Foods. Kay elementary pang kita, ginaturaan yung kita do yun. Galing ay uwa, gida nato na susunod mga hakim. Hasta kita maduga sa kalibutan, ay uwa mo gida ron na susunod. Ay rumahimo ang naton karon ay dapat in control yung perme, in moderation yung perme, bukon it too much ay too much is dangerous mga hakip. Sa dugang paginaton nga balita, Supreme Court ginbasura man rong raya nga indirect contempt petition kontra kay Tito Soto. Ay doon na aton ron nga pag-aumanon mga hakip ay kung hamaan it ginpasakaan o kumbaga gin-issuehan itron daya karang indirect contempt sa petition si Senador Tito Soto. Ay si Jinggoy Estrada to gi-extended sa Digan Bayan ranang suspension 90 days mga ka-K5. Ay nag-mas-out man rubuot nga rin ni Tito Soto ko siyang bugan. Ay di ba imaro bago karang daya karang Senate pro tempore. Dayang posisyon nga ginaiwanan ni nagbaylo-baylo malangwan sandaron eh ni Senador Jinggoy Estrada. Ay kat mag-opisina o takuntana imaw sarong daya nga ginaiwanan ng opisina ni Jinggoy Estrada ay ging backlash na tutanan patiro tayos. Patiro CR, patiro basin, sipot ay. Grabe ta. Diya mga unga, taro mga senador naton nga ramakarang at siyempo. Kung mga wat at buot, kung kay K5 Emmanuel pa ita, o tangani man na, wat aman ay makagubot, wat aman at buot. Ay, nako. Alas 4.54, magapanumbali kita mga K5 para sa dugang karang mga balita. Pagkatapos lamang it mga reminders, standby.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Checklist na ta. Mm-hmm.
4: Gin-istadihan ang 30 ka mga different fatty acids. You know what, sir boy, sa ilang antibacterial properties, anong ara sa pinakababaw? It's lauric acid with its monolaurin. Again, ang virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, which is the number one component sa D3 Bio, ang may lauric acid. Pag abot sa tiyan, pagtapos na inom, gina-convert into monolaurin. On top sang 30 ka mga fatty acids, siya ang may pinakataas nga antibacterial, hindi lang antiviral, antibacterial properties. Ano ang iakaya? Patyon flu, influenza, mga hilana, trangkaso, kataro, kaya niya niya ang herpes simplex virus, kaya niya ang staphylococcus aureus, kaya niya ang candida virus ang nagapabaho sa tonflower, kaya niya even ang gonorrhea, kaya niya ang HPV, human papilloma virus, ang gakosang ining mga kalunggo, kaya niya even HIV virus. So amo ina ang ara sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
5: Correct.
4: That's why kung mainom na lang ko D3 supplementation.
5: Palitaon ko ang D3 Bio.
4: Ang D3 Bio na lang ko.
5: Next, ang meaning sa gitawag active immunity, gakatabo lang na sa dira ang imo nga immune system responsable sa pagprotect sa imo. Ko amang punto, sir boy.
6: Correct.
5: That's active immunity. Imo nga soldado sa lawas mismo, amo ang nagprotect sa imo. That's active immune system or active immunity. Pero there is another immunity nga gitawag passive immunity. Masaling ka passive immunity, the immune system from other person nga i-transfer pakadto sa imo. Sino lang na makahimo sina? The breast milk sa imo nanay. Nga akong bata ka papaimnon giga breast milk, wala ka pa sang active na immunity.
6: Oh.
5: So ipasa niya padidion padidion ang bata by taking D3 bio amo na ang paagi para may ara kita passive immunity.
4: Dugadidi ka lang ano?
5: Dugadidi ka lang sa nanay mo
3: because may
5: because of lauric acid may monolaurin nga kaya magprotekta nga hindi na siya mangayo pa sang bulig sa imo immune system. So iba kung nakainom kaya D3 bio over plain D3.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma naging kamalipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
7: D3 Bio! Ang D3 Bio!
8: Yung may VCO!
7: Ang VCO!
8: Yung may D3!
7: Mga buti ka.
9: Suno kay Sir Kevin. May ara kita sa ginatawag brown adipose tissue, Sir JP? Brown fat.
4: Mm-hmm. Oh? Brown fats. Mm-hmm.
9: So, hindi nga brown fat, giling ara sa aton nga lawas. Once nga mabutangan mo ni sa ginatawag MCT halin sa D3 Bio. Mm-hmm. No? One isa sa plain D3, ang MCT. Mm-hmm. Ginactivate niya ang ginatawag thermogenin. Nga bisan ang tawo nga wa nag-exercise, pwede maka-burn sang fats.
5: Calories.
9: Pero nami agad obdan natin sa exercise.
5: Of course.
9: Kag ginatawag intermittent fasting or ketogenic diet, Sir Jimmy.
4: Mas mapadasig ang losing weight mo.
5: So, the intermittent fasting ka, ginom ka D3 Bio, kampiyon nga kombinasyon.
9: Para sa mga obese, ha?
5: So, mga gusto nga amat-amat, wala man sang magic nga pagkabuhas, niwang ka dayon. So, mga amat-amat nga magpa-lose weight. Isa sa mga inumon mo is ang D3 Bio, Sir Boy.
4: Kung nag-D3 Bio ka,
5: Over
4: ba ordinary vitamin D3? Pero ang balindok sa mga ka man gapon, nagniwang, may nag-vitamin D3 Bio, nag-D3 Bio ka na. Okay, hulat-hula ka lang. Okay, base ang imo pagdako sa tiyan na, base lugay na.
5: Ay,
4: ang D3 Bio, ang iya monolaurin.
5: Namin sa mga kabataan.
4: Ang iya monolaurin could also defeat parasites, no?
5: Ay.
4: Ang monolaurin, kaya-kaya niya.
5: Dumdaman ko na, Sir Boy. Siling sa ako, lulo, kaglula. Kagod ka sang lubi.
4: Tapos na, no?
5: Kagkaon ka sang, ano na sa inyo man, batilis sa mo sa Cebuano mo. Iba ang batilis.
4: Ago.
5: Ti, what is in the coconut? Mm-hmm. Doon ka nami lang kung D3 Bio ang imo nga inumo. D3 Bio, di ka perde. So kung ako ya, kung mag D3 mo lang, kasaya mo lang D3 ko, alam mabakal ko D3, tapos mabakal ko another BCO. Hindi ako na nakaroon nga gasto. So D3 Bio ka na lang.
7: D3 Bio!
10: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
7: D3 Bio! Ang D3!
8: Yung may VCO!
7: Ang VCO!
8: Yung may D3!
7: Parang sumang muli ka! D3

0: Balik kita mga K5 sa aton nga pagpangalagad El Castigador, impunto alas 5 ro aton karang oras. This time siya kanay naton si K5 Sandro Zolozor, angot sa Rundaya, karang asang kalola, confined sa ospital, mas tapos nga masunggaban to sa may banwat naman siya. Sa detalye at balita, K5 Sands, standby!
1: K5 News FM, Kalibo Live Report.
0: Sa kampiyon nga balita with your report, K5 Sandro, please come in.
2: K5 Blue, angot sa daya karon nga lola K5 Blue ay ikahapod lang no ni K5 Bill Roosevelt. Pero aton karang natipon na karon nga report ay may daywalon ka mga person of interest no kung ginatanaw itaton karang Bulwanga Municipal Police Station sa natabo karang pagpangransak, pagpangsugod no sa sangkarasari-sari score na nauna-una po nga na-report kahapon ba no sa bahin kara ita El Progreso sa aton karang Banwa ita Burwanga Kipeglo. Sa aton, nga pakikipag-angot kay kaya niya Police Major Machon Sabado, aton karon niya Chief of Police at Burwanga Municipal Police Station, may andawon kara nga ginasundan nga lead no sa maray kaon niya mga suspect. Aga padayon paro anda karon niya pag-tipon sa raya kaon niya mga posible nga mangina testigo aga CCTV footages agun niya matumod rong daya karon nga mga responsable sa pagpanakaw kay Pedro. Kung aton nga matandaan ay umatake kung daya karon nga mga kawatan no takna alas 12:33 ita aga-aga ita Domingo kita

0: sa Barra de Cambrano, kung sa inyo ni ay atukanan no may possible entry rong daya karon nya mga manakaw ba si Pedro ang ginasugid man na matsabiha sa sandara sa pagpanakaw bangod niya ni sayod anandarong daya karon nga lugar sayod anandarong security picture pagkahinaan baga ita seguridad ita sambitan karon nga tindahan so ikato na daya sa anandarong kapin sa magkuang-kuang 30,000 pesos nga cash maghalin sa andakal nga koleksyon sa tindahan ag kapin sa 22 ka mga rims it magkakanalisari ka nga brand at sigarilyo nga nagbalor matimaura it kapin sa 33 mil no kay Peglo. So may aton nga ginpatigayon nga interview kay Police Major Machon Sabado hepe no ita Burwanga Municipal Police Station aton siguro nga pamatian.
1: Alright, mga ka-K5, makakasama natin ngayon sa interview no si Police Major Machon Sabado ng HEPE no ng Burwanga Municipal Police Station tungkol ito sa nangyaring insidente ng panluloob no doon sa Barangay El Progreso sa Burwanga. Sir, una po sa lahat, isang magandang hapon po sa iyo, sir. Ano po yung latest na update natin sir regarding po sa insidenteng ito?
2: Sir Sandro, magandang hapon po at magandang hapon din po sa lahat ng mga tagapakinig at sumusubaybay sa K5 FM.
1: Yes po. Po.
2: Yes sir, regarding po doon sa nangyari na robbery incident noong October 11 sa Barangay El Progreso, Burwanga, Aklan. So ongoing pa po yung ating follow-up investigation para sa ating mga witnesses, possible witnesses at ini-scrutinize natin yung mga capture ng CCTV na nakuha natin doon sa area at yun yung magiging lead natin sa pagkakakilanlan ng mga suspects. Bali dalawa po yung persons of interest natin na tinitignan ngayon na pumasok sa isang sari-sari store.
1: Opo. Sir, ano po ba yung, paano po napag-alaman na ayun nga may nanloob po sa isang sari-sari store doon, sir?
2: Nakatanggap po tayo ng ano ng tawag sa isang concerned citizen. At after that pumunta po personal yung may-ari sa ating station.
1: Opo.
2: Si yung mismong may-ari yung babae.
1: Mm-hmm.
2: At ang kwento niya is bandang alas 8 ng gabi. Iniwan na nila yung kanilang sari-sari store at umuwi na, natulog na sa kanilang bahay na hindi naman malapit lang naman sa sa kanilang sari-sari store. Ang hindi maganda is iniwan nila yung kanilang koleksyon.
1: Opo.
2: Yung pera ng koleksyon. At bandang alas 12:33.
1: Opo.
2: Siya yung isa sa mga capture natin sa mga suspects na nagmamanman at sumisilip sa bandang malapit dun sa bahay ng mga biktima. At pag may dumadaan na na sasakyan, nagtatago sila. So okay. Makita mo talaga na yung yung balak nila na bago nila magawa na pasukin yung bahay.
1: Mm-mm. Sir, saan po ba situated itong sari-sari store na ito, sir? Made of ito, light materials o concrete po yung sari-sari store, sir?
2: So yung sari-sari store na sinasabi natin na pinasok ng mga ganakaw isa sa matatagpuan po sa Barangay El Progreso.
1: Mm-mm.
2: El Progreso, interior barangay ito ng Burwanga. At yung materials po sa pagkayari, paggagawa ng sa concrete naman. Concrete.
1: Mm-mm.
2: At yung point of entry ng mga suspect natin is sa bandang pintuan sa likod.
1: Mm-mm.
2: So sa bandang harap, roll-up door naman at may mga concrete grills din naman sa harap. Pero di sa bandang likod, masasabi natin na hindi siya ganun ka-secure kasi kahoy yung hamba na ginamit. At madaling distrongkahin, gumamit pa sila ng crowbar at na hindi sila nahirapan kasi kita naman doon sa bakas ng yung forcible entry.
1: Mm-mm.
2: Opo.
1: Alright. So, bali sir, na-mention no, na may forcible entry doon sa mm-hmm. panluloob sa nasabing sari-sari store. At regarding po sa investigasyon natin, mga ilang tao kaya posible yung gumawa nito?

0: Pero sa panloob.
1: Consistent po yung ano, yung mga CCTV captures natin. Dalawa po yung gumawa ng insidente na yun, yung pagnanakaw panloob sa sari-sari store na yun.
2: Mm-hmm.
1: Dalawang lalaki.
2: All right. Oh, sir, ano po ba yung mga nakuha at ilan po yung specific na halaga mismo, sir, na ano, na dekwat nitong mga ano na to, sir, magnanakaw nito, sir?
1: Mm-hmm. Ayon po sa ating biktima, sir, more or less 30,000 in cash.
2: Mm-mm.
1: Yung nakuha na nilagay niya sa isang wallet at yun yung collection nila sa kanilang pagtitinda.
2: Mm-mm.
1: At may mga 22 rims ng iba't ibang brands ng sigarilyo na nagkakahalaga ng more or less 33,000 plus.
2: Mm-mm.
1: Opo.
2: Alright. Sir, kung pwede po ba natin ma-divulge, sir, kahit yung alias man lang at edad at residente rin ng itong mga may-ari nito, sir?
1: Oo. As to the, yung alias po, wag na natin, ano, para sa kanilang protection din, privacy, hindi na lang po natin pangalanan, sir, at okay na sana siguro yung ano, yung Barangay El Progreso na residente nila. Opo. Residensya.
2: Anong ilang taon po ito, sir, yung may-ari?
1: 40 years old po.
2: 40 years old.
1: Opo.
2: Okay. Sa pag-ano po ninyo, sir, sa pag-investigate po no ng ating Burwanga Municipal Police Station, so far, sir, ilang porsyento na po tayo no sa pag-tukoy nitong mga ano na to, sir, nitong responsable sa naturang krimen, sir?
1: Sa porsyento po, hindi ko po masabi kung ilang porsyento. Mahirap po mag-speculate sa porsyento, sir.
2: Mm-mm.
1: Pero meron na po kaming sinusundan na lead sa ating investigasyon at base doon sa mga nakuha namin na CCTV footage, kakausapin namin yung mga gustong mag-witness.
2: Mm-mm.
1: Sa ngayon, nag-exert tayo ng effort para makausap sila.
2: Mm-mm.
1: At makuha ng kanilang statement at ibangga natin sa mga nakuha natin na footage.
2: Opo.
1: Kung pwede na matukoy or ma-identify nila exactly yung pagkakakilanlan ng mga suspect na pumasok po dito sa sari-sari store na ito.
2: Mm. Sir, posible po ba, sir, na taga dyan din mismo yung gumawa nito, sir, or taga ibang lugar?
1: Mm. As to their address, sa tingin ko, sir, maka-apik ko yan sa investigasyon na ginagawa natin. Baka biglang magbago.
2: Opo.
1: Yung takbo ng investigasyon natin. So sa ngayon po, sir, wag muna nating banggitin kung tagasan po sila. Ang ano ka lang dun is alam nila yung lugar at pinupuntan nila dahil yung likod banda, alam nila kung saan sila dumaan.
2: Mm-mm.
1: Alam nila yung security feature at saka weaknesses ng isang yung sari-sari store na yun.
2: Mm-mm.
1: Sir, kaya alam nila kung saan nila pinasok.
2: Mm. Sir, according po ba sa may-ari, sir, magsasampa po ba sila ng reklamo? Willing po silang magsampa ng reklamo, sir?
1: Opo, sa ngayon po is willing po sila na magsampa ng reklamo considering na napakalaki po ng halaga na ninakaw, 60,000 plus po sa kabuuan.
2: Oo. With that being said, sir, ano po yung possible na kaso na ipapataw sa responsable ng insidenteng ito, sir?
1: So, nandun po lahat yung mga non-element ng robbery, sir, yung forcible entry.
2: Mm-mm.
1: Bago sila nakapasok sa doon sa establishmento, hinira nila yung security padlock gamit ang isang crowbar. So, pasok siya sa element ng robbery.
2: Alright. Sir, siguro, sir, no, lastly, no, mensahe, no, sa publiko and of course sa ating mga nasasakupan diyan sa Burwanga mismo, sir. At syempre, no, sa mga negosyante o sa mga may-ari ng mga establishment, yung paalala po sa kanila, sir.
1: Okay, sir, maraming salamat po. So, sa ating mga kababayan dito po sa Burwanga, lalong-lalong po sa mga business owners, mga business establishment, sa unang-una po yung ano yung security ng ating mga establishments, dapat matibay, matatag yung security, yung mga padlocks natin. Huwag po nating wag po tayong maging kumpiyansa sa mga padlocks na kung alanganin tayo, lalong-lalo na po kung may mga mahalagang bagay, mga pera na naiwan doon sa mga establishments natin. So, kung hindi po tayo natutulog sa ating mga business establishments, wag po tayong mag-iwan ng pera, dalhin po natin. Hindi natin alam itong mga kawatan na mag-strike sila anytime. Mga hindi nating inaasahan na pagkakataon. At yun po, dapat maglagay ng kung kaya naman ng budget, yung CCTV, mahalaga po yun sa mga panahong ito. Napakalaking tulong po yung CCTV. Pagka nagkaroon po ng ganitong klase ng investigasyon, isang reliable source po ng information, evidence, yung CCTV capture. Mm-hmm. At yun po, maging mapagmatsyag po tayo sa ating paligid. Dapat may ilaw po yung paligid natin. Huwag mag-invest po tayo sa security. At kung may kahina-hinala pong mga tao na umaligid sa ating mga tahanan, mga business establishment, don't hesitate na ipagbigay alam sa ating Borwanga Municipal Police Station. At tutugon pa kami sa pinakamadaling as fast as we can. So, in-exercise po natin yung 5 minutes response. So, pagka agad-agad po yung pagtawag ninyo sa saan nyo po, andyan kami sa inyong mga tahanan, mga establishments po.
2: Alright.
1: And sir, gusto ko lang din pong umapila sa ating mga kababayan, mga barangay officials, sa mga concerned citizens sa area na nasa sakupan natin, na maging mapagmatyag, lalo na sa mga barangay officials, barangay tanods, lalong-lalo na po sa gabi, mga critical hours. Mm-hmm. Dahil maliban sa pagpapatrolya ng inyong kapulisan, malaking bagay, malaking tulong para ma-preempt natin, maiwasan yung mga ganitong klase ng pangyayari. Kung kayo po mismo sa inyong mga barangay ay nagpapatrolya din, kayo po yung nakakalam sa mga strangers na umaaligid at pwede nyong silang sitahin at ipagbigay alam sa ating Borwanga Police Station for appropriate action.
2: Alright. With this information, no, mga ka-K5 kay Police Major Machon Sabado, no, hepe ng Borwanga Municipal Police Station. Sir, maraming salamat po sa nirender ninyo na time sa K5 News FM Kalibo, sir.
1: Okay, maraming salamat din po, Sir Sandro.
0: K5 Sand.
3: So, nabatian natin si Sir Machon Sabado, K5 Loangot, sa raya karon nga insidente ito pagpangrang sa pagpangsugod.
0: At least na madasi K5 san, no? Roanda karang kumbaga ay investigasyon bangod nga may natumod yagi nga daywang ka person of interest.
3: Roger, no? K5, sa makaroon abigin na backtrack pagibanda, agud nga maklarugid kung raya nga mga responsable abi sa pagpangsugod if dayang sari-sari store kay ano andan identification lagi no agud ma-file lang sa dara ita nagakaigo nga kaso kung robbery pa ga K5
0: block may minor di ba ka tong K5 san
3: wa man na mention no kung may minor ba K5 block sa rayang pagpangsuod wa pa ita ano karon kumbaga hay information no kung may minor gid man sa rayang daya ko nga insidente ita pagpangsuod if daywang ka mga responsable sa pagpangsugod ita sari-sari store, particular sa may nanuhod na parte ita Barangay El Progreso sa Banwa ita Borwanga K5 Gloria. Samtang sa dugang naton nga balita no pagkarang dugang nga pagsikyar ita mga balita K5 Glo. Sama karon kay nakatagana nga ipa drug test tung bayan nga subject no kaina sa bypass operation da K5 Glo ag makadayang gid nga hapon ay din na pa-medical imaura harong daya nga si Alias Pane 26 anyos na residente at atun pa nga Bandwang Kalibo rong subject no sa drug bypass operation it atun karang ginkasa it atun na kapulisan pasado alas 11 kay nakara it agahon sa bahin it Rojas Avenue Extension diya sa atun karon nga Barangay Andagaw sa Bandwa it Kalibo daywang kamasa sa Shea it ginapatihan nga siya burong na buo no sa rekon niya ang sambitan niya operasyon niya kung sa siingan eh sambilog karahay na buo no sa bypass kabaylo iti rekon niya 3,000 100 pesos ay doon sa bilog mata nga babaho nga sa shay kay na recover sa pagrikisa no pag body search kita tungtong yung mga operatiba sa bilog pa nga cellphone ang kahit sa gerilyo nga may sugod karong rekord nga nabuo magaling man sa daya karon nga subject so no, sa daya karon nga subject kay ginsugo nga tama ikaw no si Pedro sa anak karon nga ano mata kumbaga ay allegation no ay ginsugo malang man imaw pero kay ginpangutan na kung sinor nagsugo ka na ay ko pa imaw it may ginsabat ba kay Pedro no
0: kay nara kay 5 san may na mention nga bukon tay mo ra kuno taga Aklan ano imo maghambay ra Aklan noon
3: uwa mo nag kung istoryahan na dumapit sa Pedro uwa mo ga sapat gid eh rong daya karon nga papayag.
0: So pagsabat na nakaina eta wa ko abi kay nakarahasundan ro live ni K5 Leonard eh. Pagsabat na nakaina kara ano ro anang language siya ginagamit kat ginsugo ko ni Mao Tagalog Aklanon.
3: Na dili sabihin nga information K5 Lo wa nato nabi na ano no na nasundan gid it maya rong daya karon nga report abi ni K5 Leonard. So pero sa aton nga pagpangusisa matana iya sa akong karang kapulisan sa makaron ay kumbaga ay ano ra kumbaga wa imo naga istorya abi kita dlo
0: eh. Pacheck so, lang kay 5 san kung ano pacheck lang kung may final na nga report do aton nga Kalibo PNP kung bukon gid man ni Morat native Itaklan daya karang nga bagay sinura anang kay bahan di karuyon nga naga-star kay 5 san ag what asiguro imo gatuon ta eh 26 anyos pero bata pa ta sa gihapon kay 5 san
3: Roger, no? Kay Pedro. Pero, do information, hay presente imaw nga nag-star, iya sa atong karon nga banwa it Kalibo. At sa makaroon nga ni, hay, iya imaw, no? Sa lock-up cell, it atong karang nga Kalibo municipal police station sa makaroon.
0: Sa imo nga pag tanaw ka na kay 5 Sand, una makaroon sa lock-up cell, ma-istorya imaw o hindi?
3: Hindi imaw ma-istorya, kay Pedro, eh. Nag-kwan it, imaw, ginpangutanan nga ni imaw, it atong karang na investigador kay nasa bilog sa mga investigador kung nakakaon imo o kung ano ay bisan nga ni magtango o kung magsabat kay Pedro ay uwa imaw wag itay mo itdaya ka nga kumbaga reaction pero tinguhaan natin imaw nga maka-istorya agad nga ano natin no
0: wakapat ano kay Five San nakita una nga pamilya nana nga nag-agto ka na
3: so far kay Pedro wag it may nag-agto pa iya o nagpagapit no, na pamilya abi ita daya karon nga subject na si alias Fane iya sa aton karon nga palakap sa Lit Kalibo PNP pero basi indo na ko maghatod ihapon daya nana o kung nano eh basi matana may magadto no nga miyembro ita na karon nga family kay Sidlo so imaura kay nakatayan imaw nga ipay down sa drug test pero nga nasampitan kara nga babayi aga posible no nga magapangatubang sa kaso kara nga pagyapas if RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 K5 Law. So, so far, doon dapat karon nga maka-natipon ng no, mga report, magaling dapat karon nga area of responsibility at standby no, sa aton karon nga pagkalamati kay aton man sa gihapon nga i-update kung information no, ano sa daya karon na operasyon if aton nga Provincial Drug Enforcement Unit at kamanaman partner sanda if aton nga Kalibo Municipal Police Station. So, doon dapat nga report, magaling sa aton nga area of responsibility with the K5 Kenneth Rochita. Ako man, si K5 San Salazar para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko ang Kalingawan, sa mga kabinsya itaklan, K5 News FM.
4: K5 News FM, Kampiyon Report!
0: Alright, thank you so much, Gid, kay K5 Sandro Salazar. Hello na mga K5, kung maka-timing karon si K5 Sandro. Ay aton karang bugaan ita pagpahayag rong hepe ita aton nga Kalibo Municipal Police Station para sa nagakaigo karang impormasyon angot sa rundaya karang subject sa ginpatigayon nga drug by bust operation kay ina karang tuadlaw ya sa Banwat Kalibo kung may ana bagarang asawa may ana nga unga sinura nang kibahan sa bagay ilang buga ni mao nga ginamonitor ita aton karang katapot kapulisan. Kasi knowing mga K5, aton nga ginaobserbahan doon ang karang itsura. Siyempre, wapa man doon ang drug test result eh. Pero based aton yung information, ay alata, ginmatanay mo rin nga nagagamit. Pero kung mapamatudan pagid, nga imaura ay nagagamit gidman, eh siyempre, may anaman karon nga pag-aatubangon pagid sa bilog sa article sa Rundayang Republic Act, Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Daya nga 9165, mga K5. User, ay kung gabaligya pag itimaw, di pusher pag itimaw. kabataon kay ina gatinangi si More datugot aro ako nga naabtan yo tabi kay ina eh. Gatinangi si Mao gay nambay mo karaita mama ang kay ina sa Arundaya karang ginpatigayon nga Facebook live ni K-5 Leonard Villay sa mga wa karon nakakita mga K-5 hay pwede ninyo ron na i-review ro aton karang Facebook page ina karon dong kabilugan ita Arundaya karang pagpatigayon ita drug by bust operation kay ina
4: El Castigador.
0: Alas 5.22, aton karanga oras, sa aton karanga pagpadayon mga ka-K5, hindi kita magkalipat mag-inom at DTX500, the superior antioxidant rong DTX500 nagabulig, agad nga malikawan naton, ro type 1 at type 2 diabetes. Para sa mga may mataas nga blood sugar level, mag-DTX500, agad nga i-regulate mga ka-K5 pag hindi maglapot ro aton nga dugo. Ay kung malapot ro aton nga dugo, malisdan mag-circulate mga ka-K5, malisdan man i-transmit rong mga minerals sa iba pang parte at aton karang kagawasan. Aga, syempre, para malikawan naton rong high blood pressure, alta presyon, mag-DTX500, adlaw-adlaw. Especially sa perming stress sa trabaho. Stress ka sa imong katrabaho. Ay mag-DTX500 ka. Agad nga may imo nga dugang a happy hormone. Ay kung abo-abo rin mo nga negative energy, aba, abo-abo. Ay gaguya kung di mong gawas, ag timprano nagaguyang rin mong silyula. Ay kung timprano gaguyang rin mong silyula, ang itsura rin kong ka-K5 ay haggard na haggard. Hindi lang haggard na haggard. Mas matanda ang mukha mo kesa sa iyong edad. 25 ba? Tama na to. Gay man na, retsura man na. Mingko, 40 ako nyo. Tama na. Hyperming stress. Agro-stress mga K5. Rung numero unong dahilan, it's sakit nga cancer. Nagapaabo rin it cancer cells. Ganyan magkatugog gamot insakto, di ka mo magpilinugaw. Ay kung magpilinugaw ka mo, magninaba. Nga magninaba rin inyong dugo, makangkon gamot hypotension. Makangkon ka mo ka K5 with anemia. Anemia anay ron pag maglala ron ay cancer sa dugo, cancer sa dugo, bukod ng galian. Oh, leukemia. Oh. Ngani ay dapat insakto nga tugog, guys, no, sa mga medical experts, mga K5. Always manaton ron nakikita sa mga daya karang mga health programs. Rong insakto nga tugog, ruyon rong pinaka manami nga medicine naton. Okay, ikaw, kung kugang ka sa tugog, kapin pa kung magkatugog ka, mga tiga alas dos, alas tres nga ron. Dapat ko no, sa ruindo yun nga ron nga time, alas dos, alas tres, di ka rin kating dapat katugog kapating ka ron. Dahil alauna, alas dos, alas tres, di ka ro yun nga time nag-renew, rejuvenate, ag nag-restore do imong mga cellula. Ay paano makarenew, rejuvenate, ag restore do imong cellula, ay bugtaw kapating. Ngani mag-DTX500 mga ka-K5, at least ay bisan pang nagapugaw-pugaw katot sang kiri, may imo karang suplemento. May nagasuporta sa imo nga immune system. Aga, syempre para man sa mga senior citizens, sa mga working moms, sa aton kira mga mahugod nga mga tatay, mga lolo ag lola, Klinika D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, and antifungal specialist. Rong Klinika D3 Bio mga K5 manggaranon sa MCTs or sa medium chain triglycerides nga nagapatay it mga mapanamad nga mga viruses nagasukaw sa free radicals agad malikawan naton rong flu virus o rong daya nga pneumonia mga K5 pangaywa ron sa makamagatay nga masakit sa pungsod Pilipinas daya nga mga lung infection bacterial infection sa mga gina UTI sa mga K5 naton nga permi karang ginadismenorrhea magklinika D3 Bio mga K5 may VCO ag vitamin D3 manggaranon man sa fat soluble vitamins nga nagabulig para mas madasig naton maabsorb ro mga vitamins and minerals maghalin sa aton nga mga ginakaon. Ngani para sa mga senior citizen una nga mga mapilit pagkaon ay mag-inom kamot Klinika D3 Bio. Agod nga, kung magkaon man kamunat saging, ano saging, manggaranon sa potassium. Mas madasig ma-absorb it imong agawas rong potassium kung ikaw naga Klinika D3 Bio. Aga, syempre, hay, ro Klinika D3 Bio, nagabulig man mga ka-K5, agod nga, malikawan naton rong problema sa aton yung mga joints, sa aton yung mga kasukasuan, sa aton karangatuan, mga ka-K5, para nga mas maging okay ro aton yung bone density, o sa mga permi una ginabiling, permi nga ginagubat, mga ka-K5. May kilaga gidana ako nga itong lahi gidanan daro gubaton. Ay gaino may magklinika D3 Bio, hay mas okay ta ko na. Ag syempre ro klinika D3 Bio mga K5 makabulig man ron sa mga gugus-gugus nga mabuhay magmayad. O may imo na nga dandruff nga hindi maduga-duga. Ro klinika D3 Bio sang kagel capsule puson mo ron ka K5 do ana nga oil, pwede mo ron ipahid sa gugus unang nga makagadlok. Oh, kundi ani sa imo nga dandruff nga makahagadlok pagid. Grabe naman na yung dandruff, kahagadlok naman na. Ay, yung mga dandruff nga ron, mga K5, ay do yun, do ginatawag nga dry skin sa imo nga scalp. Tapin, kung permi ka nag-aircon, tapos do aircon na hydretso sa imo nga ugo. Dry, mga K5, o kundi nga na, iwa ka man to nag-huhinakit, ano? Daya, karang nga virgin coconut oil. So dati ron eh, partner, di ba no? Hinakye. Gahinakye. Oh, mag-Klinika D3 Bio, mga ka-K5. Klinika D3 Bio, aprobado at FDA, GMP certified, associated sa USAID sa RTI, mabakay naton sa Klinika de Alternativo Medicina and the Wellness Center. Ag, syempre, rong Mighty C, rong maskin pabaskog nga alkaline-based vitamin C, non-acidic, bangod nga himo sa pure nga alkaline. Daya mga K5 nga Mighty C, hay 8 pesos per capsule para sa mga kugang una sa iron. May mapurol nga utok. Oh, slow, hindi hagos makagets, hindi hagos makapag-isip, mag Mighty C ka K5. Rong Mighty C, nagatap na man it anemia, nagabulig, agod niya kita makaangkon it nagakaigo nga collagen para sa mas madasig nga pag-ugat it mga nina, madasig nga pag-ulit mga bali, mag Mighty C mga ka K5. Tanan mabakay sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Refenders Building, Osmeña Avenue, Estancia Calibo, Aklan. So yun natin una, rumabuot, guwapo, mahumot nga si Dr. Robert Impinado. Ag si Ma'am Abigail Impinado. May free consultation Sunday to Friday mga K5, alas 8 agahon hasta alas 5 hapon. Libre nung pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center gamit kararo mga makabago nga teknolohiya.
4: El Castigado.
0: Alas 5:29 aton nga oras. Sa aton nga pagbalik mga K5, si K5ville, igat-check naton sa anaman kara nga mga balita pagkatapos gamang itpilang ka mga reminders. Standby.
4: Ang kakampiyon ng estasyon sa Calibo Atlan, 94.5 K5. News FM. News FM. I Care Gold.
5: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan kung wala kwanti para. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sang isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidiyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. iCare Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata. Gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa

0: kayo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nanggalingin mo loko, naibaluan ko ng taas. Nagali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo. Tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Matatas mga butika. Mataas bala ang Ibu Blood Sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa Ibu Blood Sugar. DTX 500. Asalika. Epektibo. DTX 500. DTX 500. May powerful extract sa tubo kag amargoso. Duha ka compounds. Yan ang kapanupo sa level sa Ibu Blood Sugar. DTX 500. Nagatinlo sa Ibu magkagmay ng mga ugat sa mata. Nga masami. Nagka-damage pangod sa mataas ng blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sa mata. Pangod sa diabetes. Proteksyon ni ang imo mata.

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric Ledis, mas mataas nga ako nga sugar na batuyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.

0: UTC. Ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako gani sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sigsa kon madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Ti inom ko may TC alkaline vitamin C.
2: Kag subong kanami sa kon paminsaron.
0: May TC. Mabaka sa mga butika.
3: Anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-Based Vitamin C, available nationwide.
4: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mugs 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
5: Nagabaho ba lang ilok mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga palupok! Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
0: TTX Beauty Soap.
7: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang TTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. Exam. Food supplement for men.
8: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Mabakal sa mga butika.
9: Nagapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
0: Klinika Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Klinika DTX 500, Klinika D3 Bio, Klinika Sport Biotics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Klinika Day of Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Klinika Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Klinika Alternativo Medicine and Wellness Center.
10: You're listening to 94.5. K5 News FM. K5 News FM.
0: El Castigador.
11: May 37 minutos yung onro. Nagtaliwan sa oras karait alas 5. Na-check anay naton mga K5 si K5 Ville. Saan na karang balita sa K5 Belrose Kwan sa line number 2. Standby.
0: K5 News FM. Kalibo. Hi. Report.
11: Sa kampiyon nga balita with your report, K5 Ville. Go ahead.
12: Confined sa Sangkat Bulbadong Hospital K5 Aglo akong dekra nga lola no si Sente Edus kon ima ka nakang pangidakon nga sunggaban kay ina itsang ka motorsiklo ina sa may bahin kira ita laging Banwa West sa Banwa it numan siya no mga alas 8 jes naka baton itawag wa aton kira nga numan siya PNP ag sa andan ni karang pag responde no kina tatakon mata it aton kira nga MDRMO numan siya ko aton nga biktima ag insigida naging daga sa isang private hospital iya sa atin kira nga Banwa itagalibo bangod nga ni nga nag-angkon ka imaw ita last ko sa ugo na nga pukusyon K5 Gloria. Kaya sa atin kira nga impormasyon no, nagagawa sa investigasyon man nga ginubrat atin kira nga kapulisan K5 Gloria do daya kira nga biktima nagatabok ka imaw sa pedestrian lane mismo K5 Gloria kat masunggaban ita motorista nga ka na ginamaneho ita 35 anyos nga gagaki nga si alias Mark taga Kalibo kay mo K5 Glo kay halin imo Kalibo going to poblasyon numan siya ko anak ka nga biyahe kata natabo kong aksidente nga suno sa aton kira nga impormasyon hay ag sa aligasyon mataman, ita itong kang driver, hay bukon man ita madasigid o anak kang padagagan, actually hay kainanay man yan, iman ako pag tumba, no, ita daya kang biktima
11: natin. Wala na nakita dulula, hay, sa pedestrian yun, ima.
12: Actually, nakita na, sunod sa atong informasyon, pero wagid baga na na na-apply gito the perfect na pag-treno, gito baga kay Pedro na abot na gihapon, kung atong karang pedestrian, kung dahil karang lola, na nagatabok kay Pedro Gloria ina sa may National Highway, it lagin Banwa West kay na it agahon. So, actually, may naangkon man nga last ko do, atong karang nga driver kay Pedro, no, may anak karang nga last ko sa baba, sa uyahon nga ban, wala naman karang last ko nga naangkon, pero gin-refer matakay mao sa outpatient department. Kita ko karang hospital, no, si Masada kang gidala sa private hospital, kat natabo ko nga aksidente kay Five Gloria. So, based aton karang information, no, halim sa aton karang anuman siya MPS, nga may unaon man nga initial, no, nga de karang agreement o magtimba nga parte, bali mabulig, no, actually, nakataon man yung initial nga medical, bulig baga, medical expenses baga para sa mga gastuson K5 lo, nakataon man.
11: May information so, ka K5-ville, ano ro trabaho, daya ka nga driver at motorsiklo?
12: Based sa atin ka nga information, no, ay do driver nga nga ita motorcycle, going up mo sa poblasyon K5 lo, wagin na ginambagon man ito atong investigator, basta haya doana ka nga biyahe kay inay pa poblasyon imaw, K5 Gloria, at actually nga ni haya ginawat mananda nga magbalik kuman, no, sa istasyon itanuman sa MPS kung dahil ka nga driver, kaya kaina ko initial na ng information or dahil ka nga agreement it magtimba nga parte haya shoulder na do medical expenses it lola nga ka nga makaroon hay confine sa
11: ugo ta nang tama, no, K5-ville sa ugo.
12: Yes, may tama sa ugo ko atong kirang lola.
11: May information ka K5-ville kung pilang anyos o pilaro edad daya ka nang lola?
12: 72 years old, tagahuyaw-huyaw. Tagahuyaw-huyaw kay mga K5 Gloria, no. Pakita itin ko kung makagawa man gabi mo ka kay based mata sa ating information. So, sa nga natin nga lola, yung mga
11: K5. Ay, ano, Abiron, at risk ko tayo mo kasi sa anang edad. So, kinahanggan na ron ni mo ang obserbahan sa ospital.
12: K5 Gloria, kay
11: ugo, para anang igo.
12: Biskan ang bagong nga inanay ko pagkatumpa na na bukong lid grabe gito pagpampagan ng daki Feblo ay sa nga na 72 years old ito si Lola ay kinahanggan na gito akong nga obserbahan at siya pa family man ka kong dakabangat. That's why nga ibutang gito sa hospital o nga i-confine saka ma-monitor ta ko anak ka ng tira nga ng medical condition.
11: Status,
12: no? Yes, kay Five Gloria it aton nga biktima. So actually do motorcycle mat temporaryo nga nasa custody at aton sira nga numan si MPS no bago ma-release dahil kung makasubmit na ita formal baga nga confirmation sa agreement ko aton sira nga
11: kompleto mata K5-ville
12: kompleto yes kompleto mata K5 law mata problema no accidentally yang natabo ag ako nga ni nag-apply matay mo pleno pero hay anak agapon na haabot kay Five Gloria. Atin nga niya pangutan na kainap pada sige ba siguro doon padagagan. Pero oh, this man sa atin nga investigator kay Five Gloria kay sunod driver bukon man nakita naman niya nga nagatabok pero
11: hindi mataron basta makasunggab rayo na bukon man madasig ang padagagan. I-check do CCTV, basi may CCTV footage sa lugar kasi kung mahina yan ang padagagan kung K5-ville, pag-apply na preno ka ron, makapreno tayo imaw ron. Kung madasigan ang padagagan, nagmaagang-agangan imaw ron, o kung di aniwan na hapanuhan, sigurado gita ron isunggapan na, ipedestrian lane yun doon, dapat ga-slow down kung karon.
12: Yes. So, actually, ha-mention mataman nga nit, atin ka nga, investigado ko dundi, ka nga dapat nakita muna na do pedestrian lane. Ag may nagatabok, kaya mati ka mag-slow down na dapat. K5 Gloria, agad ma alikawan baga kung mga sunggaban ay bulok man nga nakakasunggab ka sa pedestrian lane K5 Gloria, tambilog sa mga natunan ko eh.
11: Tama.
12: Kung ikaw ay nagabawit lisensya K5 Gloria nga kung may inang gatabok, ay ikaw kita ka kung doob, dapat mag-ingay mag-adjust K5 Gloria, agad nga actually, babo nang nagkatabong makuyod.
11: Oh, mga eskwilahan, hindi ka na sa may istansya o, leksyon nga nira sa mga motorista ba K5-ville, abo-abo unro mga ginabalita ng mga nasusunggaban sa pedestrian, wapat agi hapon do iba kara naga-aware, naga-learn sa rundaya kara nga mga lesson nga nga kainabo sa vehicular accident nga K5E.
12: Diyan kita nga ni K5 Gloria. So, hugaton mag-appear uman, naku-driver nga ka sa atin nga naman sa MPS, no, para sa pag-final na ano baga, sa disposition sa dekara natabo nga accident ni K5 Gloria. Samtang dugang pagid nato no, nga vehicular accident man K5 lo, nagbuntad iya mataas sa bahin kira ita Lezo, mga alas 8:15 no natabo ko nga incident aga nakatawag sa aton kirang ay Lezo PNP no kun day kirang mga concerned na citizens sa area alas 8:17 ag insigida nagresponde ko aton kirang kapulisan K5 Aglo pag-abot sa area sang ka motorcycle ag tricycle ro involved no sa day kirang nga aksidente na konsiin nga ni do driver if I mean motorcycle ro admitted makakon sa aton kirang sa hospital matapos nga mag-angkod posible nga bali sa waga nga si KK5 Gloria. So, based sa aton kira nga information, halin ita municipality ita Makato, kundi kira nga rider going to Lezo Poblacion. Kuana kira nga biyahe kung sa K5 Gloria. Kat pag-abob di karon sa intersection, ita barangay kira do Lezo, K5 Gloria kung tricycle nga ka, halin imaw it kogon, aga gakos punti mo sa diversion yung K5 actually to mo sa linya man ita dekra nga try ay motorcycle aga saka nga hasunga pa nagcollide sa dabaga K5 Gloria kason nga natumba kun dekra nga motorsiklo na ginamaneho ita 57 anyos nga rider no nga taga tangalan ra K5 Gloria aga daya nga tricycle driver taga numan siya imaw ag naga ani mo kay naga lako bagay isda nagalibod K5 Gloria isda gahon ta matud kay ina. So, sakto gid no sa anak kang paglibod ay natabo ta kung wagi nagaumi nga disgrasya K5 Gloria inasa may area ita Lezo. So, pareho nga ginatatak mataman it Lezo and DRMO kung dahil kang mga biktima nga dayang driver nga kahit motorsiklo do gindaga kita sa hospital at admitted kita nga ni samtang ko driver man ita dahil kang tricycle ay maswerte nga unharmed matay mo K5 low matingot na ang pon kung nga lang nga last row sa ratabo nga ka nga aksidente. So, parehong gindaga sa Lezo PNP o anda ka mga vehicle no bago ka i- release K5 Glo, hey, kung may anda nang maipasa man nga or kung na maka decide man no sa anda kira nga pag-settle K5 Glo at do both parties. Pero based man sa ating nga information halin sa Lezo PNP magatauman ita buligon sa dekira nga medical expenses kung dahil kira nga driver ita tricycle sa pagpabugong no sa ating kira nga biktima nga 57 anyos nga nagangkon nga ni posible nga bali sa anak kira nga waga nga si K5 Gloria. Samtang dugang pagid natin manong report K5 Gloria sa aton kira nga kalibo PNP padayon nga ginatumod it aton kira nga kapulisan K5 Gloria kung dahil kira nga posible o kung responsable no sa dahil kira nga pagpanugod sa kaukay-ukay K5 Gloria ina sa may area it capital site iya sa may barangay istansya no sa Banwa ita kalibo kay base sa aton kirang record ag update man may nakikita sa CCTV no nga daywa ka mga di pa nato matumod kung mga minor de edad ang K5 Gloria kung legal age mat akong day kirang nga tumira sa day kirang ready to wear nga kirang
11: aba may haywanan pa nga bara ano ron bara bara
12: yes, din man doon may bara di cabra o K5 Gloria doon naaywan sa area so posible doon yun ang daging gamit kita sa pag sugod sa day kirang pesto ita ukay-ukay K5 Gloria. Kay based sa information of blotter report, iya sa aton kirang kalibo PNP, no, alas 7:41 anos, I mean, uno kong oras kaina.
11: Alas 7:41
12: anos. 7:41 kaina K5 Gloria, nagadangop, nag-appear diya sa aton kirang kalibo PNP ro, tag-iya, aga, it's in the record niya, ni pabutang, no, aga, alas 7 it agahon nga kon kat sa pagbukas sa imo kay Pablo ita na ka nga pesto hindi ka out ana sa yuran nga what a grabe gut abaga kay Pablo do anang pagkabutang nagka was adot ang kalit it adu mga syempre ya nakahanger do ano nga kon mga gambong aga sa ato namin pagkasayo dayang nga ukay-ukay nga kahit doon na ginman ka nga nabalidya kay 5 lo hikat mga pwedeng ipokumag itit sa mga ano pamatanong kay 5 lo kay 5 lo so doon yun kat mga mabaho nga mga gambong nga kung nga pukumahan
11: kat mga wal-wal nga
12: pukumahan gidimot mga kung gapang tambay kat support kay 5 lo mga makakunbaga nga gambong mga pukumahan imo sa mga binatilyo nga kagagaki kay 5 lo so siguro yung target ginmat itaton nga ka nga mga responsable daya ka nga shop na kunsiin nga ni Hay Sambilog nga I mean na lima ka mga t-shirts kung nga naduga at 13 or 13 pieces of baggy pants kay 5 lo kung
11: tama ginging gidmata nagbogar kay 5 lo at least naging pabinlan pa imaw
12: yes kay 5 Gloria so doon do mga naduga nga based sa aton kira nga information ga balok datanan ita 8,000 pesos kay syempre yung mga baggy pants nga gapang anak ka nga mga prices kay 5 lo hay 250 may 300 depende no sa class kay 5 Gloria so kung nga makon mo 13 pieces ay gaabot na matudra tinibo ag may 5 pieces pa t-shirt
11: nagpinagusto ta siguro sa nato at pinili
12: ay tanaw natin da kung may mga nakasukasukat kay 5 identify gito ko ni
11: itagiyo daan na matahong maunuray tsura ka to ay pwede na taron paubahon.
12: Yes, kay 5 and Gloria. So, kung makitaan dito nga ni mag-cross ba ako andang landas?
11: Ba mag-cross na
12: landas? Nga, tag-iya kay 5 na nagatambay-tambay ka kung siin ka matay nga ano, sa plaza ka, sa to support ay makitaan ay sayod dito ako ni tag-iya kay 5 and Gloria. So, sa makakon, padayin pang ginatumo dahil aton kira nga kalibo PNP kung sino kung dahil kira mga responsable kay 5 lo sa dahil kira pagpanugod sa sangka-ukay-ukay sa aton kira nga area, it barangay istansya sa Banwa, it Kalibo. So far, no, kayo na itong mga balita kay 5 Lo update nga natipon sa aton karang pag-standby, sa aton karang Kalibo, PNP. Ako man si Kat A5 Lil Rose Qual para sa kampiyon nga balita sa Kabisyo Publiko at Kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
6: K5 News FM, Kampiyon Report!
11: Thank you so much kay K5 Lil Rose Qual. Saan naman karang balita?
6: El Castigador.
11: Alas 5:51 mga K5 Raton karang oras. May sabat si Daya karang Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa mga kritiko mga ka-K5 ni President Bongbong Marcos matapos nga ginpahayag rong raya karang suhestyon sa pagbakit balde ag magtipon ni Tubi Ituan para sa ginapahuman nga epekto at Super El Nino. Ayabo karon no nagkritik mga ka-K5. Ay para matangani ka kon ro ginahambay ni President Bongbong Marcos nga ra nga magbakal it balde mga ka-K5 para sa malimpyo nga tubig o pwedeng tanawon sa daywang pamaagi ray. Praktikal nga solusyon sa rundaya karang nga kinahanganot mga tawo. Pero pwede bi matuod ra nga kumbaga hay questionon kung nagakaigo ba raya nga masolusyonan rong problema sa malimpyo nga tubig. Ay matuod may science mata behind karon mga kikay pero ro mga mapangutana ba naton? Haman kinahangat balde. Rong raya karang solusyon. Kung pwede man masiguro itaton karang gobyerno rong tuloy-tuloy nga supply baga itrong daya karang malimpyo agwas nga ginainom nga tubig. Isa magbinakay pakitat balde to ba? Pero may gamit gin matana ra imo mga kita. Practical solution. Pero ro ato na bigarahay. Wa nagakaigo nga may butangan yang kita tubi. Kinahanga naton ita dayang mabugaan it malimpyo nga tubi mga K5. Maayos nga kumbaga maayos nga sistema it distribution. Ro infrastruktura nga pang mabuhayan baga bukod ni temporary solution niya. Ay sa konsekto nga ging pahayag na nakara angot sa epekto sa Super El Nino ay manami matamatuod nga nagapahaom kita pero dapat may kaibahan ra nga konkretong aksyon malinaw ba nga kumbaga aksyon ni aton nga gobyerno aton kira nga pamatian.
13: Ang binabanggit ng Pangulo patungkol sa balde, saan po ba tayo mag-iipon ng tubig? Hindi lang po ang Pilipinas. May mga ibang bansa na talaga nag-iipon ng tubig at ano ang gamit. Hindi po ito pagkanya-kanya. Kung ito lang po ang nadinig na patungkol sa balde, ang mas maganda po, umupo sila at makinig. Sit down and listen. Kung ano ang sinasabi ng Pangulo. Bakit yung balde lang ang kanilang nakita at nadinig? Baka ang kailangan natin ngayon, hindi sa lahat, ha? Hindi po ko nila lahat. Ito ay patungkol sa mga obstructionist na walang makitang positibo sa mga ginagawa ng Pangulo. Sa mga obstructionist po itong sasabihin ko. Kailangan po talaga natin ng balde. Balding utak. Para po maintindihan niyo po kung ano ang plano ng Pangulo. Kanina lamang po ay nakausap natin si Secretary Rex Gatchalian at ito'y kanyang inireport sa Pangulo. Ang isa sa mga balding pinag-uusapan dito ay kung papaano magkaroon ng filtration ng tubig. Kung mag-iipon po kayo ng tubig kapag
11: tama! Di ba nga, scientist kita. Kat elementary kita sa high school sa aton nga science subject. Ginaturo matuod da Bironero, daya karang precipitation, pag-ugan, collection, pag-kolekta, di ba? Naturaan naton dati ron, storage, pag-iimbak, filtration, ro pagsaga, ag masunod rin karne, disinfection, ro pagpatay sa mikrobyo. Manami mataron, doon nga natong nahambag, practical nga solusyon. Pero aton siyang ginausoy mga K5, okay mataron niya nga kumbaga aton bang i-execute. Pero kinahanggan karon mga K5 ay kung kaya man, itaton niya gobyerno, ipang matagalang solusyon, ayamat kinahanggan pa naton mag-precipitation, collection, storage, filtration, disinfection, mga hakeisa. No, sige, ay pwede man doon obrahon ana. Pero kung kaya, ay hamanit hindi naton maubra.
14: El Castigado!
11: Magastos pa kita, tot balde. Alas 5.50 sa aton kirang oras. Thank you so much, kids, sa aton niya partner sa field, K5 Sandro Zalazor, K5 Val Rose Qual, atong navigator, K5 Kenneth Lachica, partner natin sa technical side, broadcast engineer, K5 JR Unai. Sanganganit amon niya president at CEO, kay Dr. Ramil Itang Uy. Ako rin yung karangan naging alagad, inyong castigador, K5 Gloria Villas Mayo. Para sa kampiyon niya balita, sa Rebisyo Publiko, Kalingawan sa Kalibo, K5 News sa FAM.
14: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
15: 27 lot, 57 akong edad.
16: Ano kinabatsyag mo sa una?
15: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
16: Pag kumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka
15: magino. 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
16: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
15: 180 over 100.
16: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
15: 120 over 90.
14: DTX 500.
17: Istoryanta ang mga sekreto sang lawig ang kabuhi. Wala sang tao nga hindi mapatay. That's why ginatinguhaan ta nga himuon ang tanan agud masugpunan ang aton kabuhi. May mga tao abi nga blessed gid man sila with excellent genes nga ang ilam na mana probably halin sa ilang mga ancestors with outstanding longevity, tagas kabuhi. Wala genetic defects. Very resilient ang ilang vital organs.
18: How much more kung naka-DTX 500 euro to kung naka-may tisino? Tindi tanan nga tao ang blessing na nga genetic gift or GP mo. Ang problema, hindi na nga daan maayo ang family health history. Gabisyo pa. Wala nagakaon sa pagkaon sa taas nga high antioxidants. Meaning pa, wala gakaon utan, wala gakaon prutas. May tani kung nagainom siya DTX 500 kag may tisi. Bisan paano, Blau? May mag-neutralize sa mga free radicals nga mahimo sa ilawas. Kay kini makabuli gid dako sa pagpalawig sa kabuhi.
17: Husto. Isa sa mga dako nga health issue, Dok Ramil, is obesity.
18: Na.
17: Kag ini ang ginakabig nga public health threat sang modernity.
18: The more nga dako ka, the more nga damo free radicals mo.
17: Husto.
18: Maitani kung gainom ni si DTX 500 kag may tisi kay mabuligan magdasig ang metabolismo. Pero kung wala man gainom DTX 500 kag may tisi, ti kulang pa exercise, siyempre tambok kag mag-obese, sa obesity pa lang, Sir G. pinagalinya na ang madamo nga seryoso nga balatian.
19: Gusto.
18: Imagine lang, pag cancer mo, nagalinya na. Diabetes, high blood, heart problem, aratanan sa mga tambo, kahit kapag gusto kaon.
20: PTX 500.
21: Imo pangalan na partner.
22: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
21: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, kinatong score ganit?
22: 470.
21: Sang-sano ka nagsugot inom na DTX 500?
22: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali, 2 times a day.
21: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
22: 160.
21: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
22: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo. Tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa ako.
20: DTX 500.
18: So, tun-an ta Sir JP ang mga lifestyle sa mga tao nga kampiyon sa longevity or pagpalawig sang kabuhi. Way pa di sila nakainom di takes 5 minutes. On the top is Iceland. Kung blok ang ila life expectancy Sir JP sa Iceland, 79 sa mga lalaki, 83 sa mga kababayanan. Average ha, ang sekreto, manggaranon sa antioxidant. Palakaon prutas, palakaon gulay.
21: Oh, ang mga hapundok has the life expectancy ang mga Hapones, 79 sa lalaki, 86 sa babae. Pinakadako nga consumer sang isda ang Japan. Oh, mahilig sila sa raw food.
18: How much more guro nga naka-DTX 500 kag naka-MITCN? Ambot pa ni 90 mo. No?
19: Correct.
18: No? Ibabi ang sigurado. Supplemento. Ang supplemento, extracted, concentrated. Mm-hmm. So, amo na, nami sa mga Hapon, no? Less ang carbohydrates, ha? Isa sa mga namian sa mga Hapon, seaweeds. Pero, dako man ang bulig sa isda, Sir Boy. Kung hindi kaya mag-go for a vegetarian, at least isda ka na lang.
21: Gusto. Ang Sweden, may life expectancy, Dok Ramil, nga 78 sa lalaki, 83 sa babae. Ang sekreto, wala nagagamit oil. No? Kalamilig sila, steam.
18: Mga cold press oil lang gamiton instead sa mga ginapainit nga mantika.
21: Sa lugar sa mga tita ko kag tito sa New Zealand, yara ang life expectancy boy sa 78 para sa lalaki, 82 sa babae. Ang sa Finland naman sa mga cousins ko to, 76 ang life expectancy sa ang lalaki, 82 ang babae. Ang sekreto, sining tatlo ka mga nasyon, prutas, utan, tumalagsa kag malaka lang magkaon karne, no? Ang source ng protein is fish and tofu. Grabe.
18: Wow. Now, sa kabilugan, Sir JP, amo na ang sekreto sa mga nagkalawig ang kabuhi. Ang mga tao sa Japan, Finland, New Zealand, lakat ang ilang mode of transportation. Nubo ang ilang stress level. Gatulog timprano. Mahilig sa bakasyon. Kag mataas ang antioxidant from vegetables and fruits. Kung nakainom lang DTX 500 kag MITC. Amo na yung rason kung mag-inom ka DTX 500 kag MITC. Daw gakaon lang kasang damo ng
19: gulay.
18: Damo nga prutas, sigurado magalawi gid ka buhi.
20: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: Samanita, campeón sa serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Kalibo, alas 6:07.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio.

0: Morning Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal, balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa, balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team. D3 Bio Evening Newscast. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.
1: Headlines sa ato niya, balita lokal, baligyan it yambong sa Capitol site, tinakawan it mga minor di edad, mga baligya gindagasan.
2: Dugang headlines, balitang lokal, partial occupancy sa Bagong Kalibo Public Market, depende sa building official.
1: Sa dugang headline balita lokal, aklan naka-record it pinakamataas ng inflation rate sa Region 6.
2: Dugang headlines balita lokal. Sang kababai dakop sa drug buy bust operation sa Banwat Kalibo.
1: Headline sa ato niya balita national. Social media ban sa mga minors, bukon it solusyon suno survivor executive.
2: Dugang headlines balitang national. Cayetano ginhambang white deadline ng impeachment trial ni VP Sara Duterte.
1: Headline sa ato niya balita international. Mga leader at cockroach sa Hanta Party inaresto sa India.
2: Dugang headlines balitang international.
0: Balita international. International.
2: Sambilog patay maabong ninahan sa roller coaster incident sa Six Flags.
1: Headline sa ato niya balitang negosyo, dole nagpaguhit holiday pay rules para sa Undas at Bonifacio Day 2026.
2: Dugang headlines balita sa patagit negosyo. Property market sa Pilipinas na listahan nga makabawi bangod sa sobrang supply, ita condo suno sa S&P.
1: Headline sa ato niya balitang sports. Warriors ginbuo si Tyler Burton, Miles Kelly ginbuhian.
2: Dugang headlines balita sa patagit ni
0: balita sports.
2: Alex Yala gin pierde ni Hanshi sa first round at Wuhan Open.
1: Headline sa ato niya balitang entertainment, kasi ni Gaspi gin istorya rong friendship nga natapos kat imaw hay maospital sa abroad.
2: At David Licauco nag-usay at marketing manager para sa Sobra Cafe.
1: Maayad-ayad niyang gabi, Banwat Kalibo. Maayad-ayad man niyang gabi, probinsya Itaklan. Good evening, Western Visayas. Welcome mga K5 sa ato niya pagpangalaga, D3 Bio Evening Newscast. Adlaw kita makaronit Martes, Pitcha 13 sa Bugat Oktubre, Dagon 2026. Ginatod ka ito ni DTX Coffee Mix, DTX 500, D3 Bio Agmay TC. Rong maskin pabasko nga alkaline-based vitamin C. Live, magaling sa Broadcast Center at 94.5 K5 News sa FAM Kalibo. Kamiro inyong mga newscasters, ako si K5 Gloria Villasmano.
2: Aga kuman si K5 Santo Salazar.
0: D3 Bio Evening Newscast.
1: Sa detalye at ato niya mga balita, una kita mga K5 sa ato niya balitang lokal.
0: Balitang lokal.
3: Balitang lokal.
1: Libo-libo nga balor at baligyarong nadagasa at Manakaw matapos sudlon rong sangka pwesto sa likod at Kapitolyo sa Estansya Kalibo kainang agahon. Ginwasak at mga wapa makilaga nga sospek rong pertahan na ginsama drong laki tindahan. Agod sigon nga makasugod rong mga raya. Sa inisyal nga investigasyon, nagagawa nga minor di edad rong responsable sa nasambit nga pagpanakaw kung sin umabot sa kapin 8,000 pesos rong nabuo nga baligya it mga sospek. Desente pa makaroon nga ginaimbestigahan it mga pulis rong nasambit nga insidente.
0: Balitang
3: lokal.
2: Dugang atalya sa ito nga balitang lokal.
0: Balitang lokal.
2: Posibleng pasugtan rong partial occupancy sa Bagong Kalibo Public Market kung masiguro it building official. Nga safe gamitin rong mga natapos nga partikara. Suno kay Kalibo Sanggunian Bayan Member Engineer Emerson Lachica. Nakasalalay sa pagsikyar it building official o kung municipal engineer kung pwede gon niya magsailo rong mga vendor samtang nagapadayon rong construction sa ibang parte itindahan. Kinahangan man si Gon nga magkasugot ro mga negosyante ag lokal nga gobyerno sa pagsaylo sa mga floor nga haumgon nga gamiton. Ginklaro man nila chika nga apisar ma-turn over Gon at Rotoflex rong nasambitan nga proyekto sa LGU Kalibo. Obligado sa gihapon ng kontratista nga tapuson nung tanan yung ubrahong nakasugod sa kontrata.
1: Sa dugang pag-inaton nga detalye sa balita lokal, naging madasig ro pagtaas at presyo at mga bakon ang serbisyo sa probinsya at Aklan kumpara sa ibang probinsya sa Western Visayas. Base sa ginpagawa nga report at Philippine Statistics Authority o PSA, nag-record rong Aklan at 11.6% ng inflation rate sa nasambit nga bugan. Mas mataas raya sa 11.1% at Antique, 10.4% at Iloilo, 7.8% at Iloilo City, 5.1% at Capiz, 4.9% at Guimaras. Suno pa sa ahensya, nagdasig rin ang inflation rate at Western Visayas na umabot sa 9.2% nga gubos nga mas mataas kumpara sa 0.2% to September 2025. Sambilog sa mga naging dahilan kararong presyo at mga pagkaon ag non-alcoholic beverages.
2: Katapusan nga detalye sa itong balitang lokal. Arestado rong sa kababayan matapos rugin kasa nga drug by bust operation ikapulisan pasado alas 11 kay natagaon sa Rojas Avenue Extension, Barangay Andagaw, Kalibo. Ginkilarong subject nga si alias Pane, 26 anyos nga residente man it nasambitan nga banwa. Daywa ka mga sa shade ginasuspetsahan niya siya burong nabuo sa operasyon kung sa siinsang bato rong nabuo sa by bust kabaylo at 3,100 pesos. Agsang bato pa ka mabaho nga sa shade rong na-recover sa pag-body search. Sa makaroon na katanganang ipaidawong raya sa drug test at posibleng pasakaan, itkaso nga paggapa sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Alas 6:14 mga K5 Raton karang oras ang sa aton nga Balita National.
0: Balitang National.
1: Mas mayad nga turuan rong mga minor de edad sa responsableng paggamit it social media kaysa nga ibawal rong paggamit kara suno sa sangka opisyal it Rakuten Viber. Sa interview ginhambay ni Viber Chief Product Officer Nadav Melnick nga hindi maduga rong peligro sa internet at posibleng maghalin yamang rumaunga sa ibang platform kung ibawag kanda rong paggamit it social media. Ginpunto man ni Melnick nga importanteng pagtuunan at pansin rong edukasyon agod matunan at mga pamatanon kung paano guwas ag responsableng gamiton rong mga teknolohiya.
0: Balitang National.
2: Dugang Italia sa itong Balitang National. Ginatod katon it D3 Bio the Natural Antiviral Antifungal Antibacterial Specialist.
0: Balitang National.
2: Ginhambay ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano nga uwa it time limit rong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ag hindi dapat daya nga pagdalian kabaylo it proseso sa ika-39 nga adlaw it hearing makaroon nga adlaw at Martes. Ginhambay ni Cayetano nga posibleng umabot it hasta Enero o kon Pebrero rong trial kung kinahanggan agud nga masiguro rong fairness ag rekon nga due process. Suno sa senador, dapat i-prioridad ng pagtalakay ag pagpasa ita proposed 2027 national budget. Gabigon nga may threat ito rekon nga Super El Nino agwa pa natapos ang investigasyon sa flood control project.
0: International.
1: Sa aton man nga balita international, atod katon ka K5, 8 DTX Premium Coffee. May stevia agaricus mushroom, ag prebio coffee, prebiotic plus probiotic, ag may malunggay. Tanan mabakay naton sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Defenders Building, Osmania Avenue, Istansya Kalibo, Aklan.
0: Balita International.
1: Inaresto at mga polis, rong mga leader, at cockroach sa Hanta Party o CJP sa Bahin Karat, India. Matapos makasugod sa sangka instrikto nga ginabantayan nga lugar at protesta sa Hantar Mantar sa New Delhi makaroon nga adlaw. Suno sa report, nagpatigayon at kilos protesta rong grupo ag nagpanawagan at pagpa-resign kay Chief Election Commissioner Gayanesh Kumar. Angot at kontrobersyal nga revisyon at listahan at mga butante. Sa mga video nga gina-share online, makitaan sa day Ashutosh Ranka ag sa Uravdas kay bahan ng iba pa nga lumampas sa mga harak pulisya samtang may buyot nga bandera it indiag nagasinggit it mga slogan.
0: Balita International.
2: Dugang Italia sa pagbalitang international. Hinatod katon it might isi rong mas gimpabaskog nga alkaline vitamin C.
0: Balita International.
2: Sambilog rong patay samtang maaborong naninahan matapos rong sang insidente sa roller coaster sa Six Flags over Georgia Amusement Park sa Estados Ita, Georgia, United States. Suno sa Cobb County Police Department. Ginaimbestigahan yon rong pagkamatay sa nasambit nga parke nga makitaan 24 kilometro maghalin sa Atlanta. Sa footage it mga news helicopter makitaan nga nagpundo sa katunganan it biyahe rong Goliath roller coaster samtang ginakabuligan it mga staff nga magpanaog rong mga sakay kara.
0: Balitang negosyo.
1: Sa aton man nga balitang negosyo, hatod gaton ka K5 it extend food supplement for men nga may makarot ag clavawaska. Sa mga mag-asawa nga nanisdan, makaangkon ito nga mag-extend food supplement for men. Nagabulig sa erectile dysfunction, ag sa fertilization, at mga gagati. Mabakayo naton ron sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: Balitang negosyo.
1: Nagpadumdum rong Department of Labor and Employment kondole sa mga employer parte sa tamang sahod o sweldo it mga trabahador nga magasugod sa Chimpot Undas ag Bonifacio Day sa Nobyembre. Sa idagom it Labor Advisory Number 18 Series of 2026 may dugang 30% sa basic wage rong mga magasugod sa unang wagong oras kada November 1 All Saints Day ag Nobyembre 2 All Souls Day nga parehong special non-working holidays. Kung hindi mata magsugod sa mga petsa nga ra, mag-airal rong no work, no pay policy. Magguwas kung may paborabling patakaran rong kumpanya sa collective bargaining agreement.
0: Balitang negosyo.
2: Dugang Italia sa itong balita sa patagit negosyo.
0: Balitang negosyo.
2: Nalisdan rong property market sa Pilipinas bangod sigon sa sobrang supply at mga kondominium. Pagtaas at mga gastuson, ag mataas nga presyo at pagpangutang suno sa S&P Global Ratings. Suno kay Johan Tan, Corporate Ratings Analyst at S&P, nagapabiling nga mahina rong projection sa residential property sector. Bagod na listahan ng mga developer nga makabawi sa baligya at mga bagay ag condominium units. Nagnaba at 7% rong ginibang residential pre-sales at Ayala Land, SM Prime Holdings, Robinson's Land ag Mega World sa unang quarter, 2026.
0: Balita Sports.
1: Ang sa aton nga balitang sports sa tudgato ni Klinika Deo Fresh para sa fresh nga pamatsyagan, fresh nga hugom ka K5.
4: Wow!
1: Mag Klinika Deo Fresh.
4: Yahoo!
1: Rong organic nga Deo Roll On may VCO ag vitamin E nagapakinis nagapaputi sa aton nga mga underarms. Babakaw naton sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Refenders Building, Osmeña Avenue, Estancia, Calibo, Aklan.
0: Balita Sports!
1: Nagpermarong Golden State Warriors kay forward Tyler Borton sa idagom at Exhibit 10 contract samtang ginbuhian mataarong wing player nga si Miles Kelly agud mabakante rong pwesto para sa bagong player. Naghampang si Borton sa 12 NBA games kay ibahan rong Memphis Grizzlies kung nagtaliwan kira nga season sa idagom at daywang 10-day contracts. Nag-record ima with average number 10.8 points ag 4.2 rebounds kada hampang. Sa 43 games mataas sa NBA G League, kaibahan rong Memphis sa Hassel, nag-average si Borton at 19.6 points, 5.2 rebounds, 2.6 assists, ag 1.3 ka mga steals.
0: Balita Sports!
2: Dugang Italia sa itong balita sa patag, it
0: Balita Sports!
2: Timprano nga natapos ang kampanya ni Filipina tennis star Alex Yala sa Wuhan Open sa China matapos mapierde kay hometown bet Han Shi sa first round ko hapon it Lunes. Ha-record ni Yala rong 6-4 nga daog sa unang set pero nakabawi si Shi sa masunod nga daywang set sa score nga 6-3-6-3. Agod niya mabuo nung daog sa round of 64. Sa pihakit manami nga umpisa, nalisdan si Yala nga ipabili rong momentum samtang nangin armas ni Shi rong mabaskog nga serve para makompleto rong upset kontra sa world number 18 nga Pinay.
0: Balitang Entertainment.
3: Balitang Entertainment.
1: A lang sa atong balitang entertainment, balitang artista, hatod kato ni DTX Beauty Soap para sa kutis artista, kutis malapor sila. Rong DTX Beauty Soap, nag-top night early signs of skin aging, nagapaputi sa aton niya panit nga may natural nga ingredient. Organic ag antibacterial soap, DTX Beauty Soap.
0: Balitang entertainment.
1: Ginpakigbahin ni Cassie Legazpi rong dahilan it pagkontra nana. Sa relasyon sa sangkadating amiga matapos si Gunimaw nga pabayaan kat malipong imaw og maospital samtang sa ibang nasyon. Sa segment nga Deep Truth, it gandang gabi Vice ko Domingo. Ginistorya ni Cassie nga nalipong imaw sa karsada bangod sa stress. Ag init etyempo pero wa imaw ginalagaan at kaibahan na nasa biyahe. Ginkompirmat aktres nga rong insidente rong naging dahilan it pagtapos it andang nga friendship. Sa piyakara, waman na ginkomprontarong dating nga friend. Ag waman si Gunana Raya ginpangaganan, bangod man sa privacy.
0: Balitang Entertainment!
3: Balitang Entertainment!
2: Ag para man sa katapusan nga detalye at pagpanglaga dito by Evening Newscast.
0: Balitang Entertainment!
3: Balitang Entertainment!
2: Nagausoy makaroon at marketing manager si Kapuso actor David Licauco para sa anang restaurant nga Sobra Cafe. Sa job posting nga ginpakigbahin ni Licauco sa LinkedIn, magapanguna rong mapiling aplikante sa marketing campaigns, social media management, content creation, events, collaborations, ag promotions it mga branch it nasambit nga cafe. Ibaan sa mga kwalifikasyon nga ginausoy rong pagiging creative, organized ag may experience sa food and beverages, lifestyle, hospitality industries.
1: Alas 6:24 maha K5 bro aton karang oras.

0: Ho ho ho! Merry Christmas!
1: Advance Merry Christmas, mga ka-K5. We have 72 days to go na lang before Christmas.
2: Ang inyong nabatian ro mga nagapanguna nga balitaan sa aton yung pagpangalaga D3 Bio Evening Newscast Tuesday edition October 13, 2026 ginahatod kato ni DTX Coffee Mix. DTX 500 D3 Bio Agmay TC rong mas gid pabaskog nga alkaline based vitamin C. Sa mga dugang nga balita mag-like, mag-follow, mag-share it aton yung official Facebook page K5 News FM Kalibo 94.1.
1: Agi di magkalipat nga sundan kami sa aton yung official website www.k5newsfmkalibo.blogspot.com ag sa aton yung mga social media accounts YouTube, Instagram, TikTok, ag X account. Ag sa mga gusto man nga makitaan mga nagapanguna ng mga tourist attractions, iya sa aton yung bilog ng Binche Itaklan, bisitahon nga mang rong biyaheng K5 Aklan.
2: Sa nga ganit bilog ng website K5 News FM Kalibo, sa aton yung partner sa technical side, broadcast engineer K5 JR Unaya. Sangangan man itamon yung President at CEO kay Dr. Ramil Itanguy. Kami ruin yung mga newscasters. Ako si K5 Gloria Villasmanio.
1: Aga kuman si K5 Sandro Salazar.
2: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon, ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.

Hello mga kapamilya, sa gihapon, kamusta kamo tanan? Happy New Year sa gihapon, salamatan tang Dios sa sining bag-ong atuig. Ginatagan kita sa gihapon sang mayong atsimpo. Tanan nga mga suki nga aton sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon, kagsatanan nga tagparamati sa sining estasyon K5 News FM Philippines. Kamusta kamo tanan? Kabay pa nga ari na kita sa bagong tuig, mabag-o naman ang aton kabuhi. Kung ara kita kay Kristo, importante gid nga magakabag-o, bag-o nga tuig. Bag-o na ang aton kabuhi, ang aton balanga paminsaron na bag-o sa espatuhanon nga mga butang. Kay kun hindi, wala mag-uswag, di ba? Wala mag-uswag, kung wala mag-uswag ang aton nga handom sa espatuhanon nga kabuhi, sayang. Muna nga importante katama, kamo nga tanan nga nagapamati sa aton nga platutunan, kabay pang kamo tanan ara si kayong lawas, ara man sa pagkuswag sa espirituhanon, agod nga mayo man, biskan nga medyo budlay, biskan nga medyo may mga pagtilaw, pero kung ara kita si Kristo, hindi kita niya pabayan. Buligan kita niya permi, kag makahimo kita sa pagpadayon, biskan sa mga kabudlayan, bisan sa mga kalisod, kag bisan sa mga pagtilaw nga mag-aabot sa aton kabuhi. Nga man kay ara si Kristo pirmi nga bulig sa aton, magagiya sa aton, kag iya kita pagkamayohon. Muna nga kita man magkooperar sa iya. Kay kun hindi kita magkooperar sa iya, sige kita pangayo, pero wala kita kooperasyon, ay hindi man malipa ang Ginoo. Dapat kung kita nangayo pirmi sang bulig sang Ginoo, magkooperar man kita sa iya para nga iya man tumanon ang aton mga hangyo, aton mga pakitlooy. Sige, so muna nga, kamusta kamo? Sige, hapon pa rin kita sa aton pagtuon sa punong sa Ginoo, ilabi na sa aton makaturan nga mga Seventh-day Adventist. Kinahanglan ang aton ginatunan subong para gini sa aton. Kay nagapakilala ang isa ka ginkabing tanga manalagna, si Sister Ellen G. White, kaginpatihan sang mga tutong nga mga Seventh-day Adventist na ang iagali nga sulat is isa siya ka propetisa o isa siya nagasulat sa Testimony of Jesus. Sa muna nga, amulang na ang aton nga panamyaw, mga pangamusta kag mga pangabay. Antes kita magpadayon sa aton nga pagtuon, mga muyo anay kita. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumudulog sa inyong banal na luklukan sa pamamagitan ng inyong bugtong na anak na namatay sa krus ng Kalbaryo. Pinasasalamatan po namin yung dakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na inyong pinagkalob sa amin. At maraming salamat po sa pagkataon kung saan kami po ay makapagpatuloy sa pag-aral sa banal na mga salita. Maraming salamat sa inyong pagkakaloob sa aming CEO Roclamino Oy ng isang himpilan, K5 News FM Philippines. Nawa pagpalain mo ang Oy family. Patuloy nawa ang mga pagpala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial protection at gayon din sa lahat ng mga kawani at sa aming lahat. Patawarin mo lamang kami sa aming mga kasalanan laban sa inyo. Ito ay aming inhiling sa pangitan ng matamis na pangalan ng Pinesius. Amen. Now, padayin kita sa buong mga kuturan sa pagtuon. May nami kita nga topiko nga tunan. May kaangtanan ni siya sa aton nga pagtuon nga importante katama. Nga man, kay may kalabutan siya makuturan ang aton ginatunan diri sa pagpugong. Kumbaga salakyan, brake. Siyempre, ikaw makasakay ka sa salakyan kung wala brake, kadelikado katama. Diba? Ang muna nga diri, ipadayon ta ang aton pagtuon, part 3 ni siya, pero ang aton tunan is the 7 stages of man's diet. Ang 7 kahugna, kumbaga stages sa pagkaon nga ginhatag sang Dios sa tawo. Namo na nga nami ni siya. Pero unas tanan, gingamit taning pulong pagpugong or break. Importante siya katama, nga aman. Kay kung wala gani break, ang isang salakyan pertigid ka delikado. Diba, tuod? Muna nga dari, mga kuturan, ang aton mabasa sa dari sa
Galacia 5, mga versikulo 22 kag 23 kag subong man sa 2 Pedro 1, 5 hasta sa 7. Kay ara ni siya. Now, ang aton nga mabasa diri is about ang pagpugong. Ang paglihi sa tanan nga maka halalit nga paggamit sing malamon sang maayo. Isa ka doktrina sang Biblia. Ang isa sang mga bunga sang Espiritu Santo amo ang pagpugong sang kaugalingon. Apang ang bunga sang Espiritu munani sa Galacia amo ang gugma, kalipay, paghidait, pagkaminantuson, kalulo, kaayo, pagtuo, pagkamapainubuson, kagpagpugong. Muning sa Galacia. Dayon, ang sa 2 Pedro, isa ini sa mga talaksan sang Kristohanon nga kaimpitan. Kagluwas ini, abal ni Apostol Pedro, ginahatag ninyo ang bugos nga kakugi. Idugang ninyo sa inyo pagtuo ang pagkamaayo. Kag sa pagkamaayo ang ihibalo. Kag sa ihibalo ang pagpugong. Sa kagulingon, ang pagbatas. Kag sa pagbatas, ang pagkadyos nun. Kag sa pagkadyos nun, ang utod nun nga kaayo. Kag sa utod nun nga kaayo, ang gugma. 2 Pedro 1, 5, 7. Si Pablo man, nagwali na hanungod sa pagpugong. Binuhatan, 24, versikulo 25. Siya man gyapon to nagsulat sa Galacia. 5, versikulo 22, hasta sa 23. Kagsang naghambal siya, na hanungod sang pagkamatarong, pagpugong, sang kaugalingon, kag paghukom nga mag-aabot. Si Felix, sinadlukan, kag nang sabat, lakat ka sa sining at tiyon, kung may tiyon ako, taugon ko ikaw liwat. Muna, pero napatay na lang si Apostol Pablo. Rather, napatay na ako si Pablo, napatay. Tapos napatay lang si Felix, Governor Felix. Pero ay naging siya makapatawag liwat. Dari. Kag ang tagsa katao nga, nagapaindis-indis, nagapugong sa tanan nga butang. Amo man niya ang sulat ni Apostol Pablo sa 1 Corinto 9, versikulo 25. All who want perfect holiness in the fear of God must learn the lessons of temperance and self-control. The appetites and passions must be held in subjection to the higher powers of the mind. This self-discipline is essential to that mental strength and spiritual insight which will enable us to understand and to practice the sacred truths of God's Word. For this reason, temperance finds its place in the work of preparation for Christ's second coming. Amo na nga, punuyag naton nga, manginhimpit. No, sa tanan nga luyag maghimpit sang pagkabalaan, sa kahadlok sa Dios, dapat magtuon sang mga leksyon, sang pagpugong, kag pagdumala sa kaugalingon. Ang mga gana kag mga kalibgon dapat ipasakop sa mas mataas nga mga gahom sang una-una. Ini nga disiplina sa kagulingon kinahanglanon sa sinang kusog sang una-una kag espirituhanon nga paghangop nga magabulig sa aton sa paghangop kag sa pagbuhat sang sagrado nga mga kamatuoran sang pulong sang Dios. Sa sini nga rason, ang pagpugong nakakita sang iya lugar sa buluhaton sang paghanda para sa kaduha nga pagkarey ni Kristo. Amo na nga importante katama gali ang pagpugong. Ang matuod nga pagpugong, amo ni, nga nagatudlo sa aton nga isikway sing bugos ang tanan nga makahalalit kag gamiton sing maalamon ang makapapagros. Amo nang jotay lang ang nagakarealisar subong sang dapat nila kung daw ano kadako ang kangtanan sang ilang mga batasan sa pagkaon sa ila lawas o rikayong lawas sa ila kinaiya sa ila kapuslanan sa sininga kalibutan kag sa ila kawalay sa walay katapusan nga kapalaran.
or destinasyon. Ang gana dapat gid magpasakop sa moral kag intelektual nga mga gahom. Ang lawas dapat mangin alagad sang unahuna kag indi ang unahuna sang lawas. Mo na problema kung ang aton nga unahuna ulipon sang aton lawas. Si Apostol Pablo nagsulat, wala bala kamo makaibalo nga ang mga nagadalagan sa lumba, sa palumba nagadalagan tanan apang isa ang nagabaton sang padya. Gani magdalagan kamo agod nga matigayo ninyo kag ang tagsa katao nga nagapainis-indis sa pagdaog nagapugong sa tanan nga butang. Kung ginahimo nila ini agod makatigayon sing madinlonton nga purong-purong apang kita isa sa kadi madinlonton. Busa ako nagadalagan hindi subong nga di mapatod. Agod, hindi ako makig-away sa isa. Kaangay sa nagasumbag sa hangin. Apang ginatipigan ko ang akong lawas kag ginapasakop ini. Agod nga sa bisan ano nga paagi. Tatapos ako makawali sa iban, ako mismo mangin isa kasi kwayon. 1 Corinto 9:24-27. Madamo sa kalibutan ang nagapatuyang sa makahalalit ng mga batasan. Ang gana sa pagkaon, amo ang kasuguan nga nagadumala sa ila. Kagbangod sang ila sayop ng mga batasan, ang moral nga igbalatyag. Natabunan kag ang gahom sa paghantop sang sagrado ng mga butang sa dako ng kasarangan, kasangkaraw na laglag. Apang kinahalanon para sa mga Kristiyano ng mangin istrikto ng maligdong. Dapat nila ibutang ang ilang talaksan nga mataas. Importante ang pagpugong, pagpugong sa pagkaon, pag-inom, kag pagpanapot. Ang prinsipyo dapat magahom sa baylo sang gana ukon magarbo. Ang mga nagakaon sing sobra ukon ang ila pagkaon may indi maayo nga kalidad, madali nga madala sa pagkadula kag sa iban pang binuang kag makahalalit nga mga kailibgon nga nagalumos sa mga tao sa kalaglagan kag silot. 1 Timoteo 6:9. Ang mga mamumugon upon sa Dios dapat maggamit sang tagsa ka influensya sang ila sa ila kagulingon sa pag-inganyo kag pagpalapnag sang matuod nga mga prinsipyo sang pagpugong. Subong nga ang aton una nga paginikanan nadula, nagdula sa idin, paagi sa pagpatuyang sang gana sa pagkaon, ang aton lamang paglaom nga mabawi ang idin, amo ang paagi nga sa malig-on nga pagpanghiwala sang gana sa pagkaon kag kailibgon. Ang paglikaw sa pagkaon kag pagkontrol sang tanan nga kailibgon, magaamlig sang intelekto, sa aton intelektual, kag magahatag sang mental kag moral nga kusog nga nagapahanugot sa mga tao nga dalhon ang tanan nila nga mga huyog sa idalom sang pagkontrol sang mas mataas kag mga gahom sa tunga sang husto kag sayop nga kinandan. Ang tanan nga may matuod nga paghangop sang sakripisyo nga ginhimo ni Kristo sa pagbiya sang iya puluyan sa langit agod magkari sa sini nga kalibutan. Agon nga paagi siya kagulingon nga kabuhi ipakita sa tao kung paano pamatukan ang pagsulay malipayon nga magapanghiwala sang kagulingon kag magapili nga mangin o malambit kay Kristo sang iya mga pagantos. Amo na ang bali importante nga aton mahangpan sa aton nga kabuhi samtang kita nagaprepara sa aton nga kaulingon. Muna nga diri sa 7 kahugna sa pagkaon or 7 stages of diet diri aton mabalaan nga una sa gamit sa Ginoo nga ginhatag niya sa tao agon nga kaunon diri makita ta makuturan ang una nga hugna dito sa paraiso antes si Adan kag si Eva makasala. Mga prutas, mga uyas kag mga nuts. Wala sing unod nga pagkaon ang gintugot sa ila.
ginahatag sa ila. Wala. Dari ato nabasa sa Genesis 1, versikulo 29, nagasiling, kag ang Dios nagasiling, yari karon, ginahatag ko sa inyo ang tag sa katanong nga nagapamunga sing liso. Kag ang tag sa kakahoy nga may bunga sang kahoy nga nagapamunga sing liso. Sa inyo, mangin kalanon ini. Aman ang dayon, ang isa lang dito sa ginhatag sa Ginoo ang mga kaunon nila. Ang tanan, makakaon sila sa tanan ng mga bunga nga nagatubo dito sa talamnan, sa Eden. Pero hindi lang sila magkaon dito sa bunga nga mga kahoy, itong bunga sang kahoy nga ginbawal sa ila. Sa Genesis 2, versikulo 9-16, nang siling, kinpatubo sang Dios ang tanan nga mga kahoy nga matahom tulokon kag manamit kaunon, ang kahoy sang kabuhi man, kag ang kahoy sang ihibalo, sang maayo kag malain. Amalang niya ang ginbawal sa ila. Dayon ginsugo sang Dios ang tao nga nagasiling, pwede ka magkaon sang bunga sang bisan ano nga kahoy sa katamnan. Kag nakita sang Dios nga maayo gid ang tanan nga yaginhimo. Amo na nga agod mahibaluan kun ano ang pinakamaayo nga mga pagkaon. Dapat natong tun-an ang orihinal nga plano sang Dios para sa pagkaon sa tawo. Siya nga nagtugas ang tao kag nakahangup sang iya mga kinanglanon, amo ang nagtangdo kay Adan nga iya kaunon. Yari karon siling niya, ginhatag ko sa inyo ang tag sa kahilamon nga nagapamunga sing binhi, kag tag sa kahoy nga may bunga sang kahoy nga nagapatubas sing liso para sa inyo. Ini mangin kalanon. Genesis 1:29, American Revised Version. Sa pagbiya sa Eden, agod makaangkon sang iya pang palangabuhian pagi sa pag-uma sang duta sa dalom sang sumpa sang sala. Ang tao nakamaton sang panugot sa pagkaon man sang hilamon sang latagon. Genesis 3:18. Ang mga uyas, prutas, nuts kag mga utanon amo ang pagkaon gayon pili para sa aton sang aton manunuga. Ini nga pagkaon, ini nga mga pagkaon nga ginhanda sa simple kag natural nga paagi tubtob posible, amo ang pinagamapagros kag makahatag sa kayong lawas. Naghatag sila sing kusog, gahom sang pagbatas kag kapagsik sang intelekto sa atong utok nga hindi mahatag sang mas komplikado kag makapapagsik nga pagkaon. Naman na, dari ni ginbasa ta sa Ministry of Healing, pages 295-296. Amo na ni nga sulat ni Ellen G. White. Mugani na nga aton gintunan ang manalagna or propita sa sining katapusan nga may nadlaw. Sa Councils for the Church, 228, paragraph 1, supak sa iya plano nga kuhaon ang kabuhi sang bisan sino nga tinoga. Wala sing kamatayon sa idin. Ang bunga sang mga kahoy sa hardin, amo ang pagkaon nga kinahalanon sang tao. Wala gintugutan sang Dios ang tao sa pagkaon sang sapat tubtob pagkatapos sang anaw. Amo ni nga kasaysayan nga ang tao nagakaon na lamang sang nagakaon sa sapat pagkatapos sa sang baha o sa anaw. Ang pagkaon nga gintando sang tao sa ginsuguran wala nagalakip sang pagkaon sang sapat. Councils on Diet and Foods 374. Ginhatag sang Dios sa aton nahuna nga mga ginikanan ang pagkaon nga iya gindisenyo nga dapat kaunon sang rasa. So pag-ini siya plano nga kaunon ang kabuhi sang bisan sino nga tinuga. Wala sing kamatayon sa idin. Ang bunga sa mga kahoy sa hardin, amo. Ang pagkaon nga nga kinanglanon sang tao, wala gintugutan ang sang Dios ang tao sa pagkaon sang sapat tubtob pagkatapos sang anaw. Councils for the Church 228 or Councils on Diet and Foods 373-374. So amo na ang unang stage, unang hugna. Ang ikaduha, sa pagkatapos na sa ilang pagkasala, no, pagkatapos ang sala, dire,
ang mga utanon gindugang sa mga prutas, uyas kag mga nuts. Wala sing unod nga pagkaon ang gindugutan. Ini si Stress Isot, so magapatubo ini sa imo sang mga tunukon nga mga hilamon kag magakaon ka sang mga hilamon sang latagon. Sa Ministry of Healing 295 nagasiling sa pagbiya sa idin agod matigayon ang iya palangabuhian pagi sa pagpangumasang duta sa dalom sang sumpa sang sala ang tao nagkamaton sing pahanugot sa pagkaon man sang mga hilamon sang latagon. Ini si Stress Isot. Sa Salmo 104:14 nagasilinga ginapatubo niya ginapatubo sang Dios ang hilamon para sa mga kasapatan kag ang mga hilamon para sa mga tao. Mga panaksihon pagtuon sa pagkaon kag pagdiriha aton mabasa. So 132 or testimonies for the church. Sa mga uyas, prutas o tanon kag mga nuts, makita ang tanan nga mga elemento sang pagkaon na kinahanglan naton. So tanan nga mga nutrients dira naton makuha sa mga grapes, fruits, grains, vegetables. Amo na ang dapat naton nga maintindihan. Ang kalawigon sang kabuhi sang mga tao nga wala magkaon sang karne antes sang anaw. Ah, grabe ni. Diri naton mabalaan nga perti kalawig ang ilang edad bisan ang kasalanan na sila pero nga perti kalawig ang ilang mga edad. Si Adan nagkabuhi sa 930 katuig antes mapatay. Genesis 5:5. Si Seth nagkabuhi sa 912 katuig hasta mapatay. Genesis 5:8. Si Enos nagkabuhi sa mga di matinumanon sa Dios antes sang anaw nagkaon sing unod kag nangin mapintas sila kag nangin malaot kag tuman kamalaot nga ang Dios hindi na makagwanta sa ila. Kun aton basahon ang Genesis 5:5 kag nakita sang Dios nga perti ang kalautan sang mga tao sa ruta kag ang tanan nga mga hunahuna kag mga panghunahuna sa tao sa ilang mga tigipusoon, puro lang malain. Kag nagmahay, nagmahay, naginulsol ang Ginoo, nagintugan niya ang tao sa ruta. Kag nagkasubo siya sa iya tigipusoon. Ang paginulsol din sa Ginoo, ginagamit nga pulong, hinabalang daw sa Bisaya pa nagmahay, hangaman, kaya ang tao wala gid na magsunod sa iya. Kaya ginahatagan mo sila kagawasan. Tagahatagan mo sila kay hilwayan. Ano ila pilion. Pero kaya nagkapamati mo sila sang kaaway. Tama na nga, nakapinulso sang Diyos. Nasubuan gid siya. Siya tigipusoon. Kaya ang ginawa na siling, laglagon ko ang tao na akong gintuga. Gikan sa kadaigan sang duta. Ang mga tao, kag ang mga sapat, kag ang mga nagakamang, ng mga butang, kag ang mga pispis sang kahawaan. Kay nagahinulsol ako nga ginihimo ko sila. Ha? Nagmahay, nagmahay ang Diyos. Ang mga pumuluyo sang daan nga kalibutan wala sing pagpugong sa pagkaon kag paginom. Luyag nila magkaon sing unod, bisan pa wala sila sa gintugutan sang Diyos sa pagkaon sang mga sapat. Nagkaon sila kag naginom sing sobra kag ang ilang malaot nga mga kailibgon wala sing latid. Gintugyan nila ang ila kagulingon sa makangililad nga pagsimba sa mga Diyos-Diyos. Nangin mapinta sila kag malain sa atubang sang Diyos. Kag mahimo nga mapinta sila sa Diyos. Wala na sila. Ang ila tagayan sang kalautan na puno. Kag gintinduan sang Diyos ang ruta gikan sa moral nga pulusyon sini paagi sa anaw. Mananga ang mga tao nga nagakabuhi so wala pa ang anaw nagkaunsang pagkaunsang mga sapat kag nagtuman sang ila kay libgon tubtob nga napuno ang ila tagayan sang kalautan kag gintinluan sang Dios ang duta sang iya moral nga pulusyon paagi sa anaw dayon ang ikatlo nga makahaladlok nga pagpakamalaot nagabot sa duta
Pagkatapos nga ginpatay ni Cain ang iya utod nga si Abel, ang ikatlo nga labing makahladlok nga sumpa gikan sa Dios, nag-abot sa duta pagi sa anaw. Amo na nga perte ka pagkaguba sa kalibutan. Pero ano ang natabo bangod sa pagkaunsang karne na? Sa manandayo na. Padi delikado na. So, pero wala pagani ang anaw bangod sa perte nga kaon sa mga hindi tumuloo o wala nagatuo sa Ginoo. Mga kaliwatan ni Cain, amo to nga nadunot ang kalibutan. Pero huwag na magkita siyang timpo, tapos untaan na isunubong nga pangamuyo. Mapagpalat, mahabagi namin Pinoon Diyos. Muli kaming dumulog sa banal na luklukan at kasalamatan po namin ng kailang pag-ibig patumbay at kabahay. Maraming salamat po sa inyong kaganahang loob. Maraming salamat po sa inyong mga salita. Nawa, maunawaan namin ito at maunawaan sa mga nakikinig. At pagpalain mo ang ginagamit ng pilad kay 5 News FM, higit sa lahat ang CEO Rock Milaoy at pamilya. Nawa patuloy ang pagpapala ng kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial and protection, gayon din sa mga kawani at sa aming lahat. Patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkuna at pagkatsalama sa inyo. Ito ay aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinoy Jesus. Amen.

0: Now, we'll talk about mga sinyalis ang oxidative stress sa lawas or meaning pa, paano mo balaan ngang isa ka salsalon, anong epekto kung ang tuktok magtiro na sa salsalon? Ano ang epekto kung ang tuktok magtiro sa imo lawas? Ano ang mga sinyalis? Now, kanto ta sa mga sinyalis ang gitawag ining oxidative stress. Ang iba't nga terms, sir boys, ang oxidative stress, pwedeng free radicals.
1: Pwede radicals.
0: Ang free radicals, amo niyang nagaguba sa imo selula. Pagkaguba sa imo selula, imo protina, even your DNA, diri nagasugod ang mga sinyalis sang epekto sining free radicals or oxidative stress. Number one, tingala ka, 25 anyos ka na, 30 anyos, tigulang ka na lang taon kaysa 70 anyos. May mga amo na nga tao, sir boy. Pabalo ka ang mga 50 anyos, anong sekreto nga ang mas bata plus 25 anyos? Palainom DTX 500.
1: DTX 500 ka nga ah.
0: Palainom DTX.
1: DTX.
0: Taas katama ang iyang nga antioxidant.
1: Sobra. DTX 500. That's why ang capability sa DTX 500 nga magkontra sa free radicals, kay mga free radicals ni, si correct. DTX 500, damo siya pangatag ng electron para hindi na mag-free radical.
0: Ang sobra pa ni sa mga politiko ang antioxidant. Kaya nga, wala pili.
1: Wala pili.
0: Panghatagan niya ang dapat kinahanglan. Insert, pagdamo antioxidant sa imulawas, gadula ang tuktok. Same sa isa kasalsalon. Pag sige mo pintahan ang salsalon, layo ang tuktok mag-atake. Now, ari pagit, pagbukay sang imubok or uban, sign na?
2: DTX 500.
0: Stressful daw kuno ka.
2: Stressful. DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako,

0: 1. Tapos, skin wrinkles. Kulubot.
1: Sa kulubot.
0: Mm-hmm. Sa ang panit. Ang DTX, padamo sa imong antioxidant para dili magkulubot.
2: Mm-hmm.
0: Isa pagid sa mga sinyalis, arthritis. Pagpigaw ang antioxidant sa lawas, ga-attack yun kasi mo arthritis, kaya ga-kaubos ang imo nga cartilage.
2: Mm-hmm.
0: Cartilage, importante, paborito sa cartilage, ang antioxidant.
2: Mm-hmm.
0: Nga ara sa DTX 500, in short, sir boy,
3: DTX 500.
0: You need antioxidant.
2: And okay.
0: Kay adlaw-adlaw, ang free radicals ara. Sample,
4: hindi malikaw.
0: Mabakal ka is 21.
2: Mm-hmm.
0: That's 60,000.
2: Mm-hmm.
0: Kung i-divide mo na sa isa ka tuig,
2: mm-hmm,
0: mga 5,000. 5,000 ang gigasto mo para sa imong free radicals.
2: Mm-hmm.
0: Ang question, pila ang gigasto mo para sa imong antioxidant? Kaya ang ruling is, butang ta 1:2 or 1:3.
2: Mm-hmm.
0: 1 free radicals,
2: mm-hmm,
0: 2 antioxidant, or mm-hmm, even 3 ang antioxidant.
2: Dapat sobra. Mm-hmm.
0: Dapat ya, mabudget man ka para sa imong antioxidant, 10,000, 15,000 tani.
2: Correct.
0: Sulit, sir boy. Bala na nang DTX. Importante, may S21 ko.
2: Ay.
0: Dugay-dugay, pagkaguba sa mata mo, amo pa pagpangita mo sa DTX 500. Amo na permi na to ni kumpanya, permi na to.
3: DTX 500.
0: Lifestyle, ano dapat ka ano, ano bawal. Amo na ang permi na to. Ari pigid malain sa sinyalis ang ano, sa grabe mag-atake sa oxidative stress or even this free radical sa itong lawas, mga cyst, tumor, kag cancer.
2: Mm-hmm.
0: Kung grabe ang pag-atake sa free radical sa imo lawas, di inihalin ang mga free radicals. Sa tanan, nga tamis, nga ginkaon mo.
2: Agoy!
0: Grabe, magpadamo mo sang tuktok sa lawas. Sa mga naga-sigarilyo. Sa mga naga-kaon sang karne.
2: Mm-hmm.
0: Mantikaon.
2: Mm-hmm.
0: Sa mga grabe mag-stress.
2: Mm-hmm.
0: Grabe mo lang, wala labot ang stress, ha?
2: Uh-huh. Uh-huh.
0: Amo na ang iba niya, di malikawan niya, ang epekto sang ano, sang signs ang oxidative stress. Amo na kapoy ka,
2: mm-hmm,
0: madula na imo memorya,
2: mm-hmm,
0: grabe na nga mga pain, joint pains, tapos permi sakit ulo, ano pa, susceptible ka sa mga infection.
2: Okay.
0: Kung bastante antioxidant ni ang imong selula, hindi dali magtigulang ang imong selula. Meaning pa, kung hindi dali magtigulang imong selula, hindi kadali magbalatian. That's how important the antioxidant in your body, in your cells. Talking about antioxidant, wala na sang makaperdi sang panit sang tubo. Amo nang ara sa DTX 500.
3: DTX 500.
5: Jules 7 lot, 57 akong edad.
6: Ano ginabatsyag mo sang una?
5: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Napagkuan sang DTX 500.
6: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang

pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Championing.

0: Dibuat Lan 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
1: Ako si Pizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma. Mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops. Ato-ato ang Eye Care Gold Capsule. Mabagal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo. T3 Bio.
2: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa T3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa T3 Bio.
0: T3 Bio. Ang T3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagal sa mga butika. T3 Bio.

0: Kaya palang durong pala ang imo panulukan.
1: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauhaw.
0: Kasi may diabetes ka na.
1: Ang DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagkapanubo.
1: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
2: Sa mga palahubo.
3: The only thing.
2: Tama na nga pagkastigo sa atay nyo. Mag DTX 500 kag mighty sina ka mo. Samtang wala pa ma-damage ang atay nyo. Ang pag-inom sang alcohol ang nagaresulta sa siro. Process of the liver, kani dapat DTX 500 kag Mighty C ang imnon nyo. DTX 500 Mighty C. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
0: DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kami ara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Brid Domingo. Extend Food Supplement User. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mugs 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na.
0: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So na.
9: Today, magid ako sa akong body odor.
10: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag
10: naghamis ka nagputik gid akong nga panit.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
5: Mabaka sa mga butika.
11: Ga gabasa na naman bala ang imo.
12: Ay ga gabasa na naman.
11: Oo talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
13: Always nagabasa.
11: Kag nagabaho ang kilikili.
13: Mag Clinica Dayo Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Clinica Dayo Fresh.
12: Nagabasa na naman bala ka.
11: Ah, lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
13: Clinica Dayo Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Nagpangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto.
11: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Kumpleto sa mga suplemento.
11: Clinica DTX 500.
13: Clinica D3 Bio.
11: Clinica Sport Bionics.
13: Mighty C.
11: DTX Coffee Mix.
13: Free Bio Coffee.
11: DTX Beauty Soap.
13: DTX Herbal Oil.
11: Clinica Deo Fresh Roll-On.
13: And many others.
11: Plus, sa Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
13: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: You're listening to 94.5.

0: mahal na kam mo.
1: Sanda text 500 kay namigit ini sa aton nga lawas.
2: DTX 500.
3: Kabay pa nga nainom nyo na gid ang paborito nyo nga suplemento. DTX 500 kag MyTC. Amo ni mga food supplement nga dako mabulig sa pagprevent sa mga balatian, especially kun ikaw ang overweight or obese.
4: Ano bala, Dr. Ramil, ang obesity?
3: Ang obesity, Sir Boy, ang gindefined sa World Health Organization bilang abnormal or excessive fat accumulations in the presence is a risk to health. Grabe na. May grabe, mga no? Research gano'n. Pag obese ka, may 357 ka. Tatlo ang tsansa nga kuan ka, magka-cancer. Lima ang tsansa nga magka-high blood. Pito ang tsansa nga magka-diabetes. So, ang BMI or Body Mass Index, basihan, agud, may baluan kung ikaw ang overweight or obese. Kung 25 ang imo BMI, overweight ka. Pero kung sobra na 30, Sir Boy, ti obese ka na eh.
4: Generally, doa kalason, no, nga taon maging obese o tamaan katambok, no? Eating too much sugar, tapos moving too little, jutay ang imo.
3: Walang exercise,
4: ah. O exercise, no? Iban, metabolic man, no? Pigaw ang metabolism. Ang pagkaon sang madamo ang pagkaon nga may mataas nga added sugar kag fat, kag wala mo ni gina burn, no? Kaya wala kang gigiho. Bangod, ang supply, ang surplus ng energy, ginastored na sang lawas ta as fat.
3: Dako chance nga. Pagtambok. Inom giga DTX 500, kag MyTC, dako na mabulik. Kalabanan sa buyon, sa paa, bilbil, guya, kag bukon ang tubo. Dara ng storage, Sir Boy. May kundra lang. Ang hindi makita nga tambok, Sir Boy, ang delikado. Ang sobra nga fat, ang ginadeposit man sa imo nga mga organs. Like, imo atayibi. Fatty liver ka. Kag mismo sa imo heart. Amo na, Sir Boy, ibagid ko makainom ka DTX 500, makainom ka MyTC kada adlaw. Bangon ina, ginapataas ini ang imo nga metabolic rate.
4: Wow.
3: Dasig masunog, dali mabuligan sunog ang imo nga ginakaon. Labi na kung tambok ka kag palakaon tamis, ginaprotektahan sang DTX 500 kag MyTC ang imo atay agod indi malikupan sing tambok.
2: DTX 500.
1: Juice 7 lot.
5: Ano ginabatsyag mo sang una?
1: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
5: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
1: 3 times a day ginakon ang DTX.
5: Okay.
1: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
5: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
1: 180 over 100.
5: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
1: 120 over 90.
2: DTX 500.
3: Simple lang ang solusyon. Hindi magdamo kaon. Intermittent fasting.
4: Okay.
3: Skip kaon. While skip kaon, inom sa imo nga DTX 500 kag MyTC. Kag, simple, consume ka mga good fats nami na yan after intermittent fasting. Buto, avocado, nuts, MCT oils, D3 bio. Pwede na. Limitahan ang pagkaon sa mga may added sugar. Exercise gid, importante na. Kung gusto ni mo ma-correct imong pagka-obese, inom DTX 500 kag MyTC adlaw-adlaw. Kung damo ka pa, saas ang oxidative stress, amo na ang agapala na kitang imulawas. Ito yung bottom line man lang na, Sir Boy, still oxidative stress. Free radicals. May mga studies nga ang oxidative stress pwede makatrigger sang obesity by stimulating ang pagdeposit sang white adipose tissue kag ini ang naga-alter sang food intake sang tao. Kung nagainom ka DTX 500 kag MyTC, Sir Boy, kadadlaw, malayo ka sa uncontrolled eating.
4: Correct, no?
3: Isa pa sa mga causes ang obesity, Sir Boy, ining gitawag problema sa insulin. Di isa sa mga function ni insulin amo ang pagsugo sa mga fat cells to store fat. That's why may mga pagtuon nga naghahambal nga ang insulin ang may causal role sa development sang obesity. Di sa no pa may inom DTX 500, sobra na gid ka katambok. Wala pa ka magtambok, inom ka na.
4: Inom na.
3: Ma-inom ka DTX 500 kag MyTC kung nalikupan na mga fat sa mga vital organs, subong na. So, kung gusto mo makontrol ang imong food intake, mag-intermittent fasting, kaon sang good fats, exercise, DTX 500 kag MyTC adlaw-adlaw, tandaan, makahalit sa lawas ang sobrang tambok. Go for a loss weight program, mag-DTX 500, mag-MyTC, and start repairing the damage sa imong organs nga nahimo sang sobra katambok.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM.

0: Sean Sakal Libo Aklan 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sa eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sa akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sa I Care Gold kag patuluan ang mga mata sa eye care drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungut obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma. Mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang eye care drops ato-ato. Ang eye care gold capsule, mabakal sa mga leading drug stores.

0: Ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Mga buti ka.
1: D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga buti ka.
0: DGX 500.
3: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
0: DTX 500.
1: Mamali sa mga butika.
0: Mataas pa lang ang imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Ikaw ba na ang may diabetes?
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compounds.
0: Yan ang kapanupo.
1: Kagakontrolar
0: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Asal rika.
1: Epektibo.
0: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga butika.

0: Ang inundan nga no, daghan mo'g sakit, kay daghan mo'g kwarta ipalit o dili healthy nga paggaon. Napay di maayong panahon karon, magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anik

0: epektibong gitna.
1: May tisig!
2: Mabakal sa mga butika.
1: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika.
4: Nagabaho ba lang ilok mo?
5: Yucky!
4: Tama na nga palupok! Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
6: Nagpangita ka pala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Klinika Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinical DTX 500, Clinical D3 Bio, Clinical Sport Bionics, Mighty

ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing

pagtitiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM.

0: ang kampiyon ng estasyon sa Kalibuatlan. 94.5 K5 News FM. E3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog kita lang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.

0: si Post. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pa bago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
1: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pa ganyan mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga doon ha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
0: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance.
1: Ka! I-shoot na ga!
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
6: Pamakan sa mga butika.
7: Nagkapangita ka pala sa food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
8: Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Kumpleto sa mga suplemento.
10: Clinica DTX 500.
11: Clinica D3 Bio.
12: Clinica Sport Bionics,
13: Mighty C, DTX Coffee Mix,
14: Free Bio Coffee,
15: DTX Beauty Soap,
16: DTX Herbal Oil,
17: Clinica Deo Fresh Roll-On,
18: and many others.
19: Plus, sa Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center,
20: may free check-up ka pa
21: every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
22: Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center.
23: Eye Care Gold, ang superior eye formula.
24: Eye Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract.
25: Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin.
26: Isa ka potent antioxidants
27: ng nagabulig sa pagtinaw sa panulukan.
28: Eye Care Gold, ang superior eye formula
29: para sa epektibo nga kombinasyon.
30: Mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold
31: kag patuluan ang mataas sang Eye Care Drops.
32: Mabakal sa Shopee kag mga butika.
33: You're listening to 94.5

0: sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Well, mga ka-K5, na ito oras alas 4:35 na tagahon. Good morning mga ka-K5, gising na.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Michael Solorio
2: sa Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Well, good morning mga ka-K5. Maugano nga agahon. Nagapangilat nga agahon mga ka-K5. Kabi ipa. Oh, grabe ro inugan. Aga, grabe ro pinangilat. Oh. Hay nakabakayon kamot balde. Oh. Para sa pangsagod sa ugan. Pa, yan ba presidente? Pabakay kamot balde. Anyway, good morning sa aring mga tagpagamati sa bilog ng probinsya at akan banwa. Ita kalibo mga ka-K5 sa aton nga 17 nga mga kabanuhanan. 327 barangay mga ka-K5. Good morning sa pilang ka mga party kalibutan. Makita mo ito sa bilog ng kalibutan pagi sa ating official Facebook Live. I-type niyo sa inyong cellphone live programs dash K5 News FM. Kalibo i-follow, i-like, i-share para maging updated kita sa mga balita lokal at mga balita national pati sa ating international nga senaryo. Yung anchorman K5 Michael Silorio makaroon niya adlaw ng Miyerkules. Adlaw makaroon niya Miyerkules, October 14, 2026. Good morning. Ilang tugog lang ganta sundayang 2026 nga mga ka-K5. Good morning sa aton niya suki nga mga tagpagamati. Sa dayang nga managachat yun makaroon sa aton niya live programs. Good morning kayo tanan-tanan mga negosyante, mga driver, ang mga nagpamati. Makaroon sa inyo mga panimagay, medan niya agahon. Sa tayong pagliliba, ano rato niya mga nagpapanong mga balita, rato niya nagpapanong ng mga headlines. Ano makaroon sa nagpapanong mga headlines, mga balita lokal, mga baril, ag mga motorsiklo, in turnover, ita... Police Regional Office 6 sa Malay, PNP Repabas, Kugondro, ato niya, kapulisan. Ako may mga motor at arma sa gin-taokan daw. Safety and security inspection sa pribadong papublikong eskwelahan, gin-ayo sa Bureau of Fire Protection sa Banuot, Kalibo. Babaeng nadakpan it droga sa 5 unit PNP, gin-pedagam sa drug test, no? 24 years old, right? Kay kaniwang otaki. Produkto sa Aklan ginpakita sa ginhiwat nga Aklan Expo sa siyudad garon ita Iloilo. Probinsya takan naka-record it pinakamataas karon nga inflation sa Region 6, grabe man. Ita pinakamataas galikaton karon nga presyo at mga buyakan pag ginatawag nga inflation rate. Ini nga mga presyo it mga lokal naton nya kinanganon ginabinakay naton taas presyo ri sa Aklan. Ay galing bisan barato abimana ito sa Rojas, hindi man kita pwedeng ito, kita manindahan, nag-grocery. Baka ka man na 3 kilong isda rito, maparuhas ka pa. Eh. Pamasahe, agi, tapos ka. 170, agi, makon sa bando, pamasahe. Samtang dugo natin yung mga balita, may atong mga balita sa atong Kalibo PNP, may atong sa atong Newsroom Department, sa ino sa mga balita nasyonal. Tatlong article of impeachment, binawit prosecution. Medyo okay yun man na siguro, medyo dutlan gid mo kara, medyo monyo ta siguro sa anda ko. Iba binawit na daro, ibang arangkiha baga. PBBM seryoso sa pagpahaom sa El Nino. Ay tama, ay naghambangan ni mo nga dapat man ay magbakay kamot baldi. Balitang abroad, balita international, Saudi Energy Minister nangako nga magabago sa grupong Houthi matapos atakihon karon do Saudi Airport. Parte it bagay it Santo Papa ginbuog it mga doktor matapos makita nit cancer sunod sa report. Sa mga balita mga ka-K5 ginatod gaton makaron it DTX Coffee Mix ang kahelte nga klase it kapinakakapikaw nakadetox ka pa may anang chia seeds may ampalaya may anang pagin nga DEC or sugar cane extract. Sang kapapait nga parte itubo para masukan do mga diabetes. Mabakay sa atong klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Iagamang sa Refender Building, Osmania Avenue, Calibo, Aklan, sa Parente Dating Garcia College of Technology, ang mga pitman sa atong ABL Sports Complex, mga ka-K5.
2: Balitang K-K5 sa umaga!
1: Una kita sa mga headline, balitang abroad.
2: Balitang K-K5 sa umaga!
1: Hey, good morning! Ugan-ugan nga, agahon mga ka-K5. Kanamiton, gida pa man mga maurang araw. Magkinatugog, oh. Kaya na medyo hindi kita magbangon, kailangan nating bumangon. Dami nating babayaran. Oh, di ba nga, may mga utang kitang dapat bayaran. May mga ginapa-eskwela kata sa college. One time, nag-istorya ro, dayang nga sanang nanay. Nag-inugan, tama nakabiiman, no? No, no, no. Ay, uwa man mana mag-ugan kabiag. Batian gabi mana, gaya, inistorya man ako ni Papa kabiag. Wa pa wa man magugan man man man batian mo ang bago man ni mo sudlan man nagon mabasa gon abutan man at ugan binugad hay. Balitang abroad mga ka K5 gina sugid makaron aro Saudi Arabia Energy Minister kara nangako ita daya makaron nga pagabagos o pagbago sa daya kara nga deadly attack una sa dayang airport at sa dayang oil and gas facility it daya karong grupong rebuilding Yemen o ginatawag karang Yemen sa Iran back Houthi movement dayang mga grupong Houthi baga do Yemen abi nation eh dayang Houthi hay dayro mga rebuilder ito ay mga bata-bata rasan dat Iran. Oo. The events of recent weeks are serious. Our response must be equally serious. Sa mananambag ka ni Prince Abdullah Aziz bin Salman, ang banana ka mga K5, no? Matapos ani ka rin nga atakihon sa ndaho. Grabe, ano? Nano ko, no? Pandaya man ang kinatapos sa sugod itang Domingo ay seryoso ta. Ani man among sabat ka rin. Kaparehas man nga seryoso kontra sa dayang grupo. Abirat. Ang sani Pakistani man was killed in an attack on a terminal. At the capital King Khalid International Airport, so the authorities said it came day after the Houthi missile hit another terminal, killing 13 and forcing its closure. Bo, grabe man, the Houthi nga ra. Ano ko, no? Ah, matapos nga atakiyo na naro na ita grupong Houthi ro King Khalid Airport, may namatay yung naging Pakistani, sinundan pagid ita. Masunod ka rin bomba, ay tatrisi ko, pero namatay nga nangin rason yung temporary ventilador anang airport.
2: Litang K-K5 sa umaga!
1: Ay, durason man gali, nagpang-bombar Houthi said they launched the attack on retaliation for brutal Saudi aggression against areas they control in western Yemen. Gai ko man ayo. Ano ko, no? Do pagbagos nanda, ay pangod man sa daya karon niya. Pagpangatake man it Saudi sa andang kontroladong lugar sa may party it Yemen mga ka-K5.
2: Balita K-K5 sa umaga!
1: Dahil mga balita, ginatigato ni Extend Food Supplement for Men. Manggaranon sa amino acids at phytonutrients sa sangkapan it makarot at klavuwas ka nga makabulig para masolusyonan ng frigidity, erectile dysfunction, nagpataas pagdit potensya at passion. Mapagaki man akong mapababayin, nagatawat ekstrang enerhiya, nagpataas matlibido, nagatawat ekstrang performance. Mabakayo sa klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Refender Building, Osmania Avenue, Calibo, Aklan, sa Parente Dating Garcia College of Technology, ang mga pitman sa ABL Sports Complex.
2: Balita, K-K5, sa...
1: Tatlong article of impeachment, binawid prosecution, mga ka-K5. Oh. Ay, dayang makaroon niya sa tatlo sa apat ng article of impeachment kontra kay BP Sara Duterte, tutukan ni Diamang Nandaro Kasong may kangtanan sa unexplained wealth. Para mapatalsik sa pwesto si Robredo Vice Presidente. Sino kay Luis Strong Second District Congressman sa Senate Impeachment Court ay nagdesisyon pero prosecution nga hindi yung nagpadayon ng tatlo sa apat karang impeachment charges kontra man sa Vice Presidente. Kakata nabi di karo yun mana sa dayang unexplained well tayo po sa unda siguro. Samtang seryoso makondo Presidente sa kampanya kontra sa daya karon nga para sa El Nino mga ka-K5 ginapabakag at baldero mga Pilipino. Ayro ibat ang mga nasyon ga preparar at dayon eh, pinakalisod bat aro ibang mga leader abit mga nasyon paba nagkuan sandait mga ano mga ka K5 daya nga panupod sandait daya nga nagpaam sandait mga 100,000 nga water pumps no tapos ay gina rehabilitate nandar mga 900,000 hectares karon it dayang irrigation sa ibang nasyon pero iba man ay nagatauman karon ita ginpagapad no anda karon nga water storage para sa dayang ilimnon nya tubi. Oo. Diba ay nagpreparar para sa daingtig mag-aagagerero ibang nasyon. Ay, pinakalisod pa ka mo balde ro sabat. Oh, ay pres kabi nag-inugan ay kon abo taring balde. Oh, det, istakan mo tobi tapos hindi mo pagtakpan ay dinggi masunod. Ani kon may balde, may takop. Likawan naton do dinggi. Ay didle ro dinggi mga ka K5. Samtang doon natin yung mga balita, mga ka-K5. Good morning, Anaya. Sa atin yung mga tagpagamati, oh. Nadali ang kay Nisel ba yan? Nisel Masangya, Fausto. Good morning, sir. Shout out kay Mia sa Dumagit. Good morning sa Banuad Dumagit. Tang may barko, Anay, katokon. Ah. Napagataro mga tao, nagtapak sa pier, itagagugot ang magagambag. Sinabi na kasi manang wag kinunin, ikinunin mo eh. May ginapakwat yung mga sako kong sa porter ay, kuya, pakiingatan mo naman yung sako, baka magunot yung saging. Virgin Morales, good morning Sir Mike. Shout out kami sa Naloo, Caliboy. Good morning na sa Barangay Naloo, ha? Good morning kinyo na sa Barangay Naloo. Arnold Lachica, good morning ka K5 Mike watching from Linabuan Sur. Yes, good morning. Sa Linabuan Sur, ha? Sa Banuat Bangara, good morning. Probinsya taka naka-record at pinakamataas ng inflation sa Anora. Sa bilog karon nga Anora, Region 6 ba? Grabe man, ho? Daya mga ka K5 ay daya ro Anora, daya nga daya kara nga balita ay pagka basa ko nga ni kara kahapon. Mga ka K5 ay medyo nasubuan da kita ron ay daya ro madasig nga pagsaka at presyo at bagakon. Mga ka K5 iya sa daya karon nga probinsya takgan no kumpara sa ibang probinsya sa Western Visayas base ron sa ginpagawa ng report ito Philippine Statistics Authority sa Region 6 naka-record o probinsya takgan 11.6% ng inflation rate sa nasambitan nga bugan. Gusto ng baon pag mag inflation rate hay ano ra mga ka K5 dayang nagasaka o presyo at bagakon ano ro gusto ng bagon halimbawa sibuyas is 130. Tapos yung sweldo, wag asakar. Imong buying capacity o buying power ni mo ay naganaba. Oh, manaba. Oh. Halimbawa, yung sweldo is 300 malang. Halimbawa, example yan. Tapos ay dati, nagabakay ka tunga sa kilo nga sibuyas. O halimbawa, gabakay ka ita tunga asang kilo abiyo man ng marot. Pabutang abiyo 150. Agabas taro na. Bisan ko spa ko, taratiyan ay singgit ita gabaligya. Agabas, gapon eh. Ay, imbis mabakay ka it sa 150, mabakay ka lang ano itunga. Kasi mabakay ka pat panakot ay. Ay, nagsaka. Imaw dati, abiman na mga 100 hanggang 130. Sa pag ginatawag ng inflation, pero buying power it, daya karon nga mga tao na ganaba. O, mas sangkiri o kayang bakun, mga ka-K5. Ay, syempre. Pero mga nagapanguna karon nga mga rason ay, sari-sari ron. O, mano kagilang sabdon, abi ko mga negosyante nga lang taas manaro, krudo abi. Di ba ga? Taas abi man na do krudo. So, sang order with aning suga. Pila man na sang order nga suga sa restaurant ay. 80 man na. Di, taas abi man na krudo ay. Ay, tawag ito man ako si 50 yun tapag butangit krudo ah. Agiya kagating sa Pilipinas, makakita di 80 man na ro sang order nga suga. Bumakay ka to nga, 50 ta. Pero katunga, takong dat 80, 40, abim, at half, 50, tasukot. Ayos na arithmetic. Eh. Tama, bukon. Good morning ha kay Anora. Gracias Libanyes, Miss Gracias Libanyes, good morning. Elinor Placido, good morning kay K5M, kag sa tanan maugano niya agahon. Good morning gid. Elin Clear Eaton, good morning kay K5 Michael, mauganon nga agahon sa tanan. Pa shout out kay nang Lani Ricardo nagapamatikid kay mo imaw aganday ng bibing aga Ambrosio kay Auntie Aida kay Uncle Tick Boy. Nay Norma agay Rambo Eaton. Yes, good morning gid. Ambay ni pobre espiritu ay sarangan pobre espiritu manan. Good morning sir, good morning. Tapos ambay nan ha ha sa ano kaya imo natagbo ko. Good morning gid ha. Gabas gihapon no. Di ba bisan sa mga baryo nga ron? Makakon mo kung ama doon nga uspak ko tarat yan eh, kasi ninggit galinibod sa tricycle panuhan niyo sa mga baryo. Gabos! Okay, umang-umang ka man. Siyempre sa baryo ay kisa dayang ano ra magto ka patindahan mo malang ring kwarta. Linibod, ay managabas ka muna, gabos! Maduhong mo sa anong siningit gabas. Kay, pas-pas ka, abot eh. Pag-abot ka, boss dick kung dati yan. Gabas! Tagihapong ka. Pero mas mataas raya ro aton nga presyo at bagakon sa probinsya Tacloban, mas mataas raya sa 11.1 it antike 10.4% it Iloilo, 7.8 it Iloilo City, 5.1 it Capiz, 4.9 it Guimaras. Bay manaba gid ro Guimaras, aga kang igto kita mamakag sa Guimaras sa pamasahi agi pusa kita. Oh di ba ga grabe tara pagsaka abi, I don't know, grabe tara pagsaka sa probinsya ta kanan mga rason karahiya man do iba man aba ka man grabe tara ato niya bakay ka sibuyas makon nga 100 per kilo ikad nagakagup akra panit men kukad ding guno baga 120 gid na med ayad kamatis man 120 dati nagabakay ako dilis tag ugang ano dati medyo makaya ko pat hindi ko patakayang hakupon baga nakabutang sa plastic makon ay 20 pesos bakay ka makamisa ni sugod mo sing busay. Ay grabe ta makon kamang mahal ta. Kami na ayro baga kon mga ka K5. Pagwa man kita naga dugang ratong sweldo. Oh. That's why hambay lata ko ibay. Sawa lang man kita at afam ah. May daman natin dolyar tara kwarta. Ay what sa nakasayod niya. Gaom ta nako afam ay nakachambat ay mao mao tagali at chambahan. Sos ka na miton ginigup kape. Good morning. Pay hamba ni pobre espiritu gabas man gihapon. Oh tama taro na diba singita nagabas hamba na na. Cruel taro naging rason. Oh banana. Oh ay may una din ginahamba na nakaron ma'am. Mahago tabi man ro krudo man na. One time man kami sa beses nga umang-umang gitara kung pare man na pare sayod kun ano man ro. Daya ka nga sikreto man na ni Mari Galimana sa anang karinderiya gayt kanamiton man ara nang suga. Ay sayod kon man pare kon ano ra nang ginhalo. Galing nagmahal man na. Aman man at sayran mo kon ama sayran mo kon aro ginangalo ay nagbaka man ako toy 80 ut man sang order. Ay naman ang sabat man nakako nay krudo. Krudo ta Galimana ra nang ginhalo ikot manami man ragaha. Roselyn Pilayo, good morning. Good morning, Kaki Femex. Shoutout kami sa pabahay sa Hawili. Good morning, man. Ah, kay Noel Mansayon. Good morning, Meg. Kapamati iya kami sa Dungon. O, sa Banwat naman siya. Good morning, ha. Kaki Femex, good morning. May prob... Ah, rada lang. Bago ta mag... Ano, rada lang. Harami dyan mahaba. Haba, raya. Sino nira ako na? Good morning, K5 Mike. Good morning, Gin. Medyo may problema ako. Ang medyo bukon man, problema. Pero medyo problema, Gin. Ay na, Nora, medyo puro ang problema. Klaro, habi. Dahil sa... Kung kami ni Mr. Hay, permit emong ma... Ano pa na, paghambay na na. Bukong mangit brutal ang paghambay. Permit naman ang hauuna si Mr. Nao. Ah, kung madali at ako nung makatapos, Mr. Nao. Ay kung nakainom man tayo medyo gabuhay-buhay pero mostly himaurun gid ah. Ay naugot nga kami pariho man no. Ano ba kayahan lumayan? Mapadoktor kami. Oo, magpadoktor ta kamo. Oo. Magpadoktor kamo agod. Basayran ko na matpermit eh. Mga hauna nakatapos. Abo nakatapos. Kasi kung sa mga eskwela accelerated. Anyway, bukon man lang itmauron si bukon yan si Mr. mo nag-iisa. Abo matakarong mga yaking mauron nga kadali gataho. Siyempre, kung ikaw roan ang asawa eh. Bitin ka tingron gagain-gain daring pamatsa kay kon sa mga tinugon ay mo pa ang ikaw nagabuka kay mo gutahin naga kaon nyo te mo rito. Magpa-doktor abi i-check, ipatanaw sa doktor kung ano durasyon niya matmaron. Oh. Base kung shadow man imong gigil. Dapat abi sa mga boxing. Kung sa mga boxing, ano, medyo jab-jab gang ang dagagan ka ba, medyo staring nga na ni may wider buga. Kung imo tang estilo, ming kapakyaw, pag bagting tayo, bakason mo tayo, ito anay, ah, timprano, ba't imo ma, gusga, rondon, ay. Dapat ka na jab-jab. Kung sa mga martial arts ay, bukod niya at puro dumog rin mong sa Iran, medyo antigo ka mulat kickboxing ng arnis. In short, ay mixed martial arts yung gamiton. Ay, kung gamitan mo at yung dumog, permitan na timprano, kapatid mo manakout nun dun, hay. Gamitan mo at aikido, judo, at paamanan mo taekwondo, tanawang tagaling dun. Ano ay. Pero mas mayroon mong pa-doktor, pa-check up ka mo. Kung mauro niya pilang ano, gata. Bukod na manami rin. Okay. Dapat abi ron, it takes two to tango. Kung ano, it takes two to tango. Sige, saling nga pagpadayon. Talihan kay Five, Olivera, mga 5 seconds. Kay Noel Mansayan, good morning sa Dungan. Kay Ma'am Flor Kadunggan, good morning. Kay K5 Michael, Ma'am Anang Flor, good morning. Aileen Tarosan, good morning. Kay K5 Mike, abaw ka namit. Ado problema nga ron. Tama doon kay K5 Mike. Permit, ta sa una doon, mingko may ginapanawan, pero may gadali. Ah, do yun, taro mabudlay. Abo, mabudlay. Ay, bukod pa namin. Ano, ipadoktor mo ta. Sa ating nga pagbalik, dugang ang mga balita, ha. Madali ang, may abo pa kitang mga kanamitong balita. Balikan ta ka mo, tapos sa mga karalas 4:55 na.
2: Balita K5 sa umaga. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas, mga butika.
4: Let's go to our checklist right now. Ang advantage ng D3 Bio over ordinary vitamin D3. Sige.
5: Ang gynecology journal, naghambal, Sir Boy, Doc, nga ang mga babae, gali, kung palakaon tamis, gambal gin sila, palakaon katamis, grabe yung carbohydrates, mga favor gina sa pagtubo sang candida albicans, no? Ang reproductive health nyo, grabe gid ang baho. So no dire makabulig sang dako ang virgin coconut oil. By taking D3 Bio, ina siya ang diretso nga naga kadto sa imong reproductive organ kag nagapatay sa candida albicans. Ini nga kapabilidad wala niya sa plain D3.
6: So kung naka D3 Bio ka, tanan nga problema sa mga kababayen, mga baho-baho da. Dako gid mo bonus. So even body odor. Kayang-kaya.
4: Oo.
7: Yes.
6: Makita mo lang na sa D3 Bio, hindi mo na makita sa ordinary nga D3.
8: Vitamin D3.
6: Akon Sir GP, pagpalainom ka D3 Bio, compare mo sa ordinary D3, ang nakanami sa D3 Bio, ginapadamo niya ang mucus lining, ginapadamo niya ang mucus, ginaproduce ang damo sa tiyan, malikawan ang problema sa hyperacidity, even ulcer. Sang una, sige ko research, nga ang mantika, nga palala sa hyperacidity ng ulcer, kato galing mantika nga ano, nainit na,
4: oxidized.
6: Galing kay ang D3 Bio, ang iyang mantika is cold press.
8: The best kind of extra virgin coconut.
6: Kung may H. pylori bacteria na ang imo ano tiyan, kaya niya makontrol. Kag aside nga kaya niya makontrol, patubuon niyang mga mucus, mga lamig-lamig sa imo tiyan, para nga inigbukbo sa acid, hindi dali mano, manipis ang imo nga kwan, lining sa imo tiyan.
4: May protection. Okay,
6: no? May protection. Amo na ang nakadami sa D3 Bio, kumparar mo nga gainom lang ka, ordinaryo nga D3.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Makabuti ka.
1: Ang namian ko, lalo na kung ga-intermittent fasting ko, ang akon nga period of starvation, bala. Kung magsulab na nga akon siyan, ga-take ko 1 to 2 capsules nga D3 Bio, gadula ang sulab sa nga akon siyan.
2: Dasig lang.
1: So, ga-sulab siya because kabatsyag ko gutom. Batsyag ko gutom. So, nag-take ko 1 to 2 capsules, nadula naman ang akon nga gutom. Na-suppress ang akon nga gutom. It's because ang aton nga D3 Bio has extra virgin coconut oil na may medium chain triglycerides which is converted into ketones na mag-provide sa akon sang energy. Kaya masupress na ang akon gutom sang akon ng mga sumula.
3: So meaning, Sir Kevin, doon gina-interpret sa isang lawas mo as food.
1: As food. Healthy food.
4: Amo na siya. Amo na ganit kong aga, before ko magkanto di, mainom na ko na tatlo ka soft gel sang ano, sang D3 Bio, Sir Boy. Kaya ang purpose na, siyempre, malicture ka. Matalakay ta, gamitin ang utok. Di, wala kakaon. So wala ka sang iba niya food. The D3 Bio, the ketones of D3 Bio.
5: Will provide you energy.
3: Wala na ano, provide you energy. Pangting pang aton brain, no? Ako, ang battle cry ko kaya ka D3 Bio is for today. Nga, gusto ko D3 Bio over ordinary vitamin D3 cause gaatag ni sa akong kumpiyansa. Kumpiyansa nga layo ko sa katalo, layo ko sa ilanat, layo ko sa sipon, layo ko sa ubotongod, sang monolaurin nga ara sa D3 Bio. Ang monolaurin, ginatap na tanan, klase nga virus, kag bakterya nga ga-produce ang trangkaso, sang hilanat, sa pag-ubo, kag sipon. Kung gusto ko palayuan mo ang sipon kag trangkaso, kay kakulbaan subong. Jutay nga trangkaso mo, kulbaan ka na. Uy, basi ano na ni? Basi ano na ni? Dapat naka D3 Bio ka. Kung matrangkaso ka manggid, hindi magdugay 1 to 2 days lang kos protektado ang imo cellula do may bodyguard ang imo cellula.
4: Ako, Sir Boy, ang nakulbaan ko, hindi nga matrangkaso ko. May salig na kuya sa D3 Bio, Sir Boy. Kaya niya nga ano nga mabuligan sa D3 Bio. Ang nakulbaan ko, kanang i-quarantine ka 14 days di ka pagwaon.
3: Amak muna, no? 14 days.
4: 14 days bla pirisuhon ka.
3: Pirisuhon ka.
4: Inano na man.
3: Tapos iupod ka to sa iba. Nga may harak gidya, no? Ang unang lain na tinalatnan ka na lang. So mag D3 Bio, palayuan ang trangkaso, ang hilanat, ang pag-ubo, mag D3 Bio everyday.
0: D3 Bio.
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver ng galingin mo loko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Payo ng paninisis ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla, 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko, nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Matatas, mga buti ka. D3 Bio. Health News. Across the land, across the seas, and across the nation. You

0: Balik gihapon yung sarang paliliban nyo, Anchorman K5 Michael Silorio, alas 5:01 na tagahon do oras.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Good morning, mga ka-K5. Balik kita sa rin yung paglilibo. Uy, medyo nag-asaw-asaw pa ta. Nagtanaw ko sa bintana. Kay Tristan Wyatt Gulay, good morning. Kay Sir Jex Ocate Terrazona, kay Ma'am Jonaline, kay Mrs. Mo, good morning. Pa-shoutout lang sa Tolentino family. Especially kay paring Ruben Tolentino, kapinamate ron imaw. Regards aling kay Sir Jex Ocate Terrazona. Good morning, gida. Agkay, ano ra, kay Ma'am Daya, karang Leia, ag Boy Regalado, Tuchando, good morning. Ampun Eric, si Lurio na, good morning ha, kay Ampun Nok Nok, oo. Good morning, gid. Busy ra sa namakan sa prayer meeting. Kung mga mayo nga ni, medyo nag-sagala sa andara eh. Kay Ma'am Nancy Agowel Carpio, ita kaano, good morning ha, ito sa Amon, sa Haniway, gabas tagon isda nga ron, bisan, Sur Aison Ramata. Hay isda gyapon ginasinggi tit manog baligay. Oo ma'am, bisan iyang ani galibod sa tricycle. Gab oh, sana ah, boss di ko tatian gabas gyapon. Wala si K5 bro mi. Oh, ay mag ano mga ka K5 ba? Magdaga kamot payong grabe ta inugan ba si sipunon kamo. Oh, agkon sipunon pang grabe ro sakit king ugo. Sam beses pinaghamba imo ro dayang Mr. Ay, ay sakit ama na rang ugo manana. Sabat ka nang asabang babae ay man. Hay pag ina manat para si tamol. Duga man ara sakit king ugo naginamon man ako yung sakit gihapon man ang ani man man haalin ni haman mat magsakit ay igpit man at sipir. Ano tang ugo haro ha igpit kita. K5 Bromi
1: K5 News FM live report.
0: Kampiyon niya balita alas 5:03. Good morning.
2: Yes sir, Mike, good morning. No, sa ton karang mga tagprogramati, sa ton karang natipon ng mga balita. Alin niya sa itong nga Kalibo PNP Station. Inbalik kong kipay, may kaya sa itong karang at kapalita Kalibo PNP. Ronday karang asang ka 90 anyos karang si alias Panik patapos na din na Andrigo. Itong day karang nga drug test may particular taruhas sa kadini si Pay Michael.
0: Oh, ito, matapata kita at crime lab iya, ay?
2: Ito nga ni, may supot-supot may time na may iyaman.
0: Oh.
2: Tapos ruhas sabi or ilo-ilo kipay Mike.
0: Ah, tagkuan siguro gina dagin na hambal sunang Mayo sa Mayo man ano mga kumayo Mayo may ara Mayo way wala.
2: Oo. Ito sa may hambal mga pulis may ato may kulit kampo pero amat kinadaga puntong ani so, depende sa pano sa kinis kay bike.
0: Ah, okay ba si.
2: Ang availability kinis say kuno mat try basi kun ito tra ang availability sa ruha so either ililo ato kita ato mismo nga to pa ito para magpa drug test ron dahil karang si alias Pani. Kung natin karang ma-recall ka.
0: Kaniwang ito, no? Niwang, imo kay Febrom, no?
2: Kaya masayaran kung nagniwang imo sa depression o nagniwang sa paggamit.
0: Ngani, maniwang tayo. Sige.
2: Tapo ka na yung reaction. Kaya ba may reaction kay Mike Kelay? Nag-uoy ta.
0: Ngani, o. Bayo, bata pa eh. 24 years old pa gang?
2: 26. Abo pa tara na karang
0: pa-opera
2: pa sa kalibutan.
0: Oo, abo pa tara.
2: So kahapon
0: kay Mike Kelay
2: din na patigayin mga bandang alas 0 oras kaya tagahon, ikaw mismo sa may Ruas Avenue Extension, Barangay Dagos, Barangay Kalibo, kaya posisiyon ay pinpangunahan daw pa itong nga Provincial Drug Enforcement Unit at Kalibo PNP at hapakan kaya ikaw mismo nga suspect at sangka sa scene at nakapaypas operation at nagapalor ka na may kapin sa 3,000 mga mahalita, 3,100 nga sa scene itong dahil ka nga shabu aga sa pagpatikain body search ron dahil karang suspect na recover pag ikipay Michael karong sa bilog karang sa say na medyo mabaw-baw at ikipay Michael na karang abog at hindi karang sa say ang na-recover man doon mga cellphone mayroon na karang kahat at sigarilyo ag kama naman sila ka mga non-drug item ang ikipay Michael aga ba siya abis ron dahil karang suspect sa papatikmain kapon at interview ipangutan naman ni magpapay Michael kung naman ito nagbalik mo itong tayo karang droga, ay sana na mismong dipinsa kita yung Mike ay ginsugo ba lang imaw kuro.
0: Ay, pero, hindi, tanin mo mahamba ron sa korte, bisang nga ginsugo ka, kulungan ka tingi hapon.
2: Huwag manimot kinamisug yung pangay kung sino ka na nagsugo kita yung Michael.
0: Oh, bisang doon para ang argumento, ay, what, taron kulong ka tingkong doon yung argumento, ginsugo mo lang ako.
2: Oh. So, taron ay, si kulong ka ni si Binoso at kita yung Michael, may rin yung susa ko.
0: Oh, kasi defense na to yata na to, no?
2: Oo. Ay, wa makarabat sa court on the actor
0: kay
2: dakpan ka ko atong authority ag sinaum ko atong lay ay sa korte kala matod mag explain ag magdaya pa imo nga mga ebidensya nga ro niya ay kinsugo kasi kay Michael. Pero ba't kinaminsan kung sino orang nagsugo ka na karati kay Michael?
0: Dato man kay Feb Roaming, hadakpan sa Laos nga itong mga 521 kilos nga ito ita siya.
2: Kinsugo ba ito?
0: Uwa, mat ginasugi ito kasi nagsugo.
2: May aeroplano katuag may sa...
0: Oo.
2: Marco yan to eh.
0: Uwa nga ni report kung... Hindi may...
2: Ay, Pilipinas ako, oh. Target kasi kay Mike.
0: May flight plan. Oh, may flight plan doon eh. Nga ni, Pilipinas, takuno eh.
2: Grabe sa mga pangkaya nga ni, kung makayapos, akong tatlo mo, kamaabo, matang ato,
0: mada... Ah, butang gabuang ka to.
2: Hmm,
0: sige.
2: Abo, matang naka... Ipayag ng mga drug lord karon po, makaulong sa Pilipinas.
0: Nga ni, but...
2: So, kahapon, si Pai Mike, kay nagatinangis, kay nalangay ka ng babae, aga na karang bukang bibig, kay kinausiro, anak karang ina. Ay, hindi nga limasaran kay Pai Michael, kung naman kinausiro, anak karang nanay. Aga, bisan nga ni si Pai Michael, yung kapis, sa ato niya, ang kalipo 20, ay, abo, matang nag kita ko na mga kilala si Michael. So, pag kita na kanan si Michael, ay hindi na nga magkaon.
0: Oh, okay.
2: Ay, rin sabi ro, pakilaga man siguro po, anak ka na mga kilala ko na sa wauwag na siguro, nagpasi mga konton, nangin rasyon at kapangtanan ko naman, sa doko imot sa ilikal na droga, bangon sa buwan magtrabaho, at buwan magkaon, survival lang ay, nagpasimpanad na si Michael, nga makakita kwarta, dahil sa ilikal na pamahagi. So, anak ka, kahapon, sabi kay Pai Michael nga gininusiran na mismo di atong nanay. O kung si tarang nanay ka na si Pai Michael, kung naman is di talang makita yung pisang yung muhadapan ay sa makarang iya mo sa kalibot pinti ay wat at kiri kanan nga nag-add po si Pai Michael basi makulpon ang nanay ka na sugo ka na si Pai Michael.
0: Wa ron ay usually mga mauron pag nasa oras ita dayang emergency rosang katawo anang unga ay nanay gidaron nanay gausi gidat nanay ron mga mauron nga ron.
2: So, atong bukang bibig.
0: Bukang bibig ay nanay gidabi.
2: Para makarating kay Mike.
0: Mapinalanggaon, taro nanay. O, may una, matang nanay nga bukong at mapinalanggaon.
2: Oo.
0: May una.
2: Pero ay, kumbaga, given na bigat ng kabugtawan at hindi natin binasinggit.
0: Oo.
2: So, kay Mike, sa kaya po, gawat lang rana karang resulta man po drug test, no, kasi katugang paka na karano kaso na paggamit. Pero anang arang pagkatakop ay pagparigyan si Pai Michael at pagkabagya po sa ato niya na Comprehensive Dangerous Drug Act of 2000. So, makarap si Timo nagkatulog iya sa ato ni karang lakap sa ilita sa Libo PNP Station.
0: Kay Febromi, batian mo dagugdog na kahidset yan ako pero batian ko gapon do dagugdog sa sugod pa ako at announcer's booth nga soundproof. Tangan eh. Oh, soundproof ko tara.
2: Pero oh, pa kan woman sa career uwan kay Pai Mike ang okay, na siguro nga makasok mga nagpas bago mag mga after 12 o'clock kabugtaw kita kabugtaw pugaw kita ay kasi kapag-inugan pero atas importante kay Pai
0: med nga ni Roma med nga ni oo di ta magproblema sa El Nino
2: oo di na kung kasi mo tang lugar ay nagapilahan balde to kay Pai Mike
0: pabakay abis na balde
2: o baka sa balde ay bisto ko ni balde na rin na kay.
0: Oo, oh, iya mata sa ato na okay, binunok tamay at ang ani.
2: May pinamang muli, hindi kita kita mabay.
0: Tama.
2: Pero naman namin akatong sa mga aktanon. Sa dugang gihap,

0: ay kay sunday ka nga mga parigya.
1: Oo.
0: Nang kasya kung hadali ko sunday ka nga ang panakaw kay Paypaykel nga natabura kahapon yan mismo sa atong may kapitong sa Itbanwa karat sa Kalibo ag susunyan ka na ay nag-agi parunday ka na mismo nga mga suspek pinagi sa paggrabe no ginsama dito kay Paypaykel nung pertahan ka na ng lab ginsama din para makasood sa runday ka nga parakat kay Paypaykel sa makaragi na tupib parunday ka ng mga CCTV footage along ni Peron sa area agod nga nikid nga mga tupib no anak para itsura ang siyempre ay patali mo naman dapat sa may testify nga minor aga kumakita sa itsura ko sa kay Michael ay matali para may identify aga rodon mapasakaan sa nang itong parang kaso aga runday ka nga mga minor sa itad no rong kaso nga ra ay presente kay hapon ano yung nakapinting ra aga subject for sa kay hapon investigation itaton karo nga Stephen Robert section ita kalibog din bilang adlaw sa kay Michael ay kasi ita sa paglinuan, ita kaaga sa pihay.
1: Oh.
0: Andag itang paborito sa manda nga mag...
1: Inugpanaw, gita nandaron, inugpanaw.
0: Maniwa, basta pa rugana, iwa tama na naorap na ugutan ng mga nagbuhay ka namin, si Gita Surpa. Mga dapat kung tapag bumakarang at simpuhar atong barangay, agupor sa pangapinting may mga patrolman ay pwede malibot-libot ng fundamental ay kung pasto naghagulo sa uwan nga ron ay arong ito at mismo si Paypay nag-atake kita ron dahil ka ng mga manakaw.
1: Ay kung doon ito, gahinagunos doon, ang maghinigop ka, ting matod copy rito, ang magpupungko to, kundi magtungog ka, tapos doon.
0: So, pagkaaga tara ni balita at si Paypay Ken.
1: Madali lang tayo, so, balita.
0: So, ito yung malang si Pastor Fermi, no? Ayon sa pattern do, nagkatapos manakawan nga at the moment nga makasugrukuan sa oras na ito kagabi yun. Sa dugang gihapon nga balita, mato kita kasi Mike sa balita sa guwa paton ka nga panuway sa Kalibo nangyayon na rin ang naging patagayin ka ng operation o police operation entrapment operation ito atong karang banga PNP karang dahil ka nga sangkatinugaman nga hadakpan nga nagkabaligya nga itong dahil ka nga marijuana kipay Mike again patagayin mo na kipay Michael kahapon ka it adlaw kipay Mike kini karang mismo sa may barangay pagsanghan banga nga konti na restoran dahil karang 5-2 anyos karang tinuga nga residente matasabitan karang lugar. Base abe sa rinday karang report kayang si alias sa Mark nga rakipay Michael na nabakan ita sangka platik sa secret marijuana nga nagbalaw at may kapin sa 300 na pesos. Asay di karakipay Mike may una pagtingin na buong sa na mismo karang pouch aga sa mga karang ay presente nakakulong sa aton karon nga banga pinti ag sa gihapon kay Michael nagapangatubang ita atong gihapon nga nga compensated injuries drug act of 2002 karon kabilugan nga habo sa nakarang posisyon ng control nagapot-abot it mail 491 nga droga nga posen 12.43 gramo karon habo kana kay Michael
1: oh marijuana
0: sa, marijuana man kay Michael samtang sa dugang gihapon nga balita may unaw si Pay Michael nga natapo nga settlement nga itong dahil karang motor rider ang dahil karang sa kasiyon si Tizen matapos kini karang mabungkuan may cross mo sa aton nga may highway nga sa kapit plugin man ng West na naman siya kahapon na si Pay Michael ang tandang alas usurong oras ka na tagahon ang dahil karang apiktima nga si Lola Irene ito kaya naman siya ay bungkuan mo itong dahil karang nga motor nga ginamaniho ni alias Mark nga taga-Banua karta Kalibo base abi sa runday karang investigation alin sa Kalibo runday karang motor pato karat naman siya apag-abot tari karang si Mike sa may partit lagin mga west naman siya nagtabok kami si nanay nga raki Pay Mike apang wak tanah para ma sa upang diag ato nag-apply may mag-pay no pero medyo bangod man sa madasig at siyempre sa momentum ay haapot gihapon runday karang iktima nga pasen nangin na anpan na karang pagkatumpas pati runday karang motor rider tawag si Pat Michael, parehas kami mga last po si nanay sa nakarang gawas, nung right sa nakarang ugo, uyahon, no? Aga, matasi si nakarang agin na tabangan ko aton karang mga responding karang MDRR info naman siya. Gin, first sa outpatient department rin si Mark, pero hindi karang si nanay, hindi sa nga pribadong hospital under observation. Matapos matamu kahapon ni silente, nung pamilya ko hindi karang sila citizen, agrunday ka nga motor rider ay nag-settle kay Michael pinagay man sa pagpromisa agrunday ka nga motor rider ngayon mo ay magabulig itunday ka nga mga financial assistant sa agrunday ka nga hospital itunday ka nga senior citizen kay Michael samtang sa dugang

0: nga po nga balita kay Pai Michael, may una on karang nga person of interest nga na-establish so aton karon nga Burwang da PNP. Karon dahil karang nga pagpanakaw man, robbery man si Pai Michael nga naguntad, si karang mismo sa may El Progreso Burwanga nga posisyon kay Pai Michael ko aton karang nga Maricol, asod lang nga puan, gitarat may kapin sa 63 million pesos nga paritan ito na karang kwarta na pagsugod sa robbery karon nga parang grocery kay Pai Michael. Pati sa runday ka nga pagpayag ko atong ka nga PNP at sa pag-posi ng nakara itunday ka nga mga CCTV footage sa may nakarang kabuo kay Pai Michael aga pati man sa statement ko runday ka nga mga witness testigo ang una nga nagaturo nga responsable sa pag-suod ko runday ka nga mini grocery kay Pai Michael. So, ganoon makala, daywaro mga tinuga nga kay Pai Michael ag bubantayin da and that's such time o makaistablisar itong dahil karoon nga mga buat karangay ebidensya o atong karangay PNP, CCTV at kataman dugang pagiging mga witness, posibleng nga magsaka at karoon dahil karangay suspect o dahil ng mga tinuga kay Pai Michael. So, roon the update sa dahil karangay kaso, ito sa katapusan nga balita kay Pai Michael, ayos magampas yung 30 o 2 years sa Pai Michael na pagpinarago ay sa mapanawagan din dahil karangay kwarat o pares rosang ka manguma patapos ni mo ka nang wanted sa kaso para nga frustrated mother kay Pai Michael gin kasa itaton karon nga Charlie is the first akla na province workforce company kahapon na kay Pai Mike sa may poblasyon madalag agin service ron dai ka sang ka manguma una sa may party karat ka pangitan madalag ron dai ka nga warat o pares civil case number 2474 na dito para ako kuwatan kang RTC duty sa branch 9, proepit sa karanga May 4, patakit kay Michaela, 1988, almost 38 years, ka 40 anos ng pagpinanago, deserving sa kanyang imo kay Pai Michael nga makulitay, almost mga 40 anos yung mga nakalaya sa nga kaso kay Pai Michael. Pero may anak, kung nabi ka na kay Pai Mike nga piyansa, 17,400, katupatabig simpura kay Pai Mike, na yung ang pagpura, ag sa makarahin na ron sa kulungan anay ko atong karon nga madalag sa PNP station.
1: Ano kaso nga ni?
0: Frustrated murder.
1: Ah, sige. Oh, go ahead.
0: Mga palita, halin niya sa mga area. Ako si K5 Romy Kahilig para sa kampiyon nga balita. Publiko ang kaninga sa Karibo. K5 News FM.
1: Baga ka K5, mabatihan si K5 Romy Kahilig.
2: K5 News FM Live Report.
1: Dahil mga balita, ginatagdato ni D3 Bio. Rung D3 Bio, ginibaro ka baso, get cold pressed, extra virgin coconut oil, vitamin D3, sa sangka soft gel capsule. Rung daywang ka mga sangka, D3 Bio, nag-obrat na paka-importanting papel sa pag-control nga hindi magbawar cellulite cancer, ragbisan do pag-bumis mo ko cellulite ko cancer. Nung klinika D3 Bio, ay buko niya mo at manggaranan sa vitamin D3. Ginapanami man ng absorption at mga vitamin salin sa atin yung mga ginakaon ng rufat soluble nga vitamina nga sambilog sa nagapangon ng sangka, ay kinanganon para makobrat mabasong lasing protina nga mag-suporta sa immune system kontra man sa cancer. Mabakayo sa klinika de Alternativo Medicina Duale Center. Defender Building Osmania Avenue Kaliba Aklan sa parente dating Garcia College of Technology ang mga pitman sa EBL Sports Complex.
2: Dito ang K5 sa umaga.
1: Masiyamat K5 Romy. No? Good morning anay kay Anthony Cabales de la Cruz. Kay si paring Anthony. Good morning ka K5 Mike. Ang sa Cabales family sa Lina Bonorte kay Nanay Pasing. Si Balong and family. Miko ang sa akon nga wife nga si Gwen Cabales. Salamat gid. Listening here in Iloilo. Good morning na. Kay paring Anthony Cabales. Tesisukgang, good morning kinyo mga newscaster at 94.5. Oh. K5 News FM Kalibo ag sa tanan nga nagapamati kutob sa Dikaranga Station. God bless everyone. Sige, good morning. April Luciano, good morning Sir Mike. Good morning man. Mucha kawaling watching from Scotland. Happy listening to my family sa Numancia. Oy, kay Ma'am Mutya Kawaling. Good morning gida sa Scotland gali mo. Okay. Anyway, good morning. Thank you sa atin yung mga listeners ito sa abroad. Ay, nasa Canada gali, oh. Kay nung Alberto, good morning, ha. Nasa Alberta. Canada. Good morning, guys, mga ka-K5. Dugan natin yung mga balita. Daya makaroon niya, ano ra, mga ka-K5, oh. Dayang inflation rate nga rin sa probinsya at akaroon. So, sapiktado para tanag kita. Yan, eh, tapos sabi pa, eskwilahon ka mo. Ay, tapos magninubyo-nubyo ka lang ka mo. Tapos, oh. Eskwilat mayad, oh. Agad nga makatapos ay makaagtaman mga ka-K5 sa ano ra, makabulig man sa ginikanan, di ba? One time na kami magnubyahan pag ita. Dahil nga, okay, sweetheart, mana ba na saan ang nubya? Matanaman na kita chini. Bay ko bay, ah, di ta ako. Basi kon pag-abot sa sinian, ito kita mapungko sa likod, tapos agbayan mo ako, bay ko bay. Hindi, gid lang, bay ko gaki, siyempre ginarespeto ta. Sigurado ka na, tapos buitan mo ako sa alima, tapos buitan mo ang dugan, bay ko bay. Hindi, gid lang, aron, bay ko gaki. Pre, garespeto nga ni ako kimo. Basi kung kisan mo ta ako, ag, bay ko bay. Hindi, nga ni. Basi kon kuoton mo ta kon ano-ano rito ring alima ag hindi nga ni ambay ko gaki sabat ko anang nubya ay ikaw lang sugo Gene wa ka man galit pos. Tang bayad pa kita rito kamangmaw ka man galit na obra. Kay ano ra daya karang kay Mr. Boy Rojanog sa imong staff ay about staff. Una sa aton nga track na sa aton karon nga LGO Kalibo, good morning ha. Paring Saldi Domingo, good morning. Greet mo kami sa New Washington Terminal. Kay Sheila Ricampo, Pipita Australian, John Julian, ag si John Apyong, ag Nancy Carpio una sa New Washington. Ag una sa Sea Oil Kalibo, di karon sa may Milagrosa. Ba, good morning ho, good morning gid. Makanta man dun sa ulihi, may itsura kunta. Nakita ko sa FB. Kaso medyo napariwara. Oh. Ah, sige, sa ano makaring pagparin, buong tanero kampiyon yung mga balita. Sa ating newsroom department, madali yang ha. Agri ba dito yung mga balita, no? Sa ating karang, daya karang mga balita, sa ating karang newsroom department, sa inyo dito kay 5 Oliver, sa ating pag padayon, no? Buong nato no kampiyon yung balita ni K5 Teresa. K5 Teresa, good morning!
2: Balita K5 sa umaga!
1: Okay, diretso anay kita dali yang no. Kina-check pa si K5 Teresa. Kay mucha kawaling ah ba. Roselyn Silorio pod, good morning mana K5 Michael. Yes pod, good morning to Imora sa Singapore. Good morning gid oh. Good morning gid sa mga atan yung mga paryente na sa Otsando, New Washington. Camp pod aping Ralph no. Good morning Bugtawon bo, may misa at alas 6 ga simba ka pa. Kampiyon niya balita K5 Teresa, good morning.
3: Ginmandoan ko ni Philippine National Police Chief Jose Melancio Nartates Jr. Ruta ng mga kapulisan nga i-finalize ko ang nga plano para sa seguridad sa pag-aabuton ng Undas 2026. Pahayag ni Nartates, ginagauman yung nandarong pagdagsit mga tao sa mga simenteryo kung siin. Dapat sigon nga siguraduhon it mga police commander nga hauman rung mga raya. Magatukod rung kapulisan it police assistance desk. Agusto ni Nartates nga madugangan rung mga nagapatrol nga mga kapulisan sa dalanon. Magawas sa mga simenteryo, ginasaligan man nga magadagsa rong mga tao sa shopping malls, mga tourist spot, imauman sa mga terminal. Ginpunto kara nga dapat sigon yung mabatiyagan itagsa ka mga Filipino nga sandahay safe sa pag-aabuton ng undas kung siin naghiniyo raya sa publiko nga mag-ooperar sa mga kapulisan. Dugang Baliteng National, ginpabakod Pipe Bureau of Internal Revenue kan BIR, ro pinalidad sa pagbayad it buwis sa wholesale electricity spot market ukon WestM. Ginmandoan kara rong Independent Electricity Market Operator of the Philippines nga maayos nga magbuo it bayad it 2% creditable withholding tax magalin sa mga kita it generation company ag iba pang nagabaligyat kuryente sa WestM. Magaumpisa man rong visa at revenue regulation matapos rong 15 days nga pagpublish kara sa mga official gazette sa official nga website it BIR. Balita magalin sa K5 News Center hatagatan it DTX 500 the superior antioxidant makabulig gaton nga makalikaw sa oxidative stress sa sakit kay cancer diabetes at mag-regulate sa atong blood sugar level. D3 Bio, the natural antiviral antibacterial antifungal specialist. Ako si ka K5 Teresa Igid para sa kampiyon ng balita serbisyo publiko galingawan sa Kalibo. K5 News FM.
2: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: Busyamat K5 Teresa sa kampiyon nga mga balita. Makaroon may partial occupancy ko na sa magkapatingan ni partial occupancy sa ating Kalibo Public Market, mga K5. Sunoron kay SB member Emerson La Chica, no? Ay mga pit lang gid siguro matapos sa ating public market manganing araw, mga K5, no? Ay, dayang araw ay pag-turnover, pero ro kumpanya gihapon, ay dayang karang Rotaflex, ay may, kung may uwap ay mo matapos kinahan, gihapon na ng taposon, bisan may partial occupancy na karang matabo sa ating public market. Dahil mga balita mga K5, pinatod ka itong makaroon, ita rondaya nga DTX 500, ang ka-superior antioxidant supplement. Ngabong binipisyo para sa itong ikayong gawas, nagakaw ng epekto ginasukan do oxidative stress ang kaproseso kung sa siin nagkakasama do cellula, bangod sa mga sobrang free radicals sa mga molecules na nagataot premature aging, mga K5. Pagiron sa mataas ng antioxidant content, nakakabulig rong DTX 500 para protection ng do cellula para hindi ra masama, nagiging healthy para itong organ na graton karon niya, immune system mga ka-K5, no? Maliban karon nung detects pebanid may potential nga masuportan do tawo nga may type 1 nag-type 2 diabetes bangod sa mataas ang antioxidant content naga-nabara inflammation nga nagabulig sa regulation ni blood sugar level parehong importante para sa kanto mga diabetes ug sa kabilugan nung detects pebanid wag amo nagabulig sa pagdetoxify kundi nagaserbing natural nga suporta sa healthy nga metabolism mas malimpyo nga gawas matibay nga resistensya kontra sa chronic disease kaparehas ko diabetes mga ka-K5. Ug of course ang partner karon is vitamin C. Pero dapat do vitamin C is alkaline which is makita nimo sa Mighty C. Ro alkaline yo vitamin C. Protektado ra tong tuga nagkaso-kasoan aga ginadugangan do collagen production sa aton nga panit. Agud nga maging manami gyapon atong panit bisan nagakaedad yon kita pagkatapos mga ka K5. Napabasog ra tong resistensya makaron nga tingugan kinangan pabasog do resistensya maginom ita Mighty C ro alkaline yo vitamin C partner na is DTX500. Mabakay sa Klinika de Alternativo Medicina Anual Center. Yagamang sa Defender Building, Osmania Avenue, Calibo, Aklan. Sa prente dating Garcia College of Technology ang mga pitman sa ABL Sports Complex.
2: Dito, KK5 sa umaga.
1: Ay, doon natin yung mga balita. Makaroon doon sa Guniang Bayan. Sa sesyon kahapon, ginaayo kararo ato niya Bureau of Fire Protection. Agro Calibo Municipal Police Station niya maghimo kar safety and security inspections sa tanan karon niya mga pampubliko. Aga daya karong pribado nga eskwelahan iya sa Bano Ita Calibo no para masiguro ro safety nga palibot it mga estudyante ug mga maestra mga ka K5. Sambilog sa where assist ana karang resolution and nakaray public and private school are essential institution in the community where substantial numbers of students, teachers, personnel and visitors gather on daily basis thereby requiring appropriate measures to prevent and address potential fire, safety, security, and emergency risk, mga ka-K5. Kung sa inakanon fire o mga eskwelahan mananganingara, ay di karay nagatililipon doon mga estudyante, agro na yung mga maestra, agro ipapagid karon yung mga personnel, mga bisita, hagos adlaw-adlaw, ag nagakinangad at nagakaigo karon nga pag-tanaw, no? Sa posibleng karon nga safety kontra man sa dahil karang kagayo ag ano po yung klase nga seguridad ag ano pa nga klase nga klasit emerhensiya no ani ginaayo gid karon da aton nga Bureau of Fire Protection nga maghimo sa nakarot safety and security inspection sa Banuit Calibo sa mga pribado ug pampubliko nga mga eskwelahan.
2: Dito KK5 sa umaga.
1: Daya makaron nga rang ano tinakawan nga rang ano daya karang nga mga tinakawan karang mga nga dayang pwesto ita mga ukay-ukay di kara sa may kapitol. Ay, pero we shoot, arong mga minor di edad, ngarawa ka ba't mahimo eh. Ay, kung hidakpan sa mga ka-K5, bro, matabo dayon ay ipaidaw mo man sa nasa case study. No? Ay, kung below 15, di mo tamakasuhan ay kung amatay, kay ka, galinagas do, pulis mo natamaran lang man siguro, ro pulis doon ay, tawag kung wa man siguro natamari ron ay, galing ron abe, dakponit pulis, ay bangod sa laying na nag-protection niya katon, buhian man dayon. Ay, nano abe karon. Ay dapat ang ani ma-amend daro lay nga ra. Ag inaba taro daya karon nga edad ita pwede nga it daya nga edad it criminal liability itsang ka minor di edad. Ay perwisyo go tay. Pinanakaw ta nang obra guwa ta ginausuya ka nang ginikanan da. Dapat ginausi ninyo ra ninyo mga unga pagabot it hapon dapat tanawan ninyo no. Mag-inunga kamo ag ipabayan niyo sa gobyerno ro pagdisiplina. Mo nabi tag-unga pa dapat tay gina kuan daya karang nga gina disiplina hindi mo tama disiplina ron makarang kumaga 18 tara edad eh, masuko taron pero kung tagbata pa tay instill sa pinino do respeto aga kadlok sa ginikanan basta sagaran ang ginaobra hindi tar magpinanot gabi casual utang istorya ra atan yara galing manabi hindi mga ni makani bunay ro mga unga ay may this WD man may layit abi gayon ta sa among chimpo ka to nga ginahanot kapat imo ka to mga maestra ka to wa pa tanaw sa do drone dat maestra ka to mga eraser daw nagahormat asing tangkugo ro eraser ka to mga unga makon ginapapili ano rin mong gusto motor o iPhone oh napapili sa nasa among time ka to ano rin gusto hanger o bayawas nga hayat wa ka pakapili ay gagupo ko ning likod ko. Ay, doon taro disiplina ka to. Ay, kasi mayad man doon mga tao ka to. Ah, makaroon taro mga unga. Kung amat ga, sugod kami alas 3 agang, ga dinagagan yas binit karsada o. Oh, mga minor de, buat chinilas o iba. Tapos ay, diba, mabatian mo pagkagag, pinanakaw ta. Anyway, dahil mo kung no problema eh. Ano dahil tangis-tangisan kang abi ka ng mga ginikanan nga. Uwa man ako na consent na pabayiro ni. Tigaw tara ugo eh. Galing perwisyo ko tanga ni ginatao. Ay nako. Anyway, good morning anay kay Benji Sonyo. Good morning kay K-Family. Happy monitoring lang Sonyo family. At New Buswang kay Butchok, Maika, ag Shane, Lori Lee, ag kay Joy, ag kay Aya. Thank you. Sagamat. Thank you man. Oh. Sa ato makaroon nga pag padayon mga ka-K5, sa ato yung karang nga pagbalik, rudugan natin yung mga balita. Pero dahil ang makaroon, no? Dayang ato nga rang report nga taas na inflation rate sa ato nga Banua ita Kalibo, probinsya Takya, no? Manaba nga bugas maka, no? Pinakanaba, maka ni 48, oh, sa isintar, mga mga. Grabe, ta. Ay, pari na, beron. Tapos ay, ro, sweldo, abiwa managasaka, no? Ya sa Pilipinas sigit ang sinakat baga kun do sweldo wa ta. Tapos kun amat ma-delay pero dayang mga maskaping ko mga maintok mga kompanya ki kun amat delay der sweldo kun amat gani bisan sa gobyerno mga JO ka delaying sweldo eh. Ay ano man naring gin gapit ka tay man sir tawi man ako trabaho buligi ako. Oh ayara man na tawan ka trabaho mo si kapat sweldo. Jumaro nyo taray nampang. Kaya kung amat ay diligid man ako. Eh kung amat, iya pa, may kilagaan na yung katong nag-agid do Yolanda, security guard, oh, gusto na mag-loan ka to, igabakay kung temot sim, dalang kay Febo Libera. Maloan ba kay Motsim, may, ay, wat naman na kami trimitan sa among SSS? Wat naman na sugod rang SS, Mike? Pero di ka pa makon kang ayam mo to, halin sa uwas to sa ikog, puro SS. Again taman ng SS ron eh. Sa ating pagbalik, dugang mga balita. Tapos at ma-reminder sa alas 5.31 na.
2: Balitang KK5 sa umaga. Ang kakampyon ng estasyon sa Kalibo Atlan. 94.5 KK5 News FM. iCare Gold. Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold.

0: Super Gold ka Biker Drops. Epektibong igkatama.
1: Para sa epektibong nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Problema sa mata? Ari na ang

Warrior Antioxidant, ngakaangay-sang, lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sapagbutang sang iCare Drops at adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa Marubo.

0: Ether Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, mataas balak ang Ibu Blood Sugar. DTX 500, ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500, ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo, kagakontrolar sa Ibu Blood Sugar. DTX 500, asal rikas, epektibo. DTX 500, mahigo ba na ang Ibu dugo? DTX 500, masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500, ang DTX 500 ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX

0: UGC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako gani sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa kon madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Ti inom ko may TC alkaline vitamin C.
2: Pagsubong ka nami sa kon paminsaro.
0: May TC mabaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
3: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum.

0: ating memorya ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
1: Balik kita makaroon sa mga balita. Alas 5.36 sa Gahon do Oras.
2: Balita K5 sa umaga.
1: Tema balita ito ni DTX Premium Coffee with Agaricus Mushroom for Cancer and Heart Disease. Mga ka-K5, nanang pampatami sa stevia. Mabakay sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Fender Building, Osmania Avenue, Calibo, Aklan, sa parente dating Garcia College of Technology, ang mga pitman sa ABL Sports Complex.
2: Balita K5 sa umaga.
1: Sana makaroon niya pag-apadan. Good morning, Ana. Yarowena Malakas. Good morning. Aga Restilin Aguirre Rotolo. Good morning, sir. Aga sa tanan. Uwa gun ita naaw. Magnaba. Bugakon. Gatinaas gilang dun, sir. Kaguoy ta mga uling inirasyon. That's why ngani nga. Ano eh. Daya nga dapat mag-eskwela lagi. Dagod sa uli. Ay makakita matrabaho. Baga. Oh. Ay. Kalisod-lisod tay. Is wala bir ibang ragi na pa-eskwela. Timprano pag ganinubyo-nubyo. Oh. Pero iba matamas kaming kung may edad. Pag-asawa ko na abimanay sa isinta, ang dubugas. Man-man ako, mag-asawa ako, gaubrang ga-40 dahil dubugas. Do kilo. Pag-asawa man na, may edad ko manay. Man-man ako, mag-asawa ako, gabata ako. Di ba ga? Pero iba eh, sa kataas at baga. Dahil yung presente na itong sitwasyon, the inflation niya sa probinsya Takan is 11.6. Gusto nga ba mataas? The inflation ginatawag presyo at mga nagaponan na itong baga kunon. Oh, ay mga kuma, pag-abot pa sa inyong time mo na, yung kunano lang yung kataas ron. At iba nga niya, ay ginapa-eskwela, ay ganinubyo-nubyo. One time ay daya naghambay ro anang nanay hindi kaabi ane man nanay ni magninubyo-nubyo ay aron nga pila pa maning edad 14 minor ka pa man naganubyo-nubyo ka gon tapos ane na pagtuon magtrabaho ang magtipon it kwarta ay kun makaron mag-asawa ka wa gidon wa ka matinipon kun mag emergency wa ka tinipon sa bangko wa ka kuuton ana to sambat ka nga eh. May man na may asawa ni bisan wa ka tinipon may kuuton ka. Literal eh, no? Doon natin yung mga text messages. Sir Jex, o kati tirasunan na agyan ko rin Sir Mike sa ang maro pagdisiplina. O, ay, mas kaming kon military at imong tatay ka to. Agyan na disiplina, which is makita matadin ni Morotubo ito nga. Oo. Nga, disiplinado ta na. Kung mga, ay, may lolo man ako nga war veteran eh. Member animo Yusafe. Yusafe nga ta, university. United States Armed Forces of the Far East. No? Oh, may akon karong lolo. Eh. Ay, mabuot ro mga unga, no? Makaw na bindi tama disiplina. Oh. Makaw na kinatugwa, tahan halos o iba nga. Ro, iba matang gagahat pa. Makaw na wago tagal, hiniod. Sigur ba na pukawon mo, hindi. Tapos mong bangon. Gusto ta mga sugay, mga itlog, hotdog. Di ta magkautsinaing. Hotdog, oh. Kami ka to, ang kilaga anay nga to. Isang pobre sanda. Oh, magprito man ako, Mike, uga. Ah, oh, grabe man. But kihog man man ni tatay. Ano ma, ano man, nagaha ka mat uga? Gagto ka sa eskwilan, makaon kat uga? Di man ay mo magsugot. Eh. Sang isip, eh, kima akong isang pobre, rugi ni kanan, natinguan ko, napakanot, may edad, siguro makon kiro, o nga, hindi pakanot uga. Ano man na magaha kat uga, magto ka sa eskwilan? Ayaw man na. Ubusan naman niyo sa kagrapon niyo, ginamos. Duwang anon niyo man manan ninyong kamahag pa man ko ginamos. Ubusan naman niyo, ginamos bago maghat uga. Gam ko makon, wala napakan. At mga maagat, galing na paubusan niyo sa kagrapon, ginamos. Mahal kayo, ginamos. Adlaw nga tinda, hukat sa tangalan niya, ginamos. Sus, kahumut-humut kaya. Nagbakag ako, hayan. Pero kung kano nga to, kabaka ako ay 20 pesos suga namon. Ah, hasta makon, wangan yung kakatunga. 20 pesos siya. Ay, ano man yung binaka, kay asin. Makon 20 pesos nga asin yun. Di maubos, bilang adlaw ang suga. Kaya. Good halin sa Rostom Bake Shop. Good morning, guwapong bro. Michael, bo. Kanamito na. Shout out kami iya sa Pagsangan Banga. Good morning na sa Banot Banga. Good morning, Gido. Bake Shop siguro, Ray. Anyway, sa nga pagpadayon, ginahugat natin makondaton niya K5. Kumustahan mga ka-K5, ginahugat-hugat natin sa ndakara mga ka-K5. No? Dugan natin karon yung mga daya karon yung mga balitaan. Makaron mga ka-K5, no? Ay, puno ninyong balde. Lad nga ni, makano gawgan-ugan eh, pasugudlon di il ninyo. Oh, il ninyo nga ni, pasaguron gating tubi-ugan. Samtang adugan naton makaron nga mga balita. Yan na K5, kumusan? Line number 7, K5 is from Visayas. Good morning.
3: Mga ka-K5. Ara na sila, ara na. Check na itong mga K5. Kumplito ang grupo. Naho na itong ang mga gungan ng mga announcers sa K5 News FM sa probinsya sa Negros Occidental. Sir Babe, Sir Robert, Bacolod, good morning.
4: Magandang morning, Sir Jobert Lago sa Kapis.
3: Good morning.
4: Dito sa sudad sa Bacolod, manayanayang panahon kay manayanayaman ang kondisyon. May problema kay naka-DTX Coffee Mix na kita. Kampiyona, back to you, Sir Jobert.
3: Thank you so much, Sir Babes. Kanami sang sulod sa signal sa Bacolod, mga ka-K5, sa mga bugnaw, kag mawala nung kagahon din sa Capiz. Check na to ng probinsya kang Iloilo, kag sudan sang Ilo, Sir Rec. Good morning, Iloilo.
5: Maana yan, ayang aga, SM Jobert. Kanami isang tiyempo din sa mga sudan kag probinsya sang Iloilo, nakapakapina detect sa coffee mix. Balik si mo, SM Jobert.
3: Thank you so much, Sir Rick, sa Iloilo, mga ka-K5, sa Iloan naton suning ang mga kauturan sa probinsya kang Antique, Sir Nestor, Sir Milmar, good morning.
6: Good morning, SM Jubert, K5 Western Visayas, Negros Island Region, mainuranan ang probinsya kang Antique, marami-grami, pero nakapropainit rin kami kang Healthy Coffee DTX Coffee Mix. Computer signal, balikan mo kanimo, Sir Jubert.
3: Ayos ang signal sa Antique, mga ka-K5. Thank you, Sir Nestor, kag Sir Milmar, sa ilo kita sa probinsya kang Aklan. Sir Michael!
1: Good morning, K5. It's from Visayas, Negros Island Region. Maulan din sa amon sa Banuas ang Kalibo. Kagabi pa, mga alas 12 nag-umpisa. Baskog ang panaguob kag ulan. Top-top subong, magalumon, madulom-dulom ang palibot. Matugnaw ang palibot pero naka-DTX premium coffee na kita kag naka-Mighty C. Balik sa emo, Sir Jubert. Kampiyon ng signal.
3: Thank you so much, Sir Michael. Kampiyon ng signal sa ang Kalibo. Kumplito ang barkada, mga ka-K5. Umpisahan ta ang pag-dribble sa bula. Unahon ta ang probinsya kang Negros Occidental. Bacolod, Sir Robert, Sir Nestor, sa mga balita. Proceed, please.
4: Mga balita na Mondria sa syudad sa Bacolod, kag Negros Island Region. Karon mga ka-K5, nagasinggita ning Iloy, mga ka-K5, sa ostesya, lalaki. Matapos na ginbono patay sang nagligad nga Domingo, mga ka-K5. Ang singgitan sang Iloy, mga ka-K5, nga si Elmer ang nagaobra sa Manila kag Disyembre 7 nga natala na nga magpauli apang ilagin kakibot sang pagpauli sini, mga ka-K5, sang October 6 kaupod ang babae, mga ka-K5, ha? October 11 naman asang ginapakilala ni Elmer sa pamilya ang nobya kag nagapahayag ang babae sa ila sininga madugay na sila nga nagbulagay ni Alfer nga iya sininga bana kag wala na sila sang komunikasyon apang pasado alas 5 sang amuman nga adlaw samtang nagabunok ang ulan nagaliwasa ang babae nga magapadulong sa ila sininga lugar sa Sitio Kapaklan. Inayawan among nga gindulong ini mga kagibab sa Paul ni Elmer sakay sa motor na hunong sila sa gasolinahan agod nga magpagas kag dito inali nga lang mga kagibab maging atake sa suspect nga bana sang babae bet ang kutsilyo nga 12 pulgadas mga kagibab ang kalabaon kagin bono mga kagibab tubdog mamapatay ang biktima.
7: Budlay gali nga pasaligon mga bulag ka na sa bana mo tapos marelasyon ka pa no gali hindi sila bulagay. Sa pihak nga bahin mga ka-K5, grabe man di ang gakatabo sa amon tungod sining ilulanon kag grabe ang pagpangilat. Isa naman ka mananagat ang napatay matapos nga naigo sang kilat. Ining isa ka mangisda launa sang kagahon sa Kamingawan Reef siyudad sang Escalante kag ang biktima gid kilala kay Regan Rico Ford. Kag suno sa information samtang ini siya
3: pangisda sa kalawran, ginabawal gid nimo, no? Nagpangilat, naigo ini siya, gindala pa sa ospital apang dead on arrival. Sa mga mangisda, mangunguma kung gapinangilat gani, bawal magarado sa tunga sang talamnan, kag magpangisda, kay wala na sang iban nga igoon, kundi ikaw lang pinakamataas, ina ang prone sa kilat, mga kakivibe.
4: Ahay, tiyan mo na mga kakivibe, mga resulta. Aman ang mga balita na mo din sa sunod sa Bacolod, Negros Island Region. Back to you, Auntie Kapis.
8: Thank you so much, Bacolod, kag subo sa mga balita sa Bacolod. Halin sa Bacolod, matapos ang may mga edad-edad sa broadcast industry, unahon na ito naman tagahantat siyansa mga pamatanon. Lasailo kita mga K5 sa probinsya kang Antique. Sir Milmar, go ahead please.
6: Mga talalupang, doon naman yung balita dyan sa probinsya. Speaking of kilat, K5 Negros Island Region, rija man sa probinsya kang Antique, may naigo man kang kilat. Sangka mangunguma, no? Rito sa Maybanwa kang Valderrama. Pato daadya sa anang baka. Actually, naghuraw rin man ang ulan. Bago lang kinaghuraw ang ulan, tinag-panaus na ka ng asawa, patos baka. Gulpi lang nagpangilat, naigo ang dyang 60 anyos nga anay, punong barangay sa May Valderrama. Ginbawian, gidyak ang kabuhi, nagtarabog ang anak, kadyang nga mga gamit, kaputi na kag mga bitbit na to, mga chinilas na. No, nakita gid kang anang asawa ti masubo para sa pamilya ang natabo sa kanyang andang padre de pamilya. May mga sunod-sunod man nga mga aksidente just probinsya Antique sa Tibiyaw, may bata nga gulpi naglaktod sa dalan na bungguan ka tricycle driver o kun ka tricycle why ko naman talupang dan kay ti nali lang kanong nga nagdalagan minor nga kapilasan naman. Ang naagot kang bata, kag nagsettle roman na magtimbang nga bahin. Aksidente man sa bugasong, darwa ka motor, single, nagbungguan ay. Ma-overtake dadang saraw, galing tiway ka, talupangod nga may kasugalaw, galing nga motor. Bungguan ay, sa darwa ka hapon, tapos ang angkas nga minor de edad, damo itong medyo natamaan, gindara, ginforward sa provincial hospital. Mura mga balita, just provincia ka, Antique. Back to you, Sir Jubert.
8: Thank you so much, Sir Milmar, sa probinsya kang Antique. Sailo kita sa probinsya sang Iloilo. Mga kaka-K5, check na ton si Sir Rick Zurita. Sir Rick, good morning. Go ahead, please.
9: Mga dalagko, mabalita rin sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Masubo ni nga balita dito sa may Banwa sang Badyangan. Ilabalagin sa may Barangay Sianon, Badyangan, Iloilo. Matapos nga ang bata nga nagapangidaron sang 40 anyos, pinataya ang iya kaugalingon nga amay. Ang amay ginkilala kay alias Jimmy kapangidaron si Sintay 9 anyos. Ang bata si alias Randy 40 anyos. Nagpadulong ang amay sa balay sa iya bata agud niya suguon nga magpanguha sang lubi. Nagpamalibad ang bata rason nga ginbakol sang iya amay sang baston. Naimpito ang bata nagkuha sang kawayan linampusan sa kabeses ang iya amay. Pag-abot sa ospital dead on arrival ang iya amay. Na-file na ang kaso nga pa-reside kay may ilgot anon na mag-amay kay usually ako na mahubog ng bata doon ginasakit sang iya sing amay. At diba si ko na napuno ng gantangan at tiwaya na makakwan, makapugong patay ang amay sa iya sa ni nga bata. Dugang panginamon nga mabalita diri ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC Iloilo nag-recommend na nga ipaidalom sa state of calamity ang probinsya sang Iloilo tungod sa epekto sang RSSI o kung Red Strip Soft Scale Insect. Okay, tatlo na di kamambanwa ang nagpaidalom sang state of calamity. Para magamit man kagya mabulig man sa mga apektado naton ng mga sugarcane na planters diri sa may probinsya sang Iloilo kag ginaexpektar man taabot man ang epekto pagid sang Super El Niño. Di nakabakal na kita ka kwan ka balde balik sa imo SM Jubert.
8: Thank you so much, Sir Zurita. Ang balde matamat na damo na kita dista. Alin sa Iloilo, sa Iloha na ito ng mga balita, mga kaipabalin sa probinsya sang Aklan, Kalibo, Sir Michael, go ahead please.
1: Sa mga balita diri sa Banua sa nga kalibog kabilugang probinsya nga Aklan, dakop sa isa ka bebas to operation kahapon ang isa ka 26 anyos nga babae si alias Pani. Na recover sa iya ang ginadudahan nga duha ka sa siya nga suspected siya bu mga ka K5 kag nagabalor ini sa nga bebas money nga 3,100 pesos no. May recover pagin sa iya sa body search. So sa iya ginsugo lamang siya pero wala man wala ginya gana reveal kung sino gid nagsugo sa iya. Ginpaidalom ni siya sa drug test ka hapon, gindala siya sa Roja City kag magapangatubang sa Republic Act 9165 nga kaso. May nadakpan man sa nga suspected marijuana sa Banwas ang Banga kagabi man ala pasado alas 7 sang gabi. Isa ka sa siya isang suspected marijuana, mga 600 pesos ang balor sini mga ka K5, ang sospechado 28 anyos nga lalaki nga si alias Mark no, ara na subong sa paginakop sang Banga police station man. Kag ang amon na municipal police station sa Banwas ang Malay nag-turn over ang police regional office sang 12 ka motorsiklo kag 48 ka piraso sang service pistol para pabaskugon pagid ang pwersa sang Malay PNP mga ka K5. Maulan di sa amon ah, baskog ang panaguob kag magalumon ang palibot sa Banwas ang Kalibo. Kag sa speaking sang balde, may mga balde naman ginbakal pero kung il ninyo anong wala man ta masalod nga ulan guro. Maayo kay gaulan di sa aton sa Western Visayas. Balik sa imo Sir Jobert.
3: Thank you so much, Sir Michael. Sa mga balita sa probinsya sang Aklan, diri mga nagapanguna nga balita sa probinsya sang Capiz sa sudan sang Rohan. Isa ka parolista o dumdum sang iban, gunting lang kagusay ang nauyatan. Kaya gabi na dakpan ng isa ka miyembro sang LGBTQ sa ginkasang abay sa operation sa makatapos ng kapulisan sa Sitio Cassandra, Barangay Punta Tabok, Sudad sang Rojas. Na-recover sa kay alias Agi mga K5, residente sang Arcabalo, Barangay Bulo, Roa City, ang pila ka mga ginadudahan ng mga kwani shabu mga K5, duwa ini ka sa Shay, may mga kagamitan pa mga K5 do magulang tapos ka ruro ning grupo. Lag items sa mga recovery sa aton sanin nga mga kapulisan sa Roa City PNP. Ginkonfirmar ini ni Barangay Captain Nestor Binbiahe ang nasamit nga lugar nga matunog ang report mga K5 may naga kadakpan nga nagaduso sang droga sa nasamit nga lugar. Wala makaprikatar ining suspitsado mga K5 kagini karon ang ginpatulog sa aton sanin nga mga kapulisan sa Roa City PNP mga K5. Samtang kahapon nga adlaw ginumpisana ni Governor Fridenelo to Castro ang amon gobyerno sa probinsya sang Capiz mga K5 nga ipanagtag ang mga insentibo sa mga nagdalaog sa palarong pambansa kag sa WIVRA 2026 mga K5 sa aton nga mga winners. Ang mga nakabaton sa Bulawan sa WIVRA may tag ara 6,000 mga K5 kag ang group event maman ang may ara sang 13,000, ang silver may tag 4,000 samtang ang bronze 2,000. Sa aton sining may pampalarong pambansa mga K5 ang makakuha sang Bulawan gintagtagan sang insentibo nga tag 15,000 pesos mga K5 samtang ang group event naman may tag 8,000 pesos nga insentibo halin sa pundo sang provincial government sa probinsya sang Kap. Mga K5 buhay na kuoras, kita na naman kita buhas sa maulanon nga panahon diri sa probinsya sang Kap. Salamat sa aton mga sustustation.
1: Inyo ko na ba din ang kabilugan yung mga balita sa Negros Island Region ng Western Visayas, no? Kay Aquales Concepcion, good morning. Janeline Rotonel, Marte Fernandez, good morning. Kay K5 Mike, mawagano niya agahon. Ag sa tanan niya nagpamati sa K5 News FM ang kampiyon nga istasyon. Tama ka tingka K5 Mike. Kung mga unga ka to ay may kadlok sa ginikanan makaroon. Gadinungo ta aho. Gaintero tiyempo ka to ay. Jose Nelson Delfin, good morning. Nakatutokon kami sa inyong programa. Balitang K5 sa umaga. Good morning. Well, mga ka-K5 nyo, nabatiyan doon kabilugan yung mga balita, no? Arnel Dalida, good morning. Nagpamati man na kami iya sa Barangay Tigayon, no? Sige, good morning, kid. Doon kabilugan sa ato niya pagpangalagad. Makaroon yung Miyerkules nga adlaw, dayang October 14, mga ka-K5, minaga gumana. 4:30, hindi ka matbuga. 4:30 to 6. Kasas pa doon mga balita, balitang polis K5 Romy Kahilig. Sa Newsroom Department K5 Dere sa Igid Balita National. Technical Engineering Department K5. Oliver Kahilig, no? Ag saan ka mo station manager, Ma'am Gloria Villas Manio. Ag sa among CEO kay Doc Ramil Oy. Good morning. Sige man ako sa K5 Michael Silorio para sa kampiyon ng serbisyo publiko galingawan sa Kalibo. K5 News FM.
10: Bam. Shopping the lives of the Filipino.
11: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Oy. GX 500.
12: Ako si Herminia Titong, 53.
13: Pilang imo blood sugar sa una?
12: Sobra 300.
13: Sa pagbakal mo sang Detex 500, paano mo iniginainom?
12: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
13: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
12: Oo.
13: Ano nakadugay ka naginom?
12: Mga sobra na isa ka bulan.
13: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
12: Oo.
13: Anong resulta? Pila na?
12: Sobra na lang 100.
11: Detex 500! TTX 500.
13: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon ha. Ano bala ang lain nga madulot sang visceral fat, and what do we mean by the word visceral fat? Kaupod ti sinasulong nga diskusyon si Dr. Ramil Oy, amon CEO Dr. Ramil.
14: Kung nadumduman nila Sir JP ang aton topic about obesity, na discuss naton to Sir JP kung ano ang delikado sa visceral fat o kung tambok nga nagtubo sa mga abdominal organs, especially itong kuan, fatty liver.
13: Oo.
14: Pero kung naka DTX 500 kag may TC, kaya na siya kontrolon. Natubuan sang tambok imong spleen, liver, intestine, pero mas delikado ang paglikop sang tambok sa heart.
13: Grabe, no?
14: Actually, Sir GP, bisan pa wala ka buyon, pwede nga magka visceral fat ka. Ina ang ginatawag nga tofi. Kabalo ka kung ano ang tofi, Sir GP?
13: Ano na, Doc? Tofi?
14: Tofi means thin outside, fat inside.
13: Ay?
14: Niwang ka, pero puno ka tambok ang imo internal organs.
13: Mm-hmm.
14: Ang problema, Sir GP, kay hindi mo may baloan nga puno na galis ang tambok ang imo internal organs.
13: Oh.
14: Madetect lang kini kung magpa CT scan ka or MRI.
13: Ay,
14: Amo ni ka importante, Sir GP, ang pag-inom sang DTX 500 Mighty C or Pure C. Bangod sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, ang nagabulig mag-regulate sang mga nag-abnormal nga mga hormones nga nag-regulate sang appetite kag satiety, ang ghrelin kag leptin.
13: Correct, Dr. Ramil, no? It doesn't mean nga kung buyunan ka, may visceral fat ka man. Lain bi ang tambok nga nagaporma sang buyon o belly fat kag sang visceral fat. Bangod ang belly fat or subcutaneous fat nga na-store sa idalom lamang sang panit. Ini ang makitaan man sa mga kamot, sa paa, sa sagang, kaiban pang parte sang lawas.
14: Ang problema, abi Sir GP, sa visceral fat, ini ang mga dagakusang inflammations. Amo nang rason kun nga nga kun may fatty liver ka, nagahubag man ang atay. Nagahubag imo tinai, pwedeng mahubag yung pancreas or spleen. Amo nang dapat nga adlaw-adlaw gid, pirmi na mon reginawali. Ano ka importante ang taas nga antioxidant? Ano ka importante ang palakaon, prutas kag gulay? Kag ano ka importante ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C? Bangod ini ang may ara sang anti-inflammatory agent. Silingda sa pagtuon, Sir GP mo, the more nga taas nga antioxidant ang ipasulod sa lawas, the more nga damo ka anti-inflammatory agent. Dito sa Pilipinas, isa sa mga na-discoverhan nga pinakataas ang antioxidant, pinakataas ang anti-inflammatory substance, DTX 500 kag Mighty C or Pure C, Sir GP. Yes. Amo nang kombinasyon nga dapat hibaloon sa mga kautura naton para matap na ining mga inflammations.
11: TTX 500.
15: Si Catalina Habagat, sang puro kang tabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
13: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
15: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag domidyo may nag, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dahil sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, gason sa isa ka adlaw, ito times ko, tagda dua-dua ka kapsol, morning, oo, dua-dua ko, tapos inang pagkaubos ko, sir, may alibyo, gate, so buong gimintinance ko, nag-it, sir, ka namin-amit, nag-it sa akong mata.
11: TTX 500.
13: According to research, ang visceral fat, Dr. Ramil, is about 10% of all body fat. So kung imo i-calculate ang tanan mga tambok sa lawas, 10% sang total sina is your presumed visceral fat. Isa sang may dako nga koneksyon sa visceral fat is having type 1 and type 2 diabetes.
14: Nga mo nang kadelikado. So sa DTX 500 pa lang kag may TC, kontrolado na. So daw hindi ka makulbaan bla nga matubuan ka tambok sa imo atay, imo tinai, sa imo spleen, sa imo heart. Kaya nga man naka DTX 500 ka.
13: Justo.
14: Kung may ara ka sang diabetes, siyempre sobrang sugar sa imo dugo, ini ang use nga energy in the form of glucose ang ginastore sa lawat as tambok.
13: Correct.
14: Or fat.
13: Correct.
14: Simple lamang ang solusyon sa diabetes, ah. Di, managani, pero may natumbalik-balik. DTX 500, may TC, dako, ginaya makabulik. Problema sa insulin, DTX 500 yapon kag may TC because ang DTX 500 may charantin nga nagamimik sang function. Masiling gamimik, ginasunod niya. Ginakopya niya. Ang function sang insulin, gani, ginapanubo niya ang blood sugar kag ginabalik sa normal. Ang importante lang, makontrol ang glucose sa lawas. Kaya the moment nga hindi makontrol, piho gina Sir GP. Mahimo gina siya nga tambo. So ako ya Sir GP, manugurado na lang gig ko. Inom ko DTX 500, inom ko Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw para sigurado healthy ang lawas ko. Hubin pa ko.
13: Ay, katang.

0: 105 News FM.
1: Shopping the lives of the Filipino.
0: I Care Gold.
2: Ako si Pizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag dagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kinadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
4: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin papaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma. Mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ato-ato. Ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
5: D3 Bio.
6: At po si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may Visio.
7: Ang Visio.
5: Yung may D3.
7: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.

0: Nagapalang durong pala ang imong panulukan.
1: Magalingin pala ang imong nga uno.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauhaw.
0: Kasi may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubo.
1: Sang imong blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas. Kag nagnubo ang ako sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement User. Dakogin nga bulik sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya.
1: Mag-4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinical Dairy Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinical Dairy Fresh.
8: Nagabasa na naman, balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinical Dairy Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
9: Clinica Deltanativo Medicina and Wellness Center.
10: Kumpleto sa mga suplemento.
9: Clinica DTX 500.
10: Clinica D3 Bio.
9: Clinica Sport Biotics.
10: Mighty C.
9: DTX Coffee Mix.
10: Free Bio Coffee.
9: DTX Beauty Soap.
10: DTX Herbal Oil.
9: Clinica Deo Fresh Roll-On.
10: And many others.
9: Plus, sa Clinica Deltanativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa. Every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
10: Clinica Deltanativo Medicina and Wellness Center.
11: You're listening to 94.5.

0: pinakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa kampiyon nga istasyon, K5 News FM Kalibo, alas 6:32 na sa aga.

0: Good morning, Pilipinas! Mayadayad nga gahon, bilog ng Western Visayas. Welcome sa aton karang palatuntunan.
1: Puro de los Pueblos.
0: Puro de los Pueblos, the People's Forum. Adlaw kita sa makaroon karang Miyerkules, Petsa 14, buwan itay karang Oktubre 2026. October 14, 2026, mga kaki-five. Dispiras its sweldo. O sa mga nagasweldo, kinsinas katapusan. Dispiras mga kaki-five. Pwede yun ka utang sa mga baraka. Hinaga man na bayad mga ma'am at mga sir. Sweldo man manay naga, dispiras makaroon. Tapos pag-abot hinagapit sa 15, okay pa. Pagka-agapit sa 16, balda-balda gid. Ubos-ubos gid mana. Eh, gusto lang mana ibayad na sa aton nga mga kautangan. Kaya naman nakita ka na kabakayot balde nga ginhamba ni PBBM nga magbakayot man nakita at balde. Sumagod ka ng kugan. Para nga bunok gali ka inat aga-aga or ka BS na kinat aga-aga. Ito kung nanay, waman namin kami nga at balde. Watang kasagod niya ni Makon. Ay, Ginoo kong Diyos. Well, anyway. Sa nakangdan, rinyo ka ng anchorman, si K5 Leonard Viray.
1: Leonard Viray, puro Kalos Pobos.
0: Maga ililiba kita at daywang oras sa gatunga sa pagkatod kinyo pila naton ka mga nagapanguna ng mga balita. Mga balita lokal, balita nasyonal, isyo lokal, isyo nasyonal. Aton tawan ito oras sa aton niya pag ililiba. Well, partner ko magkaroon sa technical side, ya sa aton ka ng studio, si K5 Fred Batoy. Nasa tanan, nag-apabot kita at pag-abiyabi, pagpanamyaw, pag-welcome sa aton nga mga suking nga mga listeners na nagatutok makaroon sa aton nga pag-ililiba. Good morning sa mga ka-K5 na aton nga nagapupamate o sa makaroon ka nga pangurason na sa mga tsindahan, sa aton nga mga negosyante, sa mga bulantero-bulantera ta. O good morning kinyo tanan-tanan. Aga siyempre sa mga drivers naton nga nagapila na. Una sa mga terminal, good morning. Sa mga nagabiyahe, hagong kita ha. Lumata sa kalsada, lima sa Manibela para iwas kita sa disgrasya. Good morning sa mga listeners naton nga mga ginikanan. Nga nagapupamati man una sa andang nga mga panimagay. Sa mga tatay, nanay, lolo, lola. O nga nagapreparat pampamahaw kandang nga mga estudyante. May klase, may klase, may klase, may klase, may sugod sa opisina. Ano paro ginahugat naton? Ay oho, manog alas 7 na. Mga kaki-five, 23 minutos alas 7 na. Ani bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw, hoy! Bangun na! Good morning sa mga listeners naton nga nagapupamati man abroad. Pagi sa aton yung Facebook Live, aton yung Facebook page. Kung gusto nyo i-like, i-follow aton yung Facebook page, please visit yang. I-search nung live programs dash K5 News Kalibo. Good morning sa mga migutang, nga mga mangungumag, mangingisda. Aton nga mga kusinero, kusinera. Nasa mga restaurant, good morning. Nasa aton nga mga nagapamati sa may shopping center, ha. Ag nasa may Juliana Market. Karon sa aton nga entrada o mga restaurant gapamati. And also good morning nasa aton nga Jazzy Catering and Services. Yan kay Ma'am Honey, kay Sir Unayan, bilog nga staff nanda. Good morning kinyo tanan-tanan. Aga syempre nasa aton nga may istansya sa may COL istansya gapamati aton nga mga duty na nga pump boy ang cashier. Good morning. Nasa Pastrana Obos kay Daddy Harley. Good morning man. Ang sakutob, kumabutan ka ton nga signal. Makaroon niya lawit, Miyerkules. Welcome on sa ton nga Wednesday edition. Ita ton nga palatuntunan.
1: Puro de los Pueblos.
0: Ano na ton mga nagapanguna nga mga balita? Nga ton tawan ito ra sa ton nga pag-ililiba. Balita lokal, balita nasyonal, issue lokal, issue nasyonal. Nga kita sa ton nga mga headlines. Headlines na ton, balita lokal. Sa aton nga mga headlines sa balita lokal, gagaki arestado matapos mabakan it illegal nga droga una sa may Banwa Itbanga. Abay suspect todo rongdaya karang pagpamalibag. Mga naro mga narecover nga droga, hindi yan totoo. No, bukong taman at akong gidra nagpamaliban tani mao. Eh, nabakan mao it illegal nga droga, particular marijuana na sa may barangay Pagsangan, yan ino na i-plaster taron do detalye, no? Ay nagpanguna ka na raton nga bang PNP. May sunod-sunod ng mga drug bypass operation ko aton nga mga otoridad. Kahapon, PDEO or the Provincial Drug Enforcement Unit. No? Kagin dakop mga kakifay. Dahil nga lang babaye. Sos ginoo ko. Viral tangan rin mo sa social media. Ay abo takarakana ro nakakilaga aga hindi kapati. Oo. Kaping kat mga friends mga nana nga rayo to mga rimaw. Si Pani. Stephanie. No? Rayo to mga rimaw. Nga manit nang mahurong kating mana na na tabo man nakim. Ay may gin agyan gali rimaw nga mga problema mga bagay-bagay. Siguro kung ano matanang ka na nabugid sa nabot sa punto nga haruntana, no? Natigayin tanga madakpan di mo may kantanan sinigal nga droga. Although nga kahapon ay bati na to nga paninggitan mo nga sinana aside sa kinausay na sinanay na ay nagambang imaw nga kinsugo malang mana ako. Nabalikan tamando detalye karon ha. Iya sa to nga pag ililiba. Samtang sa pihak ka nga parte sa dugang nga mga headline. Alicantaro, tsindahan sa Tonyo May Kalibo Public Market na ginapayag. Akil ko, gin-question rong local government unit it Kalibo. Matapos rong pag-install it kontador sa sugod it mga stall ko Kalibo Public Market na ton, mga kakipay. Dapat mana sa poste sa gwa tama na ron. At may mga problema pagali sa transformer. At hindi gid makwan, hindi gid mapaiwagan galiro. Stall din na si Dagom may mga problema pa. Oh, Ginoo kon Dios. Agharang ginadali-dalian ko ibang ilipat ro yon. Ay din mataro suggestions ni Engineer Sangguniang Bayan member Emerson Latsika. Ay ga maron yan nga hindi na try naton abuton linyada. It aton kada nga sambilog sa miyembro Sangguniang Bayan with the SB member Rex Bautista. Ay may iba mataro suggestions na bilang engineer. Eh kung kakon okay singkiri ro ay Engineer Rex gara nga suggestions ay kung kako manabi safety ta unahon naton eh wa patabit ko ang gidom mamba naton nga halimbawa ko lang ko pobra kabagat bagay nga okay na tanan-tanan no naka tiles na kunwa man ita pang budget pang tiles sabi naka flooring na finishing na do kan ka man kumbinyente nga magpungko, magrelax di karon sa ring pwesto. Ay wa pagit ni, wa ani man masilhigat mayad. Mabo pa ta nga mga may mga ayuson pa kahit papano. But unahon gid ani naton do safety nga tawag. No nabalikan taron with Engineer Rex Bautista. Balikan tay mo sa tonyo pag ililiba. Samtang sa pihak ka nga parte NFA nagangkat itay ka nga bugas abaw halin sa iban ka nga nasyon o mga farmers group nagakabaga ka mga kakifay. Alinon tay wakita ta hagos nang inani ag pagaanihon era nga yakaton sa aklan balik-balikon ko ha basilipat ka mo singkere ang no nakatanom riya sa aton ag mayadyang ay nagaugan-ugan nga ra kahit papaano na dilig-diligan ang dang mga tinuganon rin na as particular mga pagay ta. Oh, ay kung nag-straight-straight gidro sila, bau, may tanom ka man yan, eh, nakatanom ka man, ay kwan man, baldado man ring pagay, ay kamat may mabugan nga nutrients, ay siyempre mga maga gidro kaganasan. At least man na basa-basa, hagos sa pilang gabi nga nga nag-iilinugan, kabay pa nga nagtugugupod, kita tanan-tanan ka lang. Na may kabay pa nga nakasagod man kamot inyong balding ang inahamba ni Marcos. Samtang sa balita duga nasyonal, pag pahaom sa El Nino o haraw, eh dapat nga seryosohon suno sa aton nga palasyo. Naton pamatian do pahayag ni Claire Castro ha. Kaya ginabinatikos na bisanda makaroon eh. O mga pila ka mga netizen. Pero iba taman ang bansa, pag-abot sa dayang arang nga ginatawag naton preparations, kanamiton taman ang raanda nga nakalatag ng mga plano. Kaya sa aton sa Pilipinas, kinasaligan naton nga may mga manami kita nga mabuong information man na pag-abot sa presidente ta. Tapos ang bago na nang magpahaom it baldeg magsagod sa ugan. Tapos may mga buong atong ibutang kapartit na ginatawag filtration, agad nga pwede abiman na mainom. May kumbukot hinaslo ang suggestion doon. Kung kako, may makikmata si Marcos, makikmata si Claire Castro. kabatas man. Pero sabi ka ito nga may mga unga takita nga ra, no? Kanag edad 1-year-old pa saka. Ay, hindi ta kita conforme ron nga butagan mo tatot chemical nga or bugo nga makaparty kong filtration na good pwede yun imo mainom. Eh, paano kung mga powered ring atop nga ra? Iwa man nga hagos katong tanan ay yaban pobre. Di ba? Oh, butang tasiman. Ay, kung may mga... ginawa ko ba si minang kapamahaw man ba? Kasi mangyan na ring bagay. Ay, kung si babaw to hiwat man pahuway dugsing ng mga kuring to. Managod ka timot ugan. Sus, ginawa ko na ano matanga baling nga agro piniinuman. Gobyerno man nato nga. Sus, ginawa. May mga nagambal nga mga profesional. Iwan nyo ba yung mana maintindihan doon ba ko presidente? Eh, naano kita biro point na ka to? No? Ay, gulatong gusto't ana makita reaction. Agharon ta ana naga nakikita tag naga benefit na ro mga like abi man farmers nga nagpanagtag tatong nga gin-improve naton, ginidiyahan naton. Like iasaklan nga maayos rong may kantanan sa irrigation. Era nga ni nga kinahanggan pat mabaw-baho kuno nga budget almost 300 million para nga mapaayos siyang na ng serbisyo riya sa aton sa aklan. Kaya makon mabiron mga mauron ta kuntang may bastanteng patubi ta sa mga mangungumata osoy ta at pamaaging membo ang kita source itubi kung tumama ang Gidro El Nino kala kung magkasaton tay oh mansig-mansig ah mansig bakay balde ah ay Ginoo kung Diyos patawarin kita kalwo ay manro Pilipinas nga
1: Foro Delos
0: alas 6:46 oras agdata na naton nga mga headlines ang mabatawan ito oras ato nga pag ililiba pag check it at duga nga mga reports alin sa ton nga mga K5 patrol reporters ganyan ka standby nasanda nga mga areas of responsibility ato nga kalibo PNP pag check dugang sa pila naton nga mga PNP stations pag balita sa ton ka nga patrol ganyan kalibot na sa makaroon ka nga pangurason mga ka K5
1: Foro Delos Polos.
0: Alas 6:46 raton nga oras. Before naton partner, i-check rong pag-asa DOST ha. Sa pinaka-latest nga nagagani tiempo magkarang adlaw it Miyerkules ba kung naano man bagaro dahilan itay ka nga pag-ugan-ugan eh. Ha? Kamusta datong atong low pressure area or LPA nga na nahilo na nahimo nahilo pa nga nahimo nga tropical depression no kamusta ba gato ino na standby kamo ha with Ma'am Chinel Dominguez. Eh, higop anay gamot kape. Well, nga nagahugat-hugat. Ah. Kape anay kita at DTX Coffee Mix Pre-Bio Coffee aga DTX Premium Coffee mga ka-K5. Rong kape nga manamit ag malasa. Rong kape nga paborito itanan. Because nga rong kape nga ra mga K5, kaping kung nagkakabaga ka, kamoy nagkalala rin yung bagatian diabetes. Imninyot DTX Coffee Mix. Dapat rayagot ang kape rin yung ginailininom. Barato, makabulig pa sa inyong ikaayong gawas. No? Kaysa nga mag-ininom ka mo rin natin, kung ano nga rin yung mga in-one, sus, Ginoo, puro sugar, puro chemical. Kita mo kung naman pag inom mo, napigot rin suksuka, nagasugab, dinaatake ka it hyperacidity. Na kung naman, ngawa ka, hindi mo maubos, no? Tatlo, limang higop mo lang, kasa rin nga sang katasa, nagagain yun yung pamatsag dahil puro sugar, puro chemical, nga hindi angkop sa imo nga ikaayong gawas. Ngayon mag-switch ka na, ugaan ron sa bintana. Pag magbakay ka DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, at DTX Premium Coffee. No? Nga may sangkap nga ang palayang nga sa naton may charantin, kasi ang ka-bioactive compounds mga K5 nga makatabang kinyo kapin may mga diabetes kamo. No? Plus may chia seeds, nga nagapaniwang ay bangod rong chia seeds, may abilidad nga matunaw rin yung mga tambok sa gawas. Ngani sabayan it ehersisyo, mag-inom it DTX Coffee Mix na daon ta kundi pa kamo magniwang. Tapos may DSE pa or desugared sugarcane extract powder, rong mapait nga parte tubong ginbutang sa DTX Coffee Mix para nga mas makatabang sa may mga bagatian nga diabetes. Ngani kapita sa gahon ang gasapon, di man kalipat, mag-inom DTX Coffee Mix, may kape ka na, naka-detox ka pa. Ara na sa piyak karangalin niya, i-check na ton si Ma'am Chinel Dominguez sa nagagalit tiyempo, magkarangad lawit Miyerkules. Ma'am, kamusta pong lagay ng panahon? Magandang umaga.
1: Foro de los Pueblos.
2: Ilang bahagi ng ating bansa ang makakaranas mga pag-ulan ngayon dulot ng Intertropical Convergence Zone at dito naman sa malaking bahagi ng Luzon magiging mainit at maalinsangan ang panahon. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Miyerkules, October 14, 2026. Meron tayong dalawang weather system na nakakaapekto dito sa ating bansa sa ngayon. Una na dito ang Intertropical Convergence Zone or ang ITCZ na nakakaapekto dito sa may Visayas at Mindanao. Meron din tayong northeasterly wind flow na nakakaapekto naman dito sa may Northern Luzon. Samantala, meron tayong bagyong minomonitor na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Huling itong namataan sa layong 2,340 kilometers east ng extreme northern Luzon. Makikita natin dito sa ating satellite imagery, malayo ito sa ating kalupaan kaya hindi natin din ito yung naasahan na magkakaroon ng direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Hindi rin natin ito inaasahan na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, dulot ng northeasterly wind flow, inaasahan natin makakaranas ng bahagya hanggang sa maulap na papawirin na may mga isolated light rains dito sa may Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at Cagayan Valley. Samantala, para sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, magiging maaliwalas naman ang ating panahon. Pero yun din po, asahan din natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Kaya ugaliin po natin i-check ang ating social media pages at ating panahon app hinggil sa nilalabas nating thunderstorm advisory. Agwat ng temperatura para sa Baguio, 17 to 24 degrees Celsius. Dito sa Lawag, 25 to 33 degrees Celsius. Puerto Guigarao, 24 to 33 degrees Celsius. Metro Manila, 24 to 32 degrees Celsius. For Tagaytay, 22 to 29 degrees Celsius. At Legazpi, 25 to 32 degrees Celsius. Dulot naman ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ, inaasahan natin makakaranas ng maulap na panahon na may mataas na tsansa ng mga pag-ulan dito sa buong Visayas at Mindanao. Pinag-iingat po natin yung mga kababayan po natin dito dahil yung mga biglaang malalakas na pag-ulan ay may mataas na banta po, nagdadala ng mataas na pagbanta sa mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Ugaliin po natin makipag-ugnayan sa ating mga local government units. Para naman dito sa may Palawan, inasahan din natin magiging maaliwalas ang kanilang panahon, pero asahan din po natin yung mataas na tsansa ng localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Calayan Islands at Puerto Princesa, 25 to 33 degrees Celsius. Dito sa may Iloilo, 25 to 31 degrees Celsius. For Cebu, 26 to 32 degrees Celsius. Tacloban at Zamboanga, 25 to 33 degrees Celsius. For Cagayan de Oro, 25 to 32 degrees Celsius. At Davao, 24 to 33 degrees Celsius. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:47 a.m. at ang sunset mamaya ay 5:37 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pagasa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga.
1: Ang kampiyon na istasyon.
0: Alright, thank you so much, Ma'am Chanel Dominguez. Natutuloy ka ni Chempo. Oh, may mga pag-ugan gidman kita nga may experiensyahan. Kaya sa ton sa may part it Visayas. Oh, mga kaka-K5. Dagaron kong reng nga ITCZ or Intertropical Convergence Zone. So sa mga nag-opisina every morning, kay dagagig kamot payong panangga sa ugan. Ibudlay nga mabasa, ag magkasakit, mag-ubhon ka mag sipunon. Ay dapat DTX 500 ag may TC malang yung sikreto karon. Okay? Well, sa ton yung pagbalik, aton balikan din nga natabo nga drag by bust operation kahapon. Una sa part it Rojas Avenue Extension and Dagao Calibo. Maroon nga rin ang adto rito kahapon nga kapitan ay si Kapitan Juliet Melgarejo. No? Ato may mga short interview kita kana nga sinana ay bukod matatagari agi drone nga tubong ang dagaw git, no? Yang man naroon na binagista naga board mga mauro na bi. Pero May mga idea ko, may mga information ako, naman ni Kaptong, hindi na nang pag-i-detalye pa. May mga nabubuhay mong information, parte sa pamilya, abe ko rin babae man, no? Bahala lang man naman do pulis. Parte sa nang investigation doon, ay haron, habugan, habakan mo droga kahapon. Siyabo, no? Mabuabo tapaman. Sangka sa siya imaw sa bypass, tapos may recovery, kana nga sambilog, so daywa ka sa siya. Agwaga parihoro sugod, itdaywa ka sa siya. Mabuabo ro sa ikawa nga sa siya nga na-recover sa anang posisyon ng control. Nagabaligya, no? Butang bagon, inhabakan mo ko pulis. Pero ginsugo malaman ko ni imaw, habakan, ama na nakapon. Balikan track, dugang pa nga mga balita, ha? Matapos siya mga importante nga mga pahanomdom. Standby!
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pariyo sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
4: Mabakal, sumagbuti ka.
5: Ang atong storyahan sa mga medyo misconception, no? When we think about cholesterol, when we think about fats, ay lain
6: na. Inadayon.
5: No? Hindi, no? 80% of the cholesterol in your body is made by the liver. 20%. The other 20%, you get that from your diet. Kuha mo na sa iyong pagkaon. Okay? And just a trivia, 25% of the total 100% cholesterol of in your body is used by your brain.
6: Grabe.
5: So, kailan lang sa brain ang cholesterol?
6: Hormones.
5: Correct, si Dr. Mil. It is need to make hormones. It is even a precursor. Anong precursor? Isa sa ka-ingrediente para maghimo sang vitamin D. Ang vitamin D nga ginpainitan mo, nagpainit sa lawas mo, mas load sa imo skin, magkato si mo liver, isa na ginausayan sa aton liver, ang ginatawag nga cholesterol.
7: Ang pamilya sa cholesterol, may manog dulong, may manog guha sa
5: body. Correct. Ang manog dulong, si LDL.
7: Actually, LDL or the bad cholesterol, it's not bad at
5: it's
7: all.
5: It's not bad at all.
7: Nakabad lang siya, kayway sa pili. Lalhonyi niya tanan.
5: Amunang lain lang siya.
7: Pero kanto ta, Sir Boy Blasa, no? Paano nang D3 Bio mag-manage sa imo cholesterol?
5: Number one, ang D3 Bio gapadamo sa imo HDL. The good cholesterol. Ang tagahimos kay LDL. Si LDL, ang lain lang ni, kung magtambay siya sa imo artery, sa imong blood vessel,
1: D3 Bio.
7: Makita mo ang isa ka tao sa iyang result sa lipid profile. Pag ang iyang HDL bastante kataas.
5: Usually nubo man ang LDL, ano?
7: Sigurado na.
5: Sigurado. Pero kung taas si LDL, usually nubo si HDL.
7: Correct.
5: That's why nagtaas ganito.
7: To support your HDL.
5: Correct. Research and study shows that extra virgin coconut oil increase the level of high density lipids or HDL nga gahimo sang LDL. Ang LDL, kung hindi imuson, amunin ga-develop sa atherosclerosis sa mga plaque sa imo, ga-block sa imo arteries, ga-cause ang hypertension. Ga-pisweet na ang dugo, imbis okay lang tani ang blood flow. So, si D3 Bio, ginabuligan, ginapadamo ang imo HDL. Anong pagid? Si D3 Bio, ginapanami niya ang imo liver. Oy, Sir Boy, anong connection sang liver sa cholesterol sa lawas ko? Remember, your liver creates 80% of your cholesterol. But it has one role nga mas importante pagid. D3 Bio, basically, ginakuaan niya fats ang imo liver tungod to gina-increase niya ang imo metabolism. Kung kuaan mo fats ang liver, nami siya mag-function. Hindi siya fatty liver. Kung mayo siya mag-function, nami man siya manghimos ng cholesterol.
1: D3 Bio.
8: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Payan ang paninisis ng D3 Bio, 3 kabisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas, mangabuti ka.
7: That's how important
5: D3
7: nga,
5: Bio.
7: Nga, mainom giga D3 Bio adlaw-adlaw.
5: Correct.
7: Mala ako ya, kumbinsido giga since nga nag-start ko sa research sining Visio nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. Kay, ang nakanami, bla, nag-combine abi mo nga, nag-combine ni mga kuan man. Manami nga kombinasyon, D3 plus Visio, Visio plus D3.
5: Gabi, no?
7: Amo na nga kung mainom lang ka BCO nga plain, katukan lang sa D3 Bio. Okay, may BCO siya, may vitamin D3. Kung kainom lang ka vitamin D3 nga plain, D3 Bio ka na lang, may BCO.
5: Ako D3 Bio, kuya. Nakontrol ko na akong cholesterol, may vitamin D3 pa ko. Naputiktahan ko na ang akong cellula against viruses and bacteria, may vitamin D3 pa ko. Layo na ko si Hilanat, Ubo, Sipon, Trangkaso, may vitamin D3 pa ko. Amo na makuha mo sa D3 Bio.
7: This cholesterol, Sir Boy, pinaka-the-best na nga gamiton sa mga brain man.
5: Mm. Your brain is a fatty organ.
7: Your neurons. Mm. If you have this nami nga HDL nga ginbuligan sang D3Bio Sir Boy, yan nami man ang bile production mo.
5: Correct.
7: And that bile production, amo man ang mabulig yapon, nga magsipad-sipad sa iyo mga good fats nga ginkaon.
5: Correct.
7: So, tiyog-tiyog lang sa Sir Boy, no?
5: Ang na, correct, no? Ang nami iya kay D3Bio, kikinabuligan niya ang imo liver mag-produce bile by making the liver healthy. Pero, why siya gusar bile? Meaning to say, why siya gina-overstress ang liver?
4: D3Bio!
6: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
4: D3Bio! Ang D3 ng may VCO. Ang VCO ng may D3.
9: Pumakal sa mga butika.
4: D3 Bio. D3 Bio. Health News. K5 News FM. Kajami mo sa musikahan. Sa pagkita. Maasahan sa public service. Always number one. Number one. Number one. K5 News FM. Ang kampiyon na istasyon K5 News FM. Yonar Viray Foro Delos Pueblos.
0: Alas 7 impunto gon daton nga oras ag balik kita sa aton nga pagpadayon sa programa sa Foro Delos Pueblos, the People's Forum. Ag siyempre sa gihapon ha, inyong anchorman si K5 Leonard Viray. Sa aton nga pag ililiba, mga ka-K5, good morning anay sa mga nagapabot it minsahe. Yes, sa aton nga programa makaron. Sa mga gusto gali mag-message katon, magpaabot it minsahe, greetings, feedback, comments rin ha. Isend yang sa live programs-K5 News Kalibo. No? I-search inyo nga search bar inyo nga Facebook, live programs-K5 News Kalibo. No? Agad mabasahan akon. Good morning una. Aba kay Viray Luz. Ayan, good morning. Sa sinya ni kamo ma'am, nagapamati kay Ma'am Viray Luz. Kay Bro Rap Jan Kahili, good morning. Kay Narvaez Marcelo, good morning man. Gapatamyo sandaw na sa Madalag, no, sa San Jose Madalag, na kay Nanay Marlene, kay Tatay Roli, Christian, May, Di Pedro, tanan-tanan sa may Balaktasan, no, mga Narvaez family ko, no. Una kay Lola Josa, good morning man sa may Balaktasan, ha.
10: Wow!
0: Aguna kay Madam Marisa Orbista Villarias, nga nag-monitor makaroon nga gahon, no, nga paboritong imnon ay DTX Coffee Mix.
10: Yahoo!
0: Aguna kay Tristan Gulay, good morning man. Aga sakon nga ra nga guwapong ingkampod ba? Na kay anong Popoy nagapamati mga ka-K5 sa mga taga-Kanawan ag mailig, good morning ha, sa mga nagatutok rin ha sa andang transistor radio, na kay Uncle Bubot na Bayra, good morning, no, nga guwapo. Ag sa mga Orbista, no, Zubiaga, ag Zapico family, good morning.
10: Yahoo!
0: Nakanti Nili Ninyo Franco, sa mga Ninyo Franco family, good morning. At ang kay Auntie Elena Salonzo nga nag-monitor man makarangagahon. Kay Lolo Pabling, bawo nalipat na kay Lolo Pabling nag-monitor everyday.
10: Yahoo!
0: Thank you so much, ha. Ag una sa aton nga mga listeners sa may Kalakabian, Zamora Zabala family. O, mga ka-K5, ganang nag-monitor makaroon nga agahon. No, thank you, gid, mga ka-K5. Sa slaughter aton nga mga migo rin na sa mga nagatutok sa Dekarang Umeres, Inosanto, ag Barrientos family.
10: Yeah.
0: Sa aton nga pag ililiba mga K5, alas 7:30 daton nga oras. By the way, happy birthday gali kay Aljon Francisco nga nagamonitor makaroon nga gahon. No, birthday gali na naman. Happy birthday lang.
11: Happy birthday!
0: Happy birthday. Ag una pagid kay Madam Mitos Zambrona nga naga birthday man makaron nga gahon. Happy birthday mga FB friends nato na. Happy birthday.
11: Happy birthday.
0: Sa aton nga pagililiba, talakayon tanay, dinga na nga may kantanan kapon sa drug by bust operation, no. Ikababo gid daro nagtutok man kara sa dinga nga nangin subject, no. Nga man it ambay ko nga ni man makon, hindi naton basta pag-i-judge imaw, no. Kasi may mga ginagyan di imaw nga pasayamat ka mo, wa nyo nagyan. May mga problema sa dengarang nga pagpangabuhi. Ag yaban nga wa na siguro makaya ag wagid it may abitawo nga nagagapit ka na nga para, o naman siyo, may mga nag-advise, but need kita na nakaroon katawo baga nga mambay naton una kita sa anang kilid no, from time to time nga bi mabugan na na it daya karang lakas no, nga para makasurvive sa adlaw-adlaw. Now, nakibot kita ay kahapon, ito ani kita sa lingan ng drug buy bust operation. Usually, abi pag bayer o ginandakop, no? Ay bayi man do nag-rikisa ka na. Hindi rin pwedeng pulis ang gagakir o rikisa sa babayi, di ba? Parang pangit man matodag magabagra ng kinamatarong. So, bayi man nga otoridad nato no nagkap-kap ka na. So, katoko na pinsar kahapon, mga K5, kasi may nag-comment man sa aton nga Facebook Live. Nga ano gid man mana ro plastada karon kay 5 nad basta makon si certain pani ay Stephanie ana nga pangagan si pani mo tagon di na ko hindi man abi pwede kamo non sa media ang i-detalye ag may mga mando kamo do pulis para man don sa privacy nana no nga hindi ato pwede ilatag ro kabilogan ko ana nga pangagan para man don sa day nga nga kinamatarong ko subject person sa bybast. So hayo gang Stephanie 25 anyos ag iya sa kalibo nag-star. No. So ginaklaro naton nga babayi ron imaw kahapon. Ag abo abi nga pamangko sigurado ka man na. Eh ambo ko nang makon di kita mangin judgmental ay mauron makondo anang sitwasyon kahapon aron anang pamustura haron da anang itsura. Because according man sa mga nakakilaga gali karakana, hagos gasang bugan di mao sa hospital. Ag nag-undergo it mga kung ano pa nga mga pagbugong kana sa anang ako galingon dahil may anang galira nga ginabatsyag nga masakit. Nang maroon nga giniwang na na ag ganabot sa punto nga nagmauron yung gidro sitwasyon ka na nga gawas mga K5. Nga kayo imaw kumpara sa dati na nang itsura matun. Maroon na nakibot kita kahapon ro mga nakakilaga karakana. No? Nga ni mga hapon yon gapasikago, gapadumdum yung gidro kalibutan ta mga alas 6 pasado eh, may mga nag-adto karakana una sa police station para daghan imo't pagkaon but ginsakay imo sa patrol ay gindagato sa kapis para ipaidagom sa drug test no ay SOP ron sa tuing kapulisan once nga hidakpan ka sa bybast diretsohon ka nung dayon dito sa kapis para depende kapis or Iloilo but kapis ro gindaghan karakana para sa drug test nga ginatawag mga kaki-5. So, gawat pa kita it result kung ano gid man doon kung positibo imo sa paggamit it illegal nga droga. No? So, muna naton, sa mga nakakilaga matangan ni Kana, nakaka-post it raya nga ranga pictures, no? Ag, may mga videos gid, ng mga close friends nana, nga nakakaibahan na dati iya sa kalibo, nagawarang sa plaza, nag-jamming, etc., etc., nga kagayo gimatara ng itsura compared sa makaron. Nga niyamba no kay iba, may anabi ron nga ginabatsyag ng bagatian. No? Ag, wait may nag, sa pupugid karakana nga, hey, kahapon kun may nag, kabagakagid karakana nga, baby, isang ginikana na na or pinalangga na sa kabuhi. Hey, una-undo nag, ursa kahapon nga, baby, kamustahon imaw, no? Ay wagid man nga paninggitan imaw nga mama ko no sin si mama. Okay, kaguoy mataana 24 anyos. No? Di ko baga magubos may isip sa mga ginikanan nga nagapamati. Bangon ginaplastar ko ra sa makarang oras sa first part ko programa ta kasi I believe una pa kamo sa inyo nga mga panimagay. No una pa kamo nag hikotar ko mga pagamahawon ninyo ko inyo nga mga unga, no? Kapin mga unga nyo nga nag-eskwela sa high school, college, ay salbaro naton itimprano. No? Wa ko gambal nga rin nga totally nga subject kahapon is ringgit, positive nga ro dahilan kung naman nagmawin mo droga. But aton iplastar yan nga ro raya nga nga babayi aside sa may bagatian, may mga naga abot man sa aton yung kapulisan. That's why ging kasaro drug by bust operation. Sandig man sa nga monitoring. Hayrin niya ni Ruan nga sa bilogon sa mga pamaagi. No? Nga kaparti ko anang problema ay siguro di man naisip na. Ag, di ba, kung interviewon ta ratong yung kapulisan kung gagamit ka di man mo gabaligya ka para nga ma-sustain mo rin mo nga bisyo, no? Era pa home nabugan pa imot sigarilyo nga sa tag mighty ba nga may sugod nga apat ka bilog nga sticks ito sa bilog nga sachet it drugs na buo, no? Ti kun magpas positibo ra imaw harong ginahuat aton nga resulta ti sa bilog siguro makon nga road drugs na nakapabaho ka na it epekto, no? Saan na nga ra nga sitwasyon mga ka K5 basi do yon makon no sa bilog sa may mabaho nga epekto ngamat nagmauron doy man dokumento tawo ba makon hindi kita mangin

financial yang abing amot-amotang conforme ang dong ikamot eh siyempre ang mga friends man karay may mga pamilya gun man no ay nagakon nagatangis kahapon to riba ay edi ta sa nakapati nga nagmauro ni tagigman ang galera ng situation nga expect pata kami ay okay pamat ang sa kwan baga sa nang gawas ang sana nga kahimtangan ay daw okay pa man nga makuan mo baga ma-meet pa man na sa pilang adlaw nga makilan-an pa ay ibaw tagid man ang imo man nga aura man nga manunot post ko anang mga friends baga nababasahan ko kainat aga-aga sa Facebook post no kabay pa man nga magkuan ikaw no makakita at hayag matadlong mananimo ro saga mananimo nga pamanawon no doy mataro advice ka anang mga friends siguro mako basi may mga background yung man sanda ko ray nga ginhimo itbabayi pero sa violation na sa drugs is selling no kasi nabakan imo according sa police kahapon nabakan mo sa kasasay pero ang bawat anan nga ni o mat imo gapamaliba dahil gaman na ginsugo malamat ang animaw haman na to eh tini dito mahambaron nga patihan nga ginaton imo nga correct mato da ginsugo gang wakat sagay ginsugo ay imo tabiro na bakan actual itaton nga kapulisan ang siyempre before Dubai basta dire nga nga subject gina usisa man doon may mga background checking aton nga PNP no kung ano gid man na nang background kara kung basi ma-considered naton nga high value individual or street level individual rimaw mga mauron ba no but kani sa maginikanan again sa mga naga monitor makaron di ba aware man kamo sa mga balita nga like sa tanghalan nga to no questionable ang abi tag si ibahay nga to ginapakigbatot ako pamilya na dato nga wat naman at mga mauron nga bisyo ra unga no pero example ko ang sa tanghalan ay may mga nag-positive na kato sa drug test no nga nadakpan it shabu ag marijuana. Kani dapat inyo nga manginunga monitoron nyo gid samtang temprano pa. Indi ninyo paghugaton nga base kon hikibot kamo sa pilang adlaw nagiibaw ndo ugali, gali sang bilog nun sa epekto it illegal drugs. Apasin nga dabir igo na kani chemical don. No? Igo na isa utok naton. Maro nga ginabawal ko gobyerno taron ginhimuan it laye ginhimuan it daya ka nga pwersa it PDEA nga doon yung dumagatutok iba Philippine Drug Enforcement Agency no, para tutukan gidroon nga ron ay like sa ibang bansa no sa Mexico sa Brazil ba Brazil una kita ron do mga makita nimo kung ano ka aggressive randa rito ng autoridad but gasuko ito mga kwan dito mga drug personalities nanda di ba oh yes sa aton patago ay hugot-hugot man aton iya nga pagmonitor yes Pilipinas kapingkat Duterte time babong kay matay di ba oh then ani nga gusto naton matadlong rodagan ko kada isa ga marumi mga baybas-baybas sa ginatawag nga na ginakumpiskar do mga illegal nga droga dahil ugor ginatamaan no nakita nyo riba nga ron nga nakaka commit ita krimen nga bisan mismo andang kadugo kaya nanda nga tubson patyon ngani nga do epekto drogay do pamatsagan ko nung iba kat mga nagbag-obra naga istorya sa mga documentary nga nang napapamatian ta ay wata ko no sanda kasay ko nang ginobra no do para kanday okay at ag masadya ta sanda gali kabaliktaran sa aktwal na ginahimo nanda magmataripikto droga abo uta may una karon nga sus ginoko patawarin kita ginikana nanay bata nga nanay mga nasa 20s man why mo it may ikatostos sa bisyo na sus ginoo ko baligya mo ta ring unga no infant baligya mo ta sa manubo nga kantidad baka lang it droga mako mo taron ha oh ano pa pinaka worst ana nga ginikanan gin patay na ay lulong timo sa illegal nga droga. Di ba? May una nga matapos nga malulonggid sa bisyo ay nakakakomitar it mga heinous crimes, no? Kaya nga mang hold up, no? Ag pumatay ita isig kitawo naton. Dindo epekto kita. Kaya nga natutukan ko PNP.

0: karon na may pamakomment sindihan nyo kasi kaya nga ni makon mapabayi yaki kon ano pa ring edad rin na estado sa kabuhi ay gina dakop kating ko kapulisan dahil ni may andang mga ginakalman doon pakita nga mga ebidensya ako araw based sa among monitoring unless kon mga matuod ba mga planted ang aron pero gakaunong nga kanabo man niya sa aton ay may mga body worn cameras yon nga ginpa gamit sa aton nga mga otoridad para nga una dokumentado ra andang nga mga operations sa makamahamba naton mga legit operations no pero nga ron sitwasyon na nakahapon kin ni Stephanie Kaguoy Matangani ambay ko ani makong kahapon nakibot ako nga first time na kon nga maka-encounter at makatubo nga sa pagtan-aw nang nag-eye to eye kami kahapon ay makon ma'am ay imo gid man makon dahay pagtuok na kako nay ang galingo-lingo at ima wag nagasinyas mo no comment ani man no comment basta si mama man ang ginausoy sinala to kahapon hindi man kita gid kapagapit ka na ay may lamisa sa tunga ang una gina hat-hat tanan do mga ebidensya no nga na-recover ka na mga kaka-K5 no so makaon doon ay ginkuan mo gin pedaum sa drug test no wag ato naton do resulta kon ano gid man kon aside sa pagbaligya violation na nasa illegal drugs ay nagagamit man ba imaw no kabay pa nga mako negatibo ay abo bigamba nga masi nagmauron matamanay mo na nangagawas ay may anang sakit nga mahon nga naganiwang imaw agka I think pilang gasang bugan ko na biro nimo sa hospital no hospital rimaw no masiruy mat abang makunugin dahilan it anang pagniwang kung magpositibo tiba normal ay, nagagamit imo droga no kung magpositibo o rin yun kanin maalerto raton yung mga kigmanghuran nga haron do epekto at illegal drugs so wagid kamot may mabuo nga positibo kon purong negatibo kung ani untatan yun doon mga kakipipe. Hey, sige gapon no drug bypass ko pulis daw. May na-recover gapon ng illegal drugs. O, sige dabi nagahalin doon. Kita nyo, tagbalita ato sa Part 8 Malaysia nga may Pilipinong ginaresto ay may mga ginpangkarga nga mali-mali tato nga bukod at kwarta rasugod. Droga ta. O, naging pangkarga sa private plane nga matugpa yas Pilipinas. O, anong ba makong mga pahito ron? Haon tama kung numastutukan ko government ta kasi once nga ma-identify taro puno karon haron kita ro pinaka the best nga accomplishment nanda no ay haron ta eh kon sino puno di gabot ya kita nang tanan ay ro supplier taro importante nga dapat madakpan eray nga nga mga sidago mga biktima gi matamatukunta sandara no mga K5 ti kun wa mat may mabug at source ti gabago man siguro makon na sana tanan tanan puro de los pueblos. Alas 7:18 segundo ton nga oras aga dayng oras balita tod katon ita daya karang DTX 500 dag Mighty Zero alkaline nga vitamin C. Oy pabasugo naton nga immune system mga ka K5 ba hindi kita magpabaya-baya dapat basko graton nga immune system kapin makarang nga nagagain do tiempo wat pahuway nga ugan kon hapon aga nagasilak kon agahon no kun namatay hapon na maugak at imo sa init adlaw tapos silakon uganon kadayon uba ring immune system dali ka magkabagatian ubo trangkaso ag sipon no numero uno nga nagagaptama kaon yung bagatian so dapat DTX 500 kang ginakabig na superior antioxidant nga nagabulig suko kung amo may mga bagatian nga diabetes ginaprevent ro mga oxidative stress ag anti-cancer pa mga ka K5 ani dapat DTX 500 kamo goiter i DTX 500 suportahan ro respiratory system aton nga kidney na mabuligan ag raton ka nga liver no? So mga pagainom rin na DTX 500 kamo bakal ni kamot buti-buti aron nga mga ilim nun tapos kung DTX 500 di kamo kabakal. O, diba? Yes. Aton nga, mag-invest ka mo sa ikaayong gawas yun. Kapin ko nang patak ka mo 30 pasaka. Ay makara, pabatang-pabata na naroon nagkakabagatian. Kapin UTI. Sos, pabatang-pabata. Makaroon, based sa data at DOH. Pabatang-pabata. Ay, ali dapat ay sa pagkaon naton, mag-adjust sa takita. No? Ay purot ang mga preservatives tanan. Wag at toong nakikita nyo. Preservatives tanan, tanan pampalasa. Mga niguba na itong ikangawas. Inong mga gikamot DTX 500 Mighty C Royal Kalanya Vitamin C. Ito may bastanting vitamin C gawas sa yuta sa mga bagatian. No? Mabakay sa Klinika Alternativo Medicina and Wellness Center. Yonar Viray Foro de los Pueblos. Sa itong nga pag-ililiba, balikan natin dahil nga balde nga ginahambay ni Claire Castro, no? Balikan naton do hambay ni Claire Castro nga nakahapon. Ay dapat nyo tanang nga seryosohon. Dahil halin ko dato atong nagpagwait statement tro presidente. Wa ko na ni ipabati kinyo, but I think aware man kamo, no? Ngambay na na ko presidente naton. Ay naka-mention matabi imaw nga magpreparar kita, magkonektat balde, agsaguron kunuro ray nga nga ugan, no? Saguron kunuro ugan. Agod at least may aton pang gamiton. Ay buligyan kuno kita't government, pagi sa ginatawag kung paano i-filter do yon, may mga bugong atong ibutang, agod nga maabot sa point nga pwede na ton mainom. Wow, Ginoo kumakon nga ba, isip man doon. Edi kung nato na biron i-apply sa realidad, hapapariho tanan-tanan raton nga bubungan. Ay, di ba, bimatood, may mga powered sim, kung ano pata rin na, kapin pubre nga rang gintagpi-tagpi yan. Ay, managod, kating matood rito. Imbis ma, hindi ka mamatay sa init, it il ninyo, mamatay ka sa bagatian, mga kakipay. Mamatay ka sa bagatian. No? Ay, ambay ko, mismo presidente naton, anang ginaykayat, narong publiko nga magtipit itubi, ag magtipon itubi, ugan, bilang pagpahaom sa posibleng epekto at El Nino. While nga ginapabakod ka itong gobyerno man, narong tikang, para nga tawaan it action, rong rekera nga ginatawag climate phenomenon. Eba ni Secretary Claire Castro kapon, nagaugtas timaw, nakig timaw, ay ginabirat naman ninyo ro presidente sa mga kritiko. Ay isip ko, ako at ginapina na, bukong may akot maka Duterte, hindi man ako mga maka Marcos. But, ako bilang Pilipino, nakukulangan kita, datuyang raton niya aksyon nga pwede i-advise aton nga mga pumoyang Pilipino. Madya, kung mga magapit siyang makon si Marcos at si Claire Castro nga rano, nga, wanyo nakikita ay, let's say for example, iya sa aton sa Panay Island, no? Or iya sa aton sa Aklan, para mas makarelate ka mo. Tanawa nyo raton ni Aklan River, katko pilang adlaw before nga mga nag-ugan-ugan nga na, eh makaroon at least nagtaas-taas it Sinquerero level it Aklan River. No? What hagos ugan abi na natabo? Maroon niya uastat Sinquerero Aklan River ta. Now, waman it may mabuo nga tubi, rong niya, or the National Irrigation Authority, ay waman niya ni itubi mabuan sa Aklan River, ay astan, dugangan pa nga samad, randa ka nga servisyo, ay palpak, mga kipay.
1: Komentaryo nga patang oh. Kag, servisyo
0: mawaga. Every year na lang nga nagkaproblema. Di ba? Every year na lang nga nagkaproblema. Unaron sa record nyo, masimambay ka mga paano ko nang bang every year? Ay, last year nag-interview kami kinyo. Ang makaroon nga year, ma-interview konta kami kinyo last month, but nagpamalibad anay, ay may mamalang manner update sa ikakinahangan kami dahil kabahong nga milyones for the repair or kanabi construction, kung ano rin na nga para mapaayos ang nagkaroon nga mga samad nga to. Oh. Ay, kung maayos ay singa mo mabotubi mo to, di astan. Ay, wagon, ulihi yun. Pero kung okay ta kung tanoy mao, nag-operate, kahit pa paano, before kita nakabatsag itig, kanyara, magaga, ay nakahaboy kita at singkiring tubi sa aton nga mga mangunguma. Mga makarang at simpo, okay ta ro tubo ka na nga pagay, nakapagtanom ta ro iba. Nga ro, datat aton nga provincial agriculturist, ay rin niya mang kanubo ng mga farmers doon nagtanom. Tinadugangan ta kung tanong, kabisang nakabuta, nakaabot kita at mga 50 to 60%, ay naka-30 gang. Diba? Percent? Sus, Ginoo kong Diyos. Nga ni kita nga mga mangunguma, di ta kita house galik kasaligid dito sto. Sa aton ka na nga gobyerno. Ani, di yagit agalik kita ka na. Hindi ta kita pwede gid kasalig ay magsinalig kita nga madagandaganan ka timo. Tapos, siyempre, ikaw man, di malang ginasaligan niya source of income, eh, pali na iwa ka katanom, hindi ka man pwede tawat ayuda ay dapat kuno may damage kimo. Ay kumukot katarantaduhan klase nga mga patakaran. Diba? O aton pa nga may damage kimo. Wa ko yan ikatanom. Ay nagaduwa-duwa ka man. Kung matanom ka, ti mga mita, mga metal ka, kan, makapital ka pa. Diba? Bakay ka patot binhi. Oh, patawo ka pa to, ay mapatanom ka. Ti pagastoson mo para mangungumang, awa-awa man yan eh. Para may ma-declare niya kung halimbawa ang alangan ka mo sa tsimpo, at least may ma-declare kita nga damage. Oh, agon may submital kita to sa ton nga opisina nga raho may mga damage kami ya sa aton sa clan ag need naton nga ipaidagom sa state of calamity agon magamit taro calamity fund agon may bulig pagkikita to sa national tapos pagabot ayuda hapitan sa gaon pan ko mga pisting nga mga kupitan di ba oh maabot lang sa mangunguma kurang pa sa andang atong gin kapital do maabot kan ng ayuda hakita mo gilang manabi no kung bukod katarantaduhan ro branyo makon nga aloy takiro mga mangungumata.
1: Komentaryo nga patas kag serbisyo nga wagas.
0: Alas 7:27 ngon daton nga oras balikan ta para agudugang pa nga mga balita matapos sya may importante nga pahanomdom. Standby.
1: Ang kakampiyon nga estasyon sa Kalibo Atlan 34.5 K5 News FM. I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, K2,

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3, yung may Physio, ang Physio, yung may D3.

0: sa matinong dugo.
1: GTX 500
0: para sa healthy gatay.
1: GTX 500
0: ang GTX 500
1: ang may mataas ga antioxidant
0: nga amo naman
1: ang nagatinlo sa imo atay.
0: Basta tinlo atay,
1: happy kanunay.
0: GTX 500
1: masaligan,
0: epektibo.
1: GTX 500.
2: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

0: Pogi.
1: Mighty Shape.
2: Mabakal sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Ako si Brent Domingo. Extend Food Supplement yo, sir. Dakogin nga bulik sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Ipiti Pogid.
1: Extend Food Supplement for Men.
4: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo?
5: Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic

0: na talaga itong memoria.
1: Memory Advanced Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Serum.
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: TGX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
4: DTX Beauty Soap.
1: Mabakal sa mga

0: TTX Coffee Mix.
1: TTX Coffee Mix. Mapasa mga butika. Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, tekalidad, kag-aprobado sa mga eksperto? Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica Sport Bionics. Mighty C. DTX Coffee Mix. Free Bio Coffee. DTX Beauty Soap. DTX Herbal Oil. Clinica Deo Fresh Roll-On. And many others. Plus, sa Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center.
2: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
1: Ang kampyon na istasyon, K5 News FM. Leonard Viray, Puro de los Pueblos.
3: Alas 7.33 raton nga oras, agbalik kita sa aton nga nga pagpadayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. At siyempre, sa gihapon ninyo nga anchorman, si K5 Leonard Viray. Well, sa aton nga pagpadayon, good morning anay ha, sa mga listeners ta nga nagapamati makaroon nga gahon. Good morning una kay Silvestri Ann. Good morning, shout out boss ya sa halas sa Silvestri family. Ginaga pupamati gid permi. Ayan, thank you so much ha. Silvestri Ann, ginaga monitor makaron nga gahon. Una kay Sir Raymond Derbasio, good morning. Ginaga higop kunot DTX coffee mix makara nga gahon ba naga pa init imaw eh, mga migmatod eh. Nakaya ko li dito Polinario, good morning man. Thank you gid sa pagpamati. Shout out man na sa may barangay Magugba, kapin gid sa gwapo nga ex-kapitan kay Cap Eric Lansisog sa tanan nga taga Magugba. Salamat gid sa kampyon ng istasyon. Sige, good morning ha. Una kay Daddy Harley Di Tomas. Salamat gid man nga boss sa dadlaw mo nga pagtamyaw kakon. God bless kimo. Thank you gid. Na kay Bro Aljon Francisco, good morning. Happy birthday ka na, no? Celebra mo ko anang birthday mo karon.
4: Happy birthday.
3: Jonard Tambong, good morning. Tamyawa man kami sir sa may barangay Libang. Ay paalin kon rububong hay. Pasintabi sa nagapamahaw ha. Paalin man kon rububong hay tambayan it kuring. Ay bahala ta kamo mag-filter doon. Kung makaya pa biron nga makaya pa ron nga makuan baga madaga sa buong nga ginambay ita aton ka nga government ang kung paano pa ma-filter doon. May kabatas, may mga unga ka baga no? Nga pwede nga magain pamatsyagan kung misa magkainano agsayad man kamo nga halin ta si babot at ipakonsumo tanimo sing pamilya raton nga mga ibang sa ibang bansa wamat sa ginambay naton man ginambay nga bi ginamaliit taro aton nga presidente. But raton bagay gusto naton masayran kung sino galing ra nang ara nga ginapangamba nga kung bagay ginaplanuhan man anda ba garon bago sanda magpagwait mga statement no. Although nga ba ni Claire Castro mga K5 nga seryosohon man na naton ag seryoso man nga ginatutukan ra katong nga presidente pero pagag it El Nino moron man nga sigida raton nga coordination pinaagi sa ginatawag El Nino Task Force. Ayan. May mga task force. I-prepare mo na partner. Anong audio nga to partner? Ako ay Claire Castro. Harayata na nga kung karoon. Mas manami dahil eh. Nga audio na nakahapon. Nakahamba kabi mo eh. Basikon sa bilog man baka mo sa mga naga komento man doon. Parte saan nga nga plano. Hindi man itong mawaga sa itong nga mga kababayan. Sa ton nga mga Pilipino, okay din partner, no? May audio doon, sige. So, andang hambal, praktikal man ang atikang it aton nga gobyerno. Ro advice ko, Presidente, man nga normal doon, praktikal yata, gid, nga magtipon man nakita tubi. Tubi, ugan. Siyempre, kung gatipon kita tubi ugan, aba ni Claire Castro, ay normal, saguron man, atong gamit nga pangsagod, gamito naton sa pagtipon, hayray nga ranga balde, di ba? Para nga makabulig man na kita sa aton nga mga pumuyo man doon, kung halimbawa, ruwa rin na, matawaan mo to, oh, nakasagod man ako, mara buonat sang kabalde. Hindi ang makabulig kasing pamilya, kundi siya ibang tao man. Dupungutan na alin nun nandar to, no? para para ruaton ko nga kada halimbawa panimagay iti hindi madugaan ito bi ano point nanda mar nga magsagod ka mo tubi ugan tagtiponon no sambilog ron sa pamaagi nga para nga hindi kita kugangon kung haragon magapanagasa o notig ilinit nga ra. No? Agdugang pa ko sekretary, magahimo rong DSWD, particular si Agatsalian, it ginatawag, pamati ka mo ha, it ginatawag instructional video, aguna magapakita kung paano sayaon ag obrahon no? Nga pwede na bilayin ma magamit to na kolekta nga tubig depende ta kinyo kung imno nyo o kung ihugas nyo sa kinan-an nyo, ihugas nyo na gamiton nyo sa paggaba. Sa paggaba basi pwede pa, no? But siguro sa mga kwanyang imaw, mga trapo lang. Eh kung gamiton tani mo abis sa pang sugod ni mo sa uniforme sa eskwelahan sa opisina, ay tawagan kung okay kinyo. Kung kakon, depende biron sa natipon ninyo nga tubig ugan. Eh kung rin nyo matana nga atop is bagong takod rin na. No? Mga bagong takod abi ni Boss Bobby Basalan pa ipa, pag tugpa rito, okay pa ta, clear pa ta ro tubi. Karon kasi clear pa ni Clear Castro. Di ba? Ay, bago rin yung atop eh, bagong kolorop ba? Ay, kung ring atop rito ay, ag kunano pa rin na nga part it inyong bagay, yung ginagyan ito yung tagog mga K5, nga ginatawag. Hey, kung ano pa tarito ng mga higko, may mga pasintabi sa nagakuan din na, mamaw, ganggamo kung ano pa, kuring. Hey, okay ba garo yun? I-double check nyo pa tarin yung atopron bago nyo sundon ro video nga rang igapagawa nanda. No? Ano yan ba ni Castro? Seryoso ho na ton? Ro rin nga rang pagpahaom? Ay, kaseryoso man na kami nga raya sa gobyerno? Ag mangin bukas man kita sa mga praktikal nga solusyon? Ay, ginsuportahan matangani ni Sir Win Gatsalian kahapon Martes, rong advice it presidente nga rang man na magbakay kamot balde. Ang magtipon ni tubi ugan bilang pagpahaom sa posibleng kakulangan ni tubi dagait day kada nga super El Nino. Oh. Ay ga kita takararo urukan. Ga kita takararo mga may mga balde. Ga kita takararo makon sa pilang adlaw ro gabaligyat balde, no? Ay ba ni Gatsalian, tama man ro aga practical man manaro advice ko presidente na nga. No? Hey, isin matod inyo ibutang kung gasagod ka mo di sa balde. O, gani ba kayo kamot balde? Kung may isaguron ka mong tubi, may gamiton ka mo. Pero, wag siguro makon maintindihan ni Claire Castro at ni Gatsalian, marong gina-point ko majority ko mga Pilipino, marong gina-ugan sa natmatikos. Kaya't anamon ang gina-ubragot anaton, rin nga ron nga pamaaging nga nagasagod kita it tubi nga halin sa aton nga atop, no, nga daya kuugan. Eh kita nga mga Pilipino, kaping katon nga mga mahipig, eh pwede na ton doon magamit matod kung guhugas ka at motor. Guhugas ka rin na trapo ninyo no, sa mga tangpaan. Ito, tapakan mo. Kung kung kaping kung sige ro bo ito gan, ay sige mat aro flow, manami kung mga basahan nyo. Good. Wakon rin na ipaghilin ng pak pa kung para nga maglimpi mo. Kundi, eh, ga-flow man ito, biti, sige. Kakwa matarigo nga kakas matarohigo, bagas kung ano rin na, banlok sa trapo. No. Okay matay mo kung nakatipon ko at sang kalaton, pwede mo magamit pang dilig at mga pananom. No? Mga cars inyong mga partit bagay nga ginagumot yon, pwede mo to brasan, gamiton mo rotubing atong tinipon mo halin sa ugan, isabya rito, malingmangin malimpyo. Kung nagalimpyo ka mo, gadagnas ka mo it inyong bagay, pwede man. Galimpyot mga bintana. Pero kung na inyong ahambagon nga mapakita ka mo it video, no? Agrindo sundon it mga kaigmanghura naton para ay kung may mga bugong atong ibutang para pwede nga magamit na, para rin ilimnon para gamito naton sa paghugas ina ko mga gamit sa bahay especially kung mga utensils na naton sa pagkaon. Hindi ta siguro makon pwede dipindi kinyo. Diba? Ay ini ton mambay kung doon yung tubig nga halin sa yung atop is limpyo man. Dahil yung atop, unang-una, halimbawa kung kinadati pa na. Eh, okay, hambaw ka ni okay kung bagong construct rin bagay. limpyo pa rin atop, okay tayo mo. Ay man riba nga ra. Oh, di ba? Masagot yung sa mga alulod rin. sa mga alulod rin ako noon nano talaga mga higko rin ang gabagara. Di ba? Masyad daw ginubra kita nga gago ko gobyerno eh. Masunod kita sa videong ipagawa ni Gatsalian, instructional video, nga magapakita ko noon kung paano sayaon ag ubrahon nga angkop sa paggamit ro na kolekta nga tubig ugan. Ay sus Ginoo ko. Okay kon mga pandilig nga ni, bisan indiot naton don i-filter. Kina dilig mo malang sa pananom, ginadagnas mo malang to sa mga mahigko nga party kinyo nga bagay. Pero ra atong concern ta atong inong imnon. Aron ta atong concern kasi paano kita ka survive karon ay limited ro tubi, supply ko tubi. Ilimnon naton panggamit aton sa paggaha. Ro in talugi na point ba naton nga mga Pilipino? Kasi sa ibang bansa, kung kasayod ka mo, sa mga bansa nga una sa Southeast Asia, like Indonesia, nagapatigan ita mga cloud seeding para nga mag-ugan rito sa nga lugar. Pag himo it mga irrigasyon para nga kahit papaano, kung may una nga epekto na ng cloud seeding, pag-ugan, may mga mag-flow nga tubig na ito sa mga kaganasan nga maagyan ko rin nga irrigasyon, no? Ag normal nga may anda pa nga mga ginahimo sa pumuguyo nga hindi ang puro kita like Pilipinas assistance harong kwarta-kwarta ginapagaga ta sa kwarta ro mga pobre. Ratong gusto solusyon ta na nga long term, hindi nga pagtaot ayuda 1,000 2,000 tapos yung kita okay yon. Hey, manog lang nimo ba konto tubi? Ay, di nga ni riba, bakan dot na kunano-nano. Tapos yun, di ipiktot el ninyo, igo man gapon sanda. Rato ta solusyon. Ang dami permis sa gobyerno, mahilig sanda sa band-aid solusyon. Malaysia, kasay ka mo ito sa Malaysia, aside sa cloud seeding, no? Nagataoran ng government rito, it, mga, kung ano pa nga mga subsidiya sa mga pumuyo nga nagkasakit. So, kung tumama na bimanaro el ninyo, ag gahimo man to sanda it pamaagi nga makadistribute it mga makina no, nga pang patubi sa mga ganas. Vietnam kung kaside ka mo para nga tayo yon ro supply pagkaon na rito kahit papaano may ani ro mga mangunguma nagapatuman sa narito it timprano nga crop planning or andang ginaayos rong andang pagpananom rito nga hindi na pwede sa tigsililak. Di ma-switch kita sa ibang pamaagi nga raya ro atong itanom ay because raya ro mabuhi sa timpoit El Nino nga pwede naton nga magamit. Di ba? O. Nagpatindog ro Vietnam it saltwater intrusion. O. Pagsugod baga itubi agat, tubi dagat baga sa mga sakahan ng dasan ng mga tamnan. Oh, kahit pa paano may basa-basa ram na rito nga mga tagamnan, bisan tubig agad ron ha. Oh, sa Vietnam. Side ka mo sa Thailand, anda rito nga ginobra pagid. Aside sa cloud seeding man para sa artificial rain, ay may anda to nga mga kuno, may mga ideya sanda nga randa ta makaron nga suba, no. Andaut ana nga gina amat-amatan it dredge, no? Dredging, may mga dredging operation. Agodro tobe, dire-diretso, to sa andang nga mga irrigation. E sa aton sa akla, matangani, gina-idiyahan matananda ron. Ito ako na nanoplastada ka ron. Babubasa ron, Thailand, pagid, busog taritura ng mangunguma. Ga-problema man, but siyempre, may assistance sa lingkita na sa gobyerno natun. Di ba? Ay, akaton, ay, oh, pahawam kamot, ah, balde, ag sumagod, ah. Tama ba yun? Di ba? Pero sa mga Latin America, may mga punduran ng gobyerno para sa andang flood control ag mga dredging sa andang mga suba, no? Dahil rong El Nino, ay nagadaga it, mambay naton pertigid kainit, but according sa DOST Pag-asa, may time man doon nga may pag-ugan. At gamiton doon nga oportunidad para nga makatipon. Ay, bukon taron ita ambaw naton nga kita tanga mga tawo pumuguyo, yes matuod atong sarili da agaton nga pamilya, kita do dapat gid nga mag-ideya para makasurvive, but siyempre kanugon man o government nga ginasaligan naton, ang ginapaswildo naton sandaron si Babaw. Para nga sandaron mga agamon nga makapag-isip kung paano kita mas nga makasurvive, no, di ba? Babo. Babo nga mga pamaagir iba nga nasyon, mas unique kita do Pilipinas. Practical lang man kita. Pag umugan, sagod ka mo itugan. Agad may inyong gamiton, mga kakipan.
1: Komentaryo nga patas sa serbisyo nga wagas.
3: Alas 7:48 na oras. Sararo payag ni Claire Castro. Ah, pamatian ta at makadali, no? Mga K5, rana nga statement yung kahapon. Gusto na nga iklaruhon nyo ako mathaman it nakahambal. It mauron daton nga presidente. No? Parte sa rin nga andang response sa preparation nanda sa rin nga ng El Nino. Pamatian na ito, mga K5.
1: Foro de los Pueblos.
0: Sineseryoso ng Pangulo ang magaganap at nagaganap na at maaaring mag-worsen sa mga susunod na buwan. Ang bawat pagtalakay dito, ang bawat mensahe, ang bawat suggestion, ang bawat mga binibigay na aral sa atin ng gobyerno at ng Pangulo, ito ay dapat na siniseryoso. Ang binabanggit ng Pangulo patungkol sa balde, saan po ba tayo mag-iipon ng tubig? Hindi lang po ang Pilipinas. May mga ibang bansa na talaga nag-iipon ng tubig at ano ang gamit. Hindi po ito pagkanya-kanya. Kung ito lang po ang nadinig na patungkol sa balde, ang mas maganda po, umupo sila at makinig. Sit down and listen. Kung ano ang sinasabi ng Pangulo. Bakit yung balde lang ang kanilang nakita at nadinig? Baka ang kailangan natin ngayon, hindi sa lahat, ha? Hindi po ko nila lahat. Ito ay patungkol sa mga obstructionist na walang makitang positibo sa mga ginagawa ng Pangulo. Sa mga obstructionist po itong sasabihin ko. Kailangan po talaga natin ng balde. Balding utak. Para po maintindihan niyo po kung ano ang plano ng Pangulo.
3: Oh. Hay, ay nano nga niro plano gun. Ay nano tama kon si Clear nga raman, no? Bukod at pareho ba sa Vietnam ag sa Thailand ba? Ay yad di karaman doon sa aton sa Asia. Eh, kita nyo, nagapangunang exporter it bugas sa bilog ng Pilipinas, Thailand ng Vietnam, di ba? So, randang gobyerno, nag-advise man sa randang mga mangunguma, manay ayoson nyo rin yung cropping kalendar. Hindi ka mo tanom rin na nga katanom nga di mabuhi kid kun watubi, no? Dapat inyo man ang i-plastar ay kat drought-resistant crops ba nga bisan tig sililak okay imaw ag mabuhi. Ano do sa ano hamba ko kinatag sa part it Vietnam mag Thailand. Oh. Di ba? Ag dapat may mga strategic food reserves nga ginapatigayon aton yung government. Hayra nga ning presyo baga kuno nay nga tinaas bugas eh, dahil sa epekto nga ni it ginatawag pagtaas it mga petroleum products. Di ba? Oh, gangkat pakitat bugas ibang bansa. Aron paro pinaka ginareklamot mga magsasaka nato yung mga Pilipino. Hello nga ni what supply. No? Ay pag-abot ya katon, yes matuod may kahit papaano may aton nga reserve. Ay, pag-abot karon sa merkado, hindi man ma afford it iba nga kapingkon pobre ay ano ri iba kay wangan it pangita man. Gapangaha nga ni ro nagatrabaho nga may una-una ayan paro pobrita. Ay karon man sustintuhan yung man it ayuda. Ako na matihiga, kaka-issue pa because nga sa implementation, hey, sa ibang kita nga ginatuka gahapon ko mga buhaya. Hay. Tawagang, kung nanoro plastada ka ra, no? Mga K5, ay rin do advice ko aton nga national government. Abaga naton, kung ano gimano ipakita ng video nga ra, kung paano ron pwede na naton magamit ro mga sinagod nga sinagot nga ng mga ugan niya sa aton sa mga kabrayan, mga K5.
4: Komentaryo nga patas kag serbisyo nga waga.
3: Alas 7:52 na ton yung oras. Sa pagbalik naton, standby ka mo, ay mapakapitol tanay, provincial agriculture naton, ay balikan ta si Engineer Alexis Apolonio sa plano katon niya provincial government. Yata kita manaog na si Dagom lang, no? Mga K5, pag-abot sa ringa nga pagpananom ya sa ton sa aklan. Aga, batingan din naton, di ba, may paayuda nga to sa mga mangunguma, nga riba nga wak katanom, may daw ginapa-avail itupad. Iba pa nga mga party sa aton nga mga panguma. Balikan tara, matapos siya, mga pinaka importante nga mga pahanom-dom. Standby!
5: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
6: Gina Canon. Ang ginibatya ko sir, ang ako niya UTI kag kasakit gid sa ako niya puson kag sa ako niya baywang. Pagka bati namon nga may DTX 500.
7: Sa pila ka maginan?
6: Sa pila meron ka tatlo sa subong kaduanan.
7: Subong kamusta?
6: Wa ini ko ginibatya maskin gamay.
5: TTX 500.
8: Ano blinding thumb arthritis? Pagambal ka nga arthritis, just think it's a middle name. Do apelyido ni sir boy?
9: Oo ah. Mayra, osteoarthritis, rheumatoid arthritis, gouty arthritis.
8: So po silingon, ini ang arthritis, daw generic name yan eh. Mm. Naamuning pagtawag na ton, importante ang arthritis, duwa ang po silingon, may inflammation ka, kag may pain ka.
9: Inflammation no? Tuga sa mga free radicals.
8: Gusto.
9: Kag inflammation tuga sa kakulang sang vitamin C.
8: Kag ining pagtigulang na dok sa imong mga
9: cartilage.
8: Mga cartilage. Now,
9: dapat hindi matigulang imong cartilage. Kay da mo man mga tigulang na wala arthritis. Kay palainom DTX 500.
8: Husto. Don't you know nga ining aton nga cartilage, no? Sining aton balang nga thumb, may joint na diyo, amo ni pirming kalabanan gid. Simple nga pag-abri sang doorknob sakit, hindi ka makapress kay sakit ni siya, no? Usually amo ni abi ang pro naton sa pangabudlay pangbugat. That's why nga imagine na apat ka bilog sa babaw, isa lang siya sa dalo mo. So amo ni pirmi ang pirmi ka strain. Kung nagatigulang kagali doksam, kag nagadyutay naman ang imong collagen.
5: TTX 500.
10: Ako si Tomasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amo ning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
8: Sugod lang naginom ka DTX 500. Kamusta ang alay sang kamot?
10: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
5: DTX 500! DTX 500!
9: Para kung ma-prevent, ka, Sir GP, nga madula ang cartilage. Oh. Pero may nato na balik-balik. Mm-hmm. You need antioxidant for collagen. Tikong may ara ka sa ang DTX 500, abisa matigulang ka, kung ano, persado na yan.
8: And you know what? Siling sa mga pagtuon ha, ining ginatawag na ton nga damage sa aton nga kamot, ano? Ining aton nga ginatawag ni siya actually doksam nga CMC, ining carpo metacarpal joint, no? Mm-hmm. Ining sa aton nga tambala, ang damage sini is multifactorial etiology. Medyo no damo sa ginhalinan. Mm-hmm. Pwede halinan. Pero, suno sa mga pagtuon, ang oxidative stress, ining pagdamo balas ang imo nga free radicals kag reactive oxygen species, nagaresulta ini sa mitochondrial dysfunction. That's why garesulta man ini sa apoptosis. Hindi dapat patyon ang cartilage, ginapatay siya sang oxidative stress. Paagi sa pag-apoptosis, imbis nga healthy mo cartilage, ginapatay ang cellulas ang cartilage. That's why may ara ka sa decrease matrix synthesis kag increase cartilage degradation. Anong
9: pinaka
8: result?
9: Kontra sa cartilage degradation, tamis.
8: Tamis.
9: Sa ginaya, protein from animal.
8: Oo.
9: Take note ha.
8: Tuluman na.
9: Cartilage degradation. Cartilage degradation. Para matubo liwat ang mga cartilage, you need collagen.
5: DTX 500.
9: Before magamit ang collagen, you need DTX 500.
8: DTX 500.
9: Para madipinsahan ang mga selula nga nagapalibot sa imong mga joints, you need super antioxidant.
8: Correct.
9: Di wala man sang iban nga kwan. Sige na to research. Kung sa muna ang mga turmeric na, sinamuna, amo nang mga taas ang kwan, antioxidant and also anti-inflammatory, subong may taas pa sa ila.
5: DTX 500.
9: Here comes DTX 500.
8: DTX 500.
9: Mas taas ang ano? Ang antioxidant.
8: Oo. Ang
9: hindi dali matigulang ang imo mga cartilage.
8: Na, amo na da.
9: So, pero may nato na balik-balik, all degenerative diseases is caused by free radicals.
8: Husto.
9: Amo na ang kaaway sa aton lawas, nga way takabalo. Permi naton upod-upod.
7: Mm. Oh, aras sa palibot.
9: Permi naton balik-balik mo aras palibot. Mm. Aso, sigarilyo, TV, computers, cellphone, ultraviolet rays. Mm. Sila tanan free radicals na. Grabe ang ano ang dumog sa imo. Ang question, may ginpabato ka?
8: Wala.
9: Kaya away ka gano'n may DTX 500.
11: DTX 500.
12: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang ako nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw, subong 136 na lang ang sugar ko.
11: DTX 500. DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. We'll be right back.

0: sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang kampyon na istasyon, K5 News FM. Yonar Viray, Puro Telos Pobos.
1: Alas 8, impuntogon, daton nga oras. Balik kita sa aton ka nga pagkaparayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. At siyempre, sa giyapon yung anchorman, si K5, Leonard Viray. Well, good morning sa mga nagapamati na kay Madam Catherine Ventosa. O nga nag-monitor makaroon nga gahon habang nagapamahaw. Ma'am, thank you, kid. Ag na kay Madam Ethel Panim, nga nag-monitor pa, shout out, Nard. Yes, sa may binangbangan hanlod, no? Agsakon nga panday kay Yoyong. Siyamat gid sa pagbasa kay Pebnard. Sige, good morning lang kinyo na sa may boundary napnot ag hanlod. Ngayon nag-monitor makaroon nga gahon mga kakipay.
0: Puro Delos Pueblos.
1: Well, i-connect naton daton nga linyada, paki-on partner daton nga special communication. Ayuna maagi raw aton nga taga provincial agriculture, no, with Engineer Alexis Apolonio. Ay aton imaw nga bug-an it detalye kuray nga ranga may kantanan sa action ko provincial government, no. Eh dahil may una nga mga paayuda sa aton karanga mga mangunguma, no, mga ka K5 nga magamit man do naton ag mapuslan, no, sa nga tiempo, no,